0: tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
2: Servicio Publico.
18: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
17: Bangon, bayang mahal.
21: Bangon,
17: bayang mahal.
21: Pag-uusapan,
17: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
21: Tatalakayin,
17: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
21: At sasagutin,
17: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
21: 738 AM.
13: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito po sa ating himpilan. Radyo Pilipinas, pansamantala po ninyong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Sa amin pong pagbabalik, sa amin pong kadalasan namin po na frequency. 738 kHz po sa inyong mga talapihitan, sa inyong po mga AM bands. Saan po ang mas malakas at mas komprehensibong pagbibigay serbisyo namin sa inyo? Di po ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Maraming salamat. Kahapon ang ating nakasama, si Ginoong Leslie Bocobo, ang pansamantalang humalili po sa akin. Maraming salamat po, Kuyang Leslie Bocobo. Bayanan natin mga kababayan, mga balita po mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan and of course, ang ating pong makakapanayam sa umagang ito.
17: Bangon,
21: bangon,
17: bayang mahal,
21: bangon, bayang mahal,
17: dito sa Radyo Pilipinas,
21: 738 AM.
13: Siyam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Maya-maya, ang ating makakapanayam ay may kinalaman po sa mga flood control projects. Hindi ho ito yung ghost na flood control project. Kundi, mga kababayan, itong mga proyektong ito ay konkreto, nakikita ng ating mga kababayan. Ito po ay nararamdaman ng ating mga kababayan na ginagawa po ng ating mga lokal na pamahalaan. In particular, mga kababayan, na makakausap po natin ay mula sa lungsod ng Quezon. Quezon City, mga kababayan, kung saan matatagpuan ang ating himpilan. Ito po ay sa kabila ng sunod-sunod na nararanasan natin na masasamang panahon, dahilan para malakas ang ulang bumubuhos sa bahagi po ng Quezon City and of course sa kalakhan ng Maynila. Alamin po natin, ano ba ang mga pagsasagawa ng Quezon City Engineering Department? Ano ba ang mga paghahanda ng lokal na pamahalaan para tugunan ang sama ng panahon? Ano po, we are taking into account, syempre, yung climate change pa rin. Sa kabila nito, of course, itong mga trabaho na ginagawa ng engineering department, ito po ay may sufisyente na pag-aaral na ginagawa. Kumbaga, take into account dito yung human nature. When we say human nature, yung ating mga kababayan na hindi tumatalima, yung medyo mga pasaway, magtatapon ng mga basura nila sa hindi tamang tapunan. Of course, ang tinutugunan yan ng ating lokal na pamahalaan, ng Quezon City, ng MMDA, pamamagitan ng mga paglilinis para walang bara dito sa ating mga catch basins, ating mga drainage systems dito po sa Quezon City. Sa ilang saglit po, tabayanan ng ating panayam kay Attorney Dale Mark Peral, ang hepe po ng Engineering Department ng Quezon City Local Unit. Samantala, narito muna ang ating makabalita mula pa rin sa labas ng ating himpilan.
17: Bangon,
10: bangon,
17: bayang mahal,
10: bangon, bayang mahal,
17: dito sa Radyo Pilipinas,
21: 738 AM.
13: DSWD patuloy ang pagpapadala ng relief supplies sa mga lugar na apektado ng Bagyong Inday at Habagat. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa 86,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, bukod sa food packs ay meron na ring 12,000 ready-to-eat food boxes at nasa 3,000 non-food items ang naipaabot nito sa mga naapektuhang komunidad. Kabilang sa nakatanggap ng relief augmentation ng mga LGU mula sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Sokcegen at Barm. Samantala, nagpapatuloy rin ang dispatch operations sa mga relief supplies sa Visayas Disaster Resource Center kung saan ipinapadala ang mga family food packs at iba pang ayuda sa DSWD Field Office sa Western Visayas, Central Visayas at Mindanao para mapanatiling sapat ang supply ng relief goods sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
13: Ang Bureau of Customs at Armed Forces of the Philippines sa Nipuwersa kontra smuggling. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
22: Formal lang nagkasundo ang Bureau of Customs sa BOC at Armed Forces of the Philippines o yung AFP upang paigtingin ang kampanya laban sa smuggling at palakasin ang seguridad sa mga hangganan ng bansa. Nilagdaan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang Memorandum of Understanding para sa mas mabilis na palitan ng intelligence information at magkatuwang na operasyon. Saklaw ng kasunduan ang capacity building, operational support at legal cooperation sa Customs Enforcement, National Security at Protection sa Kita ng Pamahalaan. Mananatili naman sa BOC ang pangunahing otoridad habang magsisilbing support agency ang BFP. Bubuo rin ang dalawang ahensya ng Joint Coordination Committee o yung JCC na mangangasiwa sa pagpapatupad ng kasunduan at magtatatag ng ligtas na paraan ng koordinasyon. Maaaring bumuo ang mga validation cell para sa mga impormasyon na may kaugnayan sa smuggling, strategic goods diversion at iba pang banta sa trade security. Bahagi ang partnership ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security, sugpuin ang smuggling at protektahan ang pambansa at pang-ekonomiyang seguridad. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
13: Mga posibleng banta na may kaugnayan sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM, pinatututukan ng PNP chief kasunod ng pagpapatupad ng gun ban doon. Ang ulat niya na mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
23: Naglabas ng direktiba si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander nito sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao na manatiling nakalerto. Yan ay kasunod na rin ng mga posibleng banta na may kaugnayan sa kauna-una ng parliamentary elections sa riyon. Kasunod na rin ang pagpapatupad ng gun ban doon. Ayon kay Nartates, mahigpit ang ugnayan nila sa Armed Forces of the Philippines na bahagi naman ng mga paghahanda para sa halalan sa Setyembre. Binigyan din pa ng PNP chief na posible kasing gamitin ng mga nalalabi miyembro ng lawless elements gaya ng Abu Sayyaf Group at splinter factions ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sitwasyon para wasakin ang electoral process sa lugar. Kaya naman na pinag-utos din ni Nartates sa mga chief of police na palakasin na kanilang deployment sa mga pampublikong lugar at pangunahing lansangan. Gayun din ay pagtingin ng intelligence gathering operations upang maagap na matukoy at matugunan ang mga banta sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Yamay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
13: House Prosecutor Chel Jocno ay giniit na may konstitusyonal na kapangyarihan sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ang hulat niya na mula kay Melanie Valdos Reyes.
24: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
25: Iginiit ni House Prosecutor at Takbayan Party List Representative Chel Jocno na may konstitusyonal na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court sa mga bank at tax records nila VP Sara Duterte at asawang si Man Scarpio. Sa kanyang pagharap sa mga senator judges, sa gitna ng oral arguments, binigyan diin ni Jocno na dapat ibasura ng Senado ang mga pagtatangka ng depensa na ipagkait sa pagsusuri ang mga pinansyal na record ng Vice Presidente. Anya ang impeachment court ang may kapangyarihan na magpasya kung ano ang isang impeachable offense at mga dapat na iharap na ebidensya. Diin niya walang sinumang maaaring magdikta sa impeachment court kung paano gagamitin ang eksklusibong kapangyarihang ito. Ikinatuwiran din ni Diokno ang mga bank at tax records ni Duterte at kanyang asawa ay lubhang malaga upang mapatunayan ang mga aligasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Sa ilalim ng Article 2, inakusahan si Duterte ng unexplained wealth lalampas sa kanyang legal na sahod bilang opisyal ng gobyerno, hindi pagdedeklara ng maraming ari-arian sa kanyang salin at paglabag sa konstitusyon na bawal para sa mga opisyal na pumasok sa negosyo habang nasa pwesto. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Diokno.
5: The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan.
25: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
8: Bangon, bangon, bayang mahal,
11: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
12: 738 AM.
13: 28 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
8: Bangon,
11: bangon,
8: bayang mahal,
11: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
11: 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Bangon,
11: bangon,
8: bayang mahal,
11: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
11: 738 AM.
13: Dalawampung minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, gaya nga po, nang nabanggit natin kanina, ano po, bago tayo nag-break, mga kababayan, alamin naman natin, isang proyekto po na ginagawa ng Quezon City Engineering Department sa pangunguna po, of course, ng ating butihing Mayora, Mayora Joy Belmonte. Makakausap natin ngayong umagang ito, ang hepe po ng Quezon City Engineering Department upang alamin itong G. Araneta Flood Control Project. Makakasama natin Attorney Dale Peral. Attorney Peral, sir, magandang umaga po.
32: Hi, Sir Al. Good morning po.
13: Attorney Dale, kamusta po ang lagay ngayon ng G. Araneta Flood Control Project?
32: Yung sa G. Araneta po, yung isang contract package po natin patapos na this August.
13: Po. At Attorney Dale, ano po ba ang nature na itong project na ito? Sino-sino po ba ang mga katuwang ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa proyekto pong ito?
32: Well, yung Sir Al, yung planning po natin ng projects na to, goes ano pa way back po 2021. Ang katuwang po natin dito is the University of the Philippines Resilience Institute. So tinulungan po nila kami sa pag-develop po ng drainage master plan. So yung drainage master plan po ng Quezon City, yan po naman yung nagiging guidance po namin sa pag-implement po ng mga projects in order to mitigate po yung flooding po sa Quezon City.
13: Po, Attorney Peral, sir, ang as we understand, ano po, itong pagbabaha talaga kasama na no ng pamumuhay natin dito sa ating bansa. But patuloy ang improvements na ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan. Gaano po ba kabilis na ngayon mag-subside ang baha dito sa may bahagi ng G. Araneta dahil po sa proyektong ito kumpara nung wala pa yung ginagawa natin ng mga flood control mitigation projects?
32: Sir Al, yung recent heavy rains po natin, ang napansin po namin, mas mabilis mga kahit doon po sa heavily flooded area which is NS Amoranto. Ang pag-subside po eh parang nasa 30 minutes to 1 hour na lang. At actually less than an hour. So significant po yan para sa amin kasi heavily flooded po ito eh. Ang estimated flood volume po natin dito sa mga areas kung saan kami naglagay ng detention basin, umaabot po ng almost 100,000 cubic meters eh. So kung titingnan po natin yan, so parang mga nasa 50 or around 40 Olympic size swimming pools po yun eh, yung ganung volume ng tubig. So itong mga detention basins natin na nilagay ay nakatulong po para sa pag-delay po further nung pagbaha at the same time to expand po yung capacity nung Matalahib Creek, yung G. Araneta Creek, na kung saan po yung dulo po ng G. Araneta Creek, yan po yung nagkaroon po nung cofferdam effect, yung pump station po na kinonstruct naman po. So yun, binabalance lang po namin yung mga effects nung mga lahat ng obstructions and other improvements po na nangyayari po doon sa waterways.
13: Po, Attorney Peral, sir, ilan po ang estimated natin ng mga barangay ang makikinabang po sa mga ganitong klaseng proyekto gaya po ng sa G. Araneta Flood Control Project ng Quezon City Local Government Unit?
32: Well, yung G. Araneta na mga efforts po natin, primarily it benefits po yung, kasi ground zero po ng flooding po yan eh. So it, ang magbe-benefit po dyan directly ay yung doon mismo, yung kalsada po mismo, yung Barangay Santo Domingo, Talayan. Tapos at the same time, since ito po ay upstream naman, noong San Juan River, so magbe-benefit din po directly dito yung Barangay Tatalon at saka po yung pababang area po doon sa may hanggang E. Rodriguez. Actually, Sir Al, itong yung detention basins po dito sa G. Araneta ay kasama po sa sistema yung malaking HDPE pipes naman po na in-install ng DPWH o kinonstruct po ng DPWH doon sa Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez. Galing, yung concept po niyan ay galing din po sa Quezon City Government through the Drainage Master Plan.
13: Opo. At of course, we have to take also into account itong climate change, kung tawagin, Attorney Peral, sir. Actually, nasusubukan na nga yung ating mga ginagawang flood control projects itong nakalipas na mga bagyong dumaan dito sa ating bansa. Kamusta po ang kahandaan overall ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para po harapin itong mga nakakaiba na nga ano, yung mga weather phenomenon dito po sa ating bansa?
32: Well, Sir Al, in so far as climate change is concerned, ang Quezon City po ang nag-iisang city sa Philippines, sa ating bansa, na member po ng C40 Cities. So yung C40 Cities is an organization po of cities po worldwide na ang focus po niya yung effects ng climate change. And so far naman po, yung mga effects ng climate change ay talagang nilalabanan natin. It's not only for infra eh. Ang sa amin kasi sa Quezon City kasi hindi lang pag sinabi nating flood mitigation, hindi lang naman ito puro infra. Malaking aspect din po dito yung nature-based solutions ng nature-based solutions, at the same time, yung preparation po ng communities. Kasi, Sir Al, just to, after we did the drainage master plan, we realized 12% pala ng Quezon City ay prone to flooding. So, ibig sabihin, these areas are originally swamplands. Ito po, yung kagandahan po ng study na ginawa ng UP for Quezon City is that after they did yung hydrologic simulation, na-realize namin na marami pala dapat swamplands or wetlands ang Quezon City. But because of highly urbanization, itong mga previously originally wetlands or swamps na ay wala na, hindi na siya swamp ngayon, hindi na ano na siya, heavy concrete paved na siya. So yun po, yun yung mga ganong situations na ini-explain po namin sa mga communities na hindi naman actually extraordinary phenomenon yung flooding, especially to Quezon City kasi hindi naman po tayo coastal city. So itong mga to is because of the high urbanization of the city, kaya po ito nagbabago po yung landscape. And dahil po sa pagbabago ng landscape, nagkakaroon po ng epekto doon sa natural water flow.
13: Opo. Attorney Peral, sir, sa huling bahagi na lang po ng ating palatuntunan, ng ating panayam ngayong umagang ito, ano po mensahe naman natin sa ating mga Q citizens na nagpatuloy na nagbebenepisyo sa mga proyektong ito na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City?
32: Well, Sir Al, for the Q citizens po, rest assured po na yung Quezon City government sa pamumuno po ni Mayor Joy Belmonte. Yeah, we're doing everything po to address po yung adverse effects po yung mga abala na pinadulot ng pagbaha. We are taking every step po necessary to address all of these problems. And rest assured po that every peso that is put on any project ay talagang pinag-aralan, pinag-isipan. At wala pong masasayang sa pondo po ng Quezon City government.
13: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po ang Quezon City Engineering Department at mabuhay po ang local government ng Quezon City. Maraming salamat po, Attorney Dale Peral, sir.
32: Thank you, Sir Al. Thank you.
13: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Attorney Dale Peral, ang hepe po ng Quezon City Engineering Department.
0: Bangon, bangon, bayang mahal.
2: Bangon, bayang mahal.
0: Dito sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
13: Lampu-tsam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, alam nyo, tama yung sinasabi ni Attorney Dale Peral. Pag sinabi kasing flood control issue, flood control projects, mga kababayan, hindi lamang po yan structural. Hindi lang po yan infrastructure-based. Ano po? Naman ibig sabihin na tatayo mo lang ng tatayuan yan ng mga catch basin, ng mga retention basin, lalagyan mo dyan ng pumping station. Mga kababayan, hindi po ganun yon. Ano ho? Meron, gaya ng binabanggit ni Attorney Dale Peral, dahil lang Quezon City nga ang isa sa mga bayan ano po dito sa Pilipinas o nag-iisa ang Quezon City nakabilang doon sa C40 ano yung mga tumututok dito sa mga masasamang epekto ng climate change sa buong mundo. Nagkaroon sila ng climate-based na solution or nag-nature-based na solution. Gaya nga ng kwento sa atin, Attorney Dale Peral, ano po, yung area pala ng Quezon City, ngayon ko lang nalaman yan, na yan pala ay dating swampland. Na ngayon, heavily concrete na, ano po, concrete na yung mga areas na dati swampland. So kinakailangan po yan lapatan ng karapat ng tama ano at maayos na mga engineering solutions. Patan po yan ano ng karampatang pag-aaral kaugnay po dito sa soil composition, kaya bang mag-retain nito ng maraming tubig? Ito ba ay malambot na lupa o hindi? Yun ang ilan sa mga sinasaalang-alang po ng ating mga kasamahan. Hindi lamang po ano, sa local government unit ng Quezon City, kung hindi sa UPRI, University of the Philippines Resilience Institute. Yan ang kagandahan, mga kababayan, kapag yung atin pong mga buwis na ibinabayad, yung pera po ng taong bayan, eh nagagamit hindi lamang po ano, ng maayos, nagagamit din ng matalinong pamamaraan. Sabihin, lahat ng proyekto eh may pag-aaral. Ano, meron yang kumbaga science-based approach bago po gastusan ng lokal na pamahalaan. Ang oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal!
7: Bangon! Bayang Mahal!
3: Dito sa Radyo Pilipinas,
7: 738 AM.
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, tapik ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Bangon.
5: Bangon.
1: Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
13: Tatlumput pitong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Rito pa mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Bayanan natin ang ulat na ito mula kay Glenda Sarac.

0: Bago natin balikan yung kay Glenda Sarac, narito muna ang ulat mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Philippine National Police nagsagawa ng school-based safety and anti-bullying orientation. Ang ulat niya mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Upang hindi masundan ang trahedyang nangyari sa loob ng isang paaralan sa Visayas, nagpunta ang mga kasapi ng Philippine National Police ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte sa mga paaralan sa elementarya at sekundarya upang magsagawa ng lectures patungkol sa kaligtasan at anti-bullying orientation. Bilang pakikiisa ng PNP Burgos sa pangunguna ni Police Captain Joseph Calderon sa Department of Education, na ituro sa mga mag-aaral ang pag-iwas sa maling gawain na nakakasakit sa damdamin ng kapwa, ang paraan ng pagre-report at pagresolba sa mga nangyayaring bullying sa loob ng eskwelahan. Ayon pa sa PNP Burgos, itinuro nila ang Children in Conflict with the Law flowchart, mga nalalabag ng mga menor de edad at mga penalties, mga tamang gawin ng mga magulang at buong komunidad upang ipakita ang respeto at responsableng lugar para sa mga bata. Maalalang naglabas ng direktiba ang Department of Education sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagpapaigting ng seguridad sa pagpasok sa paaralan, gayon din sa labas ng eskwelahan at ang pagsasagawa ng active shooter drills. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang Davao City pinalakas ang drug prevention program para sa mga kabataan. Ang ulat niya mula kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas ng City Anti-Drug Abuse Council o CADA ng Davao City ang Drug Prevention Program ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng serye ng mga information session para sa mga mag-aaral. Nalakay sa programa ang masamang epekto ng illegal na droga, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Juvenile Justice and Welfare Act at iba pang hakbang upang mapalayo ang mga kabataan sa paggamit ng illegal na droga. Ayon sa CADAC, layunin ng inisyatiba na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at palakasin ang kanilang kakayahang makaiwas sa ilegal na droga sa pamamagitan ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Tihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau. Bayanan pa ang mga karagdagan pa mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Of course, sa ating mga network station sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang oras po natin, 40 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Trending issues
8: na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
15: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
18: Sports Radio. 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM Collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
31: Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
35: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 43 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito pa ang mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga network reporters. Serbisyo Caravan ng Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA isinasagawa ngayong araw na ito sa San Juan, La Union. Ang ulat niyan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas.
38: Report.
39: Yes, ay magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, kasalukuyang idinaraos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga serbisyo caravan dito sa San Juan, La Union. Layunin ng naturang caravan na maghandog ng iba't ibang serbisyo sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Ang aktibidad na ito ay pinamagatang alagang OWA, OFW Welfare Health and Membership Servicio Caravan. May pagkakalob sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya ang mga serbisyo tulad ng welfare assistance, serbisyo sa kalusugan, membership program, social benefits, reintegration assistance at iba pa. Ang naturang serbisyo caravan ay ito yung unang pinagdausan dito sa buong Region 1 at pangalawa sa buong bansa sapagkat una na itong naiadaos sa Region 2. Ayon sa OWA, ito ang kauna-unahan na serbisyo caravan sa ilalim ng alagang OWA initiative ni Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Narito ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatuwa ngayon ng OWA. Ito ay halos or mahigit sa 50 na mga ahensya ng pamahalaan na naghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga OFWs at sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na araw, itaraos ang kaparehong serbisyo caravan sa iba pang bahagi ng Ilocos Region, gaya na lamang sa Kabugao, Ilocos Sur, na gaganapin sa Agosto at 13. Sa Binalonan, Pangasinan, gaganapin naman sa Agosto 27. Sa Alamino City, Pangasinan, Sinan ay sa Setyembre 15 at sa Luwag City, Ilocos Norte ay sa Oktubre 22. Ang lahat ng tong mga serbisyong ito ay bahagi ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Yan ang mga pinakahuling ulat mula dito sa San Juan, La Union para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: Report.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. Samantala, pagtungo naman tayo dito sa ulat ng ating kasabahan, aking kinakapatid AJ Ignacio, bahay ng digital head ng isang news channel, tinangkang sunugin sa Santa Rosa City, Laguna kaninang madaling araw. Sino kaya ito? Alamin natin kay AJ Ignacio.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: Report.
43: Nakapatid. Yes, kinakapatid na yan, tinangkang sunugin nga ng isang 21 anyos na lalaki ang bahay ng isang veteran journalist na si Marlon Ramos sa Villa Carceres Subdivision sa Santa Rosa City, Laguna kaninang madaling araw. Ang naturang individual ay isang digital head ng Billionaire News Channel at pasado alas dos nang makarinig sila ng pagsabog sa loob ng kanilang bahay at ng kanyang sinipin ay nakita niya ang apoy sa kanilang kusina. Mabilis naman na nakahingi ng soklolo si Ramos kaya nakaresponde agad ang mga kapitbahay at gwardiya ng naturang subdivision. sa kwento ni Ramos ng kanyang kumporontahin ng sospek ay walang pagtanggi mula rito at sa halip ay inipensa ng ginawa dahil umano sa pambubuli ng kanyang kaibigan sa kanya. Wala rin ano yung nakikita pagsisisi sa ginawa ng sospek at tila kinukonsipa ang anak sa pagsasabing marami siyang kinakailangang makatulong sa kaso nito. Sa ngayon, is nasa ilalim na sa medical procedure ang suspect bago ito yung over sa police at ang PF.
0: Balikan natin ang ulat na yan ni kinakapatid na AJ Ignacio. Medyo napuputol lang ano yung kanyang linya. But samantala, tanggapin muna natin ang ilan pang mga balita. Bala pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Payout para sa 3,700 mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Eastern Visayas. Sinimulan na ng DSWD Eastern Visayas. Ang ulat niya na mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
3: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 ang pamamahagi ng cash grant sa mga partner beneficiaries ng Project Lawat Binhi na sumailalim sa Cash for Work at Cash for Training sa Eastern Visayas. Sa unang araw ng payout, tumanggap ng tig 1,700 pesos ang 150 beneficiaries mula sa Almagro, Samar at 149 na beneficiaryo mula sa Victoria, Northern Samar. Ang halaga ay katumbas ng 20 araw na Cash for Work at Cash for Training sa ilalim ng programa. Ayon sa DSWD 8, magsisilbing puhunan at pantusto sa kabuhayan ng mga benepisyaryo ang natanggap na cash grants kasabay ng pagpapatuloy ng mga programang naglalayong mapalakas ang kanilang kakayahang makayanan, ang epekto ng kakulangan sa tubig at pagkain. Ang Project Lawat Binhi ay bahagi ng Risk Resiliency Program ng DSWD na nakatuon sa pagpapalakas ng water security at food production sa mga komunidad. Kabilang sa mga proyekto nito ang pagtatayo ng mga infrastruktura para sa tubig at pagtataguyod ng mga communal garden bilang paghahanda sa mga epekto ng climate change. Magpapatuloy ang payout sa iba pang mga lokal na pamahalaan sa mga susunod na araw kung saan target ng DSWD 8 na babigyan ng cash grants ang kabuuang 3,700 partner beneficiaries sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida. Balikan natin ang ulat ng ating kasamahang si AJ Ignacio. Kaugnay nga ito nung pagtatangkang sunugin ang isang bahay ng isang veteranong broadcaster dyan sa Santa Rosa City, Laguna. Kinakapatid na AJ.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
43: Yes, kinakapatid na yan, ang naturang veteran journalist na si Marlon Ramos ay tinanggang sunugin ang kanyang bahay dito nga sa Villa Carceres Subdivision sa Santa Rosa City, Laguna kaninang madaling araw. Ayon nga kay Ramos, digital head ng Billionaire News Channel, pasado alas 2 nang makarinig sila ng pagsabog sa loob ng kanilang bahay at ng kanyang silipin ay nakita niya ang apoy sa kanilang kusina. Mabilis naman na nakahingi ng saklolo si Ramos kaya't nakaresponde agad ng mga kapitbahay at gwardiya ng subdivision. Nakuha mula sa suspect ang isang maliit na container na pinaglalagyan ng gasolinang ibinuhos sa kusina. Nabatid na pagpasok ang suspect sa subdivision dahil nagpaalam sa mga gwardiya na makikitulog kina Ramos. Wala rin ani ang nakita pagsisisi sa ina ng suspect at tila kinukonsente pa ang anak sa pagsasabing marami siyang kilalang mga makakatulong sa kaso nito. Sa ngayon na kinakapatid na yan ay sinasailalim na sa medical procedure ang suspect bago i-turn over sa pulisya. Kinakapatid na yan mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas.

0: Convergence Area. Bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagalang kaunlaran at pagpapalakas ang sektor ng agrikultura sa kanayunan, ang inisyatiba ay nakapalob sa ilalim ng Convergence Area Development Plan na layon nitong pagisahin at pagtugmain ng mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabuti ang kabuhayan ng mga komunidad at mapangalaga ng likas na yaman sa mga barangay ng Lapalo, Santo Domingo, San Bonifacio at San Roque upang direktang matulungan ng mga grant reform beneficiaries sa lugar na kaloob ang DARPA Pangasinan na isang unit ng four-wheel drive, tractor, tiller at knapsack sprayer para sa Santo Domingo ARB and Farmers Association. Bukod dito, nagabot din ang Philippine Coconut Authority ng 300 punla ng nyoga upang mapalawak ang produksyon at mapagkakitaan ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito ng mga ahensya ng pamahalaan, inaasang mas marami pang programa, serbisyo at oportunidad ang dadaloy sa mga komunidad na sakop ng Caraballo Mountain na range sa patungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maulad na kinabukasan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Leslie Amino. Agapin naman natin ang isang flash report, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay kay American Marine Biologist Dr. Kent Carpenter, arestado na. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
3: Alhawak na nga ng Philippine National Police ang 3 sospek sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa pulong balitaan sa Kapo Krami ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rico na naaresto ang mga suspect kagabi. Kasama na rito si MO na gunman at si JF na nanggahasa umano sa live-in partner ng biktima. Sila ay naaresto sa Sibulan, Negros Oriental. Samantala, ang isa namang suspect ay nakinilalang si CD na lookout sa krimen at kalaunan ay inaresto. Sa ngayon, hinahanap ang isa pang suspect sa krimen na hindi patukoy ng PNP ang partisipasyon. Marami rin naman na nakikita motibo sa krimen at hindi na wala kinalaman sa trabaho ng biktima. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: Police Regional Office NIR Police Brigadier General Carpino reported to the Chief PNP that they have already arrested 3 of the 4 suspects in the killing of the American Marine Biologist.
3: So, yan nga, dinig ni Police Colonel Allen Rico ang acting spokesperson ng Philippine National Police sa pulong balitaan sa Kampo Krami. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagalat, sa pamamagitan po ng ulat niyan. Pansamantala po kami magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating nakapanayam, Attorney Dale, Mark Dale Peral. And of course, maraming salamat po sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Sino ba yung mga kasama natin dyan? Madam Jo Marie Rifarial, Boss Ninong Rolly Bumatayo, and if, Sir Mark Bukiron, and of course, maraming salamat din kay Ms. Tess Ramirez at kay Christopher Tirambulo. Maraming salamat din kay Ms. Glorife Bagon na supporting us from the backlines today. At tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, yatid ni Ms. Seth Busongan. At magkatapos po niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating pong butihing komentarista, ang ating pong butihing broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:57.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong

0: Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. House Prosecutor kumpiyansang napatunayan na ang pagbabanta ni Vice President Sara, kaya iniatras ang lima pa nitong testigo. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Naipresenta ng maayos at epektibo ng prosekusyon ang kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito ang kumpiyansang pahayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor kasunod ng matitinding pag-isa sa kanilang testigo sa impeachment court. Ayon kay Defensor, kahit na umabot ng mahigit 3 oras ang naging cross-examination, nananatiling matatag ang testimonya nito. Ito rin ang naging paliwanag ng mambabatas sa katanungan ng media kung bakit nagpa siya ang prosecution na iurong ang testimonya ng 5 pa nilang testigo. Ang mga witness na ito ay nakatakda sanang magsalita ukol sa reklamong grave threat, sedition, violation of constitution at betrayal of public trust na pawang mga krimen at paglabag na kabilang sa mga impeachable offenses. Inihayag ni Defensor na ayaw na nilang patagalin at maging paulit-ulit pa ang takbo ng paglilitis. Tiwalaan niya ang panel na sapat na ang testimonya ng unang 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor.
3: Kahit 2, 3, at 4 na oras mong i-cross-examine ng aming testigo, wala kang mapipiga sa testigong nagsasabi ng totoo at walang tinatago. That is why the prosecution is confident that we have presented our case clearly to the impeachment court, as well as to all Filipinos who are watching the impeachment proceedings.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Bureau of Investigation bubuo ng task force para imbestigahan.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer, Ms. Drizel Nanyong. At sa ating master control, si Milo Junela sa Warcast Si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, gayon din po sa inyong mga browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Pero syempre hindi yung magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Masusundan at mapapakinggan nyo po ang mga programa natin 24 hours a day sa pamamagitan ng ating live audio streaming. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone, ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan. So kahit saan kayo, basta meron kayong cellphone, meron kayong data, may internet, masusubaybayan po ninyo ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Marami tayong pag-uusapan ngayong araw ito as usual. At ito'y unang-una, tatalakayin natin dito ano po yung yung latest na figures mula sa ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na yung kanilang mga OFW remittances. Ano, kasi pumalo na po sa $2.7 billion. At $2.7 billion nitong buwan ng Mayo, nitong nakaraang buwan ng Mayo, ang OFW remittances natin mula sa ating mga overseas Filipino workers. Gaano kahalaga ito sa nararanasan natin ngayon na financial challenges dahil po sa mga geopolitical conflicts na nangyayari sa labas ng ating bansa. Ano, maging sa inflation natin dito sa loob ng bansa at iba pang mga hamong pinansyal na kinakaharap po ng ating ekonomiya. Okay. Pero pag-uusapan din ho natin, alam nyo ba na may mga figures na lumabas na ang hindi lang OFW remittances ang nagiging source ngayon ng foreign currencies ng bansa. Ba, nagpapakita rin po ng sigla at mukhang itong mga nakalipas na taon mas mataas pa ang foreign currencies na pumasok. Pero hindi lang OFWs kundi yung tinatawag na BPO. Yan, yung business process outsourcing natin. Na this one time na na-overtaken niya ang ating mga OFW remittances bilang isa sa may tuturing na growth engine, property demand. Yan. So titingnan natin ang contrast na ito sa pagitan ng OFW remittances at yung mga BPO foreign remittances na nanggagaling naman sa BPO pagdating sa growth engine ng property demand. So para pag-usapan natin yan later on, so tabayan nyo, mamaya makakausap din natin ang ating broadcast journalist, veteran broadcast journalist all the way from New York, USA. Muli natin makakasama sa ating programa si Mr. Michael Cohen. Ayan. So kasi makakausapin naman natin sa kamusta sa US, lalong-lalo na patuloy ang pinaigting na kampanya ulit ng Estados Unidos laban dito sa Iran. Okay, at nakaka-apekto ba ito sa presyo rin ng kanilang produktong petrolyo sa Estados Unidos? At ano ba ang pulso dito ni Mr. Michael Cohen, lalo na sa ating mga kapwa OFW, kapwa Filipino living and working abroad, especially in USA, especially sa New York? So alamin po natin lahat yan sa ating kabuuan ng programa ngayong araw na ito. Pero sa putong ito, nasa linya na po natin sa ng komunikasyon ang ating RCBC Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Recapot. Sir Mike, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na tayo.
5: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
4: Thank you, Sir Mike, again for indulging our program. Batay po sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $2.71 billion ang remittances mula sa ating mga OFWs mula noong Mayo. So, ito pong 2.71 billion pesos nung month of May, Sir Mike, is this higher or lower compared to other periods ng kung pag-uusapan natin ay OFW remittances?
5: Yung volume po, Sir Ray, medyo bumagal to the slowest in about a year, no? Exactly a year ago, no? May 2025, no? Kasi, pero although nag-grow pa rin po siya, Sir Ray, 2% year on year. Steady naman po yung growth, no? Kahit naman ng panahon ng pandemic, Sir Ray, hindi naman po yan hindi naman siya basta-basta nag-decline or yung negative growth. Hindi naman po natin nakita yung contraction ng pandemic kasi parang may element of resilience that's contrary to what ng pandemic ang dami nagsasabi baka mag-negative growth daw. Hindi naman po nangyari yun, no? O baka patuloy resilient pa rin, no? Yung OFW remittances natin kasi gawa nga na matagal na kasi sumasalba sa bansa natin yan for many years and even decades, no? Saving grace yan ang bansa natin and that's about $40 billion per year, we're the fourth largest in the world sa remittances after India, Mexico and China, kaya ayun yung kaya nga po yung ambag ng remittances na yan Kasi from abroad yung nakita ng mga kababayan natin, inuwi dito, no? Ayun yun, kaya nga tayo nakagraduate to upper middle income country status dahil po, isa po yan ang, sa kadahilanan, no? Kasi, alam mo, parang, yun nandun yung resiliency ng mga Pilipino. So, may paraan sila. So, makaanap silang hanap buhay, whether dito or abroad, gagawin nila yun, no?
4: Alright.
5: So, talagang, at least, but nanatili pa rin naman yung growth, pero usually, ang range naman yun, sir, 2-3% eh. So, bakit po medyo, well, we have to look at other things. Bakit yung mga dollar earner, nakinabang po sila kasi malapit po sa record na yung dollar peso, 61.60 levels, no? Kaya, umakit na po yung dollar ng mga 7%. Magmula ng gera, for more than 4 months. Kaya, dagdag, yan, yung pag nagpapapalit yung mga kababayan natin, mas marami. Kaya nga, parang, gawa nga na malaki yung palitan. Even for the past, for more than 4 years, sir, mula nung Russia-Ukraine war. That started February 2022. 51 lang po yung palitan noon. So, may 10 piso na po yung nadagdag. That's more than 20% na dagdag pagka nagpapalit sila. Yeah, true. It's better than, ano, better than purely peso sila. No? Mas malaki yung dagdag na mapapalit nila. Kaya, yun po yung isa sa mga kadahilanan din, sir, na medyo yung growth nag-single digit siya na 2-3% kasi
4: pero yung,
5: nag-offset
4: sa Mike, yung... Sir Mike, sorry to butt in, pero yung single digit na yan, may kinalaman ba dyan yung global economic situation ngayon, yung conflict, or it can be attributed to something else?
5: Nandun din po yun, Sir Ray. Dahil, ano eh, syempre, nagkaroon ng disruption early this year, yung kasagsagan ng gera, di ba? Syempre, nabawasan din yung kabuhayan sa Middle East. Yung turismo doon, yung pagkalatang ano yung business and economic environment sa Middle East, kasi nung nagigera yung kasagsagan ng gera eh yung Iran, di ba, nung nagretaliate siya sa US at sa Israel, pati yung mga kapitbahay niya, mga Middle Eastern countries, sa damay eh. And for a time, may mga na-stranded pa mga turista doon, meron din mga na-stranded na OFW, pati po yung deployment na delay. Kaya bumagal po talaga, sir, yung growth. Yung deployment, yes, medyo nabawasan. Although nag-normalize sa ano na rin, may normalcy na rin recently.
4: Pero
5: no?
4: Can we see it pick up? Kasi Mayo pa naman to, no? Sir Mike, itong figure na to. Can we see it pick up on June and July? Kasi of course, yung June kasi start ng pasukan sa mga eskwelahan. Alam naman natin, marami tayong mga OFWs na pinag-aaral dito sa Pilipinas, and that requires, of course, financial assistance from the OFWs through remittances. Can we see increase o pagtaas itong buwan ng June or July?
5: True, Sir Ray, kasi yung nag-peak yan, Christmas, di ba? Tapos nagtawid yung bagong taon, medyo, ano muna yan, may lean months, kumbaga. O ngayon, mag-pick up na naman kasi... Actually, yung April, May, meron na rin seasonal increase sa remittances dyan, yung pag-Holy Week, kasi isa sa pinakamalaking, actually, that's the biggest holiday after the Christmas holidays eh. So, nagbabiyahe yung mga kababayan natin, marami rin umuwi sa probinsya, marami rin nagbabalik bayan to spend the holidays here during the Holy Week, yung mga piyesta. Tapos, and true, yes, pagka yung new school year, compulsory yan. No? Lalo na pag lumabas na yung June na data, kasi May pa lang po yung latest natin. Karamihan naman na school, yung sa government school, nagsimula June 8 yung bagong school year. Pero yung ibang private school, syempre, yan yung mga may tuition eh. Sa government school, syempre, may gastusin din naman. No? Pero yung sa yung mga school-related opening, mga uniforme, mga school supply, mga bag, etc., sapatos. So, yung ano naman, sa private school, yung tuition, yun, malaking bayaran yon. Yung mga nagpaparal sa private school, karamihan doon nagsimula pa lang. Meron na mga ilang, meron na rin nagsimula sa June, pero marami pa rin yung nagka-transition na July, August, yung dating pinanggalingan. Meron pa rin pong ganun. Kaya yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase, sir. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon, pagka yung next semester na, mga around November, no? Tapos, syempre, yung Kapaskuhan na yun, yung pagdating na ng Disyembre, kasi talagang marami talagang padala pagka, ano eh, for Christmas-related spending. Eh. Ayun po talaga yung seasonal peak, kahit nga yung record high na nakita natin, Itong December lang po yun, itong December. No?
4: All right.
5: Kahit may challenges sa, well, nakita naman natin last year yung higher tariff si Trump. Tapos, yung ngayon, gera naman ngayon, di ba? Na early this year, yung war on Iran and Middle East, yung parehong factors na yun, last year and this year, nagpabagal yun ng world economy.
4: All right.
5: So,
4: pero,
5: medyo nagpabagal din yun ng remittances post
4: okay. Today. So, pero, wala bang factor dito yung exchange rate ng peso to the US dollar? Kasi, malakas na malakas ang palitan ng dollar laban sa US ngayon. I think kagawa hapon, nag-close tayo ng 61 pesos to 60 plus against a US against one US dollar. Hindi ba dapat nakikita ito ng mga OFWs natin? Kasi dito, tuwan-tuwa itong mga OFWs natin kapag malakas ang palitan ng piso at mahina ang dollar.
5: True, sir. Medyo factor din po yun. Kasi kung halimbawa, yung they're paying the same amount in pesos. Although, syempre, may inflationary impact din po yun, sir Ray. Diba? In recent years, no? may kapalit yun eh. Maring tumaas nga yung palitan ng dollar tsaka peso, may pagtaas din sa presyo ng bilihin pag nag-i-import po tayo, di ba? Yung mga, kumbaga, pero at least, better off pa rin yung mga kumikita ng dollars at saka yung mga may dollars, so, OFWs, exporters, BPOs, foreign tourists, foreign investors, eh, better off pa rin sila, no? In the sense na, kumbaga, they need to send, kumbaga, to pay for a similar amount in pesos. Maybe the same or maybe a little higher, eh, dahil lumakas po yung dolyar over the years.
4: Mm-hmm.
5: No? Kahit this year lang, 7% po, sir, eh. Mula lang noong February 28. Hawig naman po yan doon sa performance ng currencies dito sa Asia. Di naman tayo nag-iisa doon. Magkakawig po tayo, no? Yung Indonesia, yung iba kasi yan countries, no? So, dagdag agad na 7% pag nagpapalit sila ngayon, no? Compared lang noong February 28. Tapos, for the past more than four years, dati 51 lang yan. O ngayon, 61.60 yung exchange rate, no? Umigit 10 piso. Bibirin nyo, sir, eh. Yung dati, 4 years ago, yung nagpapadala ng, example, $1,000. 51,000 pesos lang po yun. O, padala silang $1,000 ngayon. Yung dating 51,000, dadagdag na may git 10,000. It's already 61,600 pesos. So, pero syempre, yung realidad doon, pag gumastos din naman sila dito, napapalit na din, tumaas din yung mga presyo ng bilhin. Yan lang po yung mag-offset on. But they're better off pa rin kaysa naman purely pesos yung kinikita nila. Eh, yun. Kaya kung hindi naman masyado tumaas yung presyo ng mga gastusin ng mga pamilya dito, dependent sila, loved one sila, eh, ayun, yun din po yung ano, kaya medyo yung growth nag-slow down kasi mas malakas yung dolyar. Mas konting dolyar yung kailangan padala to pay for the same amount, maybe similar amount in pesos compared to recent years. No?
4: Okay.
5: Kaya, at saka, isa pala isipan din, Sir Ray, syempre, hindi sila, kung pwede namang yung mga may, o yung OFW, kahit yung mga pamilya nila, kung di naman kailangan pa masyado yung gastusin. I'm sure, merong iba, kailangan na kailangan. Pero, pagka, hinaghihintay din sila na, kung magpipick yun, doon nila ta-timing yan. Pagka medyo peak na. No? Ayun ngayon naman, malapit sa peak, so pwede lang timing yan. Yan no? Kasi
4: right.
5: Nagpa-fluctuate naman yan. Like last month, nag-fluctuate yan. Those 60 levels, eh, nag-60-20. Eh.
4: Right.
5: So, ito yung perfect time na medyo maganda sila magpapalit. Okay. Matas po yung makuha nila.
4: Pero ito, Sir Mike, ito, matagal ko nang gustong tanungin sa iyo to, pero kasi very technical ito para sa akin. I know you can answer this very, very broadly. Anong epekto anong epekto ng OFW remittances and sa paghina ng piso laban sa US dollars plus the inflation na nakikita natin ngayon sa mga government bonds and treasury bonds na ino-offer ng government sa market? Kamusta po ang treasury bonds at government bonds natin sa harap ng financial situation na kinakaharap natin ngayon, di lang sa bansa, kundi sa labas ng bansa?
5: Ayun, Sir Ray, medyo ano yan. Ito yung ibang side ng story rin, no? Pag mataas yung dolyar, syempre yung mga dollar loans ng bansa natin, whether sa gobyerno yan, sa bansa natin, or sa private sector, mas nagiging mahal po yung pag-service natin. O, iba yung dollar loan, parang sa analogy natin kanina, kung nakikinabang yung dollar earner, kabaliktaran doon sa mga may utang ng dollar at ibang foreign currency. Like, yung utang, alimbawa, ng yung utang na $1 million ngayon, pagka i-service yan, kahit, lalo na pag nagmamature na yung mga luma na dollar debt, syempre, pambayad dyan pesos eh, kung ang kinikita ng pamahalaan, yung buwis, pesos, o may dollar loan siya nung mga dati pa, alam mo, magmamature ngayon, so they would, mas malaki po yung babayaran nila sir, alam mo, yung $1 million ngayon, o pag pagbabayad yung magmamature na utang na $1 million, ano na siya ngayon, 61.6 million pesos ang kailangan. Samantalang 4 years ago, ang kailangan lang pambayaran, noong 51 siya, noong bago mag-Russia Ukraine War, 51 lang, 51 million. So, dagdag siya ng, kada $1 million, dagdag siya ng may 10 million pesos. So, dahil that's 20% more. Ayun po yung, that's the other side of the story, Sir Ray. Yung mga may utang sa dollar. Halimbawa, parang yung bansa natin, kasi kasama rin po yung pamahalaan. Pagka meron tayong mga importation, kasi we're a net importing country, in-import natin halos lahat ng langis. No? At iba pa pong produkto, mga sasakyan, heavy equipment, mga wheat, yung mga wala tayo dito, pati nga yung ibang consumer goods. O ganun din po yung palitan, Sir Ray. Over the past 4 years, we need to pay 20% more. Kasi, alam mo, babayarin natin doon sa import bill. Dati, palitan 51 lang. Ngayon, 61 na. So, we need to pay yung dating $1,000 na binibili natin, example. O dati 51,000 pesos lang yung ilalabas na pesos, no? Ngayon, 61,600 may git na. So, nadagdagan ng 10,000 may git, 10,000. That's 20%. And ito lang, Sir Ray, mula lang nung gera, pumutok, nagsimula yung gera, nung nagsimula yan February 28, wala pa mang 5 buwan yan, no? Parang 4 at 8 buwan pa lang po. Yung babayarin natin nun, alam mo, dati 57,600 po yung palitan eh. No? Ngayon 61.60, di umakyat siya ng ano, umakyat siya ng 4 na piso, no? So that's 7%. So yung dati yung ini-import natin nung bago maggera, February 27, kasi February 28 yung gera. For every $1,000 noon, dati 57,600 lang yung pesos na kailangan natin. Ngayon, ang kakailanganin 61,600 pesos may gitna. Okay. So, nadagdagan ng may git 4,000. So, that's 7% more. Pag okay. Mag-aangkat tayo from a, palitan pala po ng pera yun, Sir Ray. Kaya, yun po, may impact sa inflation yun. Kasi yes. Marami, yung mga in-import natin, yung mga langis, we need to pay more. Wala pa po yung cost at yung presyo ng mismong produkto itself. Po, palitan pala po ng pera. At nasa similar na sitwasyon po tayo compared to the other Asian countries dahil umakit po talaga yung dollar. Hindi lang naman dito. Karamihan sa Asian countries.
4: And matanong ko lang, Sir Mike, how are we performing compared to other Southeast Asian countries? Like say, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, kasama na natin pati Cambodia. How are we performing compared to them?
5: Medyo, hindi naman po pare-pareho talaga sa lahat. No? Yung ibang ASEAN at Asian countries, hawig sa atin. No? At alam mo, year to date, no? Well, halos lahat ng major ASEAN currencies naman eh, na apektuhan eh. Nasa similar situation tayo. Yan, yung Indonesia. Tapos umakyat din kasi yung dollar against the Thai baht, 1-year high. Against the Malaysian ringgit, 7-month highs yung dollar. No? Oh, pero yung extent, medyo siguro yung mga kahawig natin palagi sa Asia. Hindi lang po kasi yan, Asia yan. Yung Indonesia, yung India, minsan yung Thailand din po, no? Sumasama sa ranking, yung South Korea. No? Lalo na since the start of the war. Kasi po, yung ibang countries dito sa ASEAN, ang pagkakaiba po kasi nating Sir Ray, yung iba po, actually karamihan naman ng kapitbahay natin sa ASEAN, net exporting country. Malakas sila mag-export. Marami silang kita sa dollar. So, di ba, yung mga Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, kahit yung ibang Indochina countries, no? Yung po, malakas sila mag-export eh. Ang dami nilang kita in dollars. Kahit nga po yung Taiwan, ganyan, yung medyo malalapit sa atin. So, yun po yung sitwasyon nila. Mas maraming papasok yung, kasi ang dami lang in-export na maraming produkto, electronics, consumer, mga sasakyan, consumer goods, etc. Tayo, we're a net importing country. No? Nag-import tayo, so mas marami tayong meron tayong mga babayarin na kailangan bayaran in dollars. Sila kumikita in dollars. Kaya, yes. Yung iba po, hindi po masyado umakit yung dollars sa kanila kasi natatapatan nila ng inflow. Masaya, actually, masaya nga yung net exporting country na, na mahina yung currency nila eh. Kasi mas competitive sila. Tingnan nyo po yung Japan, sir. Mas better off yung ekonomiya nila na mas mahina yung yen kasi lalong nag-umuusbong yung export business nila, yung export sector. May mga sasakyan na binibenta nila sa buong mundo, mas abot kaya ng mga mamimili sa buong mundo. Okay. Alam mo, yung mga nagtuturismo sa kanila, mas abot kaya, lalo lumalago yung turismo nila. Okay. Kaya yun, ang, yun po yung ano, mga weak currency is not bad in itself. Yung mga net exporting country, yung mga kumikita na marami sa turismo, kumikita mo yung dollars, kasi mas nagiging price competitive sila, mas abot kaya yung mga produkto nila, mas abot kaya magturista sa kanila, at mas nagiging mura, dumadami yung demand at lalong lumalago yung ekonomiya nila. Tayo naman, kasi ang we're a net importing country, ang concern po natin, Sir Ray, parang yun din po yung concern ng monetary authorities. Pag tumataas po kasi yung dolyar, eh yun, ini-stabilize naman po. No? May smoothing right. activities, may intervention kung kailangan. Kasi po, ang impact po niya sa inflation, yung kailangan stable yung exchange rate para stable din po yung inflation kasi yun po yung mandato ng central bank. Price stability or stable inflation, yun po yung mandato. Gagawin po nila lahat to fulfill and to really ano, fulfill that mandate. No? Kasi yun po yung kakaiba sa atin. No? Although, hindi naman po, meron din naman po sektor na kumikita ng dollars dito. Yan, yung mga OFW natin, sila yung nakikinabang, mga BPOs, yung mga nasa foreign tourism business, yung mga foreign investors, mas malaki po yung palitan nila, mas ano, sila po yung dumadami yung kita nila pag yung kumita sila from abroad, whether from exports yun, yung kinita ng OFWs natin, kinita ng BPO. Pag pinapalit po dito, mas malaki po yung pesos. Hawig po doon sa mga net exporting countries. So yung right. export sector, yung dollar earners, sila po yung nakikinabang. Yung mga nag-i-import, ayun po yung ano, kasi syempre inflationary, tumataas okay. po yung
4: Pero, Sir Mike,
5: mas nagiging mahal.
4: Sir Mike, nabanggit mo kanina isa sa mga nakikinabang dito sa exchange rate na ito between the US, the Philippine peso and the US dollar is the BPO industry. Ano? May lumabas kasi na figures na itong Philippine outsourcing industry natin na overtaken na itong remittances mula sa ating mga OFWs bilang pinakamalaking foreign exchange earning sector. Ito raw ay shift na nagre-reshape ng property market at nagre-redirect ng mga bilyong-bilyong piso sa investment. Kasi para lumalabas dito, itong BPO na overtaken yung OFW remittances bilang pinakamalaking growth engine drive property demand. So anong reaction nyo dito? Nakita nyo rin ba ito, Sir Mike?
5: Oh, Sir Ray, kasi tama po yun, na-overtake na. No? Kasi ano rin po, may resilient din yung BPO. Kaya nga po, lumalago yung... Bilhin nyo, Sir Ray, isa yan sa nakaambag din bakit naging upper middle income country status tayo. Although it's long overdue, almost 40 years in the making yan, pero parang estudyante yung bansa natin at finally, nakagraduate na doon. Mm-hmm. Natagalan lang, pero nakatulong din yan, Sir Ray. Bilhin nyo, whether we like it or not, yun po yung realidad. Although it's not... well, we need to also... Yun naman, sabi naman ng World Bank, siya yung nag-grado nun eh. Siya yung nagbigay ng... pagtaas na status ng bansa natin to upper middle income country status. It doesn't say everything, no? Kumbaga, yung inflation, nandun pa rin, yung kahirapan, nandun pa rin, yung inequality, between the gap between the rich and the poor, nandun. Pero nonetheless, lumago yung buong bansa natin. Yung distribution na lang siguro po yung ano. Pero the thing is, Sir Ray, we need to really acknowledge also, isa rin yan nagpaambag. Long overdue, long delayed, pero maybe 2 million BPO employees, workers, 2 million. Samantalang more than 20 years ago, 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang po yan, Sir. From 100,000 employees to 2 million. At hindi na sila kailangan mag-abroad. Dito na lang. Mm-hmm. Nandito na yung mga BPO. Eh. Mm-hmm. Tapos, yung kinikita niya, tama yung sabi niyo, Sir. Market $40 billion.
4: Mm-hmm.
5: At this year, mga around $42 billion.
4: Mm-hmm.
5: Nagpas na siya doon sa OFW remittances na $40 million. Mm-hmm. World Bank data po din yan eh. Consistent naman. May BSP data, may World Bank data. Consistent. Pag pinagsama-sama lahat, mga $40 billion. Daga, mm-hmm. fourth largest tayo. So, nandun yung resilience kasi, Sir Ray, bakit sila nag-outsource dito? Kasi mas mura mm-hmm. sa Pilipinas.
4: Mm-hmm.
5: No? At ano yan? Counterintuitive yan. Hindi naman counterintuitive, but mas ano yun eh. Contrarian.
4: Mm-hmm.
5: Kailan humihina yung world economy? Diba noon, case in point, Sir Ray, dun, pagka nun US recession 2007 to 2009 and yung global financial crisis sa mga panahon na yon, may problema sa US at sa world economy. Kailangan nila mag-cost cut. Lalong umusbong yung BPO natin. Doon nag-accelerate yung growth. Mm-hmm. Yan nga yung pinanggalingan, 100,000 employees lang 2004. Ngayon, 2 million. Kasi para makasurvive sila or at least maging profitable, no, to weather the yung mga crisis periods in the past, yung nag-outsource sila, nagko-cost cut sila. So, dinadala na yung mga trabaho dito.
4: Alright.
5: Kasi ito only cost them like 20 cents to the dollar. At ngayon, umuusbong pa po yung mga probinsya kasi mas mura po yung upa, cost of living, yung mga outside Metro Manila. O punta ka sa, kaya nga nagbo-boom yung Iloilo, Bacolod. Yung growth ng Iloilo, Bacolod, double the national average.
4: Okay.
5: In recent years, 10% yung growth ng dalawang yan. No? Maybe previous 2 to 3 years, 10%. Samantalang yung national average, mga 5-6%. No? Kasi dahil mas lalo nakakatipid doon, mas panalo. At yung mga trabaho, hindi na kailangan makapagsiksikan sa mga lungsod.
4: Yes,
5: doon na. Doon na. Kaya ano po yan, Sir Ray? Pero syempre, may AI. Parang balansin natin lahat. Kasi napaka-optimistic ng target ng association din. Maybe 2 to 3 years ago na 59 billion yung target. By 2028. So, nag-reality check lang. Kinalibrate lang. Pero nag-grow pa rin, Sir.
4: Yes, okay.
5: This year, 42 billion. Last year, 40 billion. Nag-grow pa rin.
4: Alright. Pero,
5: in the coming years.
4: Pero, Sir Mike, itong nangyayari ngayon, patuloy na nangyayari sa Middle East, kasi nga itong Strait of Hormuz, parang pundidong ilaw, ano? Bukas sara. Ngayon, mukhang sinabi ng Iran na, sarado ang Strait of Hormuz. Pero sinasabi ng US, hindi sarado ang Strait of Hormuz. Sinasabi ni US Donald Trump, pagpapataw ako ng toll. Tapos nagbago na naman ang isip. Sabi, hindi na toll. Ano na lang, mga bilateral agreements, investments na lang for the US. Yun ang gagawin nilang pinaka-toll. Hindi na raw toll. Pero, far beyond that, Ano ang nakikita mo ngayong epekto dito sa atin, sa ekonomiya natin, kapag nagpatuloy pa rin itong ganitong klase ng sitwasyon sa Middle East? And of course, itong nakikita mo ring epekto, ano sa OFW remittances, ano ang maire-recommend mo dapat gawin ng gobyerno to lessen the impact?
5: Well, una, Sir Ray, kasi the country import almost all of its oil, petroleum fuel requirements, given LPG, diesel, jet fuel. Important po halos lahat yan. At karamihan galing po kasi sa Middle East. No? Ilan na dito in this part of the world sa Asia. Kasi yung dumanda sa Strait of Hormuz, that's 20% of all of the world's oil and about more than 20% ng lahat ng liquefied natural gas. So, syempre, short-term solution, we need to diversify further our sources. No? Hindi tayo masyado dependent sa Middle East. Kaya alam naman natin yung vulnerability. So, yan, yung mga mas malalapit sa atin sa Asia-Pacific, no? Ayan, tulad yan, di ba? Yung may working visit po sa Singapore, no? Maraming refineries doon. Pwede rin bumili doon, no? At, alam mo, yung mga bansa na maraming inventaryo, maraming refineries, pwede natin dito sa Asia, pwede natin sila pagbilan, no? Tapos, yun nga, yung, di ba, may mga state visit sa Canada, no? Marami silang langis doon. Marami silang mga natural gas, mga energy products, mining products. So, yun, that's one way to diversify. Yeah, medyo malayo nga lang yun, pero at least hindi tayo totally yung bababawasan yung depend. And that's a short-term solution, Sir. But the long-term and the structural solution, talaga no choice, but for many countries, not just us, aggressive yung pag-shift sa renewables. Solar, wind, offshore wind, geothermal, and yung mga tulad even nuclear, no? Yung mga hydro kasi nagpa-fluctuate po yan pagka may summer season. Pero yan, isa rin po yun sa option, no? Yung cleaner kasi kahit naman bago maggera, kahit bago mag-pandemic, in-encourage siya yung shift to renewable energy. Kasi maraming bansa, maraming company, gusto nila i-reduce yung carbon footprint nila, yung carbon emission. May mga target yan, zero emissions eh. So kasama po yun. In fact, yung Asian Development Bank may facility, meron yan assistance program sa mga power plant na coal fire, i-retire nila, gawin nilang renewable, tulad ng solar, tulad ng wind, offshore wind. Meron financial assistance program na para i-transition at i-retire yung mga coal-fired power plants.
4: So, ang
5: so
4: ibig,
5: away from coal, papunta sa renewables po.
4: Okay. So, ang ibig sabihin na, Sir Mike, meron kang short to middle term solution or recommendation. Yung short term to the middle term is yung diversification ng sources, no? Ng sources of energy or petroleum products. Besides, so dito sa mga bansa sa Middle East, ang long-term solution is talagang magsishift na from fossil fuel to renewable energy, renewable sustainable energy, or even to electric powered ano na. Yun ang pinaka short and middle at saka long-term recommendation.
5: Opo, totoo. Tama po yun, Sir. Kasi ultimo sa mga sasakyan, malakas yan gumamit ng krudo. Internal combustion engine. So, dumadami na rin yung sales ng electric vehicles, mga hybrid vehicles. So, doon na talaga mga e-bikes, no? So, doon na talaga papunta. No? Yung medyo on the short term din yun, eh. No? Kasi immediately, mga nag-take action na yung mga kababayan natin. Para kahit yung mga transport group, ganun din, yung mga fleet nila, yung mga fleet din ng corporate, even government, eventually, nagtatarget sila na certain percent, EVs na, or hybrid vehicles na. Mm. So, para hindi tayo masyado dependent. Sa, dahil nga, until now, in-import natin halos lahat ng mga langis natin, petrolyo, gasolina, diesel, jet fuel. So, bukod sa usual na, kasi meron ng template eh, pagka may pagkakataon na ganyan, every 4 years na yan, no? Yung pag-spike ng presyo ng langis, wala tayong control. Gera yan, geopolitical risk. O, tapos sumataas yung mga presyo ng bilihin. May template sa po tayo dyan, bukod sa conservation. So, lalo pa yung tingin, kasi tulad ng EU, yung EU, Sir Ray, di ba nagka-Russia-Ukraine war? No? Ayaw nila masyadong dependent sa Russia for natural gas. Ginawa nila, Sir Ray, in-accelerate nila yung EU, yung solar power production. Nalagpasan na ng solar power yung coal-fired power plants sa production ng kuryente. So, talagang posible. Posible naman po, Sir Ray, kung talagang sineryoso. O, para hindi sila, dahil nga kinondem nila yung Russia sa paggera sa Ukraine. Eh. So, binoboycott nila. Ultimo, hanggat mare, ayaw nila maging dependent sa Russia kahit nakapipeline yung mga natural gas na energy supplies sa EU. So, yun po. There's no, pati naman past 2 years, Sir, past 2 to 3 years, Sir Ray, ang biggest investments po natin, renewables.
4: Alright.
5: Yung mga wind, offshore wind, lalang galing sa Europa. No? Yung mga, sila po yung expert dyan eh, yung mga Europeans eh. So sila yung mag-invest ng malaki dito sa Pilipinas din. Yung kaya, yung mapunta na po talaga doon, Sir Ray. No, no choice, but to really, if you look at regulatory-wise, yung trend sa buong mundo, well, bumaba na rin yung presyo ng mga renewable energy. Tignan nyo, Sir Ray, ngayon, Philippines is the second biggest purchaser in the world ng solar power panels from China.
4: Okay.
5: Kaya it goes to show, kahit sa mga bahay-bahay, pwede na. No? Parang ang laki din nun, kung totoo yung estimate nila, ilang megawatts yung equivalent nun, thousands of mga 2,000, 3,000 megawatts. Of course, we'll verify pa natin further yan. No? Pero ganun kalaki pala yung binentang solar power panel sa Pilipinas. No? Ano yan, at the household level, mga bahay-bahay, yung mga institution, mga business establishments, mga malls, mga opisina, mga eskwelahan, mga planta, no? Yung mga may malalaking space, lalo na sa bubong.
4: Alright.
5: No? Lahat
4: okay.
5: Yan kung pwedeng i-harness. Kaya tapos, ayan, na-launch na. Di ba tinatarget nga ng isang grupo dito sa Pilipinas to become one of the biggest solar power facilities in the world? Tinatrabaho, okay, di ba? Launch lang noon early this week, no? So doon na po talaga papunta, Sir Ray. Para
4: right.
5: Hindi tayo masyado dependent sa imports.
4: Alright. With diba? That, Sir Mike, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Again, as usual, for giving us a more wider appreciation dito sa figures na pinag-uusapan, lalo na kapag figures na ganito, mga figures, mga remittances, inflation, and of course, yung nga pong pinaliwanag po ninyo ngayon lamang at yung transition ano from fossil fuel, ano yung mga benefits at future na pwede nating makita from the transition on a long term basis from fossil fuel to renewable and sustainable energy including electrification ng Pilipinas as against fossil fuel. Maraming salamat po, Sir Mike. Thank you very much.
5: Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back at good morning to everyone.
4: Thank you very much. Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recafort. So lumalabas ha, hindi lang ho OFW remittances ang nakapagpapasok ngayon ng malaking halaga ng mga foreign currencies sa Pilipinas. Ano, so ano na po, meron na ring malaking share ang BPO industry o yung IT, BPO IT industry natin. Lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ay yung growth engine pagdating sa property demand. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo, dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Matapos natin makausap si Mr. Michael Recafort, ang ating RCBC Chief Economist, sa usaping ekonomiya at pinansyal at remittances, dadako naman tayo ngayon live and direct from New York, USA. Kasama naman natin ang isa pang Mike. Yeah. Pero ito ay isang broadcast, veteran broadcast journalist. Walang iba kundi si Mr. Mike Cohen. Mike, magandang umaga from the Philippines.
14: Magandang gabi naman, Ray, mula dito sa Nueva York. Umuulan, kumukulog, kumikit lat. Mm-hmm. Paligid ko na yun dito.
4: Ganun, umuulan at kumukulog, kumikit lat ba?
14: Opo. Para na nga yung temperatura namin na yun, mas mainit pa sa Maynila.
4: Ha?
14: Oo, ng konti. Mga okay. Kasi Fahrenheit dito, I don't know the exact in centigrade. Nasa mga 96 degrees kanina.
4: Mm-hmm.
14: And alam mo, yung mga bahay dito, hindi tulad sa Pilipinas na may cross-ventilation, may design na ganyan. So actually, yung problema dito na yun, even sa ating mga kababayan at lalo yung mga nasa caregiver community, mga nag-aalaga ng mga matatanda dito sa Amerika, ay yung init. Kasi kulong sa loob eh. Design kasi para yung init hindi sumingaw.
4: Hmm. So meaning, balita ko kasi sa Europe, nakaranas sila ng matinding heat wave. No?
14: Opo,
4: sa US
14: opo.
4: Nakaranas so, din
14: dito
4: kayo.
14: Na rin. Oh, nakaranas dito na rin. Tapos meron din kaming parang ano, yung naalala mo yung sa Brunei and sa Malaysia, yung mga sunog na malawak. Gayun din, meron din kami dito. Kanina na nga sabi ng anak ko pag-uwi niya galing trabaho, yung itsura daw ng himpapawid, yung langit, parang kulay green.
4: Uy.
14: Dahil sa kapal ng usok na nanggaling doon sa mga nasusunog na mga kagubatan sa bansang Canada at dito sa may bandang Wisconsin. Malawak yung mga forest fire kasi dito.
4: Okay, alright. Pero sa ngayon, like you said, umuulan, kumukulog dyan sa Nueva York.
14: Opo,
4: ayun,
14: kulog, okay. Kumikidlat, umiinit ang panahon at wow, mainit din yung ating topic dito.
4: Yes, mainit ito. Kasi sisimulan ko na, Mike. Ha?
14: Yes, sir.
4: Paano, kasi ito na naman, ito na naman yung nagiging komento dito sa Pilipinas, ano, ng ating mga kababayan, parang daw pundidong ilaw itong Strait of Hormuz. Bukas sara. Ngayon, sinabi ng Iran, sarado ang Strait of Hormuz, pero pinanindigan ni US President Donald Trump na hindi, bukas ang Strait of Hormuz. At mayroon siyang naging earlier na mga statements na magpapataw siya ng toll fee, pero binawi niya ulit iyon. Hindi na raw toll fee, kundi parang mga investments na lang, itadaan na lang sa mga investments in favor of the US in guarding and making sure yung safe passage sa Strait of Hormuz. Yan ba ngayon ang pinag-uusapan sa Estados Unidos, at ano nagiging epekto niyan sa US? Kamusta ang feedback ng ating mga kababayan, lalo na ng mga US citizens diyan sa nangyayari ngayon? Mike.
14: Well, obviously, walang may kagustahan ng bumalik yung gera kasi nagkaroon na ng negotiation, nagkaroon ng agreement, ng memorandum of understanding, pinemahan ng bawat panig. Pero tulad ng dati kong naiulat sa inyo, apat yung pangkat sa bansang Iran na nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan na yun habang sila ay nasa matatawag natin na stage of reconstruction ng kanilang gobyerno. So yung mga nasa IRGC o yung kanilang religious military side ay medyo tuwing may agreement ginagawa itong mga diplomat, hindi sumasangayon itong IRGC. So yan yung nagiging problema. And minsan may usapan sila, maayos yung usapan, nagiging yung agreement na tutupad, nabubuksan na yung port, nababawasan na yung gulo, bigla lang may babanatan na naman isang bako. Eh yung sa atin naman, sa ating mga kababayan, yung direktong apektado dyan, yung ating mga tripulante na nasa bako. Kasi sila ang number one na apektado. Tandaan natin, sa bawat I think the figure is one in every three ships na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Isa sa bawat tatlo, yung tripulante na nasa barko na yan, magpapatakbo ng barko na yan, ay Pilipino.
4: Okay.
14: So imagine there are hundreds of ships sa loob ng Persian Gulf. And so far, lumalabas mga 20 a day pa lang. 20 to 30 a day lang yung nakakalabas. Meron na nakakalabas. Pero naman pa rin naiipit dun sa loob ng Persian Gulf. Marami din pumapasok para mag-deliver ng mga cargo, yung mga produkto na kailangan din ng mga mamamayan na nandun sa loob ng mga bansang yan. Kasama na rin doon sa mga mamamayan na apektado ang almost 1.7 million Filipinos na nasa iba't ibang bansa doon sa loob ng Persian Gulf.
4: Pero how is the American people seeing this war na parang walang katapusan? Ano ba sila dito? Ano ba kung magsasagawa ba tayo ng survey, will most or majority of the American people still support itong Iran at Iran the US and Iran war?
14: I think so long as the war in Iran is not touching American shores directly, walang ginagawang terror attack halimbawa or mga direct action yung Iran laban mismo sa continental United States o Hawaii o Alaska o yung mga territory ng US, hindi ito gaano nakaka-apekto direkta sa mga mamamayan ng Estados Unidos. At bukod dyan, dahil malapit ang midterm elections, talagang pinipilit ng mga Republican at gayon din yung mga Democrat na maging political issue ito. Kaya ang dahilan na gusto rin ni Pangulong Trump itigil na itong gera nito. Actually, naka-recover na yung presyo ng gasolina. Bumaba na ng gusto sa maraming mga lugar dito sa Estados Unidos. Kasi bumaba na rin sa merkado ang presyo ng langis. dahil diyan itong panimula muli ng gera ay talagang isang halimbawa na nagpapakita na meron pa rin problema sa Iran dahil yung tatlo o apat na faction ng gobyerno nila doon ay yan ang nagpapagulo dito sa situation. Nakakaintindi yung ibang mga Amerikano dito sa pangyayaring ito. But it is also affecting kanina, 103 Democrat congressmen refused to ratify a bill for the military budget at supplemental budget para sa armed forces ng Estados Unidos.
4: Mm-hmm.
14: That is very rare. Tapos yung the same group of 103 congressmen, karamihan ito impluensyahan ng grupo nila Bernie Sanders, yung mga Democrat socialists mm-hmm. ng tawagin, ay nagkaroon sila ng isang effort kasabay na rin ni Chuck Schumer, yung Democrat leader sa Senado at senador namin dito sa Nueva York, na i-bawasan na or i-limit ang suporta sa bansang Israel upang ma-ito na yung isa pang panig ng kaguluhan ito. Dahil tuwing tumitira ang Israel sa Lebanon, dun sa kaalyado ng Iran na Hezbollah, eh gumagawa naman ng Iran ng halimbawa isang missile titirahin ng Israel yung isang kampo ng Hezbollah sa Lebanon, titirahin na naman ng Iran ang isang barko na dumadaan doon sa Strait of Hormuz.
4: Mm-hmm.
14: So ang gusto nila Senator Schumer at gayon din yung si Hakeem Jeffries, yung liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay mabawasan na rin yung suporta sa Iran upang less yung chances na masimula muli at mamitsa ulit yung gera nito.
4: Okay. So may nabagit ka kanina 103 na mga lawmakers?
14: Yes, 103 congressmen.
4: Ano yun? Magkasama? Republican at Democrats?
14: No, solid Democrat yan. Solid Democrat.
4: Ah, solid Democrat.
14: But remember, there are 435 congressmen in the U.S. Congress.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
14: So 103 out of the Democrats, which is basically half.
4: Mm-hmm.
14: I believe the Democrat numbers are around 418 or 420.
4: Mm-hmm,
14: kasi mayroon din mga independent who caucus with the Democrats or caucus with mm-hmm, the Republicans.
4: Mm-hmm.
14: So, from what we can tell at this time, this group or this block of 103, hindi sila naging successful dun sa harang ng defense budget.
4: Mm-hmm.
14: Pero naka-apekto sila sa botohan at nagpakita na meron talagang hati yung mm-hmm. Democrat Party
4: mm-hmm.
14: dito sa support sa armed forces ng Estados Unidos, which normally, hindi nangyayari yan na, or pambihira mangyayari mm-hmm. yan dito mm-hmm. sa Estados Unidos.
4: Okay, pero what does that mean for the United States Armed Forces ngayong may ganyan, may delay?
14: Well, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga sweldo, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga benepisyo, hindi naman maapektuhan yung halimbawa yung support sa mga pamilya. Tandaan natin, there's about 20,000 dependent families ng armed forces ng Estados Unidos na nakatira dyan sa Pilipinas. So wag muna po kayong magkatabi. Hindi naman kayo directly affected dun sa salaries. Pero ito ay supported doon sa mga kagamitan na ginagamit sa gera tulad ng mga missile, mga bomba, mga bala, mga deployment ng mga barko. Tandaan natin, isang aircraft carrier battle group, pag yun ang nag-deploy, eh nakakahalaga yan ng halos $13.5 million isang araw.
4: Yung operational
14: cost noon. So isang aircraft carrier lang at yung kanyang mga support vessels yan.
4: Mm.
14: There are two aircraft carriers currently deployed malapit sa Persian Gulf.
4: All right. Wow.
14: And 50,000 U.S. troops.
4: Okay, so sa ngayon, sa nangyayari ngayon sa Middle East, Mike, yung pag...
14: There is divisions. There is definitely divisions within the United States. And there's definitely divisions to see an end to this
4: yes.
14: the soonest possible way. Mm. And mapapakinggan din naman ni Pangulong Trump yung sinasabi ng mga opposition Democrats. Yung kanilang mga pahayag ay pinapakinggan din naman. Pero yung sumatotal ng lahat, ito ay nagiging usaping political na. Kasi malapit na rin ulit ang susunod na kalalan. Ito ang midterm elections para sa Kongreso at Senado at mga local na naabot siguro sa mga bandang November kung hindi ako nagkakamali.
4: Alright. With that, Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin ha, sa lagi mong pagtanggap sa aming request para malaman namin ng pulso at kaganapan diyan sa United States, lalo na sa kinalalagyan mo sa New York. Ha? Yan. Ay, sana yes, po hindi kami nakakaabala sa iyo.
14: Salamat din sa inyong pagtawag sa akin.
4: Siguro, bakit siguro Mike, total na pag-uusapan na rin lang naman natin. Matanong ko lang, willing ka bang magkaroon ng regular program sa Radyo Pilipinas World Service?
14: Well, kausapin mo yung

0: We will try to talk kung sino man ang dapat kausapin. Anyway, maraming salamat, Sir Mike.
1: Thank you,
0: thank you very much.
1: God bless, sir. Maraming salamat.
0: Si Mr. Mike Cohen, ang ating veteran broadcast journalist, live and direct from Nueva York, sa New York, sa US of A. Ayan, okay. So, yun po yung, ano, yun po yung epekto na nangyayari ng mga on the ground, on the level yan, ha, mula sa US. Yung ika nga epekto ng nangyayaring, patuloy na nangyayaring gera sa pagitan ng US at ng Iran. At sa epekto pa rin ng ika nga bukas-sara ng Strait of Hormuz. Ano? So politically, nakakaroon ng epekto sa US, sa US Congress, maging sa US Senate. Nakakaroon din ng epekto, of course, sa ano, sa kabuhayan ng ating ng mga Americans, and that includes of course the Filipino diaspora, yung mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho sa Estados Unidos. And of course, tatanong na rin natin, ano ho, natanong na rin natin kung ika nga, kung maglalabas ng survey sa Estados Unidos, susuportahan pa rin ba ng mga Amerikano kasama na ang mga Filipinos living and working sa US, kasama na yung mga territories ng US, meaning Guam, ano pa, tama, Guam, Hawaii, you know, yung mga territories na yan, susuportahan pa rin ba nila ang gera ng US laban sa Iran? May nabanggit si Mike Cohen, ang sabi niya, as long na hindi nakakarating sa continental USA itong mga pag-atake o terrorist attack na maaring magmula sa Iran, palagay niya, ha? Hindi naman niya sinasabing ito ay base sa isang survey, kundi palagay niya, mananatili pa rin yung suporta. Although medyo may mga pumupuna na, pero nandoon pa rin yung suporta. Lalo na, gusto na rin po kasing tapusin ni US President Donald Trump itong sigalot na to, itong gera na to sa pagitan ng US at ng Iran, dahil malapit na rin yung kanilang political exercise. May mga political exercise na naman sila. Malapit na rin matapos ang term ni US President Donald Trump. Magkakaroon din sila ng another, I think, elections this November. So, politically speaking, mas maganda kung matatapos na itong gera ng US at Iran. Hindi lang para sa political situation sa US, kundi para sa economic, global economic situation ng buong mundo, ano, especially sa mga developing countries such as the Philippines. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sa ating production team, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, na kumuha ng double M ngayong araw na ito, pero kulang na lang ng isang M para 3M na. Yan, di ba? Okay, pero 2M tayo ngayon. 2M ang edisyon natin ngayon. Mike Recafort and Mike Cohen. Ayan. Hindi lang nakasunod si Professor Mike Bato. Yeah. maraming salamat. And of course, kay Drizel Nanyong. Ayan, isa rin sa nag-post para makuha yung 2M na ano. Eh syempre, sa ating pong ano, sa ating pong Master Control, si Mr. Milo Janela, sa Wirecast, si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: research and innovation. The Philippines was also recognized for its additional contribution to the FEALAC Fund and for hosting the 2025 Philippine Academic Consortium for Latin American Studies Conference.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online.
2: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: General Neil Gotoman, magandang umaga po. Ang direktor ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. In the meantime, 10:54 in the morning. Narito po ang report. Pa, mula kay AJ Ignacio. Magaling to. Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagsagawa na po ng Yes to Ayos program sa lungsod ng Pasay ngayong umaga. Ano ba yun? Yung Yes to Ayos na yan. Sige, alamin natin kay AJ Ignacio. AJ,
5: Arak,
4: good morning.
5: Pilipinas report.
6: Yes, Boss Ninong, Kiko, Dinila at inilansad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Pasay City ang kampanyang Yes to Ayos o ang programa, Kiko, na naglalayong isulong ang pagiging disiplinado at responsable tungo sa mas malinis na lansangan, maayos na kapaligiran at mas ligtas na komunidad. Ginawa ang aktibidad dito nga, Boss Ninong, sa Timoteo Paez Elementary School sa Pasay City, at nagpayag din ng suporta ang Boys at Girl Scout of the Philippines sa inisiyatiba ng MMDA. Ayon nga kay MMDA Chairperson Don Artes, ang Yes to Ayos ay hindi lamang slogan kung hindi isang pagkilos para himukin ang lahat na maging disiplinado para sa mas maayos na Metro Manila.
4: Yung bukod ayos sa Yes to Ayos, anak, yung sorry ha na maputol kita, may dadagdag ako.
6: Yes, Boss Nino.
4: May plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dagdagan yung multa o penalty sa mga nagkakalat ng basura sa Metro Manila at ibang panig ng ating bansa. Ano ang MMDA? Yes. Alam ko kasama diyan sa Yes Ayos program na yun eh. Tama ba?
6: Tama ka dyan, Boss Ninong, no? At nagsalita rin na kanina si MMDA General Manager Nicolas Torre III, ano? Na mas papaigtingin pa nila ang kampanya upang magkaroon ng mas disiplinadong pagtapo ng basura at maiwasan na nga itong mga ganitong violation ng ating mga kababayan minsan. Alam mo naman na, Boss Ninong, medyo may kakukulitan yung ating mga kababayan minsan.
4: Oo nga.
6: Paminsan-minsan, ano?
4: Ay, alam mo ba yung simpleng itinuro lang sa atin sa ating paaralan? May pagka halimbawa, may kinain kang pagkain na ang wrapper ay halimbawa, pwede mong wag na itapon sa basurahan, ibulsa mo muna at iuwi mo sa iyong bahay. Diba? Makakatulong ka pa sa paglinis ng kapaligiran. Pero tama, linis muna, basura, free dapat ang Metro Manila at ibang panig ng ating bansa.
6: Tama ka dyan, Kakiko. At Boss Ninong, alam mo naman yung kasabihan natin, ang basurang itinapo mo ay babalik
4: yun. Pero doon sa iba, gusto nilang bumabalik. Bakit kamo? Yung basura, merong ang tinatawag dyan, may pera sa basura. Oo.
6: Yeah.
4: Dalawang meaning nun, para doon sa mga, alam mo na, makuti ang isip, may pera sa basura. Meron din tinatawag na, ang tawag dyan, yung circular, the activity ng waste program. Mahaba kung kausapin yan. Pero maganda na dapat maipatupad na hulihin ang mga dapat na hulihin sa mga nagbabalakura ng ating hindi lang balakura, anong tawag doon? Na nagiging katulong sa pagdami ng mga basura sa ating kinaroroonan, EJ.
6: Oo nga, Boss Ninong, dapat hindi lang alam mo ba, Boss Ninong, ang kamote ay hindi na rin talaga nasa taniman. nasa iba't ibang lasangan na rin sa Metro Manila. Kaya dapat mabigyan talaga.

0: ng sapat na violation ito mga etoma kung tawagin nga ni Tito Gimart.
1: Thank you. Anak, thank you, thank you.
0: Alright, Boss Ninong, mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Thank you. Diyan na mo mga kaibigan. Nagtatapos ang palatuntunan. O ina-announce ko na sa inyo, Huwebes po, iba na yung program dito sa 10 a.m. to 11 a.m. It's a CICC Hotline 1326 with Kuya Aboy Paraiso, ang Undersecretary na Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Doon kayo magpa-file, magpadala ng inyong mga reklamo, yung mga nai-scam. Thank you, Tata Ralo. Rory, batang-bata, bumatayo, ha? Engineer Mark Boquerun, Jo Marie Raferial, and Mary Ann Milios. Ay, siya, nandyan si Aiza Agorilla. Alaw si, ano, si Glory Fe, ano? Oh, siya. Sige, Glory Fe, saan ka man naroon, inahanap ka. 10:59, ito na po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
10: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Karagdagang tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Headlines.
13: Pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider.
10: Headlines.
13: Healthcare executive sa Singapore, nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. para isulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas.
10: Headlines.
13: Apela sa dagdag na pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pinag-aaralan ng pamahalaan.
10: Headlines.
13: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Jordan, payapa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
14: Headlines.
13: Pangulong Marcos Jr. nakasentro sa pagtatrabaho anuman ang resulta ng satisfaction rating survey ayon sa Malacanang.
14: Headlines.
13: Remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
14: Headlines.
13: At kauna-unahang active shooter safety drill ng National Safe School Summit inilunsad ng Department of Education.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at sa harap ng pinangangambahang pagtaas pa ng presyo ng krudo, agad pong kumilos ang pamahalaan para ipaabot sa mga sektor na pinakaapektado ng gulo ang nararapat na tulong sa mga ito. Ngayong araw, July 16, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 2,000 pesos na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na mayroong mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System o SSS. Makakatanggap ang mga ito ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Pangako ng Pangulo, titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
16: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
13: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Naging matagumpay ang isinagawang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang key sectors tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng artificial intelligence o AI, at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at magpaiting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at executives ng pinakamalaking kumpanya ng telecommunications sa Singapore nag-usap para sa expansion ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: At pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executives ng Singtel Group, ang itinuturing na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Ayon sa Pangulo, sumentro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment nito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. Sinabi ng Pangulo na ang gagawing expansion ng Singtel Group ay tutumbok sa AI, cloud technologies at data center infrastructure na tiyak na lilikhaan niya ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nakadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executive ng Singapore-based impact investor na ABC Impact, gayon din ang executives ng Ayala Group at mga kinatawan mula sa Temasek Trust Ecosystem sa working visit niya sa Singapore. Sumentro ang pulong sa inisiyatiba at commitment ng ABC Impact na mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare services sa pamamagitan ng AC Health. Bilang tugon dito, kinumpirma ng ABC Impact ang paglalaan nito ng 16% minority stake sa Ayala Group para maibigay ang abot-kaya ngunit de kalibreng healthcare services at mapabilis ang expansion ng mga ospital at iba pang health-related facilities sa Pilipinas. Kalakip ng inaasahang expansion ng AC Health sa Pilipinas ay ang paglikha ng karagdagang oportunidad at trabaho sa healthcare and retail sector na mas magpapatibay sa pundasyon ng healthcare system ng Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Nanindigan ng Malacanang na mananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahatid ng serbisyo sa publiko, tumaas man o bumaba ang kanyang satisfaction rating. Ayon kay Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naaapektuhan ng resulta ng mga survey ang pagtatrabaho at pagsusumikap ng Pangulo na mapagsilbihan ng bansa at kumayod para sa mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong Marso, habang bumaba sa 45% ang dissatisfaction rating mula sa 49%. Ayon kay Castro, gabay lang ang mga nasabing survey para matukoy ng administrasyon ang mga programang dapat pagbutihin at pagbuhusan ng pansin.
18: Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito.
13: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Tumaas ang personal at cash remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.03 billion ang naitalang personal remittances nitong buwan ng Mayo. Mas mataas kumpara sa $2.97 billion noong nakaraang taon. Kabilang sa mga personal remittance ay mga ipinadalang pera sa pamamagitan ng bangko at informal channels, gayon din ang mga remittance in kind. Tumaas din ang cash at personal remittances mula nitong Enero hanggang buwan ng Mayo. Pinakamarami dito ay mula sa mga land-based overseas Filipinos na nakapagtala ng $2.17 billion. Ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang bansa na pinagmumulan ng mga padala na nakapagtala ng 39.4% ng kabuuang remittance. Sinundan ito ng Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Qatar, Taiwan at South Korea.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Mapayapa ang sitwasyon ng Filipino community sa Jordan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito mismo ang kinumpirma ng isang Pilipina doon na si Luciana Obejas, founder ng Federation of Filipino Associations in Amman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Obejas na mahigpit ang ugnayan ng Filipino community at mga opisyal ng Philippine government bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino roon.
19: Bahada din naman ay nabibigay kaagad ng post sa amin sa kanilang Facebook page kung saan maraming mga hindi membro ng organization na at least aware sila sa nangyayari sa sitwasyon ng bansa para hindi masyado kami o ang mga tao dito ay magkaroon ng takot ano na naman ang nangyayari sa bansa ng Amman, Jordan. So peaceful po kami awa ng Diyos.
13: Si Federation of Filipino Associations in Amman, founder Luciana Obejas.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng oil price hike bunsod ng tensyon sa Middle East. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang umapela ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna lang sinuspindi. Aniya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
18: Binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
13: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Positibo ang isang ekonomista na makakabawi ang OFW remittance sa Hunyo makaraang bumaba noong Mayo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort na ang posibleng pagtaas ng remittance sa June ay dahil sa pagsisimula ng pasukan. Nakikitang nakaapekto sa pagbaba ng OFW remittance ang Middle East tension at mga polisiya na ipinatupad ng Amerika.
20: Flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Mm. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon pagka yung next semester na.
13: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: 16 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, kinatigan ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza ang gagawing investigasyon ng Senado kaugnay sa pagsipa ng singil sa kuryente. Ayon kay Alabanza, mahalagang mahimay at mabusisi kung ano nga ba ang nilalaman ng electric bill ng isang ordinaryong consumer at makita sa mas malinaw na perspektibo ang mga pinagdadaanan nilang proseso sa pangangasiwa ng energy stakeholders. Sa panig naman ng NGCP, kung sisilipin ang kabuuang bill, ay wala pang 5% ang transmission charge na napupunta sa kanilang ahensya. Paglilino pa ni Alabanza, ang mas malaking bulto ng electricity bill ay dulot ng generation charge, distribution charge at government taxes. Makakatulong din niya kung mapag-aaralan ng bansa ang iba pang electricity bill model ng ibang bansa para maikumpara ang good practices na dapat i-adapt.
21: Yung dapat tingnan ng pangkabuuan yung industriya at nabigyang lingaw kung at ma, ano ba, masusi pang pag-aralan yung bawat bahagi ng isang bill at kung ano ba talaga dyan yung essential sa paghatid ng kuryente kinakain. At tingnan din yung ibang mga modelo sa ibang mga bansa kung meron tayong matututunan o may adapt at pwedeng ba kami kailangan may pwedeng matutunan at maisundin may implement sa Pilipinas.
13: Yan po ang pahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Patuloy ang pag-asiste ng Department of Trade and Industry o DTI sa micro, small and medium enterprises o MSMEs para mas mapataas pa ang kalidad ng mga produktong inilalabas at ibinebenta sa merkado. Sa isang MSME conference, hinikayat ni DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan ang mga MSME na tangkilikin at gamitin ang mga Shared Service Facility o SSF na may mga processing machinery na makakatulong sa produksyon ng mga produkto ng mga MSME. Sa tulong din ng SSF, mas mapapataas ang kalidad ng mga produkto para mapataas ang purchase value nito nang hindi na kailangan pa ng mga MSME na bumili ng mga mamahaling processing equipment. Patuloy din niya ang pagpapalakas ng DTI sa kapasidad ng mga MSME sa tulong ng capacity building programs at mas malawak na access sa shared service facility.
22: Ang beauty ng SSF, kunwari maliit kang negosyo, hindi mo na kailangan bumili ng equipment para i-process yung product mo. For example, binisita namin kahapon yung SSF sa kakao. So may kakao ka, pero wala kang roaster, wala kang fermentation mga equipment, wala kang grinder. Pwede ka actually pumunta doon, pa-roast mo doon, pa-grind mo doon. Pag uwi noon, pwede mo na rin ipa-product doon, lagyan mo na ng label.
13: Si DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: De Los Santos Medical Center, unang pribadong ospital sa NCR na accredited na para sa post-kidney transplant package ng PhilHealth. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: John, mapapakinabangan na ng mga pasyente ng De Los Santos Medical Center dito sa Quezon City ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth matapos nga itong maging kauna-unahang pribadong ospital dito sa Metro Manila na na-accredit para sa PhilHealth Z Benefit Package for Post-Kidney Transplantation Services. Layo ng programa na suportahan ng mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga kinakailangang gamot, lab test at iba pang follow-up services para mapanatiling matagumpay ang kanilang paggaling. Sa kalaw ng package, yung mga benepisyo para sa immunosuppressive medicines, antibiotic prophylaxis, regular na laboratory examination, institutions at iba pang serbisyong medikal. Ayon kay Dr. Nilo de los Santos, malaking tulong ang bagong benepisyo para mabawasan ang gastusin ng panghabang buhay ng mga post-transplant care at mabigyan ng pagkakataon yung mga pamilya na higit na makapag-focus sa paggaling ng pasyente. Anya, makatutulong din ito para maging mas pantay at mas napapanatili yung access ng mas maraming Pilipino pagdating sa post-transplant support. Sinabi naman ni Dr. Arwin, ang head ng kidney transplant unit dito sa De Los Santos Medical Center, na meron ng 3 pasyente ang nakinabang nito at nasa dinatayang 50,000 piso nga yung matitipid ng mga pasyente sa ilalim ng bagong PhilHealth package. At sa ngayon ay merong higit 100 pasyente na yung sumailalim sa kidney transplant ng De Los Santos Medical Center na inaasahang makikinabang dito sa bagong PhilHealth package. Sinabi rin ni PhilHealth SVP Fund Management Sector Renato Limsiaco Jr. na bukod dito nga sa ospital ay kabilang pa sa mga ospital na may post-kidney transplant benefit ang PGH at ang NKTI. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin access ng mga Pilipino sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na gamutan para sa chronic kidney disease at kidney transplantation. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Inaasahang magpapalakas sa LPG supply security ng Panay at Western Visayas Region ang bagong LPG facility na itinayo ng kumpanyang Isla Group sa Bayan ng Liganes sa Iloilo. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng LPG plant sa Barangay Bigke na itinuturing na isang mahalagang milestone para sa Western Visayas. Ayon kay Garin, prioridad ng kagawaran ang pagpapaunlad ng mas matatag na energy supply chain na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ang Isla Leganes plant ay may kapasidad na 1,400 metric tons ng LPG.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nagbigay ang Green Climate Fund ng $6.78 million na grant sa Pilipinas para ipatupad ang climate investments na napoprotekta sa mga mamamayan mula sa epekto ng climate change. Ayon sa Department of Finance, sa ilalim ng Third Readiness and Preparatory Support Program, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at Pasipiko na may access sa GCF Readiness Support sa ilalim ng kanilang Second Replenishment Period mula 2024 hanggang 2027. Ang grants ay tulong pinansyal mula sa mga development partner na hindi kailangang bayaran o ibalik. Nakikita namang magpapalakas ang 60-month program sa kakayahan ng bansa na magka-access, develop at magpatupad ng climate investments alinsunod sa National Adaptation Plan at National or Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Samantala, inihahanda ng DOF ang ikalawang proposal sa ilalim ng GCF Country-Driven Readiness Window na maaaring magbigay ng hanggang $3 milyong na karagdagang grant support.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nais ni Senador Francis Kiko Pangilinan na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino. Naghain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inatasan ang Agriculture Committee na kanyang pinamumunuan na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ang epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spell habang dry conditions sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa agricultural products sa kabila ng nararamdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na nananatiling sapat ang supply ng agri-products sa bansa, kabilang narito ang bigas, gulay at maging ang karne. Sa katunayan, mas mababa pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, senyales na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din niya ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture para matiyak ang food security at mabantayan din ang mga pamilihan at palengke para matiyak na walang pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
0: Wala naman tayong nakikitang kakulangan ng pagkain dahil sa bagyong Inday. Una-una, meron tayong sapat na volume ng bigas, ng mga gulay at saka mga karne.
13: si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng mga post-harvest facility. Sa panayam ng programang Boses kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi nitong hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa. Sa ngayon, aniya, mayroon ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga serbisyong ibinibigay dito o nito sa mga magsasaka ay ang grinding at milling ng bigas, gayon din ang pagpapatuyo ng palay.
1: Kompleto with the packaging machine, no? So, ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito, lalo na po dyan sa Iloilo. Nasang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
13: Yan po pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sa iba nating balita, muling naitala ang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Nangyari pong aktividad kaninang 2:42 a.m. at 3:11 a.m. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLC's Director Teresito Bacolcol na mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Patuloy ding pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto sa gitna ng aktividad ng Bulkang Mayon.
3: We're expecting na katulad ito noong 2023 na after 6 months na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na. Wala pa tayong nakikitang paghupa for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
13: Si FIVOLC's Director Dr. Teresito Bacolcol.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Lokal na pamahalaan ng Maynila kinilala sa ibang bansa dahil sa husay nito sa emergency response. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ginawaran ang lungsod ng Maynila ng Special Achievement in Geographic Information System Award ng ESRI dahil sa makabagong paggamit ng geospatial technology sa disaster management. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Iscomore Dumagoso ang delegasyon ng lungsod sa pagtanggap ng parangal sa ESRI User Conference sa San Diego, California. Tanging Maynila lamang ang pinarangalan mula sa Pilipinas at kabilang sa 197 organizations na napili mula sa mahigit 700,000 na gumamit ng ESRI sa buong mundo. Kinilala ang paggamit ng lungsod ng digital mapping, spatial analysis at real-time data monitoring upang mapahusay ang paghahanda at pagtugon sa baha, tunog at iba pang emergency sa 6 distrito ng Maynila. Ayon sa pamahalang lungsod, bunga ang parangal ng mga proyekto ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department at GIS team para mapalakas ang kaligtasan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe School Summit. Layo nitong paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipapatupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
5: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
13: Si Education Secretary Sunny Angkara.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Pagpapalawak ng school-based nutrition program, tiniyak ng Kamara ngayong Nutrition Month. Mula sa Kamara, naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Iniinit House Speaker Faustino Borgidi ang kalagahan ng wastong nutrisyon para sa mga kabataang Pilipino sabay ng pagtiyak na prioridad ng 20th Congress ang mga batas na magsusulong sa kalusugan at edukasyon ng susunod na henerasyon. Sa isang video message para sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, inihayag ni Speaker D na isa sa mga naunang panukalang batas na ipinasa ng Kamara ay ang pagpapalawak ng school-based nutrition program ng pamahalaan. Layunin ang hakbang na ito na mas paramihin pa ang bilang ng mga mag-aaral na makatatanggap ng masustansyang pagkain sa mga paaralan upang mas maging handa sila sa kanilang pag-aaral at buhay. Ipinaalala din ni Speaker D sa publiko na ang kalusugan ng mga bata ay direktang nakatali sa kalagayan ng kapaligiran. Hinimok din ng Kamara ang mga pamilya, paaralan, lokal na pamahalaan at buong komunidad na magtulungan at makiisa sa mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
2: Sa kapulungan ng mga kinatawan, tungkuling namin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong lumaking malusog, matuto ng mabuti at maabot ang kanyang mga pangarap sapagkat ang tamang nutrisyon ay hindi lamang usapin ng kalusugan, ito ay usapin ng pagkakataon, dignidad at pag-asa para sa kinabukasan.
24: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Alas 11:31 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Matapos po ang ilang paalala.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
8: Pero, paano kung wala kang mask?
7: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Philippine Standard Time, 11:38 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado na po ng pulisya ang tatlong suspect sa pamamaslang sa isang U.S. Marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Alan Reyco, Dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmolestya umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Sibulan, Negros Oriental kagabi. Arestado rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout sa krimen. Sinabi ni Ko na may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito sa krimen.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Propesyonalismo ng Philippine General Hospital o PGH sa pagsuri kay Senador Rodante Marcoleta, pinuri ni Senador Ping Lacson. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas Report.
10: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH sa pagsasagwa at pagsusumite nito sa sandigan bayan ng isang patas sa medical report tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos kasi ng Sandigan Bayan ang hiwalay ng medikal na pagsusuri kay Marcoleta sa PGH para matukoy kung kinakailangan pa siyang manatiling nakakonfine sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH. Matapos makita sa resulta ng pagsusuri ng PGH na walang kondisyong medikal na nangangailangan ng patuloy na pananatili ni Marcoleta sa ospital, iniutos na ng anti-graft court ng kanyang paglipat sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Nauna ng binatikos ni Lacson ang anyay paulit-ulit na pattern ng pagpapa-ospital ng ilang kilalang personalidad na nasa sangkot sa kasong kriminal o pinatawa ng contempt ng Senado. Binanggit niya sina dating DPWH Secretary Manuel Monoan at Marcoleta na kapwa nahaharap sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan na naka-confine o kinonfine sa PNPGH. Sinabi rin ng senador na sa pagtalakay ng panukalang 2027 National Budget ay tatanungin niya kung sino ang sasagot sa gasto sa pananatili nila Monoan at Marcoleta sa PNPGH na anya ay pangunahing nakalaan para sa mga tauhan ng PNP at kanilang mga dependent. Anya, may mga ulat na may ilang minibisyaryo ng ospital ang hindi natatanggap na kahit sila ay may karapatang mapaglingkuran nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kilos protesta sa SONA, pinaghahandaan na ng NCRPO. Pulisya, wala pang namomonitor na security threat. Si AJ Ignacio para sa report.
8: Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, John, pinaplansya na ng puwersa ng pulisya ang pinatutupad na security plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon nga sa National Capital Region Police Office, wala pa namang monitor o natatanggap ng security threat o banta sa seguridad ang pulisya, kung saan halos kalahati o nasa 10,000 rito ay de-deploy para sa civil disturbance management upang tiyakin ang peace and order o kaayusan sa inaasang kabi-kabilang kilos protesta. Samantala, posible naman mga madagdagan ng deployment ang pulisya mula sa ibang rehiyon depende sa magiging assessment sa sitwasyon habang papalapit ang mismong araw ng SONA. Samantala, nilinaw naman ng NCRPO na bukod sa batas ang pabatsa, may kakalat din na pwersa ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa anti-criminality campaign nito. Diyan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceeding sa Senado. Naka-adjourn ang Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr.
12: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, itinakda na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang pagdedesisyon hinggil sa hiling ng prosekusyon na pagpapasampina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Mance Carpio at ilang negosyong nakaugnay sa kanila. Patapos ang naging caucus ng Senator Judges, sinabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na nagkasundo ang Senator Judges na pag-aralang maigi ang usapin dahil hindi pa lahat ang senador ay natapos nang basahin ang memorandum na isinumite ng magkabilang panig. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kailangan ng boto ng simple majority para maaprobahan ang hiling ng prosekusyon na pagpapasampina ng bank and tax records ni VP Sara, Attorney Carpio at mga negosyong nakaugnay sa mag-asawa.
13: Mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
9: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Muling nakatanggap ng unmodified opinion ang Department of Transportation mula sa Commission on Audit makaraan ang humigit-kumulang 30 taon. Kasunod ito ng pag-review ng COA sa consolidated financial statements ng ahensya para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama at kumpleto ang financial statements ng DOTR batay sa rules, regulations at standards na itinakda ng ahensya. Ang DOTR ay isa sa mga ahensya na nakakatanggap ng malaking budget at pinahahalagahan nila ang tiwala na nakuha tungo sa maayos na paggamit ng pondo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Sa kaugnay na balita, nakatanggap din ng unmodified opinion ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa fiscal year 2025. Para sa DILG, resulta ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng ahensya para palakasin ang internal controls, mapabuti ang financial management systems at tiyakin ang responsabling paggamit ng public funds. Anila, ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na kwalipikadong muli ang DILG na makipaglaban para sa Outstanding Accounting Offices Award. Ito na ang ika-anim na magkasunod na nakatanggap ng unmodified opinion ang DILG.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Mahigit 3,000 polis ipinakalat na sa BARM para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections doon. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kabuuan 3,316 na mga tauhan ng Philippine National Police ang inatas sa magpatupad at seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa Setyembre. Ayon kay PNP Public Information Office at acting spokesman na Police Colonel Allen Reyco, nakapag-send of ceremony na ang mga polis sa Parang Maguindanao del Norte at ngayon ay nakakalat na. Ayon kay ko, bahagi ng seguridad ang pagpapatupad ng gun bans na nagsimula ngayong araw, kasabay na rin ang election period ng July 16. Magtatagal naman ito hanggang sa Setyembre 29 ng taong 2026. Bago dito ay una nang natukoy ng PNP ang ilang lugar bilang election hotspots. Nagbabala rin ang PNP na maaaring gamitin ang mga nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf Group at hiniwalay na paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters upang takutin ang mga botante at impluwensya ng proseso ng halalan. Nabatid na sa Setyembre 14 ng taong ito, nakatakda ang BARMM Parliamentary Elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Tulad sa Pilipinas, may mga inisyatiba rin ginagawa sa Shandong, China para sa mga residente nito, lalo na sa mga senior citizen. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang Green Canteen. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Matataas na gusali at magagandang pasilidad. Dito namangha ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa Shangli o G1 Community sa Likang District, Qingdao City, Shandong, China. Sa pag-iikot nga ng mga journalist dito, hindi mo aakalain na dati itong mahirap na komunidad. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga magsasaka, mga residente at pamahalaan, naging moderno at maunlad ang kanilang komunidad. Isa sa mga ibinibida nila rito ang Green Canteen na naghahatid ng mura pero masustansyang pagkain sa mga residente at mga community center. Laking tulong din ang 70% na discount ng mga senior citizen nilang residente para sa pagkain. Ang mga ganyang programa at inisyatiba hindi na rin bago sa Pilipinas. Sa tulong ng walang gutong program at 20 pesos na bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naiaangat ang pamumuhay ng mga senior citizen at ilang pang vulnerable sector. Magkakaiba man ang programa, iisa lang ang layunin, ang maiangat at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Mula rito sa Shandong Province, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa ating balitang sports, Pinoy Taekwondo Jins lalaban sa dalawang tournament sa South Korea bilang paghahanda sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Lilipad patungong South Korea ang Philippine Taekwondo Team para sumali sa dalawang tournaments doon na magsisilbing training na rin para sa Asian Games ngayong taon. Pamumunuan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games champion Tashana Kishamangin ang 39 Taekwondo Jins ng bansa na lalahok sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships mula July 18 hanggang 22. Sasali rin sila sa Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo Championships mula July 25 hanggang 28. Pagkatapos ng mga kompetisyong ito, mananatili sa South Korea ang national team para mag-training naman sa Kyunghee University. Pakay kasi ng Pilipinas na masungkit ang unang gold medal nito sa Asian Games. Pero hindi lang ang continental event ang inaabangan. Championships, World Taekwondo Women's Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, DMW at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Nagkasundo kontra sa illegal recruitment at trafficking sa mga OFW. Sa magbabalita, si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Para sa mas ligtas na paghahanap ng trabaho ng mga Filipino sa ibang bansa at kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking, nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa mga bayan at lungsod sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng Convergence Memorandum of Agreement. Kabilang dyan ang mga bayan ng Banna, Padok, Pinili, Curimao, Solsona, Dingras, Marcos, Nueva Era, Paway at lungsod ng Batac. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Season, tulong-tulong ang mga local government units at ang departamento upang magsagawa ng caravan at job fair upang matiyak na lehitimo ang mga recruiters na papasukan ng mga mamamayan. Kasama din dito ang Department of Labor and Employment para sa local employment at Technical Education and Skills Development Authority para sa reskilling at upskilling ng mga overseas Filipino worker. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ang bawat Filipino ay magkakaroon ng oportunidad na magtrabaho, ligtas na pre-migration, pagtatrabaho hanggang pagbalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa Pangasinan, 20 pesos na bigas ibinenta ng National Irrigation Administration APRIIS. 40,000 kilo ng NFA rice ang nakalaan para sa buwan ng Hulyo. Si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Matagumpay na lunsad ng National Irrigation Administration the Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems ang programang benteng bigas meron na sa ilalim ng inisyatibong kadiwan ng Pangulo noong July 1, 2026 sa pakipagtulungan sa Department of Agriculture Regional Office 3, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Layunin ng aktibidad na maghatid ng dekalidad ng bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo para sa mga piling benepisyaryo ng komunidad upang matiyak ang abot-kayang pagkain para sa kanilang mga pamilya. Kabuang 40,000 kilo ng NFA rice ang target na maibenta ng APRIS para sa buong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng mga kadiwa ng Pangulo Pop-up Market na matatagpuan sa mga division office sa ilalim ng kanilang service areas. Bukod sa murang bigas, nag-alok din ang programa ng iba't ibang sariwa at abot-kayang produktong agrikultural na direktang nanggaling sa mga lokal na magsasaka at producer sa nasasakupang lugar. Nakakatanggap din ang aktibidad na mainit na suporta mula sa mga empleyado ng ahensya at napinangunahan ni na APRIS Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel, Engineering and

0: Malacañang, straight from Malacañang.
1: Ating painggan si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro para sa kanyang press briefing kasama ang Malacañang Press Corps ngayong araw, July 16, 2026.
2: Ayan, sa Wimbledon. Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalaki din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at degalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993. Ngunit, ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance, business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore.

cash assistance sa ilalim ng uplift program, pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near-poor households na natukoy ng 2024 community-based

0: monitoring system sa aabutan or rather sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan.
1: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan.
2: Unang tanong, Tristan Adalon, Newswatch.
3: Good afternoon, Yusa Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung $10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacañang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges?
0: Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag. Dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit, tama ba yung word? Ginigipit? Ano, ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin Dahil mayroon naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
3: So wala pong any question on the timing kasi baka, or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
0: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng world war ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
3: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacañang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo?
0: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At the time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
2: Sunod po na tanong, Ansoberano Bombo Radyo.
4: Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacañang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po?
0: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
2: Follow-up question, Christian Bascones, PRTV.
5: Yes, sir, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang, kumbaga, hindi mabigat na ikinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila.
0: Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento? Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito, isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng vice presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol doon sa sinasabing gustong makipag
5: reconcile.
0: Ang tanong po kasi ni Kato Nying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
5: Follow up po. Doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing, kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kine-question nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito?
0: Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod natin mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon?
2: Salamat. Sunod na tanong, let Narciso, DCRH.
6: Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial?
0: Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panunod. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po.
6: Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court?
0: Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin.
2: Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
7: Hi, Yusek. Different topic lang po. 10 days before the SONA of the President, how is he preparing for his SONA speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati?
0: Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon man po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
7: Just a follow-up, ma'am. Given the situation now in the politics and yung magkakasunod na malakiang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang SONA, and will he invite the Vice President?
0: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Salamat. Sulod na tanong, Maricel Halili, TV5.
8: Hi, Yusek. Just to follow up, a few days before SONA, whatever happened to the flood control project and those key personalities involved in the said anomaly, particularly Zaldico, where is he?
0: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Zaldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito.
8: But Yusek, do we expect the President to also give an update about the flood control anomalies during his SONA?
0: Ayoko pong pangunahan ng Pangulo.
8: Mm-hmm. Last na lang po. Aside kay Zaldico, what happened po dun sa iba pang mga high-profile personalities na nawawala, like Atong Ang and Senator Bato?
0: Muli ngayon, ayoko pong magsalita patungkol po sa operasyon. Mas mararapat po magsalita dito ang DOJ at ang DILG. Ang kaso po lahat ni Atong Ang ay na-transfer na po sa RTC Quezon City.
2: Salamat. Sunod na tanong, Harley Valbuena, BBC 13.
9: Yusek, with regard to the Singapore visit of PBBM, did the President discuss with his ASEAN chairship successor, Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, the developments or updates on the proposed creation of an ASEAN regional oil stockpile amid the re-escalating Middle East tensions?
0: Naitanong ko po yan at hindi po siya naging particular na topic sa kanilang pag-uusap.
9: Then, Yusek, I believe ang Singapore po ay one of the top suppliers natin ng refined petroleum products. Nagkaroon po kaya ng talks sa pag-expand ng supply deal?
0: Sa ibinigay po sa ating impormasyon, hindi po siya napag-usapan in particular.
2: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
10: Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award?
0: Para ito po ay suportahan. Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members.
2: Sunod na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN.
11: Good afternoon, Undersecretary. Magkano po yung total amount of disbursement for the new cash aid grant?
0: Okay, sabi po ng DBM na release na po kahapon, Special Allotment Release Order and Notice of Cash Allowance, 12.375 billion pesos.
11: Ma'am, similar question dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda. Ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, mm-hmm. paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements?
0: Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle-income ang mabibigyan ng tulong, hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po na isana sa ngayon na magkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalanse ito ngayon. So titignan po natin kung dapat nang itaas. At ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income.
11: Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fare hike, mm-hmm. ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po gina-justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that, pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld. Hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila. And at the same time, walang cash aid compensation coming from the government.
0: Okay, diba na banggit na po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klaseng mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto.
11: Ma'am, last from my end, kahit po i-temper yung toll fees, kahit po i-freeze yung toll fees, iba pa rin po yung gastos para sa gasolina. Hindi pa rin po sila covered because the only people who are covered by the, let's say, fuel subsidy program are is the transportation sector. Paano po yun?
0: Unang-una po, ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.
2: Follow-up question, IB Reyes, Bilinario.
12: Ma'am, still on budget. May we know the allotment for the Office of the Cabinet Secretary?
0: Allotment?
12: Ng budget po, ni CabSec Abalos po.
0: Asa ngayon, ito ay manggagaling sa Office of the President. Pero wala pa tayong detalye. Hindi pa po na ibibigay sa atin yung pinaka-detalye ng budget.
2: Another follow-up, sa Medellinia, Mrs. Muir.
13: Good afternoon, ma'am. Magfa-follow-up lang po. Saan po expected manggagaling yung 12 billion funds para dun sa expanded uplift program po ni President?
0: Ang source po ay offered savings per national budget circular 602 and 603 as approved per office of the President.
13: Tapos may clarification lang rin po. Ano po kaya yung ipoprovide na assistance ng government doon sa mga dalawat kalahating milyong mahirap at malapit ng maging mahirap na, na kabahayang natutukoy sa 2024 community-based monitoring system?
0: Ang tanong mo ay kung
13: anong assistance po yung ipoprovide po sa kanila?
0: Yung mga poor and near poor, tama ba tayo, Sam?
13: Opo.
0: Bibigyan po sila ng 2,000 kada buwan.
13: Kasama rin po sila.
0: Kasama po sila. Na poor and near poor and low income households.
13: Yung po yung one time, 2,000, or yung monthly na?
0: Monthly po. Hanggang December. July hanggang December.
13: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong, Ace Romero, Philippine Star.
14: Yusek, how prepared is the government to sustain these kinds of dole-outs or assistance given that tensions in the Middle East persist despite the peace deal? No? So is the government ready to provide more in case the situation continues?
0: Yan ma po ang inaaral. Pag kami budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo ng gobyerno.
14: We still have resources in case it drags on. Kung gulo sa Middle East kasi nagkaroon na ng peace deal pero meron pa ring mga gulo or conflict or clashes every now and then. So are we ready to sustain these kinds of dole out kung kailangan ituloy pa or magdagdag pa?
0: Sa ngayon ay hindi ko masasagot ang katanungan mo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Baka maging maayos naman. So, sa ngayon, yan po ang binanggit ng ating Pangulo at ready pong itulong ito sa mas nangangailangan natin mga kababayan.
14: Salamat po.
2: Para po sa huling katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
3: Hi, Yusek. Mabalik ko lang po ulit sa naganap na impeachment trial kahapon. Kung saan, sabi po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Michael Poa, wala po silang kinakatakutang mga dokumento, wala silang tinatago, but they are opposing the request doon sa mga financial records ni Vice President Duterte sa bank, AMLAC, and BIR on constitutional grounds. Sabi po niya sa kanyang argument, no one is above the law, but in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Sabi niya po, hindi ang impeachment is a powerful constitutional tool but not a magic word or a magic wand. Sa dapat po ba na to set the record straight, mayroon na rin ng waiver si Vice President Duterte on her financial records.
0: Ang sabi niya, ang magic word, hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Sabi niya, no one is above the law and neither...
3: No one falls below the law.
0: Oh.
3: Outside the protection of the law.
0: It means no one is above the law. So si VP Sara ay hindi above the law. Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan. Ganun lang po yun.
3: So a waiver is a necessary?
0: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magka pupukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
2: Salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yuse.
0: At bago tayo magtapos, tatlong dekadang paghihintay para sa inaasam na sariling bahay, nagbunga na para sa ilang pamilya sa Marikina. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng disente at may dignidad na pamahay sa mga Pilipino. 44 beneficiary families mula sa Barangay Malanday, Marikina ang nakatanggap ng transfer certificates of title sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Sa isang seremonya na ginanap kahapon, July 15, pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang awarding ng mga transfer certificates sa mga miyembro ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Ikinagagalak ng mga beneficiaries na sa wakas, matapos ang ilang taon ng paghihintay, ay naisakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dahil kung noon sila ay informal settlers, ngayon ay ganap ng homeowners. Noong July 8 naman ay pinangunahan din ng DSUD at Pag-ibig ang turnover at inspection ng mahigit 8,000 house and lot units sa ilalim pa rin ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang awarding sa Brentwood Residences at Kaya Homes sa Tarlac. Ang nasabing awarding at inspection ay bahagi ng mas pinaigting na inisiyatiba ng DSUD at Pag-ibig Fund na maghatid ng mas maraming housing options para sa mga Pilipino. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulo Marcos Jr. na patuloy na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan.

0: lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog kahit sa imbestigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Ang halinga, ibinahagi ni Presidential Communications Office, PCO Undersecretary Claire Castro, ang mga naging pangunahing kaganapan sa ikatlo at huling araw ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Kabilang sa mga naging paksa, ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa data center sa Pilipinas upang mapalakas ang digital infrastructure at makalikha ng mas maraming trabaho. Naging usap-usapan din ang tagumpay ni Filipina tennis star Alex Iala habang inanunsyo rin ang Singapore bilang susunod na host ng ASEAN Summit 2027. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang pinalawak na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Uplift Program upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Aabot sa 7.5 milyon na kabahayan o tinatayang 37.5 milyon na Pilipino ang sinasabing makikinabang sa programa. Kabilang dito ang hanggang 2,000 pisong ayuda para sa 3.5 milyon na beneficiaries ng 4-piece at walang gutom program. Tulong para sa 2.5 milyon na mahihirap at near poor na kabahayan sa ilalim ng community-based monitoring system at 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre para sa 1.5 million na low-income SSS members at kanilang mga pamilya. Sa mga tanong naman kung may nakalaan ding ayuda para sa middle-income sector, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng iba't ibang programa at serbisyo makakatulong para sa kanila. Sa usapin ng investigasyon kaugnay naman ng SeaGames, sinabi ni Castro na ginagawa lamang ng NBI ang mandato nito kaugnay ng reklamong ito na inalmahan kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay naman ng impeachment issue, sinabi ni Castro na wala dapat pag-iwas at walang itinatagong katotohanan sa impeachment at hindi dapat nalilihis ang tunay na usapin. Anya, ang issue kaugnay ng pahayag ng Vice President Sara Duterte ay hindi lamang grave threat, kundi may kaugnayan din sa kakayahan ng isang opisyal na mamuno. Idinagdag din niya na wala pa natatanggap na request ang Malacanang para sa BIR files na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Samantala, ang House of Representatives ang sinasabing in charge naman para sa imbitasyon ni Vice President Duterte sa paparating na sona ng Pangulo. Kaugnay pa rin ng impeachment issue, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kung wala umanong kinatatakutan at walang itinatago ang kampo ng depensa, dapat ay mailabas ang katotohanan. Tugon ito sa pahayag ng depensa na hindi magic wand ang impeachment. Ayon kay Castro, ang tunay na magic wand ay ang katotohanan. Iginiit din niya na walang sinuman ang nakahihigit sa batas, kabilang dyan ang Vice President. Tiniyak din ni Castro na handa ang pamahalaan para sa seguridad at mga protocol sa nalalapit na zona. Sa issue naman ng flood control project, sinabi niyang nagpapatuloy ang investigasyon dito. At sa tanong kaugnay kay Congressman Zaliko, ibibigay niya ito sa mga nararapat na ahensya. Sa usapin ng pakikipagsundo sa pamilya Duterte, sinabi ni Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipag-reconcile at hindi lamang ito limited sa mga Duterte at ayaw nitong magkaroon ng kaaway. Sa usapin na inilaan sa pondo para sa Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, sinabi ni Castro na magbumula ito sa ngayon sa Office of the President. Samantala, 44 na pamilya sa Barangay Malanday, Marikina City ang tumanggap na kanilang land titles. Ito ay ayon sa ibinahagi kanina ni Yusek Castro matapos ang ilang dekadang paninirahan sa lugar na walang legal na pagmamay-ari. Pinangunahan ang nasabing programa ng DSUD at ibinahagi sa kanila ang kanilang mga transfer of certificates of titles sa mga benepisyaryo ng samahang magkakapitbahay ng Purok Tres Homeowners Association Incorporated. Bukod dito, ipinagpapatuloy rin ng DSUD ang iba pang housing initiatives ng pamahalaan sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalawak ang access ng mga Pilipino sa abot kayang pabahay. Mamaya hapon ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa roundtable discussion ng Milken Institute kasama ang mga business leaders at investors bago ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mamayang gabi. Ayon ang pinakahuling ulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
3: Maraming salamat sa iyo, EJ Lazaro. Sa ilang sandali ay isasa niyo po ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Tayo ay kakawing sa PTV4. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 12:37 ng hapon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
7: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
8: This is bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
7: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
9: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. For submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
7: For our next food crawl,
10: walang biro lang ang pagkakas ng ating talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor.
7: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
11: Kita lang. Kumain si Kai.
7: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
11: Konti lang sa'yo kung sa akin to. Ang dami din naman sa shawarma.
7: Dito lang sa PTV.
12: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena to SESTECOM for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Duterte. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
2: This is your People's Television.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalawak ng mga tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Target nito ang pagbibigay ng cash assistance sa 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino para maibsan ang epekto na nagpapatuloy ng problema sa supply ng langis sa mundo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng hanggang 2,000 piso na karagdagang tulong ang nasa 3.5 million na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Magbibigay din ang pamahalaan ng tulong para sa 2.5 million na nasa poor at near poor households na natukoy sa 2024 community-based monitoring system. Samantala, nasa 1,500,000 manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System ay makatatanggap naman ng 2,000 pisong tulong pinansyal kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na may pagkaloob ang tulong ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
1: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
2: Inaasahang mapalalakas pang lalo ang pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang sektor. Ito ay matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pagbubukas ng oportunidad sa artificial intelligence at pagpapalakas ng pagtutulungan sa kalusugan at social development. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at PM Wong na isulong ang mga bagong bilateral agreement na iba yung magbibigay benepisyo sa dalawang bansa. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang parehong commitment na panatilihing mapayapa, matatag at maunlad na ASEAN region.
0: Kaugnay ng balitang yan, inaasahan na rin ang mas pinabuting kalusugan ng mga Pilipino kasundo ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal ng ABC Impact kasama ang Ayala Group at Temasek Trust Ecosystem. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak sa access ng bawat isang Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal. Muli pinagtibay ng ABC Impact ang kanilang suporta at pamumuhunan sa bansa pagdating sa ABC Health. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagpapalawak sa mga ospital, multi-specialty clinic, retail pharmacies at iba pang serbisyo. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kina Singtel Group CEO Yuen Kuan Moon, Globe Telecom President at CEO Carl Cruz at Ayala Corporation Vice Chairman Fernando Zobel de Ayala. Ang Singtel ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Tinalakay nila ang mga hakbangin na magpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas at magpapabilis sa digital transformation ng bansa.
2: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Dividendo ng CDC na ibinalik sa pamahalaan umabot sa mahigit 8 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Samantala, halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark sumipa naman sa $3.8 billion. At authentic Mediterranean dining experience hatid ng isang restaurant sa Clark. Ang mga yan sa report na ito.
3: Mahigit 8 bilyong piso. Ganito kalaking halaga ang naibalik ng Clark Development Corporation o CDC sa pamahalaan sa loob ng 4 na taon. Pero saan nga ba napupunta ang perang ito? Ang mga dividend na inireremit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs tulad ng CDC ay nakatutulong sa pagpopondo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino.
4: It's now time to introduce this year's members of the Billionaires Club. This is an elite circle of GOCCs that turned over more than 1 billion pesos in remittances. The Clark Development Corporation with President and Chief Executive Officer Agnes Vicenta T. de Venadera. CDC remitted 2.597 billion pesos. Thank you, CDC.
3: Mula 2022 hanggang 2025, umabot sa 8.092 billion pesos ang kabuuang dividend remittances ng CDC sa national government. Dahil dito, nananatili ang CDC bilang isa sa mga kabilang sa tinatawag na Billionaires Club ng mga GOCC. Mga korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan na nakapag-aambag ng hindi bababa sa 1 bilyong piso sa pambansang kaban bawat taon. Sa likod ng mga numerong ito ay ang patuloy na paglago ng Clark Freeport. Dito matatagpuan ang mga negosyo, pamumuhunan at mga manggagawang sama-samang nag-aambag sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa CDC, kasabay ng pagtaas ng dividend remittances, ang paglaki ng revenues, pagdami ng investments, paglawak ng mga negosyo, at paglikha ng mas maraming hanap buhay sa loob ng Freeport. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Venadera, ang mga naging resultang ito ay bunga ng matatag na pakikipagtulungan ng pamahalaan, mga locators, investors, at manggagawa na patuloy na nagpapaunlad sa Clark. Aniya, ang mahusay na pamamahala at maingat na pangangasiwa ng mga yaman ng korporasyon ang nagbigay daan upang makapag-ambag ang CDC sa national government habang patuloy na pinauunlad ang mga serbisyo at pasilidad sa Freeport. At sa bawat pisong na ibabalik sa pamahalaan, may mas malawak na layunin ang pagpapatupad ng mga programang pinakikinabangan ng mga Pilipino. Mula sa mga daan at infrastruktura hanggang sa mga paaralan, ospital, at iba pang serbisyong pampubliko, patuloy na nagiging katuwang ang CDC sa paghatid ng pag-unlad sa mas maraming komunidad. Dahil sa patuloy na paglago ng Clark, mas malaki rin ang naihahatid nitong ambag para sa pag-unlad ng bayan. Mula sa mga microchip na ginagamit sa mga cellphone, sasakyan at iba't ibang makabagong teknolohiya sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa Clark Freeport. Noong 2025, umabot sa mahigit $3.8 billion ang halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark, isang malaking ambag sa industriya at ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, may 22 semiconductor at electronics companies sa Clark na nagbibigay ng hanap buhay sa 4,289 na manggagawa, patunay ng patuloy na pagtitiwala ng mga mamumuhunan sa Freeport. Upang mas mapalakas pa ang sektor, nagtipon ang CDC at mga locator sa isang dialogo na nakatuon sa pagpapaunlad ng workforce, pagpapadali ng mga proseso, at pagpapalakas ng kanilang kompetitibidad. Ayon kay CDC President at CEO Attorney de Venadera, mahalaga ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga negosyo upang matiyak na tumutugon ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakilala rin ng CDC ang mga serbisyo nito para sa mas mabilis na transaksyon, pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa at suporta sa paglawak ng mga operasyon ng mga kumpanya sa Freeport. Sa pamamagitan ng mga ganitong pag-uusap at pakikipagtulungan, layunin ng CDC na mas mapalakas pang pamumuhunan, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at mapanatili ang Clark bilang isa sa mga nangungunang sentro ng manufacturing, inobasyon at paglago sa bagong Pilipinas. Kapag mas mabilis ang mga proseso, mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mga negosyo at manggagawa. Ito ang layunin ng mga hakbang na isinulong ng Clark Development Corporation at Department of Labor and Employment matapos mapakinggan ang mga concern ng mga employer at investor sa Clark tungkol sa pagproseso ng Alien Employment Permits. Ang Alien Employment Permit o AEP ang pahintulot na kailangan ng mga dayuhang empleyado upang legal na makapagtrabaho sa Pilipinas. Kasunod ng pagpapatupad ng Department of Labor and Employment ng Administrative Order No. 199 na naglipat sa Bureau of Local Employment ng pagproseso ng lahat ng Alien Employment Permit o AEP applications at renewals. Nakipagpulong si CDC President at CEO Attorney De Vanadera kay Dole Secretary Francis Tolentino upang ipaabot ang mga concern ng mga employers at investors sa Clark. Kapag Mediterranean cuisine ang pinag-uusapan, madalas iniisip natin na kailangan pang bumiyahe sa ibang bansa para matikman ang mga authentic na lasa nito. Pero paano kung ang susunod mong food adventure ay nasa Clark lang pala? Mula sa mga putahing nagmula sa hilagang Aprika at gitnang silangan, hanggang sa mga recipe na ipinasa sa iba't ibang salinlahi, ngayon maaari nang tikman ang isang authentic Mediterranean dining experience na hindi umaalis ng Pilipinas. Sa puso ng Clark Freeport, may isang restaurant na nagdadala hindi lamang ng mga bagong lasa, kundi ng isang bahagi ng kultura ng Mediterranean. Ito ang Couscousi Mediterranean Grill. Dito, bawat putahe ay may dalang kwento mula sa mga pampamilyang recipe, mga spices na kilala sa rehiyon, hanggang sa tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa paligid ng isang hapagkainan.
5: The company, Habibia Incorporated, aims not only to offer guests a genuine, excellent service, but to highlight the well-being and health of everyone. So their goal is to provide the community a holistic and vibrant environment. Okay, so for the first-time customers at Couscousi Mediterranean Grill, can look forward to authentic Mediterranean and North African dishes, a cozy barnhouse interior, and a warm hospitality. So guests can expect signature items like tender lamb kofte, hummus, beef kebab, and other Mediterranean cuisine.
3: Para sa mga may-ari ng Couscousi, higit pa sa negosyo ang kanilang layunin. Nais nilang maipakilala sa mga bisita ang init ng Mediterranean hospitality, isang karanasang nag-uugnay sa pagkain, kultura at pagsasalo-salo. At naniniwala rin sila na ang Clark ang tamang lugar para dalhin ang ganitong konsepto dahil sa patuloy na paglago nito bilang destinasyon para sa negosyo, turismo at lifestyle. Pero ang tunay na sikreto ng bawat putahe, nagsisimula ito sa kusina. Sa pangunguna ng isang chef mula sa Tunisia, sinisiguro ng Couscousi na nananatiling tapat ang bawat pagkain sa mga lasang kinagisnan sa Mediterranean. Mula sa mga authentic spices at ingredients na inaangkat mula sa iba't ibang bansa, hanggang sa maingat na halal preparation. Bawat detalye ay mahalaga upang maihatid ang isang tunay na Mediterranean experience.
6: So we try always to applicate the dish that what we bought it from the countries with the same and exact recipe to be authentic and special. And of course you cannot do something special if you didn't do it with love, if you didn't do it and you are happy. So of course we try to make sure all our dishes to be special and authentic to save the flavor.
3: See. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga bagong lasa, pagkilala sa ibang kultura, at paglikha ng mga alaalang nabubuo sa bawat pagsasalo-salo. At habang patuloy na lumalawak ang mga pagkain at karanasang maaaring matuklasan sa Clark, patunay ito na hindi na kailangang tumawid pa ng karagatan upang maranas

0: Pilipinas ngayon.
1: Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
13: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok.

0: hatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Environment and Natural Resources patungkol sa kanilang isang inisyatiba na tumutugon sa issue ng climate change. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Project Manager ng Philippine Ozone Desk ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB, walang iba kundi si Engineer Nolan Francisco. Engineer Nolan, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Araw po at magandang hapon sa iyo, Sir Win, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Opo. Engineer, ay nabatid po namin na ang DNR ay target po na ma-phase out itong paggamit po ng hydrochlorofluorocarbon, so HCFC, sa ating pong bansa. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ba itong HCFC at saan po ito matatagpuan at para saan po itong isinusulong yung total phase out po nitong HCFC po dito sa ating bansa?
2: Okay, totoo po yan, Sir Win. Last week po, inumpisa na po namin ang HPMP3 or ang hydrochlorofluoride phase out management plan 3. Ito na po ang huling yugto ng pag-phase out natin ng HCFC. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang HCFC po ay ang tinuturing na ozone depleting substances. Mm-hmm. Ito po ang mga chemical na kung saan ito ay nagpapanipis sa ating ozone, mm-hmm, no? Kadalasan naman makikita natin ito ay itong mga chemical naman ito ay nakakatulong naman sa ating pamumuhay, mm-hmm, na kung saan ito yung ginagamit natin sa pagpapalamig, sa aircon, sa bahay, sa mga sakyan at sa opisina. Mm-hmm. Ginagamit din po ang HCFC sa ating mga sofa, sa ating mga kama, para maging komportable naman tayo, no? Ginagamit din po ito sa mga pamatay sunog, sa fire extinguishers. Doon po nakikita ang mga HCFC na yan. Bagamat nga po nakakatulong sa atin, ito'y may kaakibat na danger sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. Kaya nga po, isinusulong namin ang total phase out ng paggamit nito. Mm-hmm. Sa pamamagitan po ng HPMP3, inaasahan namin sa January 1, 2030, talagang wala na po ito sa ating merkado.
1: Mm-hmm. Engineer, medyo curious lang ako dito kasi nung mga panahong high school kami, nababasa natin to sa mga libro, yung CFC. Ngayon po ay nahalo na itong, lumawig to, naging hydrochlorofluorocarbons. Kailan po ba ito nag-start tong, kumbaga nahalo itong hydro or hydrogen, kung di po ako nagkakamali?
2: Actually, sir, matagal na to, 1970s pa eh, yung mga ginagamit ng mga magulang natin, lalo na yung mga nanay natin, yung mga spray net na tinatawag. Yun, may kalahok na HCFC po yun.
1: Mm-hmm.
2: Kaya bandang 1980s po, napansin na talagang nakaka-apekto siya sa kalusugan ng tao. No?
1: Mm-hmm.
2: Gaya ng skin cancer, cataract, dahil nga po, numinipis na yung ano, yung pansala ng mundo doon sa sinag ng araw na nakakasira na tinatawag na ultraviolet rays.
1: Mm-hmm.
2: Yun po.
1: Sir, nabanggit nyo kanina, target nga po ng DNR na ma-phase out nga po itong paggamit po ng HCFC. Ang DNR po ay may sinusundan pong phases pagdating po dito sa total phase out. Kailan po ba ito nagsimula? Tsaka ano-ano po ba yung nagawa na ng inyong ahensya? At nasa na po tayo sa kampanya po na ito?
2: Totoo po yan, Sir Win. Ang DNR po ay sumusunod sa phase out schedule ng naitinakda ng United Nations Montreal Protocol. Ang HCFC phase out ay nagsimula noong 2013 at matatapos sa 2030. Noong 2013 po, ang DNR ay nagpatupad ng freeze o pagpapahinto ng importasyon ng HCFC, no? Base sa 2009 hanggang 2010 baseline po. Naka-freeze po tayo simula 2013. Then simula naman po ng 2015, doon na po tayo nagpatupad ng phase out na 10%. Doon po. Then sumunod po dyan, after ng 2015, we have in the year 2020, nagpatupad naman po tayo ng 35% phase out.
1: Mm-hmm.
2: No? So nag-increase tayo ng 25%. Then sa taong 2025, just last year, nagpatupad po kami ng 67.5 reduction.
1: Mm-hmm.
2: Pero I'm very proud to say, at ang DNR po, ay nalampasan natin yun, yung ceiling na binigay sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Nakapagtala po tayo ng around 72% reduction.
1: Mm-hmm.
2: So lampas pa tayo sa target.
1: Mm-hmm. Engineer Nolan, nabanggit nyo kanina na itong HCFC ay marami pong gagamit para po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At nabanggit nyo nga rin po, nagkakaroon po tayo ng phase out nito. Ito po bang pag-phase out natin at saka ito pong innovation pagdating po dito sa hindi na po paggamit mismo ng HCFC ay nakakasabay po ba itong innovation po o yung mga makabagong teknolohiya na hindi na gumagamit itong HCFC?
2: Actually po, matagal nang meron ding alternatibo sa mga HCFC. Hindi nga lang natin mabigla ang pagbabawas o pag-phase out kasi madaming industriya at ang ekonomiya natin ang tatamaan nito.
1: Mm-hmm.
2: So we have to balance between environment and economy.
1: Opo. As Engineer Nolan, may tinitingnan po ba yung DNR po na mga panukala para po masuportahan ito pong ganap na pagkamit po natin ng target po sa 2030 na para ma-phase out na po itong HCFC po dito sa ating bansa?
2: Meron po, Sir Win. Ito po ay para sa pagpapatupad ng HPMP3 project. Ang DNR ay tinutulungan ng United Nations Industrial Development Organization or UNIDO upang gumawa ng mga estratehiya upang tuluyan ng maalis ang paggamit ng HCFC sa ating bansa. At bukod po sa DNR at UNIDO, kasama din po sa pagbuo ng mga estratehiya ang mga pribadong sektor gaya ng importers ng substances at manufacturers po gaya ng manufacturers ng air condition, refrigeration at mga fire extinguishers.
1: Mm-hmm.
2: Opo, para masiguro natin na epektibo po ang kalalabasan ng ating phase out.
1: Opo. Engineer, ito bang mga nakukuha nating mga inputs, lalo na nabanggit niya po from UNIDO sa mga stakeholders, meron na po bang mga isinungguni o ibinigay sa ating mga mambabatas dito sa may Kamara at saka sa Senado para po tuluyan nga pong makamit tong HCFC na phase out po pagdating ng 2030 at pagbuo nga po ng mga batas para nga po ay ganap nga po itong maipatupad?
2: Sa ngayon po, hindi namin nakikita ang kakailanganin pa ng additional na batas,
1: mm-hmm.
2: kundi sundin lang namin yung alituntunin o guidance na binigay ng United Nations at sigurado naman pong makakamit natin.
1: Opo. Alam mo, Engineer Nolan, mahalaga po itong pinag-uusapan natin kasi nga po ramdam na po natin yung epekto ng climate change. Hindi natin may tatanggi na may mga problema nga naman totally sa flood control projects, pero meron ding ambag itong climate change kaya nagkakaroon tayo ng mga malawakang pagbaha, nagkakaroon ng mga tagtuyot sa ganitong panahon kahit hindi naman, nagkakaroon tayo ng mga bagyo sa mga ganitong panahon kahit hindi naman. Kaya mas maganda talaga na maipalaganap natin yung mga ganitong kaalaman sa ating mga kababayan nang sa gayon ay hindi lamang sila nakatuon sa isang mga dahilan o mga sinasabi nga nating mga sinasabi natin ito, dito lang sila tumitingin sa mga ganitong pagkakataon. Mas mainam na mas malawak yung kanilang kaalaman na hindi lamang iisa lang yung nagiging problema pagdating sa mga baha. Mas malawak, meron tayong climate change na ating tinutugunan sa mahaba na nga pong panahon. Sa ngayon po, Engineer Nolan, para po sa ating mga kababayan, baka may nais po kayong ibigay na mensahe para po sa kanila nang sa gayon po ay may bigyan po natin sila ng kaalaman, lalong-lalo na dito sa ating sinusulong nga po na total phase out nga po ng HCFC pagdating po ng 2030 at may bahagi po sa kanila na kung ano yung magandang o yung maidudulot na pag phase out nitong HCFC nga po dahil nga nabanggit nyo nga rin po kanina na maraming naitutulong din kahit paano tong HCFC sa mga nakalipas na taon though nagkakaroon nga rin po ng mga innovation para tuluyan na nga pong lumayo tayo sa paggamit po ng HCFC. Engineer Nolan, nasa inyo po yung pagkakataon para po sa ating mga kababayan. Ibigay nyo po ang mga gusto nyo pong ibigay po na mensahe.
2: Okay. Ang DNR po ay sinisiguro na tuluyan kaming magmamatsyag po para totally ma-phase out na natin tong HCFC sa merkado. At hindi po kami natutulog, nandiyan po ang DNR, kasama po ang Bureau of Customs, tungkol naman po yan sa importasyon o pagpasok ng mga substances dito. Nandito din, kasama din po namin sa aming grupo ang TESDA. Ito po ang nagte-training sa mga technician natin sa field para hindi sila nagpapasingaw basta-basta ng mga substances po. Yun po.
1: Ayun, maraming salamat po Engineer Nolan sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
2: Maraming salamat po.
1: At yan po ang ating naging panayam kay Engineer Nolan Francisco, ang project manager ng DNR-EMB kaugnay po sa kanilang target na pag-phase out ng paggamit ng hydrochlorofluorocarbon, so HCFC sa bansa, pagsapit po ng 2030.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naging matagumpay ang isinagawang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa. Ito ay kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore. Sa nasabing pulong, pinagtibay ng dalawang lider ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang mahalagang sektor tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng Artificial Intelligence at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at mapaigting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa kaugnay na balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapulong ang isang Singapore-based impact investor mula sa sidelines ng kanyang working visit sa Singapore. Mula Malacanang, nagbabalita si Alvin Baltazar.
3: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pagkakapagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo ay binahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impact sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, nakadaupang palad din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ang executives ng Singtel Group, kung saan natalakay ang investment expansion sa digital infrastructure at digital economy ng Pilipinas. Sa nasabing pulong, nagbigay ng commitment ang Singtel Group na palawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa Pilipinas. Testamento na rin ng nananatiling kumpiyansa ng Singtel sa Philippine market ay ang long-standing partnership nito sa Globe Telecom at ang patuloy na paglago ng NCS Philippines. Kinumpirma rin ng Singtel na ongoing na ang development ng ST Telemedia Global Data Centers nito sa Quezon City at Cavite na magpapalakas pa sa digital infrastructure ng bansa at magpapatatag pa sa posisyon ng Pilipinas bilang emerging regional data hub.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, pag-aaralan ng pamahalaan ng Pilipinas ang pulisiya nito sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng kampanya ng US government na buwagin ang nasabing tribunal. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinusuri ng Department of Foreign Affairs ang posibleng epekto ng posisyon ng Amerika. Pero bago ito, una munang kukonsultahin ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ilabas ang opisyal na posisyon ng gobyerno.
4: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
1: Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan bunsod ng oil price hike dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Tugon ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makaraang umapila ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna nang sinuspinde. Ani Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
0: Kompleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Malacanang binigyang diin na nakatuon sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi sa mga numero ng survey. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos na lumabas sa SWS survey na tumaas ang satisfaction rating ng punong ehekutibo. Mula Malacanang, nagbabalik si Alvin Baltazar.
3: Binigyan din ng Malacanang na trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasigawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon anong lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito'y bumaba man o tumaas ay iisang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang anya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa gitna ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Senado. Sa ngayon kasi ay naka-adjourn ang Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa Hulyo 27, ang araw kung saan isasagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang taon na nitong State of the Nation Address o SONA.
4: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad.
1: The Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Balitaan naman kaugnay sa impeachment, Senate Impeachment Court, iniurong sa Lunes ang pagbibigay desisyon kung ipapasabpina ba ang bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Mance Carpio. Ito'y sa gitna ng kahilingan ng prosekusyon na maidagdag ang mga nasabing dokumento bilang karagdagang ebidensya sa impeachment case ng Vice Presidente. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
5: Sa Lunes na nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court ang hiling na prosekusyon na ipasampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Mance Carpio at ilang negosyong nakaugnay sa kanila. Matapos ang naging koko sa mga senator judges kahapon, sinabi ni Presiding Officer Chris Escudero na nagkasundo ang mga senator judges na pag-aralan pang maigi ang usapin dahil hindi pa lahat ng senator judge ay nakatapos ng basahin ang memorandum na isinumite ng mga partido na isapaanyan ng mga senator judges na pag-aralan ang mga complicated issues sa dalawang motion para sa paglalabas ng sampina. Samantala, pinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kakailanganin ang boto ng simple majority ng mga senator judges para maaprubahan ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang tax at bank records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Tunggol, kung ilang senator judges ang present sa sesyon sa Lunes, majority noon o 50% plus 1 ang kakailanganin para maaprubahan o hindi ang motion ng prosekusyon. Ayon kay Tunggol, kapag ordinaryong botohan, sapat na ang majority para sa isang quorum. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
6: Pag mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
5: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, House Prosecutor maring iginiit na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para ipasampina ang bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Man Scarpio. Para sa kabuang detalye, narito si Melanie Valdos Reyes.
7: Maring iginiit ni House Prosecutor at Takbayan Party List Representative Shell Jokno na may konstitusyonal na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court sa mga bank at tax records nila VP Sara Duterte at asawang si Man Scarpio. Sa kanyang pagharap sa mga senator judges, sa gitna ng oral arguments, binigyan diin ni Jokno na dapat ibasura ng Senado ang mga pagtatangka ng depensa na ipagkait sa pagsusuri ang mga pinansyal na record ng Vice Presidente. Anya ang impeachment court ang may kapangyarihan na magpasya kung ano ang isang impeachable offense at mga dapat na iharap na ebidensya. Diin niya walang sinumang maaaring magdikta sa impeachment court kung paano gagamitin ang eksklusibong kapangyarihang ito. Ikinatuwiran din ni Jokno ang mga bank at tax records ni Duterte at kanyang asawa ay lubhang malaga upang mapatunayan ang mga aligasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Sa ilalim ng Article 2, inakusahan si Duterte ng unexplained wealth lalampas sa kanyang legal na sahod bilang opisyal ng gobyerno, hindi pagdedeklara ng maraming ari-arian sa kanyang salin at paglabag sa konstitusyon na bawal para sa mga opisyal na pumasok sa negosyo habang nasa pwesto. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
8: The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Presentasyon ng House Prosecution Panel sa mga ebidensya para sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ng defense team. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Luisa Erispe.
9: Nagsisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang article sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
10: Oh, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
9: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauubaya na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay POA, sana anya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Yeah. Nanawagan ng grupong bantay Senado sa Senate Impeachment Court na iwasang maantala ang paglilitis dahil sa mga technical na usapin. Ayon kay Professor Clive Argueles, tagapagsalita ng bantay Senado, dapat pagtuunan lamang ang mahahalagang isyung nakapaloob sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat ding tiyakin ng presiding officer na magiging malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga argumento ng prosekusyon at defense dahil ang impeachment trial ay sinusubaybayan ng mga ordinaryong mamamayan. Iginit din ng bantay Senado na hindi dapat maging paligsahan ng mga abogado ang proseso. Anila, mas mahalagang matukoy kung ang mga umano'y pahayag ng vice-presidente ay maaaring ituring na betrayal of public trust sa halip na malihis ang pagdinig sa mga teknikalidad.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, Sandigan Bayan 3rd Division Chair, personal na ininspeksyon ang bagong Quezon City Jail male dormitory kung saan nakadetine ngayon si Senador Rodante Marcoleta. Para sa Kabuang Ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
11: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Rodante Marcoleta. Ito matapos na iutos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BGMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangan medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dalo facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo munang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Iminungkahi ng isang maestrado ng Korte Suprema na mas higpitan pa ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan para matiyak na nagagastos ng tama ang mga pondo. Sa isinagawang oral argument sa mga petisyong kumikwestiyon sa unprogrammed appropriation sa mga nakalipas na taon, sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva na mainam na suriing mabuti ang mga resibo sa mga proyekto gaya ng flood control. Ito'y tulad ng mga progress billing na basihan sa paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure project at kung ilang porsyento ng tapos. Sinabi naman ni Solicitor General Darlene Berberabe na kumakatawan sa gobyerno bilang respondent sa mga petisyon na maraming batas na umiiral para tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo. Matapos ang oral arguments, inatasan naman ng kataas-taasang hukuman ang gobyerno bilang respondents na kumpletuhin ang lahat ng hinihinging dokumento sa loob ng 15 araw. Ayon kay Chief Justice Alexander Gusmundo, aaksyonan ito ng korte sa sariling timeline at tatalakayin pa rin ng Kongreso ang panukalang 2027 national budget makapagsumite man o hindi ang respondent sa mga hinihingi ng hukuman.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Nais ni Senador Kiko Pangilina na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno mula sa epekto ng El Nino. Naghahain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inaatasan ng Agriculture Committee na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ng epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spells habang dry conditions naman ang inaasahang makaapekto sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa mga agricultural product sa kabila ng naramdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na nananatiling sapat ang supply ng mga agri-product sa bansa, kabilang narito ang bigas, gulay, maging ang karne. Sa katunayan, mas bumaba pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, sinyalis na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture upang matiyak ang food security at mabantayan ang mga pamilihan mula sa pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Upper Chico River Irrigation System bunsod ng epekto ng El Nino. Dahil dito, nanawagan ng National Irrigation Authority o NIA Kalinga Irrigation Management Office sa mga magsasaka, lalo na sa downstream at tail end na bahagi ng canal irrigation, na huwag munang magtanim ng palay para hindi masayang ang gastos dahil sa kakulangan ng tubig sa sakahan. Ayon kay NIA Kalinga Division Manager Engineer Ferdinand Idamog, maaaring itanim muna ang mga pananim na hindi gaanong nangangailangan ng tubig. Samantala, pinayuhan din ang mga magsasaka na gamitin ng maayos ang solar pump o gumamit ng iba pang alternatibong pagkukunan ng tubig para masuportahan ang kanilang pagtatanim.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe Schools Summit. Layo nitong paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipatutupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
12: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos, kasi things can, in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
1: Si Education Secretary Sunny Angara.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Armed Forces of the Philippines o AFP, pinagkibit-balikat ang posibleng leadership vacuum mula sa inaasahang pagretiro ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ginawa ng AFP ang pahayag makaraang lumutang ang ilang pangamba dahil wala pang napipili si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kapalit ni Bronner. Para sa kabuang detalye, narito si J. Mark Dagala.
13: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ayon sa AFP, sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema, lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sandali, wala pang permanenteng may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Bronner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer-in-charge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matengga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Bagyang bumaba ang ipinadalang pera ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs nitong Mayo kumpara noong Abril base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, marami ang naging dahilan kung bakit bumaba ang cash remittances sa Pilipinas ng mga OFW. Ilan na anya rito ang digmaan sa Middle East, palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga salik na kinaharap ng ibang bansa na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ricafort na kahit bumaba ang remittances ng mga OFW ay patuloy pa rin naman ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kinilala rin nito ang malaking ambag ng OFW remittances sa loob ng mahabang panahon, lalo't umagapay ito upang mapataas sa upper middle income status ang bansa. Dagdag pa ni Ricafort, bagamat bahagyang humina ang buwan ng remittances, ipinakikita ng datos na patuloy pa rin matatag ang suporta ng mga OFW sa kanilang mga pamilya at nananatiling mahalagang salik ang kanilang padala para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
14: Medyo bumagal to the slowest in about a year, no? Exactly a year ago, no? May 2025, no? Kasi although nag-grow pa rin po siya, sir, 2% year on year. Steady naman po yung growth, no? Kahit naman ng panahon ng pandemic, sir, Ray, hindi naman po yan hindi naman siya basta-basta nag-decline or yung negative growth. Hindi naman po natin nakita yung contraction ng pandemic kasi parang may element of resilience that's contrary to what ng pandemic, ang dami nagsasabi, baka mag-negative growth daw, hindi naman po nangyari yun, no? O baka patuloy, resilient pa rin, no? Yung OFW remittances natin, kasi gawa nga na matagal na kasi sumasalba sa bansa natin yan.
1: Ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Patuloy ang kalituhan at tensyon sa Strait of Hormuz dahil sa pabago-bago at urong-sulong ng mga pahayag ni na United States President Donald Trump at ng pamahalaan ng Iran. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa veteranong broadcast journalist na si Michael Cohen, ibinahagi nito ang komplikadong istruktura ng gobyerno sa Tehran na kasalukuyang umano'y nasa transition.
15: Mga nasa IRGC o yung kanilang religious military side ay medyo tuwing may agreement ginagawa itong mga diplomat, hindi sumasangayon itong IRGC. So yan yung nagiging problema. And minsan may usapan sila, maayos yung usapan, nagiging yung agreement natutupad, nabubuksan na yung port, nababawasan na yung gulo, bigla lang may babanatan na naman isang bako. Sa ating mga kababayan, yung direktong apektado dyan, yung ating mga tripulante na nasa barko. Kasi sila ang number one na apektado. Tandaan natin, sa bawat, I think the figure is one in every three ships na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Isa sa bawat tatlo, yung tripulante na nasa barko na yan, magpapatakbo ng barko na yan, ay Pilipino.
1: Kay Cohen, nasa tinatawag na stage of reconstruction ng pamahalaan ng Iran na pinatatakbo ng apat na magkakaibang pangkat kaya naman mabilis ang pagbabago ng kanilang mga polisiya. Bukod dito, iniulat din niya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga barko sa naturang estratehikong daanan ng langis. Inihayag ni Cohen na nasa 20-30 barko kada araw ang sumusubok na makadaan sa Persian Gulf. Bagamat mailan na umanong nakalalabas, idiniin niya na marami pa ring mga commercial na barko ang nananatiling naipit dahil sa umiiral na krisis at naval blockade. Ang sitwasyon ito ay nagdulot na ng matinding pangamba dahil tinatayang nasa 1.7 milyong mga Pilipino na nasa loob ng rehiyon ang Persian Gulf ang direktang apektado sa ngayon.
15: I think so long as the war in Iran is not touching American shores directly, walang ginagawang terror attack halimbawa or mga direct action yung Iran laban mismo sa continental United States o Hawaii o Alaska o yung mga teritory ng US, hindi ito gaano nakaka-apekto direkta sa mga mamamayan ng Estados Unidos. At bukod dyan, dahil malapit ang midterm elections, talagang pinipilit ng mga Republican at gayon din yung mga Democrat na maging political issue ito. Kaya ng dahilan na gusto rin ni Pangulong Trump itigil na itong gera nito. Actually, naka-recover na yung presyo ng gasolina. Bumaba na ng gusto sa maraming mga lugar dito sa Estados Unidos. Kasi bumaba na rin sa merkado ang presyo ng langis. Dahil dyan, itong panimula muli ng gera ay talagang isang halimbawa na nagpapakita na meron pa rin problema sa Iran dahil yung tatlo o apat na faction ng gobyerno nila doon ay yan na nagpapagulo dito sa situation. Nakakaintindi yung ibang mga Amerikano dito sa pangyayaring ito. But it is all
1: ng tinig ng veteranong broadcast journalist na si Michael Cohen.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
16: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
17: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
16: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
18: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Philippine Carabao Center at Mariano Marcos State University magpapatuloy ang kooperasyon para sa pagpapabuti ng kalidad sa lahi ng kalabaw at gatas nito. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
19: Tapno mapay gatan pay digiti panagsukisok may nagiti panang papintas ti lahi digiti nuang diti Ilocos Norte ken panang paygat ti supply iti makan intuloy ti Mariano Marcos State University ti panang salinong iti Philippine Carabao Center iti sumarono adu 85 tawen daytagat kalpasan ang nagpinirma digiti duang institution iti memorandum of agreement tapno siguradwa na maituloy digiti panagsukisok ken digiti dingwan ken rural development diti Ilocos region gapoy iti data maipausar ti MMSU ti nakurang 4000 square meter alote kas administration building iti PCC ken 8 hektarya ama usara kas animal facility ken pagiwaywayan karagiti dingwan ti PCC ket isu ti akin responsibilidad karagiti daduman nga akem kas kumaiti panang ipatakder karagiti pasdek panang manihar karagiti pasilidad ken operasyon dagitoy malasid karagiti lote ana ipaabang ag partner pay dagiti dua nga institusyon iti panagpataod tinwang kan itigatas da bioethanol panagtagiban karagiti da dumapay nga dingwan ken panang establishar karagiti Buffalo Base Enterprises ang makatulong karagiti manalon ang maadanti na yun sa Apple ken food security para iti komunidad. Manipo dito siyudad di Batak, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Land Transportation Office na bahagi ng mga metal detectors sa mga paaralan sa bayan ng Naguilian sa La Union. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Ago.
9: Sagudayon, titarigagay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapatid karti siguridad kan panakasalaknib dagiti agtutubo. Nangiwaras, tilang Transportation Office no LTO Region 1 iti metal detectors kadigiti eskwelaan ijay nagilian La Union. Babaan da ito iti inisyatiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw kani Department of Agrarian Reform no DAR Secretary Conrado Estrella III. Ti panakaiwaras dagiti metal detectors kat indaulwan ni LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ni Chief of Administrative Division Attorney Dan Mark Reliera, kani LTO Negilian District Office Chief Evangeline Agbunag, kastamutan ni Negilian Mayor Nyeri Flores. May tunas na ito iti commitment ti LTO amang suportar karigiti programa amang salaknib karigiti estudyante, manursuro kan komunidad, manipod karigiti posible apangta, tapno agbalin anatalga digiti eskwelaan kan komunidad iti sidong ti Bagong Pilipinas. Manipod Agoo La Union, Glando Bakungan, Sarak, para ite Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Glenda mula La Union, tungo naman tayo sa Southern Tagalog. Mga benepisyaryong barangay sa Oriental Mindoro tumanggap ng financial assistance sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
20: Tumanggap ng financial assistance sa mga benepisyaryong barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng pamahalaang Pandalawigan, kabilang ang nila sa mga proyektong naisakatuparan mula sa 100,000 pesos financial assistance ay ang pagbili ng solar street lights, generator sets, printers, laptops at iba pang mga kagamitang magpapalakas paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga benepisyaryong barangay. Nilalayo ng inisyatiba na matulungan ang mga barangay na maisakatuparan ang mga proyektong tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan at mapahusay ang kalidad ng serbisyong pampubliko sa antas ng komunidad. Inaasahang mas mapapalakas ang programa ang kapasidad ng mga barangay sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo at pagpapatupad ng mga proyektong direktang maikinabang ang kanilang mga residente. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Tom, mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Cash gift distribution isinagawa ng National Commission of Senior Citizens Region 8 sa lungsod ng Borongan, higit 70 octogenarians, nonagenarians at isang centenarian na biyayaan. Si Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
21: 96 nga borongan ng octogenarians o nonagenarians ng isang centenarian ang nakabinipisyo gintumar ang cash gift distribution ng National Commission of Senior Citizens, a multi-purpose gym and government complex sa barangay Kampisawa, siyudad na naglabayang adlaw. Kinarawat ng 10 de peso sa kantidad ng cash gift ikang gobyerno nasyonal ang nasabing octogenarians o nonagenarians, kundi ng 12 hining na binipisyaryo ng magluyahan na sanglit iginduhol ining regalo dito mismo ang iratagsa nga panimalay. Samtang ang centenarian nga lula ang hilayaping nag 100-year-old ng Disyembre 2025 o garing tinalikuda kadayunan ng Pebrero 2026 ang kinarawatan niya 100,000 pesos na cash gift at dun iya duhang anak. Malinang puso ni niya cash gift distribution nga pinangunahan ng NCS Regional Office 8 at pagkikoordinasyon ng lokal nga pamunuan ay pinagyan pagburubligan si the Social Welfare and Development Office, Office for Senior Citizens Affairs and Syudad o garing Federation of Senior Citizens Association na Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, so Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Sok mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 100 abaka farmers sa bayan ng Inupakan sa Leyte nakatanggap ng ayuda mula sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Ang kabuang ulat hatid ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
22: Kapin usa ka gatos ka mga mag-uma sa abaka sa lungsod sa Inupakan, lawigan sa Leyte
2: ang nakadawat o pinansyal nga ayuda ubos sa ABACA Rehabilitation Program nga gipatuman sa Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFIDA Regional Office 8. Matag beneficiary nakadawat og tag 6,000 pesos isip suporta sa ilang panginabuyan og aron mapaligon ang rehabilitasyon sa ilang tanom nga abaka. Ang programa kabahin sa palayon nga paningkamot sa PhilFIDA 8 sa pagtabang sa mga mag-uma pinaagi sa paghatag og pinansyal nga ayuda aron mapauswag ang produksyon sa abaka og mapaligon ang industriya sa rehiyon. Mapasalamaton si Mayor Azena P. Mirambel sa PhilFIDA 8 tungod sa naso ang inisyatibo nga dako og tabang para sa mga mag-uma sa lungsod. Matod pa sa opisyal ang naso nga programa dili lamang makahatag og pinansyal nga suporta kun dili makapadasig usab sa mga mag-uma nga padayon ang pag-atiman og pagpalambo sa ilang umahan sa abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat, Jevic. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa

0: confiscate ang 27 ka kilo nga local fresh pork meat og 39 ka kilo nga chicken meat. Matod pa ni Dr. Helen Antacandong sa City Vet, subay sa DA Administrative Order Number 06 Series of 2012, ang frozen nga karne kinanglan ibutang sa 0 degrees centigrade o mas ubos pa og ibaligya lang gikan sa aprobadong freezer unit. Gipasabot sa syudad nga subling gipahinumduman ang mga meat vendors nga sundon ang hustong kalimpyo sa pagdumala, pagtago o pagkontrol sa temperature aron nga luwas ang karne. Magpadayon ang City Veterinary Office, NMIS ug ang City Health Office sa pagpahigayon sa regular inspection aron nga masiguro ang full compliance sa RA 9296. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Cabinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Romy. Mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. National Irrigation Administration Region 9 nagsagawa ng mid-year assessment para sa mga Institutional Development Program implementer sa Zamboanga Peninsula. Si Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
3: Malampusong napahigayon sa National Irrigation Administration Regional Office 909 nga gipanguluhan ni Engineer June Nathaniel Plaza, Regional Manager ang Mid-Year Assessment sa 58 ka mga Institutional Development Program o IDP implementer gikan sa Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur Irrigation Management Offices o IMOs o Zamboanga del Norte o Zambasulta Regional Sub-Offices o RSOs uban sa 22 ka mga miyembro sa Regional Core Training Staff. Ang aktibidad nagsilbing higayon sa pagsuta sa first semester accomplishments sa programa, pagpangandam sa pagkuhag dugang mga implementer nga edistino sa field o pagpaligon sa ilang kahibalo og hanas sa epektibong pagpatuman sa programa. Sa assessment, ang matag IMO o RSO mipadayag sa ilang physical o financial nga accomplishments sa IDP paggamit sa operations and maintenance subsidy, mga inisyatibo sa convergence program, kahimtang sa mga programa nga gipatuman sa NIA o mga plano pagsulbad sa mga kakulangon diya sa paggabot sa target. Gipahimugatan ni Engineer Plaza nga maila ang epektibong Institutional Development Officer o IDO dili lamang sa technical nga katakos kundi diha usab sa ligdo nga kinaiya og andang nga mosagop sa mapadayonong pagtuon. Pabiling komitido ang NIA 9 sa pagpalambo sa mga kompetente, may kalam o andam o serbisyo mga IDP implementer diya sa pagatud sa mga programa o serbisyo sa mga komunidad sa mga mag-uma sa rehiyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Lesti mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Mabilis na pagproseso ng PhilHealth Caraga sa claims, pinatitibay ang mga serbisyo sa kalusugan. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
4: Nagpadayon ang PhilHealth Regional Office Caraga sa pagpalig-on sa paghatag og epesyente og kasaligan nga benepisyo sa panglawas isip kabahin sa Universal Healthcare Program sa rehiyon. Pinaagi sa paspas nga pagproseso sa mga claims, masiguro ang hapsay nga paghatag og serbisyo ngadto sa mga kaabag nga health facilities og mga miyembro. Gikan sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 30, 2026, nakapagawas ang PhilHealth Caraga og kapin 526.84 million pesos nga bayad sa claims alang sa 42,433 ka na prosesong claims sa mga partner health facilities sa rehiyon. Kini nagpakita sa padayon nga suporta sa ahensya sa mga healthcare provider aron mapadayon ang kalidad nga serbisyo sa panglawas. Nasuta usab nga ang average turnaround time sa pagproseso sa claims sa PhilHealth Caraga anaa sa 4.85 ka adlaw lamang, mas paspas kini kumpara sa national average nga 10.76 kaadlaw. Gipasalamatan sa PhilHealth Caraga ang mga kaabag nga health facilities sa ilang padayon nga kooperasyon aron mas mapalapad ang access sa epesyente o kasaligan nga proteksyon pinansyal alang sa matag karaganon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Dayanara mula Caraga, tunguhin naman natin ang Region 10. Pagtatayo ng automatic weather station sa lungsod ng Iligan, aprubado na si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
2: Iaprubahan na sa sanggunyang panlunsod ng Iligan ang pagtukod sa automatic weather station kon AWS pinaagi sa kasabutan tali sa DOST Pag-asa ug lokal nga pangagamhanan. Sumala ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Armin Aloro, andam na ang tanang kinahanglanon alang sa proyekto ug ang pagpirma na lamang sa kasabutan ang gihuwat sa dili pasugdan ang pagtukod niini. Ipahayag ni Aloro nga dako ang ikatabang sa AWS tungod kay dili na kinahanglan mosalig pa ang Iligan sa weather data gikan sa Lagindingan. Kung matukod na kini, makakuha na usab og weather data ang Lanao del Norte ug Ozamin City gikan sa station sa Iligan. Ang resolusyon gisumite ni Committee on Disaster Risk Reduction and Management Chair Councilor Ramil M. Borong isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa dakbayan batok sa mga katalagman. Ang AWS usa ka automatikong estasyon nga mosukod sa ulan, hangin, temperatura ug uban pang kahimtang sa panahon aron makatabang sa mas sayo ug mas tukmang pagpasidaan sa publiko. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang isang maikling paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang dagling kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagkaloob ang Green Climate Fund ng $6.78 million grant upang suportahan ang Pilipinas sa pagpapatupad ng mga climate investment na magpaprotekta sa mga komunidad laban sa epekto ng climate change, magpapalakas sa clean energy transition at magsusulong ng inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa Department of Finance o DOF, ang programang Third Readiness and Preparatory Support System o RPSP3 ay naglagay sa bansa bilang kauna-unahang tumanggap ng ganitong suporta sa Asia at Pasipiko sa ilalim ng GCF2 na sumasaklaw mula 2024 hanggang 2027. Inaprubahan noong Hunyo 24, 2026 ang 60 buwang programa na layong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyektong nakaayon sa National Adaptation Plan at Climate Commitments ng Pilipinas. Bahagi ng programa ang pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, pagbuo ng pipeline ng mga proyektong pangklima at pagpapahusay ng monitoring at knowledge systems. Katuwang dito ang iba't ibang ahensya gaya ng DENR, Climate Change Commission, DA at DOST na nagpapakita ng matibay na suporta ng pamahalaan sa climate action. Samantala, sinabi ng DOF na higit pa sa pondo, ang grant ay isang mahalagang hakbang upang maisakatuparan ang mga layunin ng bansa sa klima habang inihahanda rin ang panibagong panukala na maaaring magdagdag ng hanggang 3 milyong dolyar na suporta.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang paggamit ng satellite technology upang mapahusay ang pamamahala sa agrikultura at pangisdaan at mapalakas ang food security ng ating bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layo nitong mapataas ang produksyon, mapalakas ang resiliency laban sa kalamidad at climate change at mapabilis ang pagtugon sa pang kailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay nito, magpapakalat ang DA ng nasa 1,000 tauhan sa buong bansa bago matapos ang taon para sa field validation ng mga datos mula sa satellite. Sa pakipagtulungan sa Philippine Space Agency o PhilSA, layon rin o plano rin gamitin ang satellite data sa flood mapping upang matukoy kung saan naiipon ang tubig ulan at paggamit ito sa irigasyon. Ayon sa kalihim, mahalagang mapakinabangan ng bawat patak ng tubig upang mapataas ang produksyon at mabawasan ang pag-angkat ng pagkain. Isinusulong din ang mas malawak na crop monitoring at paggamit ng teknolohiya sa pagtukoy ng peste, sakit ng pananim at kondisyon ng lupa at tubig kabilang ang Laguna de Bay. Pinag-aaralan din ang satellite-based fishing grounds mapping para matulungan ang maliliit na mangingisda, gayon din ang paggamit ng satellite data sa mas mabilis na agricultural insurance claims. Sa kabuuan, bahagi ito ng pagtutulak ng DA sa precision agriculture kung saan ang mga desisyon sa sektor ay nakabatay sa mas tumpak at makabagong datos.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Samantala, tumaas ng hanggang 50% ang dami ng interbank fund transfer transactions matapos alisin o bawasan ng mga bangko at e-wallet sa bansa ang bayarin sa InstaPay at PesoNet. Yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, mula sa karaniwang 10% ay umabot na sa 50% ang itinaas ng volume ng transaksyon batay sa ulat ng mga bangko. Aniya, bahagi ito ng hakbang upang mas maraming Pilipino, lalo na ang mga wala pa sa formal na sistemang pinansyal, ang mahikayat na gumamit ng digital financial services. Napansin din ang pagdami ng first-time users na nagbubukas ng account online, indikasyon na nababawasan ang hadlang dulot ng mataas na bayarin. Dagdag ng BSP, patuloy nitong isinusulong ang pagpapalawak ng digital payments na target umabot sa 70% ng kabuuang transaksyon sa bansa pagsapit ng taong 2028. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 13.18 trillion pesos ang halaga ng digital transaction sa pamagitan ng InstaPay at PesoNet sa unang limang buwan ng 2026 na nagpapakita ng patuloy na paglakas ng paggamit ng digital channels sa bansa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Samantala, tumaas ang bilang ng mga pasahero ng budget airline na Cebu Pacific sa unang 6 na buwan ng 2026 sa kabila ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa kumpanya, umabot sa 14.5 million passengers. Ang kanilang naihatid mula Enero hanggang Hunyo, mas mataas ng 4.3% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaki ang ambag ng domestic flights na may 10.9 million passengers, habang 3.6 million passengers naman ang mula sa international routes. Lumaki rin ang kabuuang seat capacity ng airline ng halos 10% sa 17.9 million seats na may average seat load factor na 81.2%, palatandaan ng maayos sa pagpuno ng kanilang mga biyahe. Para naman sa buwan ng Hunyo, umabot sa 2.3 million passengers. Ang kanilang naisakay, bahagyang mas mataas kumpara noong nakaraang taon kahit bumaba ang international passenger traffic. Ayon naman sa pamunuan ng Cebu Pacific, nananatiling matatag ang demand sa domestic travel at inaasahang mas gaganda pa ang performance ng airline sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa pagluwag ng presyo ng krudo at pagbuti ng kumpiyansa ng mga biyahero.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 16, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 65 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 84 centavos naman ang Singaporean dollar habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 11 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 83 pesos and 50 centavos habang ang euro ay katumbas ng 70 pesos and 69 centavos. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 92 centavos habang nasa 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian Rial.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Target ni Filipina tennis star Alex Ayala ang makapag-uwi ng gintong medalya habang umaasang muling makapag-representa sa Pilipinas sa 20th edisyon ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Setyembre. Ang world number 28 na si Ayala at ay unang sasabak sa Asian o unang sumabak sa Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China, kung saan nakuha siya ng 2 bronze sa women's singles at mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. Sa isang press conference, sinabi ni Ayala na malaking karangalan ang magsuot ng kulay ng Pilipinas at nagbibigay ng dagdag na inspirasyon ang pakikipaglaban kasama ang kapwa-atletang Pinoy. Gayunpaman, nakabinbin pa ang kanyang paglahok dahil nagtatapat ang tennis event ng Asian Games mula Setyembre 27 hanggang Oktubre o Oktubre 3 at ang WTA 1000 China Open sa Beijing mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 11. Hindi pa inanunsyo ni Yala kung alin ang uunahin, ngunit malinaw niyang sinabi na ang makapagbigay ng Asian Games gold para sa bansa ay isa sa pinakamalaking mithiin ng kanyang karera. Umuwi si Yala noong Linggo sa gitna ng mainit na pagsalubong matapos ang makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon kung saan naging kauna-una ang Pilipinong umabot sa round of 16 ng isang Grand Slam singles tournament bago siya napatigil ni Jasmine Paolini ng Italy.
0: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Umabante sa 2-0 record ang Phoenix Fuel Masters sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos ang masikip na 98-97 panalo laban sa Meralco Bolts sa larong ginanap sa Araneta Coliseum. Si Kenneth Tuffen ang nagbigay ng final push para sa Fuel Masters na ipasok ang dalawang clutch free throws sa huling 13 segundo para ibigay ang kalamangan. Sa huling opensa ng Meralco, napilitang magmintis si CJ Cancino matapos higpitan ng Phoenix ang depensa. Nagtala si Tuffen ng 17 puntos habang umarangkada si Robert Johnson III ng 26 na puntos at 6 na rebounds. Nagambag si Richie Rivero ng 20 puntos, 6 na rebounds at 5 assists. Mabigat ang naging laban para sa Phoenix na nahirapan sa Meralco kahit wala itong import. Nakuha ng Bolts ang 97-94 na bante sa huling minuto matapos ang split ni Brandon Bates sa free throw. Halos makuha na nila ang panalo ng magmintis din sa free throws si Tuffen at Johnson sa sumunod na plays. Pero nang nagmintis si Chris Newsom, napilitan siyang mag-foul kay Tuffen na kumonekta sa parehong free throws para sa final lead ng Phoenix. Nanguna naman si Cancino para sa Meralco sa 18 puntos, sinundan ni Alain Maliksi na may 16. Si Bates nagbigay na 14 puntos at 15 rebounds. Tumira lamang ng 38.5% mula sa field ang Meralco at hindi napakinabangan ang 25 of 35 free throw shooting ng Phoenix.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Kinobra ng Gilas Pilipinas Boys ang kampeonato ng Stop 3 ng 2026 FIBA 3-on-3 Nations League Asia 2 Conference matapos talunin ang Japan 19-14 Miyerkules ng gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Sa panalong ito, umakyat ang Pilipinas sa tie sa unang pwesto ng overall standings kasama ang Belarus, kapwa may 240 points matapos ang tatlong stops. Ang New Zealand ang nasa ikatlong pwesto habang Japan ang ikaapat. Pinangunahan ni na Cabs Cabunilas, Koji Bonaflor at Earl Medina ang Gilas sa finals, nagtayo ng 18-10 na kalamangan bago tuluyang sinelyoan ang 5 puntos na panalo. Tumapos si Cabunilas na may 7 puntos, 6 kay Bonaflor at 5 kay Medina, kabilang ang dalawang long-range baskets. Winalis ng Gilas Boys ang lahat ng laro sa Stop 3. Binuksan nila ang kampanya sa 21-16 panalo kontra New Zealand bago dinomina ang Singapore 22-14 para makapasok sa finals. Nagpakawala si Cabunilas ng 11 puntos kontra New Zealand at 10 puntos laban sa Singapore habang sina Juniel, De La Rama at Medina ay may tig-6 na puntos kontra Singapore. Magpapahinga ang torneo ng isang araw bago ang Stop 4 sa Biyernes kung saan makakatapat ng Gilas Boys ang New Zealand at host Malaysia sa pool stage.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kinapos ang Alas Pilipinas Men sa kanilang unang laro sa 2026 CV Cup matapos bumagsak sa Cambodia, 23 to 25, 30 to 28, 20 to 25, 25 to 22, at 8 to 15 sa Pool A match Miyerkules sa Kandon City Arena. Ito ang kauna-unahang panalo ng Cambodia sa kasaysayan ng torneo. Nagpakitang gila si Jude Garcia na may 20 puntos, sumuporta sa pambato ng national team na si Joshua Magalaman na nagtala ng 21 puntos. Ngunit hindi na nagawa ng Nationals na maituloy ang momentum sa ikalimang set kahit naipuwersa nila ang decider matapos ang matinding 25-22 finish sa fourth set. Naiwasan ng Pilipinas ang 0-2 hole nang maagaw ang extended set 2, 30-28. Umabot sila sa 24-21 lead ngunit naubos ito matapos ang rally ng Cambodia na umabot pa sa set point sa 24-25. Sa huli, sina Garcia at Lloyd Yosafat ang nagbigay ng finishing blows, isang off-the-block hit at isang kill block para itabla ang laban sa 1-all. Sa unang set, nagpakita ng tapang ang alas ngunit bumigay sa dulo 23-25. Nagambag si Ramirez na o si Louis Ramirez ng 17 puntos habang nanguna para sa Cambodia si Vorn Viesna na may 33 puntos. Bumagsak ang Pilipinas sa 0-1 kartada at susunod na haharapin ang Indonesia sa Biyernes. Cambodia naman ang unang makatapat ng Indonesia sa Webes.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At yan ang pinakahuling o pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kaalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
0: At yan ang Pilipinas Ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
8: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer, Ms. Drizzle Nanyong. At sa ating master control, si Milo Junela, sa Warcast si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, gayon din po sa inyong mga browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Pero syempre hindi yung magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Masusundan at mapapakinggan nyo po ang mga programa natin 24 hours a day sa pamamagitan ng ating live audio streaming. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone, ang ating PBS e-box radio receiver app. Ayan. So kahit saan kayo, basta meron kayong cellphone, meron kayong data, may internet, masusubaybayan po ninyo ang mga programa sa Radio Pilipinas World Service. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Marami tayong pag-uusapan ngayong araw ito as usual. At ito'y unang-una, tatalakayin natin dito ano po yung latest na figures mula sa ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na yung kanilang mga OFW remittances. Ano, kasi pumalo na po sa $2.7 billion. At $2.7 billion nitong buwan ng Mayo, nitong nakaraang buwan ng Mayo, ang OFW remittances natin mula sa ating mga overseas Filipino workers. Gaano kahalaga ito sa nararanasan natin ngayon na financial challenges dahil po sa mga geopolitical conflicts na nangyayari sa labas ng ating bansa. Ano, maging sa inflation natin dito sa loob ng bansa at iba pang mga hamong pinansyal na kinakaharap po ng ating ekonomiya. Okay. Pero pag-uusapan din ho natin, alam nyo ba na may mga figures na lumabas na ang hindi lang OFW remittances ang nagiging source ngayon ng foreign currencies ng bansa. Ba, nagpapakita rin po ng sigla at mukhang itong mga nakalipas na taon mas mataas pa ang foreign currencies na pumasok. Pero hindi lang OFWs kundi yung tinatawag na BPO. Yan, yung business process outsourcing natin. Na this one time na na-overtaken niya ang ating mga OFW remittances bilang isa sa may tuturing na growth engine, property demand. Yan. So titingnan natin ang contrast na ito sa pagitan ng OFW remittances at yung mga BPO foreign remittances na nanggagaling naman sa BPO pagdating sa growth engine ng property demand. So para pag-usapan natin yan later on, so tabayan nyo, mamaya makakausap din natin ang ating broadcast journalist, veteran broadcast journalist all the way from New York, USA. Muli nating makakasama sa ating programa si Mr. Michael Cohen. Ayan. So kasi makakausapin naman natin sa kamusta sa US, lalong-lalo na patuloy ang pinaigting na kampanya ulit ng Estados Unidos laban dito sa Iran. Okay, at nakaka-apekto ba ito sa pressure rin ng kanilang produktong petrolyo sa Estados Unidos? At ano ba ang pulso dito ni Mr. Michael Cohen, lalo na sa ating mga kapwa OFW, kapwa Filipino living and working abroad, especially in USA, especially sa New York. So alamin po natin lahat yan sa ating kabuuan ng programa ngayong araw na ito. Pero sa putong ito, nasa linya na po natin sa ng komunikasyon ang ating RCBC Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na tayo.
9: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
8: Thank you, Sir Mike, again for indulging our program. Batay po sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $2.71 billion ang remittances mula sa ating mga OFWs mula noong Mayo. So, ito pong 2.71 billion pesos nung month of May, Sir Mike, is this higher or lower compared to other periods ng kung pag-uusapan natin ay OFW remittances?
9: Yung volume po, Sir Ray, medyo bumagal to the slowest in about a year, no? Mm-hmm. Exactly a year ago, no? May 2025, no? Kasi although nag-grow pa rin po siya, Sir Ray, 2% year on year. Steady naman po yung growth, no? pa ano eh, kahit naman ng panahon ng pandemic, Sir Ray, hindi naman po yan nag, hindi naman siya basta-basta nag-decline or nag kumbaga yung negative growth. Hindi naman po nakita, hindi naman po natin nakita yung contraction ng pandemic kasi parang may element of resilience eh, that's contrary to what nung pandemic eh, ang dami nagsasabi baka mag-negative growth daw, hindi naman po nangyari yun, no. O baka patuloy resilient pa rin, no, yung OFW remittances natin kasi gawa nga na matagal na kasi sumasalba sa bansa natin yan for many years and even decades, no, saving grace yan ang bansa natin and that's about $40 billion per year. Tapos, ano yan, we're the fourth largest in the world sa remittances.
8: Okay, all right.
9: India, Mexico, and China. Kaya, ayun, ayun yung, kaya nga po ano eh, yung ambag ng remittances na yan. Kasi from abroad yan nakita ng mga kababayan natin, inuwi dito, no? Ayun yun, kaya nga tayo nakagraduate to upper middle income country status dahil po, isa po yan ang, sa kadahilanan, no?
8: Mm-hmm.
9: Eh, kasi, alam mo, parang yun ang yung resiliency ng mga Pilipino. So, may paraan sila. So, makaanap silang hanap buhay, whether dito or abroad, gagawin nila yun, no?
8: Alright.
9: So, talagang, at least, pat na natili pa rin naman yung growth, pero usually, ang range naman yun, Sir Ray, 2-3% eh. So, bakit po medyo, well, we have to look at other things. Bakit, yung mga dollar earner, nakinabang po sila kasi malapit po sa record na yung dollar peso, 61.60 levels, no? Mm-hmm. Kaya, umakit na po yung dollar ng mga 7% magmula ng gera for more than 4 months. Kaya, dagdag, yan, yung pag nagpapapalit yung mga kababayan natin, mas marami. Kaya nga, parang, gawa nga na malaki yung palitan. Even for the past, for more than 4 years, Sir Ray, mula nung Russia-Ukraine war.
8: Mm-hmm.
9: That started February 2022. 51 lang po yung palitan noon. So, may 10 piso na po yung nadagdag. That's more than 20% na dagdag pag nagpapalit sila. Yeah, true. It's better than, ano, better than purely peso sila. No? Mas malaki yung dagdag na napapalit nila. Kaya, yun po yung isa sa mga kadahilanan din, Sir Ray, na medyo yung growth nag-single digit siya na 2-3% kasi
8: pero yung, nag-offset sa Mike, yung... Sir Mike, sorry to butt in, pero yung single digit na yan, may kinalaman ba dyan yung global economic situation ngayon, yung conflict, or it can be attributed to something else?
9: Nandun din po yun, Sir Ray. Dahil, ano eh, syempre, nagkaroon ng disruption early this year, yung kasagsagan ng gera, di ba? Syempre, nabawasan din yung kabuhayan sa Middle East. Yung turismo doon, yung pagkalatang ano yung business and economic environment sa Middle East kasi nung nagigera yung kasagsagan ng gera eh yung Iran, di ba, nung nagretaliate siya sa US at sa Israel pati yung mga kapitbahay niya mga Middle Eastern countries sa damay eh. And for a time may mga na-stranded pa mga turista doon, meron din mga na-stranded na OFW pati po yung deployment na delay. Kaya bumagal po talaga, Sir Ray, yung growth. Yung deployment, yes, medyo nabawasan. Although nag-normalize sa ano na rin, back, may normalcy na rin recently.
8: Pero
9: no?
8: Can we see it pick up? Kasi Mayo pa naman to, no? Sir Mike, itong figure na to. Can we see it pick up on June and July? Kasi of course, yung June kasi start ng pasukan sa mga eskwelahan. Alam naman natin, marami tayong mga OFWs na pinag-aaral dito sa Pilipinas and that requires, of course, financial assistance from the OFWs through remittances. Can we see increase o pagtaas itong buwan ng June or July?
9: True, Sir Ray, kasi yung nag-peak yan, Christmas, di ba? Tapos ang tawid yung bagong taon, medyo, ano muna yan, may lean months, kumbaga. O ngayon, mag-pick up na naman kasi actually, yung April-May, meron na rin seasonal increase na remittances dyan, yung pag-Holy Week kasi isa sa pinakamalaking, actually, that's the biggest holiday after the Christmas holidays eh.
8: Mm-hmm.
9: So, nagbabiyahe yung mga kababayan natin, marami rin umuwi sa probinsya, marami rin nagbabalik bayan to spend the holidays here during the Holy Week, yung mga piyesta. Tapos, and true, yes, pagka yung new school year, compulsory yan. No? Lalo na pag lumabas na yung June na data kasi may pala po yung latest natin. Karamihan naman na yung sa government school nagsimula June 8 yung bagong school year. Pero yung ibang private school, syempre yun yung mga may tuition eh. Sa government school, Siyempre, may gastusin din naman, no? Pero yung mga school-related opening, mga uniforme, mga school supply, mga bag, etc., sapatos. So, mm-hmm. Yung ano naman, sa private school, yung tuition na yun, malaking bayaran yun. Yung mga nagpaparal sa private school, karamihan doon nagsimula pa lang. Meron na mga ilang, meron na rin nagsimula sa June, pero marami pa rin yung nagta-transition mm-hmm. na July, August, yung dating pinanggalingan. Meron pa rin pong ganun. Kaya yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase, sir. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Mm-hmm. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon, pagka yung next semester na, mga around November, no? Mm-hmm. Tapos, syempre, yung Kapaskuhan na yun, yung pagdating na ng Disyembre, kasi talagang marami talagang padala pagka, ano eh, for Christmas-related spending, eh. Ayun po talaga yung seasonal peak, kahit nga yung record high na nakita natin. Itong Disyembre lang po yun, itong December. No? Right. Kahit may challenges sa, well, nakita naman natin last year, yung higher tariffs si Trump. Tapos, yung ngayon, gera naman ngayon, di ba, na early this year, yung war on Iran and Middle East, yung parehong factors na yon last year and this year, nagpabagal yun ng world economy.
8: Alright.
9: So, pero, medyo nagpabagal din yun ng remittances po. Okay.
8: So, pero, wala bang factor dito yung exchange rate ng peso to the US dollar? Kasi, malakas na malakas ang palitan ng dollar laban sa US ngayon. I think kagahapon nag-close tayo ng 61 pesos to 60 plus against 1 US dollar. Hindi ba dapat nakikita ito ng mga OFWs natin? Kasi dito tuwa-tuwa itong mga OFWs natin kapag malakas ang palitan ng piso at mahina ang dollar.
9: True, sir. Medyo factor din po yun. Kasi kung halimbawa, yung they're paying the same amount in pesos. Although, syempre, may inflationary impact din po yun, Sir Ray. Diba? In recent years, no? may kapalit yun. Eh. Maring tumaas nga yung palitan ng dollar tsaka peso, may pagtaas din sa presyo ng bilihin pag lagi import po tayo. Diba? Yung mga, kumbaga, pero at least, better off pa rin yung mga kumikita ng dollars at saka yung mga may dollars, so, OFWs, exporters, BPOs, foreign tourists, foreign investors, better off pa rin sila, no? In the sense na, kumbaga, they need to send, kumbaga, to pay for a similar amount in pesos. Maybe the same or maybe a little higher. Dahil lumakas po yung dolyar over the years. Mm-hmm. No? Kahit this year lang, 7% na po, sir. Wala lang noong February 28. Hawig naman po yan doon sa performance ng currencies dito sa Asia. Di naman tayo nag-iisa doon. Magkakahawig po tayo, no? Yung Indonesia, yung iba ASEAN countries, no? So, dagdag agad na 7% pag nagpapalit sila ngayon, no? Compared lang ng February 28. Tapos, for the past more than four years, dati 51 lang yan. No? Ngayon, 61.60 yung exchange rate, no? Umigit 10 piso. Bibiri niya si Ray, yung dati, 4 years ago, yung nagpapadala ng, example, $1,000. 51,000 pesos lang po yun. Padala silang $1,000 ngayon. Yung dating 51,000, dadagdag na may 10,000. It's already 61,600 pesos. Pero syempre, yung realidad doon, pag gumastos din naman sila dito, napapalit na yun, tumaas din yung mga presyo ng bilhin. Yan lang po yung mag-offset on. But they're better off pa rin kaysa naman purely pesos yung kinikita nila. Kaya kung hindi naman masyado tumaas yung presyo ng mga gastusin ng mga pamilya dito, dependent sila, loved one sila, yun din po yung ano, kaya medyo yung growth nag-slow down kasi mas malakas yung dolyar. Mas konting dolyar yung kailangan padala to pay for the same amount, maybe similar amount in pesos compared to recent years. No? Okay. Kaya, at saka, isa pala isipan din, Sir Ray, syempre, hindi sila, kung pwede namang yung mga may, o yung OFW, kahit yung mga pamilya nila, kung di naman kailangan pa masyado yung gastusin. I'm sure, merong iba, kailangan na kailangan. Pero, pagka, hinaghihintay din sila na kung magpipick yun, doon nila ta-timing yan. Pagka medyo peak na. No? Ayun ngayon naman, malapit sa peak, so pwede lang timing yan. No? Kasi right. Nagpa-fluctuate naman yan. Like last month, nag-fluctuate yan. Those 60 levels, eh, nag-60-20. Eh. Right. So, ito yung perfect time na medyo maganda sila magpapalit. Okay. Mataas po yung makuha nila.
8: Pero ito, Sir Mike, ito, matagal ko nang gustong tanungin sa iyo to, pero kasi very technical ito para sa akin eh. I know you can answer this very, very broadly. Anong epekto anong epekto ng OFW remittances and sa paghina ng piso laban sa US dollars plus the inflation na nakikita natin ngayon sa mga government bonds and treasury bonds na ino-offer ng government sa market. Kamusta po ang ano ang treasury bonds at government bonds natin sa harap ng financial situation na kinakaharap natin ngayon, hindi lang sa bansa kundi sa labas ng bansa?
9: Ayon si Ray, medyo ano yan. Ito yung ibang side ng story rin, no? Pag mataas yung dolyar, siyempre yung mga dollar loans ng bansa natin, whether sa gobyerno yan, sa bansa natin, or sa private sector, mas nagiging mahal po yung pag-service natin. O, iba yung dollar loan, parang sa analogy natin kanina, kung nakikinabang yung dollar earner, kabaliktaran doon sa mga may utang ng dollar at ibang foreign currency. Like, yung utang, alimbawa, yung utang na $1 million ngayon, pagka isi-service yan, kahit, lalo na pag nagmamature na yung mga luma na dollar debt. Siyempre, pambayad dyan, pesos eh. Kung ang kinikita ng pamahalaan, yung buwis, pesos, o may dollar loan siya nung mga dati pa, alimbawa, magmamature ngayon, so mas malaki po yung babayaran nila, sir. Alam mo, yung $1 million ngayon. O pagbabayad yung magmamature na utang na $1 million, ano na siya ngayon? 61.6 million pesos ang kailangan. Samantalang 4 years ago, ang kailangan lang pambayaran, noong 51 siya, noong bago mag-Russia Ukraine War, 51 million. So dagdag siya ng, kada $1 million, dagdag siya ng may 10 million pesos. So dahil that's 20% more. Ayun po yung, that's the other side of the story, Sir Ray. Yung mga may utang sa dollar. Halimbawa, parang yung bansa natin, kasi kasama rin po yung pamahalaan. Pagka meron tayong mga importation, kasi we're a net importing country, in-import natin halos lahat na langis. No? At iba pa pong produkto, mga sasakyan, heavy equipment, mga wheat, yung mga wala tayo dito, pati nga yung ibang consumer goods. O ganun din po yung palitan, Sir Ray. Over the past 4 years, we need to pay 20% more. Kasi alam mo, babayarin natin doon sa import bill. Dati palitan 51 lang, ngayon 61 na. So we need to pay yung dating $1,000 na binibili natin, example. O dati 51,000 pesos lang yung ilalabas na pesos, no? Ngayon 61,600 may git na. So nadagdagan ng gismil may get 10,000. That's 20%. And ito lang, Sir Ray, mula lang nung gera pumutok, nagsimula yung gera nung nagsimula yan February 28. Wala pa mang 5 buwan yan, no? Parang 4 at 3 buwan pa lang po. Yung babayarin natin nun, alam mo, dati 57.60 po yung palitan eh. No? Ngayon 61.60, di umakit siya ng ano, umakit siya ng 4 na piso. No? So that's 7%. So yung dati, yung in-import natin nung bagong mag-gera, February 27, kasi February 28 yung gera, every $1,000 noon, dati 57,600 lang yung pesos na kailangan natin. Ngayon, ang kakailanganin, 61,600 pesos may git na. Okay. So, nadagdagan ng may git 4,000. So, that's 7% more. Pag okay, mag-aangkat tayo from a, palitan pala po ng pera yun, sir. Kaya, yun po, may impact sa inflation yun. Kasi yes, yung mga in-import natin, yung mga langis, we need to pay more. Wala pa po yung cost at yung presyo ng mismong produkto. Produkto itself, palita pa lang po ng pera at nasa similar na sitwasyon po tayo compared to the other Asian countries dahil umakit po talaga yung dollar. Hindi lang naman dito, karamihan sa Asian countries.
8: And matanong ko lang, Sir Mike, how are we performing compared to other Southeast Asian countries? Like say, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, kasama na natin pati Cambodia. How are we performing compared to them?
9: Medyo, hindi naman po pare-pareho talaga sa lahat. No? Yung ibang ASEAN at Asian countries, hawig sa atin. No? At alam mo, year to date, no? Well, halos lahat ng major ASEAN currencies naman eh, na apektuhan eh. Nasa similar situation tayo. Yan, yung Indonesia. Tapos umakit din kasi yung dollar against the Thai baht, 1-year high. Against the Malaysian ringgit, 7-month highs yung dollar. No? Oh, pero yung extent, medyo siguro yung mga kahawig natin palagi sa Asia. Hindi lang po kasi yan, Asia yan. Yung Indonesia, yung India, minsan yung Thailand din po, no? Sumasama sa ranking, yung South Korea. No? Lalo na since the start of the war. Kasi po yung ibang countries dito sa ASEAN. Ang pagkakaiba po kasi nating, Sir Ray, yung iba po, actually karamihan naman ng kapitbahay natin sa ASEAN, net exporting country. Malakas sila mag-export. Marami silang kita sa dollars. So, diba, yung mga Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, kahit yung ibang Indochina countries, no? Pero malakas sila mag-export eh. Ang dami nilang kita in dollars. Kahit nga po yung Taiwan, ganyan, yung medyo malalapit sa atin. Yung po yung sitwasyon nila. Well, mas maraming papasok yung, kasi ang dami nilang in-export na maraming produkto, electronics, consumer, mga sasakyan, consumer goods, etc. Tayo, we're a net importing country. Nag-import tayo, so mas marami tayong babay, meron tayong mga babayarin na kailangan bayaran in dollars, sila kumikita in dollars. Kaya yung iba po, hindi po masyado umakyat yung dollars sa kanila kasi natatapatan nila ng inflow. Masaya nga yung net exporting country na mahina yung currency nila eh. Kasi mas competitive sila. Tingnan niyo po yung Japan, sir. Mas better off yung ekonomiya nila na mas mahina yung yen kasi lalong nag-umuusbong yung export business nila, yung export sector. Mga sasakyan na binibenta nila sa buong mundo, mas abot kaya ng mga mamimili sa buong mundo. Okay. Alam ba, yung mga nagtuturismo sa kanila, mas abot kaya, lalo lumalago yung turismo nila. Okay. Kaya mga weak currency is not bad in itself. Yung mga net exporting country, yung mga kumikita na marami sa turismo, kumikita more in dollars, kasi mas nagiging price competitive sila, mas abot kaya yung mga produkto nila, mas abot kaya magturista sa kanila, at mas nagiging mura, dumadami yung demand, at lalong lumalago yung ekonomiya nila. Tayo naman, kasi ang we're a net importing country, ang concern po natin, Sir Ray, parang yun din po yung concern ng monetary authorities. Pag tumataas po kasi yung dolyar, yun, ini-stabilize naman po. No? May smoothening activities, may intervention kung kailangan. Kasi po, ang impact po niya sa inflation, yung kailangan stable yung exchange rate para stable din po yung inflation kasi yun po yung mandato ng central bank, price stability or stable inflation. Yun po yung mandato, gagawin po nila lahat to fulfill and to really fulfill that mandate, no? Kasi yun po yung kakaiba sa atin, no? Although hindi naman po, meron din naman po sector na kumikita ng dollars dito. Yan yung mga OFW natin, sila yung nakikinabang, mga BPOs, yung mga nasa foreign tourism business, yung mga foreign investors, mas malaki po yung palitan nila. Mas, sila po yung dumadami yung kita nila pag yung kumita sila from abroad, whether from exports yun, yung kinita ng OFWs natin, kinita ng BPO. Pag pinapalit po dito, mas malaki po yung pesos. Hawig po doon sa mga net exporting countries. So yung export sector, yung dollar earners, sila po yung nakikinabang. Yung mga nag-i-import, ayun po yung kasi syempre inflationary, tumataas po yung
8: pero Sir Mike,
9: magiging mahal.
8: Sir Mike, nabanggit mo kanina isa sa mga nakikinabang dito sa exchange rate na ito between the US, the Philippine peso and the US dollar is the BPO industry. May lumabas kasi na figures na itong Philippine outsourcing industry natin na overtaken na itong remittances mula sa ating mga OFWs bilang pinakamalaking foreign exchange earning sector. Ito raw ay shift na nagre-reshape ng property market at nagre-redirect ng mga bilyong-bilyong piso sa investment. Kasi para lumalabas dito, itong BPO na overtaken yung OFW remittances bilang pinakamalaking growth engine drive property demand. So anong reaction nyo dito? Nakita nyo rin ba ito, Sir Mike?
9: O Sir Ray, kasi tama po yun, na-overtake ka. No? Kasi ano rin po, may resilient din yung BPO. Kaya nga po, lumalago yung... Bilhin nyo, Sir Ray, isa yan sa nakaambag din bakit naging upper middle income country status tayo. Although it's long overdue, almost 40 years in the making yan, pero parang estudyante yung bansa natin at finally, nakagraduate na doon. Natagalan lang, pero nakatulong din yan, Sir Ray. Bilhin nyo, whether we like it or not, ayun po yung realidad. Although it's not... we need to also... Yun naman, sabi naman ng World Bank, siya yung nag-grado nun eh. Siya yung nagbigay ng pagtaas na status ng bansa natin to upper middle income country status. It doesn't say everything, no? Kumbaga, yung inflation, nandun pa rin. Yung kahirapan, nandun pa rin. Yung inequality, between the gap between the rich and the poor, nandun. Pero nonetheless, lumago yung buong bansa natin. Yung distribution na lang siguro po yung ano. Pero the thing is, Sir Ray, we need to really acknowledge also, isa rin yan nagpaambag. Long overdue, long delayed, pero maybe 2 million BPO employees, workers, 2 million. Eh, samantalang more than 20 years ago, 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang po yan, sir. From 100,000 employees to 2 million. At hindi na sila kailangan mag-abroad. Dito na lang. Mm-hmm. Nandito na yung mga BPO. Eh. Mm-hmm. Tapos, yung kinikita niya, tama yung sabi niyo, sir, mortgage $40 billion.
10: Mm-hmm.
9: At this year, mga around $42 billion.
10: Mm-hmm.
9: Nagpas na siya doon sa OFW remittances na $40 million. Mm-hmm. World Bank data po din yan eh. Consistent naman. May BSP data, may World Bank data. Consistent. Pag pinagsama-sama lahat, mga $40 billion. Daga, mm-hmm. fourth largest tayo. So, nandun yung resilience kasi, Sir Ray, bakit sila nag-outsource dito? Kasi mas mura mm-hmm. sa Pilipinas.
10: Mm-hmm.
9: No? At ano yan? Counterintuitive. Hindi naman counterintuitive, but mas ano yun eh. Contrarian.
10: Mm-hmm.
9: Kailan humihina yung world economy? Diba nun, case in point, Sir Ray, dun, pagka nun US recession 2007 to 2009 and yung global financial crisis sa mga panahon na yon, may problema sa US at sa world economy. Kailangan nila mag-cost cut. Lalong umusbong yung BPO natin. Doon nag-accelerate yung growth. Mm-hmm. Kaya nga yung pinanggalingan, 100,000 employees lang 2004. Ngayon, 2 million. Kasi para makasurvive sila, or at least maging profitable, no, to weather the yung mga crisis periods in the past, eh, nag-outsource sila, nagko-cost cut sila. So, dinadala nila yung mga trabaho dito.
10: Alright.
9: Kasi it only cost them like 20 cents to the dollar. At ngayon, umuusbong pa po yung mga probinsya kasi mas mura po yung upa, cost of living, yung mga outside Metro Manila. O punta ka sa, kaya nga nagbo-boom yung Iloilo, Bacolod. Yung growth ng Iloilo, Bacolod, double the national average.
10: Okay.
9: In recent years, 10% yung growth ng dalawang yan. No? Maybe previous 2 to 3 years, 10%. Samantalang yung national average, mga 5-6%. No? Right. Ano, kasi dahil mas lalo nakakatipid doon, mas panalo. At yung mga trabaho, hindi na kailangan makapagsiksikan sa mga lungsod.
10: Yes,
9: doon na. Kaya yung okay, ano po yan, Sir Ray? Pero syempre, may AI. Parang balansin natin lahat. Kasi napaka-optimistic ng target ng association din. Maybe 2 to 3 years ago na 59 billion yung target by 2028. So, nag-reality check lang. Kinalibrate lang. Kumbaga, ano? Pero nag-grow pa rin, Sir Ray.
10: Yes, okay. Right.
9: This year, 42 billion. Last year, 40 billion. Nag-grow pa rin.
10: Alright. Pero
9: in the coming years.
10: Okay. Pero Sir Mike, itong nangyayari ngayon, patuloy na nangyayari sa Middle East. Eh kasi nga itong Strait of Hormuz para pundidong ilaw ano, bukas sara. Ngayon mukhang sinabi ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz, pero sinasabi ng US hindi sarado ang Strait of Hormuz. Sinasabi ni US Donald Trump, pagpapataw ako ng ano ng toll. Tapos nagbago na naman ang isip, sabi, ay hindi na toll. Ano na lang, mga bilateral agreements, parang investments na lang for the US. Yun ang gagawin nilang pinaka-toll, hindi na raw toll. Pero far beyond that, ano ang nakikita mo ngayong epekto dito sa atin, sa ekonomiya natin, kapag nagpatuloy pa rin itong ganitong klase ng sitwasyon sa Middle East? And of course, itong nakikita mo ring epekto, ano, sa OFW remittances, ano ang maire-recommend mo dapat gawin ng gobyerno to lessen the impact?
9: Well, una, Sir Ray, kasi the country imports almost all of its oil, petroleum fuel requirements, given LPG, diesel, jet fuel. Imported po halos lahat yan. At karamihan galing po kasi sa Middle East. No? Lalo na dito in this part of the world, sa Asia. Kasi yung dumadaan sa Strait of Hormuz, that's 20% of all of the world's oil and about more than 20% ng lahat ng liquefied natural gas. So, well, syempre, short-term solution, we need to diversify further our sources. No? Hindi tayo masyado dependent sa Middle East. Kaya alam naman natin yung vulnerability. So, yan, yung mga mas malalapit sa atin sa Asia-Pacific. No? Yan, tulad yan, di ba? Yung may working visit po sa Singapore. No? Maraming refineries doon. Pwede rin bumili doon. No? At, alam mo, yung mga bansa na maraming inventory, maraming refineries, pwede na dito sa Asia, pwede natin sila pagbilan. No? Tapos, yun nga, yung, di ba, may mga state visits sa Canada, no? Marami silang langis doon, marami silang mga natural gas, mga energy products, mining products. So, yun, that's one way to diversify. Yeah, medyo malayo nga lang yun, pero at least hindi tayo totally, yung bababawasan yung depend. And that's a short-term solution, Sir Ray. But the long-term and the structural solution, talagang no choice but for many countries, not just us, aggressive yung pag-shift sa renewables.
10: Okay.
9: Solar, wind, offshore wind, geothermal, and yung mga tulad, even nuclear, no? Yung mga hydro, kasi nagpa-fluctuate po yan pagka may summer season. Pero yan, isa rin po yun sa option. No? Yung cleaner, kasi kahit naman bago mag-gera, kahit bago mag-pandemic, eh, in-encourage yung shift to renewable energy. Kasi maraming bansa, maraming company, gusto nila i-reduce yung carbon footprint nila, yung carbon emission. May mga target yan, zero emissions eh. So, kasama po yun. In fact, yung Asian Development Bank, may facility, meron yan assistance program sa mga power plant na coal fire, i-retire nila, gawin nilang renewable, tulad ng solar, tulad ng wind, offshore wind, merong financial assistance program na para i-transition at i-retire yung mga coal-fired power plant. So, away from coal, papunta sa renewables po.
10: So, ang ibig sabihin na, Sir Mike, meron kang short to middle term solution or recommendation. Yung short term to the middle term is yung diversity.

0: sales ng electric vehicles, mga hybrid vehicles. So, doon na talaga mga e-bikes, no? So, doon na talaga papunta. No, yung medyo on the short term din yun eh. No? Kasi immediately, mga nag-take action na yung mga kababayan natin. Para kahit yung mga transport group, ganun din. Yung mga fleet nila, yung mga fleet din ng corporate, even government, eventually, nagtatarget sila na certain percent eh, EVs na or hybrid vehicles na. So, para hindi tayo masyado dependent sa, dahil nga, until now, in-import natin halos lahat ng mga langis natin, petrolyo, gasolina, diesel, jet fuel. So, bukod sa usual na, kasi meron ng template eh, pagka may pagkakataon na ganyan, every 4 years na yan, no? Yung pag-spike ng presyo ng langis, wala tayong control. Gera yan, geopolitical risk. O tapos sumataas yung mga presyo ng bilihin. May template sa po tayo dyan, bukod sa conservation. So lalo pa yung tingin, kasi tulad ng EU, yung EU, Sir Ray, di ba nagka-Russia-Ukraine war? No? Ayaw nila masyadong dependent sa Russia for natural gas. Ginawa nila, Sir Ray, in-accelerate nila yung EU, yung solar power production. Nalagpasan na ng solar power yung coal-fired power plants na production ng kuryente. So, talagang posible. Posible naman po, Sir Ray, kung talagang sineryoso. O, para hindi sila, dahil nga, kinondem nila yung Russia sa paggera sa Ukraine. Eh. So, binoboycott nila, ultimo. Hanggat mare, ayaw nila maging dependent sa Russia kahit naka-pipeline yung mga natural gas na energy supplies sa EU. So, yun po, there's no, pati naman past 2 years, Sir, past 2 to 3 years, Sir Ray, ang biggest investments po natin, renewables.
1: Alright.
0: Yung mga wind, offshore wind, lalang galing sa Europa. No? Yung mga, sila po yung expert dyan eh. Yung mga Europeans eh. So sila yung mag-invest ng malaki dito sa Pilipinas din. Yung kaya, yung mapunta na po talaga doon, Sir Ray. No, no choice, but to really, if you look at regulatory-wise, yung trend sa buong mundo, well, bumaba na rin yung presyo ng mga renewable energy. Tignan nyo, Sir Ray, ngayon, Philippines is the second biggest purchaser in the world ng solar power panels from China.
1: Okay.
0: Well, kaya it goes to show, kahit sa mga bahay-bahay, pwede na. No? Parang ang laki din nun na kung totoo yung estimate nila, ilang megawatts yung equivalent nun, thousands of mga 2,000, 3,000 megawatts. Of course, we'll verify pa natin further yan. No? Pero ganun kalaki pala yung binentang solar power panel sa Pilipinas. No? Ano yan? At the household level, mga bahay-bahay, yung mga institution, mga business establishments, mga malls, mga opisina, mga eskwelahan, mga planta, no? Yung mga may malalaking space, lalo na sa bubong,
1: alright,
0: no?
1: Lahat okay.
0: Yan kung pwedeng i-harness. Eh, kaya tapos, ayan, na-launch na. Di ba tinatarget nga ng isang grupo dito sa Pilipinas to become one of the biggest solar power facilities in the world? So, tinatrabaho, okay, di ba? La-launch lang noon early this week, no? So doon na po talaga papunta si Ray. Para
1: right.
0: Hindi tayo masyado dependent sa imports.
1: Alright. With diba? That, Sir Mike, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Again, as usual, for giving us a more wider appreciation dito sa figures na pinag-uusapan, lalo na kapag figures na ganito, mga figures, mga remittances, inflation, and of course, yung nga pong pinaliwanag po ninyo ngayon lamang at yung ika nga transition ano from fossil fuel, ano yung mga benefits at ika ano yung mga benefits at ika nga future na pwede nating makita from the transition on a long term basis from fossil fuel to ika nga renewable and sustainable energy including ika nga electrification ng Pilipinas as against fossil fuel. Maraming salamat po, Sir Mike. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back at good morning to everyone.
1: Thank you very much. Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recafort. So lumalabas, ha? Hindi lang ho OFW remittances ang nakapagpapasok ngayon ng malaking halaga ng mga foreign currencies sa Pilipinas. Ano? So ano na po? Meron na ring malaking share ang BPO industry o yung IT, BPO IT industry natin. Lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ay yung growth engine pagdating sa property demand. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. ang ugat ng problema.

0: Maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Matapos natin makausap si Mr. Michael Ricaport, ang ating RCBC Chief Economist sa usaping ekonomi at pinansyal at remittances. Dadako naman tayo ngayon live and direct from New York, USA. Kasama naman natin ang isa pang Mike. Yan. Pero ito ay isang broadcast, veteran broadcast journalist. Walang iba, kundi si Mr. Mike Cohen. Mike, magandang umaga from the Philippines.
9: Magandang gabi naman, Ray, mula dito sa Nueva York. Umuulan, kumukulog, kumikidlat sa paligid ko na yun dito.
8: Ganun, umuulan at kumukulog, kumikidlat ba?
9: Opo. Para na nga yung temperatura namin na yun, mas mainit pa sa Maynila.
8: Ha?
9: Oo, ng konti. Mga, okay. Kasi Fahrenheit dito, I don't know the exact in centigrade. Nasa mga 96 degrees kanina.
8: Mm-hmm.
9: And alam mo, yung mga bahay dito, hindi tulad sa Pilipinas na may cross-ventilation, may design na ganyan. So actually, yung problema dito na yun, even sa ating mga kababayan at lalo yung mga nasa caregiver community, mga nag-aalaga ng mga matatanda dito sa Amerika, ay yung init. Kasi kulong sa loob eh. Design kasi para yung init hindi sumingaw eh.
8: Hmm. So meaning, balita ko kasi sa Europe, nakaranas sila ng matinding heat wave. No?
9: Opo,
8: sa US nakaranas
9: din
8: kayo.
9: Dito na rin. Tapos meron din kaming parang ano, yung naalala mo yung sa Brunei and sa Malaysia, yung mga sunog na malawak. Gayun din, meron din kami dito. Kanina na nga sabi ng anak ko pag-uwi niya galing trabaho yung itsura daw ng impapawid yung langit parang kulay green.
8: Uy.
9: Dahil sa kapal ng usok eh, na nanggaling doon sa mga nasusunog na mga kagubatan sa bansang Canada at dito sa may bandang Wisconsin. Malawak yung mga forest fire kasi dito.
8: Okay, alright. Pero sa ngayon, like you said, umuulan, kumukulog dyan sa Nueva York.
9: Opo, kumukulog, kumikidlat, umiinit ang panahon at mainit din yung ating topic dito.
8: Yes, mainit ito. Kasi sisimulan ko na, Mike. Sa...
9: Yes, sir.
8: Paano, kasi ito na naman yung nagiging komento dito sa Pilipinas, ano, ng ating mga kababayan, parang daw pundidong ilaw itong Strait of Hormuz. Bukas sara. Ngayon, sinabi ng Iran, sarado ang Strait of Hormuz, pero pinanindigan ni US President Donald Trump na hindi, bukas ang Strait of Hormuz. At meron siya naging earlier na mga statements na magpapataw siya ng toll fee, pero binawi niya ulit yon. Hindi na raw toll fee, kundi parang mga investments na lang, itadaan na lang sa mga investments in favor of the US in guarding and making sure yung safe passage sa Strait of Hormuz. Yan ba ngayon ang pinag-uusapan sa Estados Unidos, at ano nagiging epekto niyan sa US? Kamusta ang feedback ng ating mga kababayan, lalo na ng mga US citizens diyan sa nangyayari ngayon?
9: Obviously, walang may kagustahan ng bumalik yung gera, kasi nagkaroon na ng negotiation, nagkaroon ng agreement, ng memorandum of understanding, pinamahan ng bawat panig. Pero tulad ng dati kong naiulat sa inyo, apat yung pangkat sa bansang Iran na nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan na yun, habang sila ay nasa matatawag natin na stage of reconstruction ng kanilang gobyerno. So yung mga nasa IRGC o yung kanilang religious military side ay medyo tuwing may agreement ginagawa itong mga diplomat, hindi sumasanga yun itong IRGC. So yan yung nagiging problema. And minsan may usapan sila, maayos yung usapan, nagiging yung agreement natutupad, nabubuksan na yung port, nababawasan na yung gulo. Bigla lang may babanatan na naman isang bako. Sa ating mga kababayan, yung direktong apektado dyan, yung ating mga tripulante na nasa bako. Kasi sila ang number one na apektado. Tandaan natin, sa bawat, I think the figure is one in every three ships na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz, isa sa bawat tatlo, yung tripulante na nasa barko na yan, magpapatakbo ng barko na yan, ay Pilipino.
8: Okay.
9: So imagine there are hundreds of ships sa loob ng Persian Gulf. And so far, lumalabas mga 20 a day pa lang. 20 to 30 a day lang yung nakakalabas. Meron na nakakalabas. Pero naman pa rin naiipit dun sa loob ng Persian Gulf. Marami din pumapasok para mag-deliver ng mga cargo, yung mga produkto na kailangan din ng mga mamamayan na nandun sa loob ng mga bansang yan. Kasama na rin doon sa mga mamamayan na apektado ang almost 1.7 million Filipinos na nasa iba't ibang bansa doon sa loob ng Persian Gulf.
8: Pero how is the American people seeing this war na parang walang katapusan? Ano ba sila dito? Ano ba kung magsasagawa ba tayo ng survey, will most or majority of the American people still support itong Iran at Iran, the US and Iran war?
9: I think so long as the war in Iran is not touching American shores directly, walang ginagawang terror attack halimbawa or mga direct action yung Iran laban mismo sa continental United States o Hawaii o Alaska o yung mga territory ng US, hindi ito gaano nakakaapektong direkta sa mga mamamayan ng Estados Unidos. At bukod dyan, dahil malapit ang midterm elections, talagang pinipilit ng mga Republican at gayon din yung mga Democrat na maging political issue ito. Kaya ang dahilan na gusto rin ni Pangulong Trump itigil na itong gera nito. Actually, naka-recover na yung presyo ng gasolina. Bumaba na ng gusto sa maraming mga lugar dito sa Estados Unidos. Kasi bumaba na rin sa merkado ang presyo ng langis. Dahil diyan itong panimula muli ng gera ay talagang isang halimbawa na nagpapakita na meron pa rin problema sa Iran. Dahil yung tatlo o apat na faction ng gobyerno nila doon ay yan ang nagpapagulo dito sa situation. Nakakaintindi yung ibang mga Amerikano dito sa pangyayaring ito. But it is also affecting kanina, 103 Democrat congressmen refused to ratify a bill for the military budget at supplemental budget para sa armed forces ng Estados Unidos. That is very rare. The same group of 103 congressmen, karamihan ito impluensyahan ng grupo nila Bernie Sanders, yung mga Democrat socialists nagkaroon sila ng isang effort kasabay na rin ni Chuck Schumer, yung Democrat leader sa Senado at senador namin dito sa Nueva York, na bawasan na or i-limit ang suporta sa bansang Israel upang ito na yung isa pang banig ng kaguluhan ito. Dahil tuwing tumitira ang Israel sa Lebanon, doon sa kaalyado ng Iran na Hezbollah, eh gumagawa naman ng Iran ng halimbawa isang missile titiray ng Israel yung isang kampo ng Hezbollah sa Lebanon, titiray na naman ng Iran ang isang barko na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. So ang gusto nila Senator Schumer at gayon din yung si Hakeem Jeffries, yung leader ato ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay mabawasan na rin yung suporta sa Iran upang less yung chances na masimula muli at mamitsa ulit yung gerang ito.
8: Okay. So may nabanggit ka kanina 103 na mga lawmakers.
9: Yes, 103 congressmen.
8: Ano yun? Magkasama? Republican at Democrats?
9: No, solid Democrat yan. Solid Democrat.
8: Ah, solid Democrat.
9: But remember, there are 435 congressmen in the U.S. Congress. So 103 out of the Democrats, which is basically half. I believe the Democrat numbers are around 418 or 420. Kasi mayroon din mga independent who caucus with the Democrats or caucus with the Republicans. So from what we can tell at this time, this group or this block of 103, hindi sila naging successful dun sa harang ng defense budget. Pero naka-apekto sila sa botohan at nagpakita na meron talagang hati yung Democrat Party dito sa support sa armed forces ng Estados Unidos, which normally hindi nangyayari yan or pambihira mangyayari yan dito sa Estados Unidos.
8: Okay, pero what does that mean for the United States Armed Forces ngayong may ganyan, may delay?
9: Well, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga sweldo, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga benepisyo, hindi naman maapektuhan yung halimbawa support sa mga pamilya. Tandaan natin, there's about 20,000 dependent families ng armed forces ng Estados Unidos na nakatira din sa Pilipinas. So wag muna po kayong magkatabili. Hindi naman kayo directly affected dun sa salaries. Pero ito ay supported doon sa mga kagamitan na ginagamit sa gera tulad ng mga missile, mga bomba, mga bala, mga deployment ng mga barko. Tandaan natin, isang aircraft carrier battle group pag yun ang nag-deploy, eh nakakahalaga yan ng halos $13.5 million isang araw yung operational cost noon. So isang aircraft carrier lang at yung kanyang mga support vessels yan. There are two aircraft carriers currently deployed malapit sa Persian Gulf.
8: Alright, wow.
9: And 50,000 U.S. troops.
8: Okay, so sa ngayon, sa nangyayari ngayon sa Middle East, Mike, yung pag...
9: There is divisions. There is definitely divisions within the United States. And there's definitely divisions to see an end to this the soonest possible way. And mapapakinggan din naman ni Pangulong Trump yung sinasabi ng mga opposition Democrats. Yung kanila mga pahayag ay pinapakinggan din naman. Pero yung sumatotal na lahat, ito ay nagiging usaping political na. Kasi malapit na rin ulit ang susunod na kalalan. Ito ang midterm elections para sa Kongreso at Senado at mga local na naabot sa mga bandang November kung hindi ako nagkakamali.
8: With that, Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Ha? Sa lagi mong pagtanggap sa aming request para malaman namin ng pulso at kaganapan diyan sa United States, lalo na sa kinalalagyan mo sa New York. Yan. Ay, sana po hindi kami nakakaabala sa iyo.
9: Salamat din sa inyong pagtawag sa akin.
8: Siguro, bakit siguro, Mike, total na pag-uusapan na rin lang naman natin. Matanong ko lang, willing ka bang magkaroon ng regular program sa Radyo Pilipinas World Service?
9: Well, kausapin mo yung ahente ko.
8: Sige.
9: Yung aking anak yan, yung mga boss ko na yun dito.
8: Okay, sige. Para magkaroon tayo ng regular flow ng information. Straight.
9: Alam mo, naging enjoy pa na semi-retired. Yung aking role na yun ay mag-alaga ng anak na medyo nagtatrabaho na.
8: Okay.
9: So ako na yung taga-luto. Taga-linis, taga-laba, yan. Yan yung trabaho ng mga nakakatanda, mga Phil Ambit sa Amerika para sa kanilang mga
8: Anyway, don't worry, we will try to talk kung sino man ang dapat kausapin. Anyway, maraming salamat, Sir Mike. Thank you very much.
9: Maraming salamat.
8: Si Mr. Mike Cohen, ang ating veteran broadcast journalist, live and direct from Nueva York sa New York sa US of A. Ayan, okay. So yun po yung ano, yun po yung epekto na nangyayari ng mga on the ground, on the level yan ha, mula sa US. Yung ikang epekto ng nangyayaring patuloy na nangyayaring gera sa pagitan ng US at ng Iran. At sa epekto pa rin ng ikang bukas-sara ng Strait of Hormuz, ano? So politically nagkakaroon ng epekto sa US, sa US Congress, maging sa US Senate. Nagkakaroon din ng epekto of course sa ano, sa kabuhayan ng ating ng mga Americans, and that includes of course the Filipino diaspora, yung mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho sa Estados Unidos. And of course, tatanong na rin natin, ano, natanong na rin natin kung ikang kung maglalabas ng survey sa Estados Unidos, susuportahan pa rin ba ng mga Amerikano kasama na ang mga Filipinos living and working sa US, kasama na yung mga territories ng US, meaning Guam, ano pa, Guam, Hawaii, you know, yung mga territories na yan, eh, susuportahan pa rin ba nila ang gera ng US laban sa Iran? May nabanggit si Mike Cohen, ang sabi niya, as long na hindi nakakarating sa continental USA itong mga pag-atake o terrorist attack na maaring magmula sa Iran, eh, palagay niya, ha? Hindi naman niya sinasabing ito ay base sa isang survey, kundi palagay niya, mananatili pa rin yung suporta. Although medyo may mga pumupuna na, pero nandoon pa rin yung suporta. Lalo na, gusto na rin po kasing tapusin ni US President Donald Trump itong sigalot na to, itong gera na to sa pagitan ng US at ng Iran, dahil malapit na rin yung kanilang political exercise. May mga political exercise na naman sila. Malapit na rin matapos ang term ni US President Donald Trump. Magkakaroon din sila ng another, I think, elections this November. So, politically speaking, mas maganda kung matatapos na itong gera ng US at Iran. Hindi lang para sa political situation sa US, kundi para sa economic, global economic situation ng buong mundo, especially sa mga developing countries such as the Philippines. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sa ating production team, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, na kumuha ng double M ngayong araw na ito, pero kulang na lang ng isang M para 3M na. Yan, di ba? Okay, pero 2M tayo ngayon. 2M ang edisyon natin ngayon. Mike Recafort and Mike Cohen. Yan. Hindi lang nakasunod si Professor Mike Batu. Yeah. maraming salamat. And of course, kay Drizel Nanyong. Yan, isa rin sa nag-post para makuha yung 2M na ano. Eh syempre, sa ating pong master control si Ms. Milo Janela, sa wirecast si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
10: Bagong Pilipinas,
7: para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teeds ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa ganitong mga usapin. Narito ang bahagi ng pahayagan ni Atty. Tonggol.
3: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no. Isa dyan is

0: yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-act to yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
1: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi muna aabalahin ang prosekusyon para sa tax records ni Vice President Sara Duterte maliban kung kinakailangan. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nila ang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing dito sa Kamara, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang Pangulo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Titiyakin muna anya ng prosecution kung makakakuha ng mga naturang record gamit ang iba't ibang legal na pamamaraan. Ito ang naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpa siya na ang prosecution na formal na hilingin ang authorization ng Pangulo para sa tax records ng Vice Presidente. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
5: Una na legal strategy po yan, but in any event, syempre i-explore muna natin yung ibang option. Kung hangga't maaari, syempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Office of the Ombudsman natanggap ng counter affidavit ni Senador Alan Cayetano kaugnay ng reklamong obstruction of justice. May live report si Diane Leal.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang counter affidavit ni Senador Alan Peter Cayetano na isinumite ng kanyang abogado noong July 15. Ito ay bilang tugon sa isinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng civil society groups. Sa ngayon, hinihintay pa ng ombudsman ang counter affidavits ng mga kapwa respondent ni Cayetano na sina Senador Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Matatanda ang inatasan ng ombudsman sina Cayetano, Padilla at Aplasca na magsumite ng kanilang counter affidavits kaugnay ng reklamong obstruction of justice na may kinalaman nga sa kontrobersyal na pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang nangyaring putukan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Diane Leal. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
8: ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan,
3: pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
9: Ipapahuli
3: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
3: Servicio Publiko.
8: AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3. 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: Sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
20: Ang oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas, mga kababayan, 10 minuto makalipas sa alas 4.
21: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
22: Mark in!
21: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
22: Mark out!
21: Mark in! Mark out!
22: Sa balita,
21: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
22: 738 AM.
20: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, Hulyo 16, taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang palatuntunan, mark in, mark out sa mga balita on a Thursday edition, mga kababayan. Siyempre, dahil yung first 3 days ay atin po tinutukan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ngayon naman, back to regular programming tayo. At muli tayo magkakarinigan sa loob po ng isang oras hanggang alas 5 ng hapon. Hitik na hitik po sa mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang sumasalamin po sa ating lipunan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Ito po ang inyong palatuntunang
21: Mark In, Mark Out sa Balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Siyempre, hindi kumpleto ang ating palatuntunan nang hindi natin natutunghayan ng mga pinakamaiinit na mga balitang binantayan, mga developments sa ating mga balitang tinututukan. Karagdagan tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang leader. Healthcare executive sa Singapore nakapulong na ni Pangulong Marcos para sa pagsusulungon ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Apela sa dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng langis, pinag-aaralan po ng pamahalaan. Sitwasyon naman ng mga Pilipino sa Jordan, payapa sa gitna po ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Pangulong Marcos sa kasentro sa pagtatrabaho, anuman ang resulta ng satisfaction sa rating survey ayon po sa Malacanang. At kauna-una ang active shooter safety drill ng National Safe School Summit inilunsado ng Department of Education.
21: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Samantala sa ating pagtutuko sa ating panayam po ngayon, sapagkat ngayon po ay ilang araw na lamang bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya't lalayo muna tayo ha, sa usapin ng impeachment. Atin muna tutukan ang mga naging tagumpay ng Administrasyong Marcos sa nakalipas po na 5 taon. Dahil sa nakalipas pong 4 taon, at ito po ay sabi nga ay pagtutuunan at pag-iibayuhin pa po ng administrasyon. Bilang bahagi po ng ating Prisona Specials, atin tututukan ngayon ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Nararamdaman ba ng mga ordinaryong Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa? Mga kababayan, nasa 4 taon na tayo ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagsisimula ng kanyang administrasyon, naging malinaw ang layunin ng Pangulo. Ito ay pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. At sa nakalipas sa mga taon, isang mahalagang tanong ang dapat nating harapin. Ngayong hapon, samahan niyo po akong himayin ang kalagayan ng ating bansa mula sa paglagon ng ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino hanggang sa usapin ng seguridad sa pagkain. Atin po mga kasama ngayon sa ating palatuntunan ang economic expert si Professor Astro Del Castillo. Prof. Astro, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Welcome back po sa Mark In Mark Out sa mga balita.
1: J. Mark, magandang hapon. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
0: Bilang bahagi no ng magiging SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong buwan na ito, ay isa ho sa mga mahigpit na tinututukan ng administrasyon ay ang sabi nga ang ekonomiya ng bansa. Sa tingin niyo po ba, ano pong indikasyon na ang ekonomiya ng isang bansa ay umuunlad o lumalago?
1: Yes, J. Mark, no? Ang talagang measurement namin sa ekonomiya, no? Mga ekonomista, mga academic, mga investors, ay yung so-called growth ng ating ekonomiya, which is based, ang basis niyan usually yung GDP, no? Gross Domestic Product. Kung ganong kaunlad na ang tinatahak ng ating ekonomiya, no? Pangalawa diyan yung pagtaas ng bilihin, no? Or taas ng or yung halaga ng presyo ng bilihin sa ating bansa. Isa yan sa mga basihan na masasabi natin kung maganda ang ekonomiya or gaganda pa ekonomiya or may problema ang ating ekonomiya. Pangatlo ay tinitingnan din natin yung of course yung mga figura sa employment, yung figura sa interest rates ng Bangko Sentral. Mas mataas yung interest rates, medyo posibleng may epekto na hindi maganda sa ating mga sa ating bansa, no? Mas manageable, mas maganda. Yan lang yung mga isa sa mga barometro. Of course, yung poverty incidence level, no? Dati po ay nasa 20% tayo. Ngayon po, yung statistics is pointing to lower than 20%. If I'm correct, it's around 13 to 14%, no? Poverty level. But nonetheless, katulad ng parang agam-agam na ibahagi mo rin na J-Mark, no? May mga pagsubok pa rin na pinagdadaanan tayo. May mga concerns tayo sa domestic front, and of course, lalo na sa panlabas, no? Lalo na yung hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung gera sa Middle East na nakaka-apekto sa ekonomiya ng lahat, no? Walang na-exempt. Alam naman natin, pag may gera sa Middle East, apektado ang presyo ng langis. Hindi lang presyo, pati yung supply, no? Which eventually naapektuhan nga yung presyo ng langis. Hindi lang ng langis, but also the other raw materials and products related to oil.
0: Ayan. Doon ba sa inyong pag-aaral, Prof? At yung naging monitoring ninyo this past few months, years, and days since na umupo ang Administrasyong Marcos. Kamusta ho sa inyong palagay itong naging economic performance ng ating bansa? Particular sa nakalipas na 4 taon.
1: Well, J. Mark, balikan muna natin yung growth natin ng first quarter, no? Yan siguro ang immediately maalala natin ng ating mga kababayan. Ang first quarter 2026 growth natin, medyo humina na naman, no? Compared to last year, yung fourth quarter. From 3+% naging 2.8% lang, no? Anong naka-apekto dito, J-Mark? Naka-apekto dito ay, again, yung concern sa panlabas. May mga gera pa rin dun sa na nakaka-apekto sa atin, lalo na sa Ukraine, Russia. At may mga agam-agam na noon sa gera, posibleng gera ng US and Iran, no? And eventually, sa atin naman, ay hindi pa rin tayo nakakabangon doon sa krisis ng sinabi ng Pangulo noong nakaraang sona niya na may mga problema doon sa proyekto ng gobyerno, lalo na sa DPWH. Ito yung mga ghost projects and other related anomalies, no? So ito talaga nakahina sa atin, kaya nalaglag ng 2.8%. For the past 4 years, eventually, dahil andito tayo sa condition na ito, ay talagang humina. Nung first few years, medyo malakas-lakas pa, no? Andun pa rin yung momentum. Between 5 to 6%, 6% tayo, no? Or almost 7%. But somehow, talagang tinamaan tayo, eh. May krisis. Nagka-krisis sa atin. Nagka-krisis dito sa ibang bansa rin, no? Kaya talagang nahila. Humina ang ating growth, no? Lalo na yung geoeconomics ni Pangulong Trump, naka-apekto yan sa atin, kung maalala mo, J-Mark, no? Yung mga international trade, yung mga taripa, medyo yun ang nag-gimbal rin sa atin at medyo hindi pa rin nakaka-recover yung may ibang ekonomiya, no? So for now, overall talaga there's still growth. Medyo nag-slow down talaga tayo, admittedly, given the concerns. Madaming challenges. I do hope the president and government will address this immediately. They're doing their best. Again, it's kailangan partnership amongst other stakeholders, no? Yung kababayan natin, business, at iba pang sektor na talaga may interes sa ating ekonomiya. Kailangan lang talaga, we need to be more focused on the economy, no? Rather than politics, no? So sana medyo kahit tinahabol yung hustisya, natin sa mga iba't ibang bagay, sa politika man yan, sa governance issues, no? Kailangan na apilan natin, no? Lalo na sa mga lawmakers natin na medyo parang abala sila ngayon, no? Sa ibang bagay. Sana mas mag-focus sa pangailangan ng ekonomiya, no? Hindi ito ay pananaw ko lamang, J-Mark, no? Gusto ko linawin.
0: Yes.
1: Walang bahid politika to. Alam naman natin yung programa mo, napaka-neutral, very balanced, no? So, ganun rin ang ating pananaw. Ito ay mga pananaw rin, nasa press releases rin naman ng mga domestic and international institutions, no? Mga financial institutions, mga rating agencies.
0: Yes, yes.
1: Maganda pa rin naman yung mga rating, no? Actually, ni-level up na nga tayo sa upper middle income, no? However, naniniwala tayo hindi naman ito ang basehan na talaga maunlad na maunlad tayo, no? Sinasabi lang na mas may kakayahan na ang karamihan ng mga kababayan natin. Sa kabuhayan, no? At may option na gumastos ng mas malaki, no? However, the poverty level remains a concern, no? Mataas pa rin.
0: Yan. Nabanggit nyo nga yung pagpasok ng Pilipinas sa upper middle income class, no? May tuturing ba tong achievement ng kasalukuyang administrasyon, Prof?
1: Well, J-Mark, admittedly, it's really the efforts of the past administrations, no? Talagang hindi natin masasabi na biglang tumaas or lumakas, no? Actually, before pandemic, dapat medyo inching closer na tayo or naging upper middle na tayo, no? Iba yung administration during that time. However, nag-pandemic, no? Nagkaroon ng COVID. So na setback, and nung medyo na napawi yung COVID, nag-inch closer na naman tayo sa upper middle, no? Nagkaroon lang ng mga aberrations yung geoeconomics nga, yung kaguluhan sa ibang bansa dahil sa taripa na imposed ni President Trump, no? So medyo na-delay ng konti, and finally this year, upon the review of the World Bank, no, nakita natin that we are already there, no? Pero J-Mark, i-clarify ko lang, ha, na lagi kasi nga na may misinterpret na nagagalit sila pag medyo parang napupunan natin ng binibigyan natin ng ng counting puntos yung pagka upper middle income natin, no. Ito ay benchmark ng isang financial institution, world financial institution na may basihan para magpautang, magkano i-allocate niya na pondo para sa mga bansa na kung anong level man yan, eh tayo nasa upper middle income na, no. So ito lang yung basihan. Hindi nila sinasabi na maayos na ang kalagayan ng ating bansa, no. Sinabi rin naman nila na may mga pagsubok pa rin naman, no. Pero yung poverty level talagang medyo mataas pa rin.
0: Ayan. Oho. Dito sa aspetong ito nabanggit nyo nga, Prof. Pag pinag-usapan kasi ang ekonomiya, eh, pa ang ating mga Juan at Juana de la Cruz, eh, parang nagtatanong, ano bang epekto sa amin nito? Makakain ba ito sa mesa? Yan ang mga tanong, eh. Pero para sa inyo, ito po bang mga sabi nga mga positibong gains ng ating administrasyon, ng ating bansa sa kasalukuyan, ay anong impact nito para sa mga ordinaryong Pilipino? Sabi nga, yung gusto kasi marinig ng ating mga kababayan, kung ano yung kaugnayan nito sa kanilang sikmura.
1: Yes, J. Mark, no? Alam mo, ang talagang ekonomiya para kay Juan, Maria, Nene at Pedro ay ang nakikita nila sa ekonomiya, maganda ekonomiya pag mura ang bilihin, no?
0: Yan.
1: Very accessible sila sa mga goods and services, lalo na pagkain, no? Mura halos lahat. Yan ang ano, presyo. Yan ang talagang malapit sa kanila. Pangalawa, trabaho.
0: Yes.
1: Hindi lang basta trabaho, quality jobs talaga. Pag yung dalawa na yan ay nasatisfy mo, sa kanila ay para sa kanila maganda ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, alam mo, kahit hindi talaga technically economic ano siya, factor, no, or indicator, it's yung peace and order, no?
0: Yes.
1: Pag maayos ang peace and order, ay madaming papasok na investments, gaganda ang trabaho, gaganda ang produksyon, mumura ang bilihin, no? So, yan yung mga nare-realize nila. Yun ang mararamdaman nila. Pag wala yung mga aspeto na yon, for now, medyo challenging pa. Halos lahat ng mga bansa ay nakaka-apekto pa rin ng mataas na presyo ng bilihin. No? Unemployment.
0: Pero nagdagdag na ng sweldo, Prof. Diba? Nagkaroon na ng kahit papano, konting adjustment sa sweldo ng ating mga kababayan. Bagamat sabi nga nung iba, hindi para ito sapat. Pero ang katwira naman nung iba, mabuti na meron kaysa wala.
1: Tama yung J-Mark, no? Ang hirap talaga balansihin yan, eh, no? Do talagang gusto rin ng private sector na magkaroon ng adjustment, no? Medyo nagulat rin sila dito sa bigla ang pagtaas, no? Even though nagkaroon ng consultation, I think sobrang bilis kasi ng mga nangyayari kasi sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Madami pa rin challenges, yung pagtaas pa rin ng bilihin, uncertainty sa global economy, no? Brought about by the continuous war, no? And aggravating war sa Middle East. So very untimely. So if ang sombrero ko, no, again, wala tayong bias na inaanuhan dito. Kung makita mo sa Along EDSA, sa mga secondary roads, madami pa rin nakasara na businesses.
0: No? Oo nga. Oo.
1: Punta ka sa palengke, may mga stalls pa rin na hindi puno.
0: Yes.
1: So talagang nire-respeto natin yung gusto ng ating mga kababayan na itaas ang sweldo. Ang business kasi may mga diskarte yan kung paano itaas yung benepisyo, eh. And mag-compete sa bawat isa. Sana medyo naging sensitibo ang ating gobyerno dito sa ongoing economic challenges, no. That's not only facing us but facing other economies, no. Kaya nga again, paulit-ulit tayo, wag naman sana sumama ang loob ng mga ating elected leaders, no.
0: Yes.
1: Lalo na yung mga lawmakers. Please focus on the economy even though you have other political activities. You have the so-called governance concerns, no? Huwag niyo naman kalimutan ang ekonomiya, no? Nagtaas nga kayo ng nagtaas sa minimum wage, nagtaas sa nagdagdag sa ayuda, pero nakalimutan ng ating mambabatas at ng ating gobyerno na protektahan din ang middle class. hindi pa rin napapasa kung paano yung batas na maprotektahan yung middle class, na medyo itaas ulit yung level kahit 1 or 2 years, no? Yung tax exemption level from 250,000 to maybe 350 to 400,000. That will surely capture the so-called middle class, no? So madami pa rin gagawin, kailangan gawin, talaga madami pa rin pagsubok. So yun ang apila namin, no, bilang partner ng gobyerno sa business and sa academe, sana pakinggan nila ang aming hinaing.
0: Sa natitirang 2 taon ng administrasyong Marcos, ano po yung mga nakikita niyong sektor na dapat pagtuunan pa ng pansin para sabi nga ay makapag-ambag panlalo sa ating ekonomiya?
1: J-Mark, dalawa yung ano, yung talagang talagang pinupush natin sa aming sektor, no? Bilang ekonomista, bilang taga private sector, yan, no? Food self sufficiency, food security. Tutukan po sana agrikultura, no? Matigil na po sana yung importasyon. Sana po self-productive tayo. After all, we always call our country an agricultural one.
0: Yes.
1: No? Yan po ang very important. Pangalawa, power and energy. Madami akong ma-share sa iyong mga kwento, no, na gustong mag-invest dito sa Pax-Silica, sa Luzon Economic Corridor, na talagang sinimulan rin ng ating gobyerno, kapartner ang Amerika, no, at ibang mga bansa. Pero ang pangamba nila ay hindi pa rin suficiente ang or pwedeng hindi maging suficiente ang kanilang power and energy, no. At medyo mahal pa rin tayo compared to the other countries where the second highest, no, after Singapore. So we need to fix it. So yan yung ano, yan yung sana mabigyan ng pansin ng ating presidente, no. At para naman talaga ano, mas makaakit ng dagdag investments, makababa ito sa presyo ng mga bilihin at makadagdag employment sa ating mga kababayan.
0: Bilang isang ekonomista, paano in scale of 1 to 10 paano nyo po mabibigyan ng marka ang Pangulong Marcos sa kanyang pagsusumikap na itaguyod yung food security, ito nga yung ating energy nga na makapag sabi nga maging sufficient pa rin ang supply sa kabila ng mga pandaigdigang hamon, at yung mga nakuha nating pledges for investment sa kanyang mga nakalipas na biyahe sa ibayong dagat, Prof.
1: Yes, nabanggit mo yan, J-Mark, no? So minomonitor rin natin yung mga investments na naakit ng ating pangulo simula nung kanyang unang taon, no? So ang mga nabasa natin na pag-aaral ay talagang malaki ang pagsubok ng ating bansa, no, para ayusin ang ating bureaucracia. Yung ease of doing business is one big obstacle kung bakit yung billions of dollars na inakit nung talagang inattract ng ating pangulo dahil umikot siya sa mga iba't ibang bansa, nakipag-transaksyon, nakipag-usap, ay medyo mahina pa, no? Since the first year of the president, it seems like less than 30% lang ang naging realization. So, dahil nga ito sa ease of doing business. We're not blaming the president. We're blaming the people who are behind in the need for a business to be easier, no? And katulad yung nasabi ko sa iyo, yung power and energy, very important talaga yan. Hanggang hindi nababali ang paghawak ng iilan dyan sa power and energy na yan, no? At hindi ayusin agad ng ahensya na nakatutok dyan, ay talagang medyo mahirapan tayo na ipasok to, no? We laud the efforts of the president, no, in really attracting investments, pero nagbabuckle down na J-Mark, eh, no? Sorry, I have to be ano, no?
0: Yes.
1: I have to be honest and realistic. Oo. Alam naman natin nakakayanin ni Pangulo, no? Kailangan talaga hagupitin na J-Mark yung mga ahensya na kailangan, no? Na kailangan hagupitin, lalo na yung mga sektor na nabanggit ko sa iyo, no?
0: Yes.
1: Na yun talaga rin ang concerns ng mga investors natin, both local and foreign.
0: Eh ngayon nga nasa, 'di ba, pumunta ang Pangulong Marcos sa Singapore. Alam naman natin ang Singapore, talagang napaka taas ng ekonomiya niyan. At sabi nga, eh, nandyan yung ilan sa mga malalaki mga negosyo. Ano pong nakikita ninyo dito na pwede natin maging gains sa naging pagbisita nito ng Pangulo sa Singapore, Prof?
1: Yes, sa Singapore, Singapore is really one of the healthiest and wealthiest economy in the world, no? Especially in Asia. So, ang dami nating ano, pwedeng maging oportunidad diyan at sila rin dito, no? Definitely yung oportunidad sa pag-transaction lalo na sa financial markets. Hindi naman sila manufacturing area. More on capital involvement, no? So, doon tayo magkakaroon ng exchanges sa financial capital markets, mga funding, no? Second, yung ating mga kababayan, madami rin nagtatrabaho doon. Madami ring Singaporeans na nag-i-invest dito at nagtatrabaho, no? Yung technical and technical capacity nila, no? Lalo na sa modernization, sa AI, sana madala rin dito ni Pangulo, no? Yan yung mga ano, yan yung mga magandang tutukan. Sana mo sustain, malakas naman na katransaksyon natin ng Singapore. Sana lang mas mapalakas pa ng ating gobyerno.
0: Yan. And lastly, Prof, balikan ko yung isang nauna kong tanong. From the scale of 1 to 10, how would you grade the president and the administration in handling this sabi nga yung mga hakbang dito sa mga hakbang pang-ekonomiya, Prof?
1: Oo. Well, dahil sa mga pagsubok pa at dahil sa sitwasyon natin ngayon, binibigyan naman natin ng passing grade si Pangulo, no? Hindi naman totally mabiblame natin siya dahil no man is an island, eh. Kailangan talaga yung the whole cabinet should be also helping him out, no? So, sana mapalakas pa rin to for the next 2 years. Mataas tayo nung first 3 years, no? Medyo maganda yung grado natin. Pero for this year, very challenging, no? Doon nakikita naman natin yung drive ng Pangulo na maging agresibo sa pag-attract. However, those sectors that needs to really be jolted upon, medyo kailangan pa rin na umusod, no? So, hindi naman baksak, passing naman tayo. Kung ang passing ay 7.5, ay 7.5 ang bibigay natin.
0: Ayan. Okay. So, at least maganda yung ating naging talakayan. Yes.
1: Ipaalala lang yes. Natin, ha. Ang grado na to ay ang grado ng sa pangulo ay grado sa bansa.
0: Yes. Tama.
1: Oo, kasi hindi pangulo lang ang nagtatrabaho.
0: Correct. Buong Pilipinas.
1: Tumutulong si J-Mark, tumutulong si Astro, tumutulong ang kababayan. Okay yung mag-criticize, okay yung tumulong, wag lang manakit, wag lang magmura, sana may respeto pa rin. At wag natin isara yung ating mata at tenga sa mga oportunidad pa rin sa ating ekonomiya, kahit mga challenges na hinaharap tayo ngayon.
0: And kahit man si Pangulo ay sasang-ayon sa ating dalawa, Prof. Astro, na doon sa nasabi mo kanina na dapat itigil na muna yung politika, magtrabaho para sa bansa, para sa mga Pilipino, lalo na sa panahon na ito na kinakailangan ng ating mga kababayan, yung talagang sabi nga ay pagkilos ng pamahalaan, di ho ba? Regardless of whatever color na kinabibilangan nila, di ba? Ang punto rito dapat magkaisaan lahat para sa pag-unlad ng bansa, di ho ba?
1: Tama po yan, J-Mark. Nakikisa ako sa pananaw mo. Sana mas maibalik natin yung sigla ng ating mga kababayan na magkaisa. Walang kulay, no? Sana mas lalo na ganun rin yung ating mga lawmakers, no? Lalo na sila. Sana tutukan nila yung pangangailangan na kailangan ipasa sa Kongreso. Dahil kung titingnan mo, simula nung nagsimula ang krisis sa Middle East, no? Kahit madaming na ipasa tayong batas, ay kulang na kulang pa rin compared to the other countries. So they really need to support the administration, the president, no? So please set aside the politics. Lalo na 2028 na. If we don't do well this year, wala na. Given na yung for the next 2 years, it's politics na, no? So we appeal to them, no? Na talagang totoo ang ekonomiya, hindi politika.
0: Yan. Ang ganda nung panghuling linya na yun, ha. Totoo ka ng ang ekonomiya, hindi ang politika. Yan. Salamat, Prof. Ha. At kami nabigyan mo ng liwanag sa mga isyong bumabalot sa atin, lalo na sa larangan ng ekonomiya. Salamat, Prof. Magandang hapon po sa inyo. Mag-ingat po kayo.
1: J-Mark, Magandang hapon sa iyo, magandang hapon sa ating mga kababayan, mabuhay po kayo.
0: Salamat po. Professor Astro del Castillo, mga kababayan, economic expert ang ating pong nakapanayam. Mark in. Mark out. Oras po natin. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 4:39:30 segundos.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako po si Nicito de Torres, Bark Chairman po sa Pinagbaoran, Barangay Agrarian Reform Committee po ako. Ang pinaka maganda pong naidulot sa amin ang programa ng gobyerno ay yung pagkakaloob ng luwa. Yung po isa sa nakatulong sa mga taga rito, dahil doon po nagsimula yung makapagpaaral ng mga anak ang mga taga rito, saka nakapagpa-abroad. Ayun po ang magandang naidulot ng pamamahagi ng gobyerno ng CLOA. Ang isa po po ay yung kooperatiba, ako po yung membro din, ay marami rin pong naibigay ang ating pamahalaan na tulong mga kung ano pong gamit ng pagsasaka at saka mga binhi. Ako po ay nagpapasalamat sa Pangulo at sa ating pamahalaan sa mga binibigay na tulong sa kagaya namin na pagsasaka at mga, ayun nga po yung CLOA, ayun po ay napakalaking tulong sa amin. Yun po, halos ang buhay ng mga taga rito ay doon po napasalalan sa pagsasaka.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news. Yay! Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news. Fake news. Disinformation. Disinformation. Mark out muna yan.
0: Bueno, sa atin namang pagpapatuloy pa rin ng ating pre-zona coverage, mga kababayan. Dahil minsan lang tayo mag-programa ng buo eh, no? Samantalay na natin at atin munang tignan, no? Yung ating mga issue na hihimayin, no, sa ika-limang zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong buwan na ito. At kaugnay nga niyan, sa tuwing mababanggit ang ekonomiya, hindi po maihiwalay dito ang usapin naman ng pagkain. Nabanggit nga ni Professor Astro del Castillo na dapat na sa talagang pagpakatutukan, no, yung food security, which is ginagawa naman na ng administrasyon. Madalas po nakikita ng publiko ang mga proyekto na sa irigasyon bilang tulong sa mga magsasaka, lalo na yung isa pa, no, yung walang gutom, no, yung programang walang gutom, dahil kailangan talaga mabigyan nun ng pagkain sa bawat mesa ang bawat Pilipino, dahil ayaw po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may maiiwan, no, sa mga programang inihahatid po ng pamahalaan. Pero paano nga ba ito nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na pagdating pa lang ho sa presyo ng at supply ng mga pagkain? Sabi nga, merong mga nagsasabi na ang gulay daw ay nakaka-high blood na. Oh, no. Pero kidding aside, yan ho ang sabi nga, yan ho ang naririnig na, natin sa ating mga kababayan, no? Sila ang nagsasalita niyan. Alam natin yan mula sa National Irrigation. Alamin natin, mula sa National Irrigation Administration, makakapanayam po natin, Engineer Eduardo Edigilien, ang administrador po ng NIA. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Gilien.
5: Ay, naimbagamalim po. Magandang hapon po sa atin.
0: Well, na po, ay naimbagamalim. Engineer, paano nyo maisasalarawan itong kalagayan po ng irrigation system sa bansa sa nakalipas po na 4 na taon ng administrasyon. Engineer Eddie.
5: Well, alam niyo po, ang maganda po sa ating Pangulo, ano ho, ang kanyang, sa kanyang 8-point socio-economic agenda po kasi, ang priority, aram naman po natin, food security, di ho ba? So, nakita naman natin ang kung gaano siya kaseryoso dito. Kaya, lagi ko pong sinasabi na yung kasabihan, put your money where your mouth is, sabi nila, dahil ito ang priority niya, sinasabayan naman niya ito ng pagbibigay po ng sapat na pondo para may sakatuparan naman natin ang pag-rehabilitate at pag-construct po ng mas marami pang dam. Kaya malaki na rin po yung ating accomplishments yan, ano? At modesty aside, sabi nga ng mga magsasaka natin, yung mga irrigators association natin, ay ramdam daw nila yung tulong at mga proyekto ng mga ng pamahalaan po ngayon para sa kanila.
0: Maganda hong malaman yan, ano? Dahil lalo na sa panahon na ito na meron tayong mga hamon na kinaharap, hindi man yung mga man-made, kahit yung mga natural disasters like El Niño pa naman ngayon na engineer, di ba? Pero sa gayon pa man, nakasasabay pa rin ang ating mga sakahan, no, sa pagsusupply po ng pagkain. Pero ilang hektaryang lupa na po ba ang matagumpay nating natubigan na engineer? Eh, mga lugar pa po ba may tuturing na sabi nga, liblib pero naaabot pa rin? Kasi ito yung madalas ay dinudulog ng ating mga kababayang magsasaka. Kapag liblib na raw po, hindi naaabot ng patubig. Your thoughts on this, sir?
5: Well, totoo naman yan, ano po, kasi dito po sa 3.2 million hectares na potentially irrigable area ay may natitira pang mahigit na 1 million, ano, na hektarya na hindi natin napapatubigan. At ang malungkot dito, doon nga sa assessment namin, ano, nung tinitan natin yan, marami pa po dyan sa mga unirrigated area ang tabi pa mismo ng tinatawag natin na major river basins. May tubig, malaluwang lang tubig, pero wala namang irrigasyon, no? Katulad sa Isabela, sa Cagayan, sa Visayas, dito sa Mindanao din. Pero ito pong administrasyon na ito po ay doon tayo tumutok talaga, no? Meron tayong meron po tayong yung short term, medium term and long term solution talaga na talagang pinunduhan ng ating Pangulo. At of course, kabilang po dito sa short term natin kasi, ang gusto ho natin kasi dyan, sir, is mapalaki, ang usapin kasi dyan, mapalaki natin yung cropping intensity, yung yield, at yung kita ng ating mga magsasaka. So, nag-implement po kami dyan, katulad ng yung mga alternate wetting and drying technology natin, yung paglilipat ng cropping calendar para ho mas makaiwas tayo sa bagyo at ma-maximize natin yung tubig ulan. At may mga pondo rin po na ibinigay ng ating Pangulo para sa heavy equipments naman, para sa restoration and repair ng ating mga irrigation facilities. Kasi ito yung low-lying fruits, ano po? At ang mahalaga pong, isang mahalagang proyekto namin dito ay yung mga solar pump irrigation systems natin. Dahil nabanggit ko kanina, no? Nasa tabi pa naman ng malalaking ilog pero hindi naman na napapatubigan kasi nga ho ang paglagyan mo siya ng dam abay hindi ho posible dahil sobrang mahal ang paggawa ng dam katulad yan sa Cagayan River, no? Yan sa may Pulangi River, mga ganon. So naggawa po kami ng mga pumping stations gamit ang solar pump kasi yung mga nakaraang administrasyon ang gamit po nila is diesel and kuryente. Pero naging white elephant lang yung mga projects dahil hindi naman kayang i-maintain ng ating mga magsasaka yung fuel and kuryente na di ba?
0: Yes.
5: So ngayon, talaga pong ang dami nating napagawa na ng solar pump irrigation project sa buong bansa, no? At tuwang-tuwa yung ating mga magsasaka. And ultimately po, pinundohan din ang ating Pangulo yung mga long-term projects natin, yung mga ito ho yung mga high dams na tinatawag,
0: yes.
5: Yung yung Balog-Balog Dam, yung Halaor Dam, tapos na rin natin. Ngayon sisimulan yung Tumawin Dam, yung Inisaip, Panay River Basin. Sa, 'di ba? Nung nakaraang linggo lamang po pumunta pa kami ng Sultan Kudarat para inaugurate yung dam natin doon.
0: Yes, yes.
5: Yeah, meron pang meron pa pong isang malaking project doon na ongoing sa Sultan Kudarat. Billions of worth of projects po yun eh. Tsaka Pulangi River. Napakarami pong projects nationwide. Ano po? At diyan mo makikita yung kung gaano po ka-seryoso ang ating Pangulo sa kanyang programa po sa food security.
0: Isa pa akong katanungan ng ating mga kababayan, engineer, sa paanong paraan daw po nakatutulong ang irigasyon sa pagpapataas ang produksyon ng pagkain at mapanatiling matatagdang supply nito. Particular na yung bigas sa engineer.
5: Well, alam niyo po, napakalaki po na itutulong nito sa ating mga magsasaka. Ano po? Sabi nga natin, kapag may sapat at maasahan patubig, tumataas po ang ani. Ano po? Nababawasan ang panganib na masira ang mga pananim. At nagiging posible ang dalawa o kahit tatlong taniman sa loob ng isang taon. Meaning, tataas talaga yung productivity ng ating mga farmers. Tataas yung kita nila, no? Bukod pa dito, ho, libre na ang irrigation. Yung irrigation service fee natin. No? So, wala na silang gastusin, wala na silang binabayaran po sa irrigasyon. But, you know, lagi ko nga pong ikinukwento ito. At ito ang mindset ng ating Pangulo. Di ba, gusto niyang pababain ang poverty incidence. Di ba?
0: Yes, opo.
5: Eh, huwag na tayong lalayo. Tingnan natin ang service area ng Magat at ng Pantabangan. Napakababa po ng poverty incidence dyan compared sa ibang mga lugar na wala pang irrigasyon simply because mataas ang productivity ng ating mga farmers. Hindi lang yun. Ano po? Pagka mataas ang productivity ng ating mga farmers, mataas ang production, nagiging food secure tayo at nababawasan yung mga importation natin ng pagkain na malaking nakakatulong din sa ating ekonomiya.
0: Ito yung sinasabi nga, engineer, no? Na nakapagbibigay na ng pagkain yung ating mga magsasaka, pati sila rin busog. Di ho ba?
5: Tama po yan.
0: Okay. Yan. Oho. Eh, nababanggit nga natin itong food security, engineer. Isa sa mga battle cry ng ating administrasyon, di ho ba? Na matiyak ang food security. Ayan ang pangunahing prioridad ng ating administrasyon. Pero paano ho nakikipagtulungan ang NIA sa mga lokal na pamahalaan na tiba pang ahensya para matiyak po na may sapat silang patubig sa mga sakahan, lalo na sa ating mga magsasaka? Bukod nga doon sa mga nabanggit yung mga solar pump, na lalo na yung mga nasa tabing ilog, at meron tayong mga pinagagawa mga dam. Ano pa ho yung iba nating mga interventions na ginagawa rito, engineer?
5: Well, alam niyo naman po, para sa atin, ano po, at you know, ang food security ay isa pong responsibilidad po ito ng buong pamahalaan.
0: Yes,
5: ano po?
0: Opo.
5: Kaya ang niya naman po ay patuloy, patuloy po tayo nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, mga LGUs, ano po, yung mga ibang yung mga NGAs, sa iba't ibang stakeholders natin, upang matiyak naman ang maayos sa pamamahala at paggamit ng ating yamang tubig. Ano po? Hindi lamang patubig ang layunin ng ating proyekto, sir. Marami pang sa ating mga dam, yung irrigation systems natin. Yun, nagsisilbi rin sa, nagagamit din sa aquaculture, renewable energy, di ba? May hydropower production pa tayo, no? Flood mitigation, flood control din po yung ating mga malalaking dams, di ba? Katulad doon sa Magat at saka yung Pantabangan natin, wala ka na maitutulong yan pagka may malalakas ho na pag-ulan at bagyo, no? Nagiging tourism destination din yung ating mga dams, ano? So nakakatulong po talaga ito sa pag-unlad ng local economy natin, ano ho? Well, sa I think sa pamamagitan dapat ng sama-samang may hashtag po kami sa NIA. Tinatawag nating bayanihan, ano? Magbayanihan tayo, no? Para mas mapakinabangan natin ang bawat proyekto ng pamahalaan. Ang pinakamahalaga ho kasi diyan natitiyak natin na may may sapat at maasahang supply ng tubig ng ating mga magsasaka upang tumaas ang katinaan production. Yun ang number one eh, yung productivity. Habang nakikinabang din ang ibang sektor po ng buong community. Kasi kung titignan mo po yung buong ekonomiya po natin, malaking porsyento po talaga itong agriculture, ano po, dahil halimbawa yung sa tourism natin, yung mga turista natin kumakain yung mga yan, yung mga sa construction, kahit construction pa, di ba, yung mga construction dun sa farm market roads, yung mga, di ba, para mas papabilis yung natin, kaya malaking ambag po talaga itong agrikultura sa ating ekonomiya, kaya kung mapataas natin yung productivity at tumaas ang kita ng ating mga farmers, mababa ang poverty incidence, mas matatagpo at mas maunlad yung ating ekonomiya, kasi mas maraming perang umiikot sa local, lalo na sa local economy. Kaya ramdam ko po yan at you know, alam ko po yan dahil naging mayor po tayo. Nakita natin kung paano sa aming bayan po napababa natin ang poverty incidence natin to ng mahigit from 20% to 5% lamang dahil sa pagunlad po ng agrikultura sa ating bayan.
0: Ayan. Eh, kanina nabanggit ako na nga to, engineer, ano? Pero para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nabanggit nga natin yung Super El Nino na ating kinakaharap ngayon. Isa, napakalaking hamon nito, lalo na sa sektor ng agrikultura. Paano naman ho ito pinaghahandaan? Ano po yung mga hakbang na inyong mga nagawa na sa inyong tanggapan para sabi nga harapin po ang hamon ng Super El Nino, engineer?
5: Alam nyo, hindi naman tayo naghihintay na dumating ang problema bago kumilos. Ano? Proactive po ang NIA dito. So, ang programa po natin sa NIA, ang target po talaga nito ay yung tinatawag natin na climate change resiliency.
0: Mm-hmm. Ano?
5: Kaya meron po tayong climate change mitigation and adaptation projects. Ano po?
0: Opo.
5: So, ang paghahanda po ng NIA, gaya po ng nabanggit ko kanina, yun na lamang pong pagtuturo at pag-practice ng ating mga farmers. Yung tinatawag nating alternate wetting and drying system, ano po, or technology, nakakatipid na po tayo rito ng 20 to 30% po na patubig. O isa na po yun, ano? Yung paglilipat ng cropping calendar, halimbawa po, yung dati kasi na cropping, ang dati kasi na nadatnan ko sa NIA, yung ang cropping calendar dati is December at saka July. So ang tanong ko kagad, bakit tayo nagtatanim ng June, July? Eh, hindi ba kako, totoo nga yan ang tag-araw, ay tag-ulan.
0: Yes.
5: Pero di ba dyan din yung dumarating yung mga malalakas na bagyo?
0: Tama.
5: Kaya sisira na yung palayan.
0: Kaya
5: sabi ko, ang kaya yan ang dahilan kung bakit mababa yung ating cropping intensity. Yung cropping intensity po, sir, ito po yung number of times na effectively manamataniman mo yung isang yung area for the whole year.
0: Tama.
5: Isipin mo, nasa 1.7 lang tayo, makakatabi natin bansa 2.5. Kasi dati ang sinusundan ng mga farmers natin ay yung kultura lang. Dati kasi kultura, talagang sahod ulan sila yung kulturang sahod ulan.
0: Correct.
5: Kaya sabi ko,

0: kanina medyo may crack na ang lupa noon, di pag-release mo ng tubig, limang probinsya ho yan eh. Ubos ka agad yung halos one-third ng ating dam sa patubig pa lang yan. Ano? But, nung inilipat namin ng October, siyempre, naulan po yan. Pag umuulan-ulan pa, siyempre, hindi nga namin kailangan mag-release ng tubig sa ating mga dams. Nakakatipid tayo. And then, ani sila ng February. Natuwa nga sila nung mag-ani ng February yung mga farmers natin dahil parang off-season cropping yan eh. Ang taas ng presyo ng pala. You know? Tanim ka ulit ng Marso ngayon. Di, at punong-puno pa yung dam. Ang laking natitipid po natin. So, isa po yan sa programa natin. And of course, yung nabanggit ko kanina, yung solar pump irrigation projects natin, which is, pag mas maaraw, mas natutuwa nga yung mga farmers natin dahil mas malakas magbomba yung kanilang pump irrigations eh. No? At hindi mo na sila kailangan turuan para mag-double dry cropping sa mag-double dry cropping dahil talaga susundan po nila yung kung kailan maaraw, doon sila magtatanim dahil doon malakas magbomba yung irrigation system nila. So, you know, in that way na iiwas natin sila sa bagyo. Ano po? And then yung ating mga high dams, kasi yung high dams naman natin, nabanggit ko rin kanina, ito apo. Yung flood control din yan. Di ba? May kasabihan, anything that you cannot control, yeah, of course, you cannot manage. So, ang best na flood control is water management. So, ito yung mga high dams natin. No? Dahil kung may paparating na bagyo, malayo pa lang, magbabawas ka na ng laman ng iyong reservoir, bubuksan mo na yung gate. And then, pag nandiyan na yung bagyo, nakasara yung dam mo, ano? At hindi lang yun, sir, meron kaming advanced weather forecasting system sa NIA. Kaya namin i-predict yung babagsak na tubig sa ating reservoir 14 days prior na dumating.
1: Aba, napakagandang innovations po niyan. Ano po? Pero ito pa isang tanong, engineer. Kung ang sabi nga, kung ang sukatan ng food security ay ang pagkakaroon po ng sapat, ligtas at abot kayang pagkain sa bawat hapagkainan, ano pong feedback ang naririnig ninyo? Ramdam na ba ito ng ating mga pangkaraniwang mamamayan, mga kababayan, engineer?
0: Abay, opo. Talaga naman hong, one time nga, no, dito talaga natats ang ating Pangulo. Eh.
1: Opo.
0: Meron kaming tinayo na solar pump irrigation project sa Camarines Sur, ano po. Ay yung head ng IA, yung co-op nila, tunod ng sunod sa ating Pangulo, meron siyang daladalang resibo. Sabi niya, Mr. President, tingnan mo itong resibo namin. Ha? Dati, nagbabayad kami ng 450,000 per month. Nagko-contribute kami ng 12 kabans per hectare. Hindi pa nakakasapat. Lagi pa kami napuputulan ng kuryente. Pero nabigyan kami ng solar. Ang lakas ng iritasyon namin, sabi niya, tapos yun na, konti na lang yung kanilang, wala na silang binabayaran sa kuryente. No? So, yung mga ganong mga storya po ba? At again, ang ating Pangulo naman po ay hindi lamang sa pagbibigay ng irigasyon natatapos yung kanyang utos sa atin, pati na sa DA, sa PhilMEC, dahil pati po yung pagbibigay sa ating mga pagbubuo sa kanila as cooperatives, ano? Binubuo natin cooperatives, yung ating mga IAs, binibigyan naman ng PhilMEC, ng DA sila ng rice processing system, ng itong mga farm machineries, para po, ang gusto ng presidente kasi, is ma-capture ng mga farmers yung tinatawag na whole value chain ng rice production. Hindi pupunta sa traders, kundi pupunta sa farmers para talagang makakatulong po sa kanila. So, madami na po. In fact, sir, ang itanong nyo ang Quezon City Government, lately lang bumili siya ng bigas sa ating mga farmers, yung pinapagbigay nila.
1: Oh, oh, oh.
0: 500 million worth
1: sa bawat bayan, makikinabang program.
0: Opo, 500 billion po yung in-order ng Quezon City pa lamang po ito.
1: Yes.
0: Eh napakarami pang mga bayan ang umorder na sa ating mga Irrigators Association ng supply na bigas para sa kanilang munisipyo. So kung magtuloy-tuloy po ito, abay palagay ko talagang malaking tulong ito sa ating mga farmers dahil meron na silang ready market. Ano? Of course, ito ay nangyari ito dahil sa programa ng ating presidente. Nagbigay din siya ng additional na pundo sa mga LGUs through LGSF, ano, para makabili sila ng bigas sa ating mga farmer. Inutusan din niya itong DSWD na yung mga pangangailangan sa calamity.

0: fund sa mga ano eh, sa calamity efforts nila, bilhin sa ating mga farmers. So, malaking bagay po.
1: Ayan. And lastly, Engineer, nasa inyong pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan at mga magsasaka na nakapapanood at nakikinig sa atin ngayon. Para na rin sa sabi nga sa iisang layunin na pag-unlad ng agrikultura sa bansa.
0: Well, una po sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong walang sawa at sipag ninyo at dedikasyon na tumulong po sa ating bansa. No po, napakasipag ng ating mga magsasaka. Kayo po ang tunay na haligi ng ating food security at malaking bahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Makakaasa po kayo ano po, na ang niya ay mananatiling tapat na katuwang ninyo sa pagpapalawak at pagpapabuti ng ating irrigation systems upang mas tumaas pa ang inyong ani, mas tumaas ang kita ano, at para mas magbumanda ang inyong kabuhayan. Sa ilalim po ng pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatili ang aming pangako na maghatid ng maasahang serbisyong pang-irigasyon at mga proyektong nagbibigay ng mahalagang benepisyo, hindi lamang po sa ating mga magsasaka po, kundi of course, sa buong sambayan ng Pilipino. Dahil ho, para sa niya, sabi ko po ito, you know, ang bawat patak ng tubig ay puhunan sa masaganang ani, mas maulad na kabuhayan, at yung para sa ligtas sa pagkain po at mas matatag na bagong Pilipinas. So magtulungan po tayo, magbayanian po tayo para po sa ating ikaunlad po ng lahat.
1: Ayan. Engineer Gillian, kami po nagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkaloob po sa amin at paghahatid po ng magandang balita sa ating mga kababayan, lalo na sa larangan ng pagsasaka at sabi nga sa sektor ho ng agrikultura sa pamamagitan po ng inyong tanggapan, National Irrigation Administration. Salamat po at magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Diyos na ginapuloy ang magamalim po.
1: Salamat po. Engineer Eddie Gillian, mga kababayan, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in! Mark out!
1: So nagitalakayan po natin ngayong hapon ating sinuri yung kalagayan po ng ekonomiya at usapin ng food security. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang po natatapos sa mga numero at mga economic indicator. Mahalaga rin po maramdaman ito sa araw-araw. Trabaho, kabuhayan, napagkainan. At sabi nga dito ho ay mahalaga na mararamdaman ho ito ng ating mga kababayan. Sa susunod pong Webes, sa ating huling Prisona episode, ihimay naman natin ang isyong dapat tugunan at mga inaasang marinig na ating taong bayan sa nalalapit pong State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Mark in! Mark out!
1: Ay, sandali po lamang, bago tayo magtapos, may mga report ba tayo? Pasok na natin yung mga report ng... oo, kawawa yung ating mga reporter eh. Sa buong impeachment, hindi na sila nakakapag-report. Oo, hindi na sila nakakapag-report. Pag-reportin na natin para makakota na. Oo, mahirap ma. Oo, dahil alam niyo naman ating mga masisipag na reporter, talaga yan ho mga nagtitiis sa init ng araw para lang ho makapaghatid ho ng balita sa ating mga kababayan. Pero ito, kamustahin muna natin si Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas. Uy, na sampulan din sila ng habagat dala ng bagyong Inday. Pero sa kabila ho niyan, hindi ho sila tumitigil sa kanilang kampanya kontra illegal na droga dahil kamakailan lamang po, nasa halos 4,000,000 pisong halaga ng illegal na droga ang kanilang nasamsam sa ikinasang operasyon sa Iloilo nitong Martes. Ayon no kay Police Regional 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, aabot po sa kalahating kilo ng illegal na droga na pasakamay po ng mga otoridad. Ang isa pong sinasabi rito, yung daw pong masinhing intelligence gathering. No, yung kanilang intelligence gathering na ipinatupad doon sa kanilang mga operasyon. Kaugnay ho nito, inaaresto po ang 6 na individual kabilang po ang 3 high-value individuals sa 3 street-level individuals. Sinabi po ni Tuanyo na hindi sila titigil hanggat hindi nasusugpo ang illegal na droga sa kanilang nasasakupan sa Western Visayas. Hinimok ni Tuanyo po ang mga komunidad na makiisa sa hangarin ng pulisya na mapanatiling ligtas sa mga kababayan mula sa impluensya ng illegal na droga. Hindi po sila titigil sa paghahatid ng serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: 1,500 tauhan ng MMDA i-deploy naman sa zona ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. Detalye, AJ Ignacio. AJ!
3: Yes, Tito J. Mark, nag-aanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, 1,500 na tauhan ang kanilang i-deploy sa zona upang magmando ng trapiko, ganun din ang pagpitiyak ng kalinisan sa kalsada. Hindi man ikinukonsidera ng MMDA ang pagsuspende ng number coding scheme sa araw ng zona upang hindi lalo dumami ang volume ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar. Katuwang nga ang Philippine National Police, Quezon City LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, pinaplansya na ng MMDA ang gagawing traffic rerouting scheme. Samantala, ani ni Artes, i-deploy din ng MMDA ang kanilang mobile command center bilang pakikisa sa maayos na pagdaraos ng zona. Ito J. Mark, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Pamatagal ang plano naman para sa infrastructure development ng bansa ay tinutulak po sa Senado. Detalye ni Pasunsyo ni Pa.
4: Isinusulong ni na Senadora Rizzo Tiveros at Senador G.B. Hercito ang pagpapasa ng panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIDEC para magkaroon ng pangmatagalang plano sa pagtatayo ng mga infrastruktura at maiwasan ang mga hindi kinakailangan, mahal at questionableng proyekto ng pamahalaan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Economic Affairs, sinabi ni Tiveros na mahalagang maipatupad ang isang komprehensibo at tuloy-tuloy na Master Plan para matiyak na ang paggasta ng gobyerno sa infrastruktura ay naaayon sa tunay na pangangailangan ng mga komunidad at sa potensyal na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kay Ontiveros, naging posible ang mga irregularidad sa mga flood control projects dahil sa kakulangan ng maayos na pagpaplano bago ilaan ang bilyong-bilyong pisong pondo. Binigyang diin ng senadora na kapag walang malinaw na development plan, nagiging magkakahiwalay ang mga direksyon at walang direksyon ang mga proyekto ng gobyerno na madalas ay naapektuhan ng politika sa halip na pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senador G.V. Hercito na kailangan ng Pilipinas ng isang 50 to 100 year blueprint para sa pagpapatupad ng mga infrastruktura para makahabol tayo sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN. Anya, nahuhuli na ang ating bansa dahil sa pabago-bagong prioridad ng magkakasunod na administrasyon na nakatuon lang sa short-term political legacies. Ayon kay Ehersito, ang mga malalaking proyektong infrastruktura ay nangangailangan ng ilang dekadang pagpaplano, pag-aaral at implementasyon, kaya mahalagang magkaroon ng batas na magtitiyak ng pagpapatuloy ng mga ito kahit magpalit ng administrasyon. Nangako rin ang senador na ipagpapatuloy ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Finance ang mahigpit na reforma sa proseso ng pagbabudget, kabilang ang pagtutol sa mga late insertion sa Bicameral Conference Committee meetings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, ito ho, no? Si Gabriel Go ng MMDA. Pinasisibak ko ng isang kinatawan po ng mga guro sa kamera dahil doon sa viral video ng pamamahiya daw sa isang guro at pagbablog. No? Hindi raw kasi inisip yung yung privacy daw po nung guro na nahuli dahil walang helmet. Alamin nga natin ang ulat ni Melody Valdez Reyes. Lan!
5: Tama ka dyan, J-Mark. Pinapasibak ngayon ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino si Gabriel Go, ang pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing. Ito ay matapos mag-viral ang isang video kung saan huli sa kamera si Go habang sinisita ang isang guro at kasunod na ipinost ang enkwentro sa kanyang personal na social media page. Sa kabila ng umiiral na utos mula sa pamunuan ng MMDA na nagbabawal sa ganitong uri ng aksyon, Ayon kay Tinio, di sapat ang suspension para sa isang opisyal na ginagawang content para sa kanyang personal social media page habang nasa oras ng trabaho. Ang pang-aabuso sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga guro, na naglilingkod ng tapat sa bayan. Binigyan din ni Tinio na ang naging ugali ni Go ay nagpapakita ng mas malalim na kultura ng kayabangan at kawalan ng pananagutan sa loob ng ilang mga enforcement units. Binaliwala rin umano ni Go ang pakiusap ng guro na huwag i-post ang video na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa rights to privacy at dignidad ng individual kapalit lamang ng social media engagement. Matatandaan nung nakaraang taon, March 2025, nasangkot rin si Go sa isang katulad na insidente kung saan napilitan itong mag-sorry kaya Captain Eric Felipe at sa PNP. Ito ay matapos niyang batikusin at ipahiya sa publiko ng naturang pulis dahil sa illegal parking sa Quezon City. Babala ng Deputy Minority Leader, hindi papalampas silang kamara ang isyong ito. Anya, maghahain siya ng formal na resolusyon lalo at kasama ang Makabayan Block upang paimbestigahan ang insidente sa sandaling magbalik sesyon ang Kongreso matapos ang State of the Nation address ng Pangulo. Narito ang video clip ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
6: Dapat si Bakida itong si Gabriel Go. Una, binastos niya yung teacher, isang mamamayan na dapat pinaglilingkuran ng mga law enforcer ng may respeto at paggalang kahit pa may nilabag. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel Go. May nangyari ng ganitong insidente rin last year involving police naman. Tapos, vinlog niya sa kanyang personal blog habang on official time. Pinagbawal na ito ng MMDA. Pangatlo, dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher. So, for all these reasons, it's time for him to go.
5: Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga bakuna para sa National Immunization Program ng Pamahalaan Tiyak na Ligtas na iniahatid do sa malalayong lugar. Detalye mula kay DK Sarati. DK?
7: Nananatiling ligtas ang mga bakunang iniahatid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa tulong ng internationally compliant cold chain and delivery system para masiguro ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna mula sa pag-imbaka hanggang sa paghahatid hanggang sa malalayong komunidad sa bansa. Ayon sa PharmaServe Express na nagsisilbing pangunahing service provider ng Department of Health sa National Immunization Program, gumagamit sila ng International Safe Transit Association na validated na biothermal packaging system na kayang panatiliin ang kinakailangan temperatura ng hanggang sa isang linggo. Ito ang nangangasiwa sa paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang rehiyon, partikular sa Regional Health Office para sa pagbabakuna ng mga bata at mga ina. Sabi ni PharmaServe President Adrian Perez, layo nito nga mapanatili ang bisa at potensi ng mga bakuna hanggang sa makarating ang mga ito sa mga health facility at vaccination sites sa buong bansa. Nakikita din nila ng health department ang real-time na temperature at location para sa bawat shipment. Bago ito, gumagamit lamang ang DOH ng mga styrofoam box at ice packs para sa pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health at mga local government unit na siguruhing sapat ang mga bakuna at libreng makukuha sa mga health center para maproteksyonan ang mga bata. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, pagtungis naman sa natitirang suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Detalye naman mula Kampo Krame, mula kay Dayan Liar. Dayan!
8: Yes, J. Mark, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng kinaukulang unit ng pulisya na paigtingin ang manhunt operation laban sa natitirang suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter sa Cibulan Negros Oriental. Kinilala ng pulisya ang ikaapat na suspect sa alias na Eden na umano'y tumangay sa mga ninakaw na gamit ng mga biktima. Ayon kay Nartates, puspusan na ang kanilang ginagawang intelligence gathering kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga police unit para sa mas madaling investigasyon sa kaso. Giit niya hindi titigil ang PNP hagat hindi naaresto ang lahat ng sangkot at naiharap o maiharap sa hukuman. Nanawagan naman ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa agarang pagka-aresto nitong ang natitirang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: NBI, posible pa rin daw ipatawag si DPWA Secretary Vince Dizon para sa kanilang fact-finding investigation kaugnay sa mga ipinatayong sports facilities noong 2019 SEA Games. Sino man chairman yan? Diba? Si Secretary Vince Dizon, siya ang chairman ng BCDA noong mga panahon na yon. Pero siya ang sinisisi nung utak nung pag-host. Sino bang foreign affairs secretary noong panahon na yon? Diba? Eh saka hindi naman maaprubahan niya kundi naman niya inaprubahan niya ni. Insertion daw sabi ng NBI, pero sabi ng isa hindi naman daw. Ano ba totoo? Alamin natin ang detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa.
9: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga ipinatayong infrastruktura sa Tarlac noong 2019 SEA Games. Sa panayam kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat inabswelto na si Dizon ng Ombudsman noong 2021 kaugnay ng kaso, maaari pa rin silang humingi ng ilang impormasyon mula kay Dizon na makakatulong sa ginagawa nilang investigasyon. Binigyan din ni Matibag na hindi komot ipapasabina o ipapatawag ng NBI, ibig sabihin ay suspect o akusado na. Narito ang pahayag ni Attorney Melvin Matibag, Direktor ng NBI.
10: So kung ang issue sa pintungkol sa kanya doon sa infrastructure, meron lang ang sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inibistigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin.
9: Matatandaan na si Dizon ang presidente ng Basis Conversion Development Authority o BCDA noong 2019 SEA Games. Nadawit naman ang kanyang pangalan sa issue dahil sa mga umano'y anomalya sa procurement at pag-iwas noon ng BCDA sa public bidding sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero naabsuelto si Dizon ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
1: Winat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay dito sa ating Master Control, Engineer Marvin Tolidana, ating co-pilot. At syempre, isa rin sa mga hawak ng beat, ang mutya ng Bicolandia, Dalagang Magayon, Engineer Mate Segovia. Pero hindi naging ngit-ngit parang Bulkang Mayon. Ha? Kalmado yan eh. Oo. At si Rose Ann Erno. Ayan, ang ating isa rin sa ating kasamaan dyan sa Master Control, mga kababayan. Siyempre, maraming salamat kay Aiza, kay Myla, kay Ice, at kay Bell. At siyempre, nandyan si Binibining Jam Season, no? Mga umaalalay po sa ating palatuntunan. Wala sila, wala ako dito eh. Oo. At sa susunod na Webes, kasi tatlong araw, impeachment na naman. Pero nandito naman ako, babantay lang naman ako dito. Kakapi kami rito. Pero gayon pa man, syempre dapat pa rin natin tutukan yung mga pangyayari ho dyan sa Senado, ha? With that, kami po ang tropang Mark In, Mark Out. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagalan. Tabayanan niyo po pala tutunan natin sa inyo na Sports Radio. Pasensya na't may utang ako. Ang postgame, sama po si John Mogol. Bye! Happy Holidays!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Lalaro ulit sa championship game ang defending champion Philippine Volcanoes sa 2026 Unions Cup. 1-point lead lang eh yung hawak nila sa first half, 11-10. Tapos hindi na ulit nila pinaporma itong Singapore dun sa second half towards that 33-10 victory. Sa Sabado, ang laban ng Philippine Volcanoes laban sa Malaysia. Alas 5 po yan, oras natin dito sa Pilipinas. Panalo rin ang Pilipinas laban sa Uzbekistan sa Davis Cup Asia Oceania Group 3, 2-1 ang naging resulta nito. Si Eric Olivares, siya yung unang nakapanalo para sa Pilipinas against Amir Milushev 6-3, 6-2. Olivares saved all 5 break points na kanyang hinarap at nakabasag siya ng service game nung kalaban 3 beses. Kinuha niya yung last 3 games ng first set tapos nag 4-0 naman siya sa set number 2. Nakaisa itong Uzbekistan nung natalo si AJ Lim kay Sergey Fomin 4-6-2-6. Nasayang yung 12 service aces ni AJ Lim. Pero dun sa deciding doubles, nanaig etong veteran partners na sina Francis Casey Alcantara and Ruben Gonzalez. Tinalo nilang dalawa si Damir Abdusamadov and Abdulaziz Usmojonov 7-6 and 6-4. In the first set, palitan sila ng service hold at sa tie break, nakuha ng Pilipinas yung unang 4 na puntos. And then in set 2, nakakuha ng crucial break ito pong Pilipinas 4-5-4. Tapos nag-serve out na sila para makuha yung panalo. So buhay pa yung pag-asa ng Pilipinas para ma-promote sa Group 2. So ito yung counterpart naman ng Billie Jean King Cup. Diba, yung women's team natin, if you remember, na-promote sa Group 1. Itong ating men's team, nagtatangkang ma-promote sa Group 2. And then syempre, pag nasa Group 2 ka na, yung next competition mo na, ang target mo na doon ay ma-promote sa Group 1. So pangalawa sa Group A ang Pilipinas with 1 win and 1 loss. And tomorrow, makakatapat naman nila ang Singapore na natalo sa kanilang unang laro. Unfortunately, para sa ating Philippine Blue Girls, natalo sila sa defending champion and world number 1 Japan 0-4 sa ikalawang laro nila sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru. One hit lang ang nagawa ng Pilipinas against Japan. Samantala, itong defending champions, naka-4 na runs sa first 2 innings against yung starting pitcher ng Blue Girls na si April Minangan. Now, itong resulta na to, it could have been worse. Kasi world number 1, tsaka defending champion yung kalaban eh. Pero buti na lang, yung Mary Alpiche, maganda yung performance niya bilang relief pitcher ng Blue Girls. Wala na siyang binigay na run hanggang matapos yung laban. But ultimately, the Philippines fell to a 0-2 record. Sa kabila niyan, sabi ni Coach Ana Santiago, okay pa rin yung pinakita ng Blue Girls. Number 1 kasi, hindi sila natambakan ng Japan. I think 9-1 yung, if I'm not mistaken, 9-1 yata yung first game nitong Japan. Panalo sila doon. And hindi sila natatambakan, hindi na-abbreviate yung game, umabot hanggang dulo. Coach Ana Santiago added, motivated pa rin ang kanyang mga players para sa kanilang huling 3 laro against Puerto Rico, Great Britain, and Peru. Ang Japan naman, kasalukuyan 2-0 dito sa ongoing group stage na to. EJ Obiena, nabigo na makakuha ng medalya sa July Istvan Memorial Hungarian Athletics Grand Prix. Nasa ika-6 na pwesto lang si EJ with a 5.80 meter clearance. But his that's the silver lining, yung 5.80 niya. That's the second straight time na at least he made 5.80. O, kasi doon sa Fly Athens, yung huli niyang pinanggalingang kompetisyon, nakapaglista siya ron ng bagong season best niya. Ng season best na 5.81 meters. Punta tayo sa chess. Eto, hindi maganda tong nangyayari dito. Sa 28th Asian Youth Rapid Chess Championships 2026. Sa boys 18 and under 18 category. After round 3, yung binalita natin kanina, nasa ikalimang pwesto si IM Christian Giancarlo Arca. Now, after 2 more rounds, bumaba na si Arca to number 14. Ang layo, ano? In his last 2 matches, tabla siya with FM Hong Tao Jin ng China. Tapos, natalo siya kay FM Alexander Fedosov. So, meron siya ngayong kabuuan na 3 points. Meanwhile, ito namang nangyari kay WCM, Nika Juris Nicolas. Bumaba rin ito. Nasa number 32 na siya ngayon sa Girls 14 Age Group after 5 rounds. Yung dalawang huling laban niya. Hindi, after, ano ba to? After 4? Dahil natalo siya against Sri Lanka doon sa kanyang 4th round match. Hindi, pero so, mahaba pa naman yung itatakbo. Ano nitong mahaba-haba pa. Ano ba to? Hanggang ilang round ba to? Parang mahaba pa namin. So, let's continue on hoping na maganda pa rin ang pakita nitong ating mga chessers dito sa 28th Asian Youth Rapid Chess Championship. Panalo ba yung Navi PH sa Gen G? O, Lats? Anong... Ah, hindi. Anong wala pa? Di pa tapos? Bakit? Naghang ba? Anong resulta ng Game 1? Talo, panalo. Yan, tamang-tama yan. Yan, ganyan ka. Yan. Ah, hindi pa nag-start? Akala ko nag-start na. Kanina may nag-start na, di ba? Iba pa ba yon? Akala ko Pilipinas na yung naglalaro. Yung nakikita ko kanina eh. Anyway, ito pong Navi PH, pambato ng Pilipinas sa Esports World Cup sa MLBB is looking for their second straight win. Naka-reverse sweep ito sa Myanmar, yung Falcon Daisies, dun sa previous match nila. 2-1 reverse sweep. So, target nila yung ikalawang sunod na panalo rito to remain in contention dito sa MLBB Women's International sa Esports World Cup sa Paris, France. Sarap sanang pumunta rito, ano? Nanonood ka ng ML habang kumakain ka ng croissant. Tsaka ng pan o chocolat. Diba? Alas 5:30 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick break.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
20: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kalahalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2918 AM.
14: 5:32 ang ating oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918. Ayan, alas 7:30 pa pala mamayang gabi ang laro ng ano ng Navi PH laban sa Genji Esports. So, sa kasalukuyan kasi ang magkalaban Seta Esports at saka Virtus.pro. Ayan. So abangan natin yung magiging resulta mamayang gabi. In the meantime, makibilita tayo sa isa sa 443 athletes na ipapadala po ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayan, ito yung magiging second largest Philippine delegation natin o bilang ng mga atleta natin to the continental multi-sport tournament na to held every 4 years. Ito po ang ating Filipina gymnast na si Hailey Garcia.
24: Kasama po natin ngayon ang isa sa ating pinagmamalaking Filipina artistic gymnast na si Hailey Garcia. Hi, Hailey!
25: Hello!
24: Yes, of course. First of all, congratulations, Hailey. You qualified for the upcoming World Championship. So, how do you feel to represent the Philippines in the biggest stage?
25: Wow, I really did expect it po. I feel so grateful that I'm once again able to compete in the big stage with the best of the best. And I wasn't really expecting on making it after competition recently. Madami po magaling this year, and I had a little mistake po on the bars when I competed. So, but luckily I was still able to make it, and I'm just so grateful and thankful for everything.
24: How did you qualify for the World Championship?
25: So first, po, kukunin po nila ang top 5 na teams. Tapos sila na po ang qualify sa Worlds. Tapos sa all around, my 10th slot. So tanggalin na po ang mga nag-qualify sa team. Tapos yung top 10 na individual all around, sila na po ang papasok. So out of the 10, I was 8th po. So nakapasok po ako sa World Championship.
24: Looking back at your performance in the Asian Championships, of course, it was held in Zuni, China. What do you think made the biggest difference in making you qualify this time? Kasi ano to, second World Championship po na to, eh, di ba, Hailey?
25: Opo, second po. So I think the biggest difference was my score po on vault. I was hoping that bars would be the one to really bring my score up. But luckily, my vault was able to pull through and to hold on. So I'm super grateful for that. And I did 2 vaults this competition because last Asian Championships, I only did 1 vault. So I think it worked out really well.
24: Yes. So basically, you're based in Utah, but you're still representing the Philippines. So how does it feel to represent the Philippines once again dito as a World Champs?
25: Yeah, it feels so great to represent the Philippines in World Championships. Just having that flag on my Leo reminds me to work hard every day. And I'm just giving it my all in training every day to deserve that. And yeah, it's very special to me. Just competing out there is the cherry on top. It's the best thing ever. Beating is so fun. The excitement, the hype, the adrenaline, it all feels so good. And it's a feeling that you don't feel all the time. So it's very special to me.
24: Yes. How much more confident and prepared do you feel compared to your previous experience?
25: I think I feel a lot more confident coming into Worlds again this year, because after Asian Championships last year, my next competition was already Worlds. And this time, the team qualified for Asian Games po. So it's before World Championships, I'm able to have like a practice competition, a practice meet, so to showcase my skills and some upgrades. So I'm really important that I get to have, I'm very happy that I get to have a warm-up competition leading up into World Championships this year.
24: Wow, so dalawa pa na yung competition sa pinaghahandaan mo. Team, team event for the Asian Games and
25: yes,
24: individual naman for the World Championships.
25: Yes.
24: So, meron ka bang ano, are you aiming for a particular event final or simply just to give your best?
25: I'm just aiming for a 50 all-around score, not particularly just having a really high score on one event. I want my competition, my result as a whole to be good.
24: Mm-hmm.
25: And yeah, just reaching that 50 all-around score is really my priority right now. And whatever result that I get from that will be great. And yeah, just super excited.
24: But among the four apparatus, saan ka yung masasabi mong yun talaga yung favorite mo or yung strengths mo?
25: Ang favorite ko po ay bars. Pero ang vault po, I think it's starting to become one of my strengths. So I'm really excited for that. Recently po on the gym, I've been working a lot of new vaults and doing upgrades, adding mats in, and it's been going really well. So I think that's why I'm starting to feel it as that it's one of my strengths.
24: Yes. When you look back on your first World Championships, ano ba, kamusta yung experience nun? And ano ba naging placing ni Hailey nun?
25: When I look back, I remember that I was feeling nervous, and because it was my first World Championships, I have never done a competition so big and so important as that. So I think I needed to prepare myself a little bit more mentally last year. But I think this year I got it in the bag.
24: Wow. So talaga, yeah. Excited at saka masasabi mo kahit pa paano alam mo na yung what to expect, diba? When you compete in the world stage. Yes.
25: Yes po.
24: Yes. Hailey, pero ikaw ba parang na foresee mo na parang in the near future you could qualify doon sa ating Olympics? At 17, nandun na ba sa'yo? Parang may dream mo na ba siya?
25: Yes po, it's been my dream ever since I started. And I remember po asking my coach this year, is there a way that I'm able to qualify to the Olympics already during this World Championship? So that's always in the back of my mind, and I'm always reminding myself that that is why I'm here. That is why I'm working hard and training every day.
24: Yes, talaga napakaganda. And but of course, we would like to, to know you more. I believe you started gymnastics at 6 years old. So,
25: yes.
24: Sino ba talaga yung unang tao? Or sabihin natin, paano ba nag-start talaga na nagkagusto ka dito sa gymnastics na to? At ito talaga yung parang napili mong i-pursue.
25: So, dati po my mom enrolled me sa parang lahat na po ng mga sport, dance, football, ballet. But none of them really stuck with me as much as gymnastics did. I was a very hyper kid. I've always wanted to run around, and I could just never sit still. So that's why gymnastics stuck with me the most. And I just remember watching all the Olympians on YouTube, and I was thinking to myself, like, oh, maybe I can do that one day. And I would always wonder that, maybe this I could have a possibility representing my country in the Olympics. So that's why I stuck with it.
24: Were there moments na parang na-feel mo na mag-give up, or parang meron bang striking na naaalala kang memory na talagang you almost give up?
25: Giving up? Never. I that never crossed my mind. I mean, I've had a lot of hardships in my years in gymnastics and my years in the sport. For example, 2 years ago, I tore my ACL on a beam dismount in training, but I remember that it didn't stop me. My first thought was that, how do I get back? How do I have a quick recovery? I want to be in the gym as quickly as possible. So just giving up and like negativity was never really in my mind.
0: Yes. Looking back, what would a 6-year-old Haley say if she saw where you are today?
25: 6-year-old Haley, I think that if she would see me now, she would just be in awe, and she would be like, wow, you did it. We can do it. Like, the competitions that we watch on YouTube, you're in it now. I think she would be proud of me.
0: For sure, for sure. Kasi
25: yeah.
0: It was a long journey, but of course, sabi nga, malayo na, pero malayo pa.
25: Malayo
0: diba?
25: Na. Yeah, yeah.
0: But of course, sa kaalaman ng lahat, ikaw talaga, nagsimula ka sa grassroots program ng Philippines. Okay. Diba, you competed before sa Batang Pinoy. So, tell us your story.
25: So, yung mga una ko pong Batang Pinoy, hindi po talaga ako nag-medal. Like, it was hard for me po. So, just having that feeling inside me, like, I want this, I want to medal, I want to do good. It really just motivated me to go back in the gym and to work harder. And each Batang Pinoy competition, I came back in, just my medals started increasing each time I came back. So it really helped me become the athlete and the person that I am now.
0: Ilang years or ilang editions ng Batang Pinoy ka nag-compete?
25: I think it was tatlo po.
0: And yung parang sabihin natin, yung naging last year mo sa Batang mm-hmm. Pinoy, ano, nag-ano ka naman? Nakapag-gold ka ba doon?
25: Opo, yun yung po yung most memorable na Batang Pinoy ko po, because I got all gold in all my apparatus. So that will be a very special competition to me.
0: Wow. So, yun na rin yung naging last stint mo sa Philippines.
25: Opo. Opo.
0: Ano yun? Anong year yun, Haley?
25: It was, I think it was mga 2 years po. 2 years ago.
0: 2 years ago?
25: Opo. It was my first competition back after ACL po.
0: Wow. So, talagang
25: yes,
0: came back stronger. Sorry.
25: Yes.
0: Yes, but of course, what message do you have for young gymnasts, especially to those na yung Batang Pinoy, yun yung kanilang platform ngayon
25: mm-hmm.
0: para just like you, diba, gusto rin nilang makamit yung dream nila?
25: My message to them would be just keep dreaming big, and that dream should be paired with hard work, because everyone can dream, but you know, you have to act on it for it to become a reality. And anything is possible if you put your heart and your mind into it. Just do not forget to be humble, be grateful, and thankful to those who are supporting you along the way.
0: Yes. So tell us naman yung journey mo when you had to move to the US.
25: Mm. Yes. There were times where it would be difficult, but there were also times where it wasn't, because I asked for this.
0: Mm-mm.
25: Like, I told my mom, if I get the chance to come to the United States and to train with Carvan, then I will do it. And I understood that marami pong sacrifices that came with it. So, yeah.
0: Ano yung biggest adjustment mo, syempre, for a 13-year-old, you know, teenager, diba? So, kamusta yun? Especially, si coach lang yung nandyan sa kasama mo, you're away from your family. How did you adjust?
25: So, I think my biggest adjustment would just not having my mom with me. She would not be there to help me in everything all the time, or to remind me of the things that I have to do.
0: Mm-hmm.
25: But aside from that, I think I was able to adjust to everything pretty quickly. So,
0: yes. Comparing yung naging ano mo, syempre iba na yung training, yung skills, no?
25: Okay.
0: So, how has training in the US helped elevate your skills?
25: The program dito po sa US is very good and it's very competitive. And the gyms that they have here, they have complete equipment. So it's completely safe for you to train here. And I think the competing here has really boosted my confidence. No matter what time it is, no matter what day it is, I can still go out there and I can still do my best routine. Yeah, so I think that was also a big part of my development because we would go to so many different gyms and camps to train. So I got to experience a lot of different environments and I got to see a lot of elite athletes and how they train. So it was very motivating.
0: So how's your training routine? I mean, paano ba yung parang, kumbaga, kung i-vlog natin yung a day in my life, gano'n. So, paano ginagawa ni Hailey? Or nag-e-school ka rin ba dyan?
25: Opo, nag-e-school pa rin po ako. So, I'm homeschooled. So, it would be, I would wake up in the morning, tapos have breakfast, tapos mag-school po hanggang lunch. Tapos, pagkatapos po ng lunch, we're going to head to the gym for training, and that's around 12 po. So we'll get to 12:30, tapos training will start around 1. And then probably 1 po hanggang 6 p.m. is training. So that's everything like warming up, doing events, conditioning, stretching, all of that po is in that 6 hours of practice. Tapos after that, we can still ice and do therapy before we go home. And then after we go home po, I would just eat dinner, maybe just finish schoolwork kung meron pa pong hindi po ako na kinapos, and then go to bed by 10, 10:30. And yeah, that's my day in life. I don't represent any school yet po here in the US, just representing my club, Momentum.
0: Okay, Momentum Gymnastics, no?
25: Momentum Gymnastics, yeah.
0: Anong year na ba si Hailey?
25: Grade 12 na po, senior na po.
0: Grade 12. But of course, since you are in the US, yung possibility na matap ka ng mga NCAA, di ba? Schools dyan. So, kamusta? Gano'ng kaka-excited for that journey or
25: Yeah,
0: opportunity?
25: I'm super, yeah, super excited to compete with NCAA. I've talked with a couple schools and a door opened for me. I'm ready to take that path. I verbally committed to Utah State University for 2027. So
0: Wow.
25: I'm really excited for my years there.
0: Wow. So is competing in the NCAA one of your long-term goals?
25: Yes, it's always been part of my plan since I was younger and also since I moved to the United States, and I also plan on still competing and still representing the Philippines while I will be in college.
0: Yes, how do you think NCAA competition could help you become an even stronger gymnast for Team Philippines?
25: Yeah, it will really help me boost my confidence even more because I think every competition is confidence gained. And just with NCAA, you're competing week after week after week. So just having that experience all the time and being able to rework on fine-tuning my skills will really help me with my elite gymnastics for the Philippines.
0: Yes. Over the years, nakita mo ano yung in-improve mo, ano yung na-develop mo. Tingin mo ano pa yung dapat na, kumbaga, i-gawing flawless, no, ni Hailey dito sa skills na meron ka ngayon sa gymnastics?
25: I think that I could still work on my execution. So just the way I do my skills, you know, straight knees, point toes, and also working on artistry and the dance part of gymnastics is really important for me right now.
0: Yes,
14: Ito
0: so
14: po ang bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Hailey Garcia, ang ating artistic gymnast. We will see her in action sa Asian Games this year sa Aichi, Nagoya in Japan. So, sa mga nalilito pa rin sa artistic at saka sa rhythmic gymnastics, course, yung artistic gymnastics, yung mga apparatus na ginagamit dito, fixed. Well, fixed yan. Like the vault, balance beam, yung mga uneven bars. Meanwhile, yung rhythmic gymnastics, yung mga apparatus na ginagamit doon, are handheld. Diba? Yung clubs, yung bola, yung ribbon. At saka yung rhythmic gymnastics kasi, pambabae lang yun. It's a female-only event, whereas yung artistic ay pang lalaki at babae. Doon nga, double Olympic champion, si Carlos Yuri. So, good luck kay Hailey Garcia sa kanyang upcoming Asian Games campaign. 5:51 ang ating oras. Kaninang madaling araw, tuluyang naglaho ang ating pangarap sa World Cup dahil nasilat ang England ng defending champion Argentina. 2-1 ang naging final score sa kanilang semi-final match kanina pong umaga. Ito ang ikalawang sunod na final appearance para sa Argentina bilang sila ang defending champion at ikapito overall sa kanilang history. Ito rin ang kanilang second come from behind na panalo dito sa World Cup na to, at lahat ng come from behind victory na yun nangyari sa knockout stage. Lumamang na yung England 55th minute sa goal ni Anthony Gordon. Pagkatapos, magandang pinakitang trabaho nito yung si Jordan Pickford. Oh well, at least until makascore ng dalawa itong Argentina late in the match. Merong dalawang magandang save itong si Jordan Pickford, yung goalkeeper ng England. Yung una kay Nico Gonzalez, pangalawa kay McAllister. At minuto na lang eh. Minuto na lang. Siguro naamoy na ng England yung kanilang pag-abante sa final for the first time in 60 years. Kaso nawala yung amoy dahil Lionel Messi in Argentina, kagaya nung ginawa nila sa Egypt, just refused to give up. Si Enzo Fernandez ang nakascore ng equalizer in the 85th minute. And then maya-maya si Lionel Messi with a beautiful assist papunta kay Lautaro Martinez para dun sa eventual game winner. So si Messi meron ngayong 10 assists sa World Cup knockout stage. At 6 more than any player in at least the past 60 years. Meron din siyang goal or assist in 11 straight World Cup games simula pa noong 2022. So, sa Lunes, 3 a.m. na naman, oras natin dito sa Pilipinas. Paglalabanan ng Argentina at ng Spain ang kampyonato for this year's FIFA World Cup. Ito pong Argentina, target nilang maging ikatlong bansa pa lang na manalo ng back-to-back at the first country na magawa yan since Brazil won in 1958 and 1962. Ganun na katagal, ano? So every edition ito, nagpapalit yung champion. Samantala, on Argentina side pa rin, si Coach Lionel Scaloni is looking to become just the second coach to win a men's World Cup ng dalawang beses. So, that means ganun talaga kahirap ang competition every time na merong World Cup, ganun kahirap manalo dito sa tournament na to. So again, on Monday, 3 a.m. oras natin dito po sa Pilipinas, Argentina laban sa Spain. So ano to? It's either corned beef or Spanish bread ang almusal sa darating na Lunes. 5:55 na po ang ating oras. That's it for postgame ngayong araw ng Webes. Susunod na ang Sports 908 with Ria Arevalo. Bukas naman ulit, we shall return dito po sa postgame. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat.

0: delicious but affordable. Ika nga swak samosa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, o tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Kaya matagal dumating
6: ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
5: itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe. Mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
10: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalawak pa ang programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport para tulungan ang bawat Pilipino. Department of Budget and Management, inilabas na ang mahigit 12 bilyong pisong pondo para sa uplift program.
2: Sa ilalim ng programang ito,

0: mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa.
1: Ugnayan ng Pilipinas at Singapore, mas pinaiigting pa sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Karagdagang investment na makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bansa, isa sa mga nakuha ng Pangulo. Malacañang, tiwalang mabubunyag pa rin ang katotohanan at magiging maayos ang pagpapatuloy ng paglilitis matapos ang unang 6 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr. patuloy na pinaghahandaan ang kanyang 5th State of the Nation address ayon sa palasyo. Nasa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang mahigpit na seguridad at payapang pagdaraos ng SONA. At Pinay theater actress na si Gab Pangilinan gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa isang musical.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Pamahalaan, matutulungan ito ang mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Gamit ang higit 6 na raang pisong kita bilang tagaluto sa isang construction site sa Quezon City, pinag-aaral ni Darwin ang kanyang 2 anak. Dito rin niya hinuhugot ang mga bayaring sa bahay. Kaya sa dami ng gastusin, aminado siyang madalas kapusin.
4: Kapos pa rin yun, kahit anong gawin sipag. Tumataas ang bilin, sahod ng tao, wala.
3: Para matulungan ang mga Pilipinong tulad ni Darwin, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng mahalang presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ngayong araw, pinalawak ng Presidente ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift.
0: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Makakatanggap ng 1 beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program.
3: Bibigyan din ng 2,000 pisong ayuda mula Hulyo hanggang Desyembre o sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 milyong mahirap at yung malapit ng maging mahirap na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Pasok din ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy pa rin kasing nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya at presyo ng mga bilihin at nagpapabigat naman sa gastusin ng mga Pilipino.
0: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
3: Ayon kay Pangulong Marcos, gagawing digital ang distribusyon ng ayuda para mas maging mabilis, maayos at maginhawa ang pagbibigay ng tulong. 12.375 billion pesos ang inilang pondo at inilabas para sa Uplift. Pero gaano nga ba kahanda ang pamahalaan sakaling lumala o magpatuloy pa ang tensyon sa gitnang silangan?
5: Yan ma po ang inaaral. Pagka may budget po, irilis agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo.
6: Clayzel Pardilla para sa bayan.
2: Mas pinatibay pa ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at tamang pag-adopt ng artificial intelligence. Ito ay sa harap ng tatlong araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Diyan sumentro ang naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong sa Istana bilang bahagi ng tatlong araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adopt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
5: Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East.
6: Nabanggit din ng Prime Minister ang paghanga sa Pinay tennis star na si Alex Ayala.
5: Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia.
6: Kabilang naman sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga business sector sa Singapore, kabilang na ang ABC Impact na nagpaabot ng commitment sa patuloy na pamumuhunan sa bansa. Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ang AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang ekspansyon ng 10 ospital, mga klinik at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang ekspansyon ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy. Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Ngayong araw, nakiisa rin ng Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Hindi nakaapekto ang pagbuntot ng isang barko ng China Coast Guard sa training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima nang dumaan ito sa West Philippine Sea. Nakarating na ang naturang barko ng Japan sa Pilipinas at sa kasalukuyang nakadaong sa Maynila. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Apat na araw mananatili sa Pilipinas ang training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima para sa isang port visit na dumating ngayong Webes sa Pier 15 sa Maynila. Bukod sa courtesy visit, nakalinya ang iba't ibang aktibidad para sa higit 100 crew at trainee na sakay ng Itsukushima, katuwang ang Philippine Coast Guard.
8: We will undertake a people-to-people engagement. Some sports activities together with the cadets on board and also the cadets of the Philippine Coast Guard and also will be according them with a facility tour in our headquarters and also with our vessels.
7: Ito ang huling overseas port of call ng Itsukushima bago bumalik ng Japan bilang bahagi ng 89-day Global Ocean Training Voyage for fiscal year 2026 ng naturang barko na may habang 134 meters at aabot sa 5,000 tons ang bigat. Dalawang officer ng PCG ang kasama bilang ship rider at bahagi ng training program sa Itsukushima. Sumakay sila rito noong July 11 nang dumaong ito sa Singapore at makakasama sila sa paglalayag hanggang makabalik ng Japan.
9: Upon arrival to Tokyo, Japan, we will be taking us to the Yokohama Center, JICA, and there will be having different engagement and activities. We look forward na magkaroon kami ng knowledge and experience to operating large vessels like this one at the back right there.
10: Iba-iba ang kultura, pero isang mungkahi din na matuto tayo at sila din na turungan din natin ng shared experience also.
7: Patungo rito sa Maynila ay dumaan ng West Philippine Sea itong Itsukushima training vessel ng Japan Coast Guard. Kinumpirma naman ng commanding officer ng barko na may sumunod na barko ng China Coast Guard sa gitna ng kanilang paglalayag. Hindi nakaapekto ang barko ng China sa paglalayag ng Japan Coast Guard.
11: 私たち海上保安庁も日本の海域で中国海警の船といろいろな形で向かい合っていますけれども、その延長線で我々としては逆に実習生にこういった関係があるんだよということを学ばせるいい機会だと思っています。
7: Bago ang Pilipinas, unang binisita ng Itsukushima ang Victoria at Vancouver sa Canada, San Francisco at Hawaii sa Estados Unidos, Sydney, Australia at Singapore. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Kumpiyansa ang Malacanang na mas mabubunyag ang katotohanan kasunod ng pag-usad ng paglilitis sa Article 1 ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Inaasahang sesentro na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa susunod na linggo. Sakop niya ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong ang busy pa ang kalihim nito. Sa pag-usad ng trial, tiwala ang palasyo na mas mabubunyag ang katotohanan.
5: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
6: At kung pag-uusapan lamang din ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng bise.
5: Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino.
6: Sinang-ayunan din ng Malacanang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Poua na no one is above the law. Bagay na dapat din daw ma-i-apply sa Vice Presidente.
5: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan.
6: Nang tanungin kung dapat bang pumirma ang bise sa isang waiver para sa access ng kanyang financial records, patuyang tanong din ang tugon ng palasyo.
5: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
6: Tinawag namang mababaw na argumento ng Malacanang ang ipinunto ng depensa na tila hindi mabigat ang umano'y banta ng bise sa Pangulo sa kanilang ipinakitang video kung saan sinabi ng Presidente na bukas ito sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Paliwanag ng palasyo,
5: ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
6: Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang request para magbigay si Pangulong Marcos Jr. ng authorization para buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Iyahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpalabas ng tax records sa sinumang impeachable official. Ito ay kung hihingi ng permiso ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo at wala itong magiging paglabag sa batas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng income tax returns ng sinumang impeachable official. Itong binigyan diin Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, maaaring buksan para sa inspeksyon ang income tax returns kapag ipinag-utos ng Pangulo.
12: Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ng dating Commissioner Quimenares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona.
11: Dahil dito, sinabi niyang walang magiging paglabag sa batas kung ihingi ng pahintulot ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo bago ilabas ang tax records ng isang impeachable official sakaling umabot sa Korte Suprema usapin. Nauna na nagsagawa ang impeachment court ng oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Bahagi ito ng pagdalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Inaasang ipagpapatuloy ng mga center judge sa Lunes, July 20, ang kanilang deliberasyon sa hiling ng magpalabas ng subpoena. Gayunman, sinabi ni Tongol na posible pang humingi ng karagdagang panahon ang impeachment court bago maglabas ng desisyon kung kakailanganin pa ng mas malalim na legal na paghusuri. Samantala, sinabi rin ni Tongol na maaaring magsilbing gabay sa impeachment court ang naging proseso ng pagbubukas ng tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona nung kanyang impeachment trial noong 2012. Anya, una munang tumanggap ng subpoena mula sa impeachment court noon si dating BIR Commissioner Quimenares bago humingi ng pahintulot kay dating Pangulong Benigno Aquino III para mailabas ang hinihing tax records. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
2: Naniniwalang isa sa mga House Private Prosecutor na nasa right side of history sila sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Yeah, we're very confident. We're very confident that we are on the right side of history.
14: Kumpiyansa si Attorney Lorna Capunan, isa sa House Private Prosecutors matapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng depensa sa nangyaring oral arguments nitong Miyerkules na hindi sila tutol sa paglalabas ng anumang dokumento, partikular ang financial records ng Vice at ng asawa nito si Attorney Manscarpio, basta anila ay naaayon nito sa saligang batas. At kung kwekwestiyonin naman ang mag-asawa ang pagpapasabpina sa kanilang records, sabi ni Capunan,
13: karapatan po nila yan, ano? Everybody has a right to question, ano? It is the part of due process. They can of course question, we cannot predict how the Supreme Court decides.
14: Matatanda ang noong pre-trial conference, bagamat hinihiling na ng prosekusyon ang pagbubukas ng BIR box, kalakipang bank, tax at anti-money laundering council o AMLOC records ng mag-asawang Duterte Carpio, mariina ang naging pagtutol ng defense team. Kinailangan pang magsumite ng request letter ng prosecution panel sa Senate's impeachment court noon para maipresenta ito sa paglilitis. Umabot na ito sa oral argument sa pagitan nila ng depensa na pinangunahan ng kapwa prosecutors na sina Representative Chel Jocno at Attorney Michael Poa. Sa naging argumento, sabi ng defense, irrelevant ang pagharap ng financial records ni na VP Duterte. Buwelta naman ang prosecution panel.
15: Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
14: Sa Republic Act 1405 o mas kilala bilang Bank Secrecy Law, nakasaad naman talaga na confidential ang paglalabas ng records ng isang individual mula sa bank institutions. Pero mababasa rin sa exceptions nito ang pagpepresenta ng bank records para sa lingkod bayan na nahaharap sa impeachment case.
13: Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas yung Bank Secrecy Law, no? Sa ating mga anti-graft laws, exception po. You can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case.
16: Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya? Nang sa ganun, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente?
14: Sa Lunes, July 20, nakatakdang desisyonan ng Korte Suprema kung pagbibigyan ng hiling ng prosecution panel na maipasampinang ilang sa financial records ni na VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio para sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa July 21 naman, Martes, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag bilang panguling testigo ng prosekusyon sa Article 4 o usapin ng umano'y grave threats bago magpatuloy doon sa Article 1 na tungkol naman sa confidential funds. Sheila Natividad para sa Bayan.
2: Nagpaalala ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag basta magpadala sa mga sentimentong nababasa online habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito sa mga umano'y trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon at agarang pagpanig sa depensa, pagpabor sa korupsyon at misuse of confidential funds na isa sa mga nakasaad sa articles of impeachment. Ang marami kasi anila sa mga nababasa sa internet. Kagawaan lamang ng teknolohiya kung saan maari isang tao lang nagtatago sa likod ng dummy accounts. Sabi ng prosecution, wala sa alinmang panig ng prosecution at defense ang nanalo o natalo sa pag-usad ng paglilitis sa Vice Presidente at dahil ang tunay na panalo sa sandaling mailabas. Ang katotohanan ay ang taong bayan.
13: So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds. Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi niyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang mananalo dito, tayo, kayo.
2: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na naaayon sa kanilang mandato at sa rule of law ang isasagawang aksyon ng National Bureau of Investigation kasunod ng naging payag ni Senador Pia Cayetano kahapon. Ayon sa DOJ, tiwala ang kagawaran na patuloy na magagampanan ng NBI ang trabaho nito ng may professionalism, integrity at independence. Ang mga naging payag ni Senador Cayetano ay nag-ugat sa payag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ng ahensya ang di umano'y anomalya sa bidding at pagpupondo para sa 2019 Southeast Asian Games. Nararapat lamang na imbestigahan ang umano'y katiwalian sa mga proyektong infrastruktura na ginawa para sa SEA Games noong 2019. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung mayroong nakukuhang impormasyon na may kaugnayan sa anomalya. Kasunod ito ng sinabi ng NBI na plano nitong imbestigahan ang posibleng irregularidad sa 10 billion pesos na pondo para sa infrastructure project sa naturang sports event. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tumayong chair ng organizing committee ng SEA Games na paninindak umano ang planong imbestigasyon ng NBI. Pero sagot dyan ni Castro, hindi mai-intimidate si Cayetano kung wala siyang kinatatakutan.
17: Ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito pang-gigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
2: pwede na magplano ng gala this weekend dahil magpapatuloy po ang magandang panahon sa mga susunod na araw. Mahina na ang epekto ng habagat at wala rin tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon nga sa pag-asa ay may naispatan silang low pressure area sa labas ng PAR at paglilinaw nila sakaling maging bagyo ito ay hindi naman ito papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mananatili yan sa labas at walang epekto sa ating bansa at hindi rin ito palalakasin ang habagat. Makararanas naman ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan ng fair weather condition, pero may posibilidad lamang ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. At dahil maaraw ang weekend, ito na po ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa outer space para sa ating trivia ngayong araw. Alam niyo ba na may nadiskubring isang klaseng sugar sa outer space? Isa daw itong raspberry sugar, isang sugar compound na tinatawag na erythrulose, ay natuklasan malapit sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Umiikot-ikot kasama ang gas at alikabok na parang mga butin ng asukal. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakadiskubre nito ay maaaring magbigay ng mas malawak na kaalaman sa pinagmulan ng buhay sa kalawakan. Ito na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nakadiskubre ng totoong sugar sa space. Binisita ng OSIRIS-REx mission ng NASA ang asteroid Bennu at ibinalik ang mga sample ng space rock noong taong 2023. Ayon sa lead author na si Jimenez Serra, isang astronomer sa Center of Astrobiology sa Espanya, ang kanilang discovery ay isang pruweba na ang sugar maaring mabuo naturally mula sa space. Ang sugar na ito o ang erythrulose ay isa sa mga sangkap na maaring makabuo ng nucleic acids tulad ng DNA at RNA. Yan muna ang latest sa Ulat Manahon. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhol lang yan.
18: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang paghahanda para sa 5th State of the Nation Address ayon sa Palasyo.
2: At lahat ng miyembro ng K-pop group na Seventeen nag-renew ng kontrata sa kanilang management. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
19: Prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative, Mikel Flores and Bons Magsambol, Sheriff Abe Andres, the family member of a victim of threats. Finally, Your Honor, the psychiatrist. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Tuesday, Your Honor.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tinatapos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang magiging talumpati para sa State of the Nation Address o SONA. Naglalaman ito ng mga tagumpay ng gobyerno at magiging direksyon ng gobyerno. Kasunod ng mga naging protesta at nagpapatuloy na ingay sa politika, tiniyak na Malacanang na mahigpit na seguridad ang nakahandang ipatupad ng pamahalaan para masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng SONA. Sa July 27, gaganapin ng SONA at kung imbitado ba si Vice President Sara Duterte, ang sagot ng Malacanang...
1: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 20,000 police ang ipakakalat para matiyak ang seguridad. Bukod sa mga police mula sa NCRPO, ay maaari ding kumuha ng augmentation force ang PNP mula sa mga kalapit na rehiyon, partikular na babantayan ang Batasang Pambansa Complex at iba pang lugar kung saan madalas magsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo. Sa ngayon ay wala pang grupong nagsumite ng kanilang request para magsagawa ng kilos protesta. Inaasahan ding magtataas ng alerto ang PNP habang papalapit ang SONA ng Pangulo.
0: Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalakas sa suporta para sa mga pasyenteng sumasailalim sa kidney transplant. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Kinilala ang De Los Santos Medical Center bilang kauna-unahang pribadong ospital sa Metro Manila na kabilang sa PhilHealth Post-Kidney Transplant o Post-KT Benefit Program. Sa ilalim nito, mas mapapadali ang pag-access ng mga kidney transplant recipients sa mga benepisyo para sa kanilang post-transplant care.
4: We will be the first private hospital in Metro Manila that is accredited by PhilHealth for this benefit. We are very excited and thankful because we know that this will benefit our patients.
3: Malaking hakbang ito sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng PhilHealth at Department of Health, inaasahang mas magiging madali ang pagkuha ng mga kailangang benepisyo at patuloy na pangangalagang medikal para sa mga benepisyaryo.
5: For this purpose, we are helping to ensure that hope is not only restored but also sustained. This milestone reflects the vision of the Department of Health under the Universal Healthcare Act that quality healthcare should be available, accessible, and affordable for all. Through strong collaboration between government and the private sector, like this, the Los Santos Medical Center.
3: Mahalaga ang post-transplant care dahil nakatutulong ito sa tuloy-tuloy na pag-monitor sa kalagayan ng pasyente, pag-iwas sa mga posibleng komplikasyon at pagtiyak na magtatagumpay ang kidney transplant sa pangmatagalan. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay dahil isa sa tinutugunan ng pamahalaan ay ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease or CKD.
6: Today's event is more than the launch of the new service, the new package. It is a message of hope. It gives patients and their families assurance that they will continue to receive the care they need long after the successful kidney transplant and continue coverage of PhilHealth for the cost of treatment.
3: Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Ligtas na inihahatid sa malalayong lugar sa Pilipinas ang mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng pamahalaan para sa mga bata at mga ina. Tiniyak naman ang internationally compliant and cold chain delivery systems para sa mga bakuna, katuwang ang PharmaServe Express na pangunahing service provider ng DOH para sa programa. Real-time ding nakikita ng kagawaran ang temperature at lokasyon ng bawat shipment hanggang ligtas itong maihatid sa mga regional health office. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health at mga lokal na pamalaan na tiyaking sapat at mabisa ang libreng bakunang makukuha sa iba't ibang health center at vaccination sites sa bansa. Samantala, target ng Department of Social Welfare and Development na palawakin pang sakop ng walang gutong program sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga programa laban sa gutom at malnutrisyon sa bansa. Ayon sa DSWD, mahigit 600,000 benepisyaryong pamilya ang aktibong natutulungan as of July 2026 para sa kanilang walang gutom program. May tinatawag ang kagawaran na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 pisong food credits bawat buwan para sa mga piling pamilya. Sa pamamagitan ng listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS, dito natutukoy ng kagawaran ang mga karapat-dapat na residenteng pasok sa kategory ng food poor. Ayon kay Director Camille Ann Taguba, Deputy Program Manager ng Walang Gutom Program, layo ng kagawaran na hindi lang ibsan ang gutom ng mga Pilipino, kundi maghatid ng masustansyang pagkain para sa bawat isa.
8: Sa mga gusto po natin sa programa na ma-influensyahan, hindi lamang yung mabigyan sila ng pangtawid gutom, kung hindi, pangtawid sa kagutuman, kung hindi ay sila din po ay masigurong nakakapili ng mas magandang klase ng pagkain.
7: Kaugnay nito, patuloy naman ang serbisyo ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, Cebu at Zamboanga na bukas sa lahat ng nangangailangan. Kumikilos ang mga kusinang ito sa ilalim ng mas pinalawak na pag-abot program ng DSWD, katuwang ang mahigit 300,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor.
9: Dito po kasi kay Walang Gutom Kitchen, sinusunod po natin yung pinggang Pinoy. So meron din po tayong Go, Grow, and Glow Food. In a daily serving po sa us, we offer 2 viands. So we ensure po in a plate, meron po tayong gulay at saka meron po tayong meat.
7: Kaugnay nito, nagtatakda na ngayon ang mga bagong lokasyon ang kagawaran para sa susunod na yugto ng implementasyon sa National Capital Region, Region 8 at Caraga. Ayon kay OIC Ramil Mapoy, target ng kagawarang maunang matulungan ang mga food poor areas sa bansa, kasunod ng pagpapalawak pa nito sa iba pang lugar.
9: So mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poor.
7: Sa pamamagitan ng kombinasyon ng EBT food credits at mga soup kitchen na ito, umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang sustansya sa mga pamilyang Pilipino at tuluyang matutuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Para siguruhing ligtas at protektado ang mahalagang datos ng pamahalaan, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 119 para sa isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga ito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
10: Isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga datos ng pamahalaan ang layunin ng Executive Order No. 119 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking nananatiling ligtas at napoprotektahan ang mga mahalagang datos ng pamahalaan habang pinalalakas ang digital transformation ng bansa. Layunin ng bagong kautusan na makasabay ang pamahalaan sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya gaya ng cloud computing, artificial intelligence o AI at iba pang digital services. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., saklaw ng EO 119 ang lahat ng datos ng pamahalaan sa digital o hybrid man na hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga sensitibong datos ng pamahalaan, lalo na ang may kinalaman sa pambansang seguridad, ay kailangang manatiling nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas sa data sovereignty ng bansa. Samantala, ang mga hindi sensitibong datos ay maaaring gamitan ng mga secure cloud platform basta't sumusunod sa mga pamantayan sa cybersecurity at data protection. Nilinaw rin sa EO na saklaw lamang nito ang mga datos ng pamahalaan at hindi ang mga personal na impormasyon o datos ng mga pribadong mamamayan at negosyo. May 3 taong transition ang mga ahensya ng pamahalaan para maisakatuparan ang bagong sistema sa pangangalaga ng mga government data. Binigyang diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagprotekta sa datos ng gobyerno para mapalakas pa ang digital transformation ng bansa habang nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga pandaigdigang digital partnership. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Inaasahang mas magiging disiplinado na sa basura, kalinisan at kaayusan ng mga residente sa Pasig City. Matapos ilunsad sa lungsod ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Dinala na sa lungsod ng Pasay ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Layunin ng programa na paigtingin ang disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa iba't ibang paraan gaya ng pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan at pagtatapon sa tamang basurahan. Para sa residenteng si Karen, importante ang ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kaayusan ng kapaligiran, paraan din ito para maturuan ng disiplina ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan.
12: Sobrang halaga po kasi nga una sa lahat, pag nag-ipong ka ng mga recyclable, una sa lahat, may iwas sa baha, tapos iwas sa mga ano ng kalat sa paligid. Yan dapat ang una nating ituro sa mga anak natin na maging maano sila sa mga, lalo na sa kalat sa paligid, lalo na pag yung mga recyclable, kailangan ipunin nila, separate yung, lalo na yung like din ng basura, separate yung mga recyclable, yung mga nabubulok at hindi nabubulok.
11: Nakikita rin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang programa bilang paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan, na sa simpleng pagsasaayos ng kanilang mga basura ay malaking tulong ito pagdating sa kaayusan ng komunidad.
13: Kailangan talaga nating mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan.
11: Tuloy-tuloy naman ang pagpunta ng MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila para ilunsad ang Yes to Ayos Disiplina Campaign. Makikipagtulungan din na ang ahensya sa Department of Education para mas marami pang marating ang isinusulong na disiplina.
13: Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
11: J.M. Thompson para sa Bayan.
0: Pinagpapaliwanag na si MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go kaugnay sa nag-viral na paghuli sa isang guro dahil wala itong suot na helmet. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Re-reviewin ng MMDA ang kanilang panuntunan pagdating sa pagpo-post sa social media ng kanilang clearing operations matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa isang teachers organization. Nag-viral kasi ang panghuhuli ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang teacher na walang helmet. Umani ng batiko si Gabriel Go mula sa mga netizens na tila nabastusan sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa guro. At sa pag-post sa social media ng naturang video dahil hindi naman umangal ang teacher at tinanggap ang kanyang violation. Batay sa video na ipinost ni Gabriel Go sa kanyang Facebook page, maririnig na nakiusap ang teacher na huwag nang videohan ang kanyang pagkahuli, pero giit ni Go na naka-blur naman ang kanyang mukha.
13: Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari.
11: Binigyang diin din ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ang intensyon lamang ng pagbabahagi ng kanilang mga operasyon sa social media ay magturo sa ating mga kababayan tungkol sa ginagawa ng ahensya habang pinaaalala ang mga batas sa kalsada. Titignan naman ng MMDA kung may paglabag na nagawa si Gabriel Go pagdating sa panuntunan sa social media posting ng kanilang clearing operations.
13: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED, particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Tatawagin din po namin siguro yung side ng guro aside doon sa explanation ni Mr. Go para po ma-determine talaga. Siyempre, lahat naman po tayo entitled sa due process.
11: Ang ibang netizen naman, iginiit na walang naging problema at tama lang ang panguhuli ni Gabriel Go dahil pinaiigting nito ang disiplina sa mga motorista pagdating sa batas trapiko. Titiyakin naman ang MMDA na pananagutin ng ahensya ang kanilang empleyado kung mapatutunayang ito'y may paglabag sa batas. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapatupad ng MMDA sa mga batas trapiko habang sinisiguradong magkakaroon ng mas maayos at ligtas na kalsada para sa ating mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 4 na mga suspect kaugnay sa kasong pagpatay sa isang prominenteng marine biologist sa Negros Occidental. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
14: Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa prominenteng marine biologist na si Ken Carpenter. Ito ay matapos ang isinagawang dragnet operation ng Binong Special Investigation Task Group ng Negros Oriental Police Provincial Office kaugnay sa insidente. Ayon kay ating Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Reyko, unang naaresto ang gunman sa suspect. Kasunod ang kasamahan nito na umano'y gumahasa sa live-in partner ng biktima. Mabilis na natukoy ang mga suspect dahil sa tattoo nito sa kanilang mga katawan.
15: They covered their faces kasi, di ba? And but some of them or one of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable plus a ring. So nagmamatch po talaga sa statement po ng ating witness who is the live-in partner.
14: Kalaunan ay naaresto na rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout habang isinasagawa ang krimen.
15: So pumasok po sila at around 11:30, agad pong itong si Elias M.O. Binarel ang victim po natin na American. Then ito po namang si Elias J.F. Yung the second one arrested, dinala po sa isang kwarto doon si ang live-in partner where allegedly she was raped or sexually assaulted. At ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout.
14: Tuloy ang manhunt operation ng PNP para mahanap ang natitira pang suspect. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa PNP kung ano ang naging partisipasyon nito sa krimen. Ang malinaw lang, nasa kanya ang nawawalang gamit at pera ng biktima. Robbery gone wrong daw ang insidente.
15: Backtrack po tayo as to what happened. Ito po palang si specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for the couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan, but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likutan na park.
14: Sasampahan na ng kasong robbery with homicide ang mga suspect. Ryan Lesigas, para sa Bayan.
0: Nagsimula ng maglatag ang Commission on Elections ng checkpoints, katuwang ang law enforcement agencies bilang pagsisimula ng election period para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakdang idao sa Setyembre. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala o pagbiyahe ng baril o iba pang deadly weapon maliban kung ito ay pinahintulutan ng COMELEC. Mula July 30 hanggang September 12 ang campaign period para sa mga kandidato. Sa September 13 at sa mismong araw ng eleksyon sa September 14 ay mahigpit na ipatutupad ang liquor ban ng pagbabawal sa pangampanya. At sa October 14 naman, ang huling araw para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Magtatagal ang election period at gun ban hanggang September 29.
2: Inilatag na mga isasagawa aktibidad para sa anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa susunod na linggo. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
16: Planchado na ang mga aktibidad sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Magsisimula ito sa July 20 sa mga pulong ng ASEAN Foreign Ministers na tatalakay sa human rights, nuclear weapon free zone, regional resilience, community building at ang sitwasyon sa Myanmar. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners ng ASEAN kabilang ang Estados Unidos, China, Russia, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Isasagawa rin ng ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at ang kauna-unahang high-level conference para sa anibersaryo ng TAC na i-host ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung saan kabilang sa mga pag-uusapan ang 2016 Arbitral Award. Pero nilinaw ng DFA na hindi kasama sa agenda ng mga pulong ang usapin sa Batanes.
17: We're happy to say that there is we're confident that there is a continuing progress in terms of the number of meetings that have happened so far. I think the latest we had was in Vietnam. And I believe the Philippines will also host another meeting. So there's the commitment there. We see progress and we still are confident that within the year we will see something coming out of these negotiations.
16: Nakatakda ring magbigay ng komprehensibong briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Special Envoy hinggil sa kanyang pinakauling pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Thailand kabilang ang mga kinatawan ng junta ng Myanmar at mga ethnic armed organizations. Gav Milde Villegas para sa Maya.
2: Sa ibang balita, ang dating normal na lupain at kinatitirikan ng komunidad, isa na ngayong smart city at pamayanang maunlad. Ito ang pinatunayan ng isang residential community sa Qingdao City sa China kung saan nagkaisa sila para itaguyod ang kanilang mga negosyo at serbisyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
18: Sustainability. Kusan karamihan sa mga kailangan ng komunidad na ito ay libre o makukuha sa mas mababang halaga. Kung iisipin ay tila swak para sa mas maayos na pamumuhay, partikular na para sa mga senior citizens. Ganito ang pinatunayan ng Shangliu Jaiwan Residential Community sa lungsod ng Qingdao sa probinsya ng Shandong sa China, na sa kasalukuyan ay may mahigit 5,000 mga residente. Ang dating sakahan at kinatitirikan ng mga tradisyonal na makabahayan ng mga magsasaka, ngayon ay puno na ng mga gusali, iba't ibang mga negosyo at serbisyo. Nagkaisa mga magsasaka noon na pagsamasamain ang kanika nilang mga lupain, hindi para ibenta, kundi gamitin ito para makabuo ng mga negosyo na kalaunan ay lumago sa pagdaan ng panahon. Patuloy ito nakakatulong sa bawat miyembro at kanika nilang mga pamilya sa pamamagitan na natatanggap nilang kita bilang mga miyembro kasama ng karagdagang halaga na natatanggap ng kanilang mga pamilya. Ngayon, ang komunidad na ito ay may tuturo ng smart city na patuloy sa innovation at pagpapaalaga sa mga naninirahan dito.
19: Ito ang Green Canteen dito sa Shangliu Jaiwan District kung saan ang mga senior citizens na residente dito ay nakakakuha ng 70% na discount sa mga pagkain na kanilang bibilin na siyang malaking tulong para sa mga senior citizens na naninirahan dito sa lugar.
18: Ang mga pagkain dito ay tiyak na masarap at masustansya.
20: Now it's summer, so the highest temperature is already near 30 degrees centigrade. It's getting very hot outside, so we do not like to cook inside our home. So the community canteen is very, very convenient for us. When we drink inside the tea house and then we pass by the canteen, we can buy a meal and then we back to home. It's very, very convenient.
18: Bahagi ito ng tiyatawag na Happiness Street kung saan matatagpuan ng iba't ibang negosyo gaya ng convenience service center, bookstore at iba pa. Bukod pa rito, libreng magagamit ng mga residente ang iba't ibang serbisyo gaya na lang ng iba't ibang tools, pananahi, paggamit ng computer para makapag-research. At para makatulong pa sa mga residente, lalo na sa mga senior citizens, ang upgraded smart TV platform kung saan maaaring makapag-book para makapag-order ng pagkain, gamot at iba pa. Mula rito, ito ay ihahatid na lang sa mismong unit nila.
20: Our community canteen is very convenient, especially for the elder who cannot go outside, who cannot cook for themselves. And they can order food, and the volunteer can deliver the food door to door. So it's a big comfort to our elder people.
18: Katulad nila, kaisa ang mga residente sa iba't ibang aktibidad na kanilang isinasagawa.
1: To encourage everyone to participate in community governance, the community introduced the measures of management and reduction of happiness point in 2023. These measures specify the rules and the redemption methods for earning happiness points. They make clear that residents can earn points for many positive behaviors, including voluntary service, cultural and sports activity, public welfare service, and good deeds.
18: At kahit naging matagumpay na ang kanilang komunidad, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinanggalingan, kaya may isang dedicated museum sa lugar. Sa uli, dahil sa pagtulungan ng bawat isa sa kanila, naging matagumpay ang kanilang komunidad, patunay lang na ang pakikisa ay malayo ang mararating. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Good news para sa K-pop fans dahil nakapag-renew na ng kontrata ang lahat ng miyembro ng K-pop group na Seventeen. Samantala, nakuha ng sikat na Pinay theater actress na si Gab Pangilinan ang isa sa kanyang mga dream role. Ano kaya ito? Alamin natin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
21: Isa na namang dream role ang nakuha ng award-winning theater actress na si Gab Pangilinan. Siya ang gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa paparating na Gabriela the Musical. Aminado ang aktres na hindi niya inakala na siya ang mapipili para sa nasabing papel. Anya, isang malaking karangalan at responsibilidad ang pagbibigay buhay sa kwento ng bayani. Ibinahagi rin ni Gab na matagal na siyang tinutukso ng ilan bilang Gabriela Silang dahil sa kanyang pangalan. Para sa kanya, parang

0: K-pop group na Seventeen. Sa pahayag ng Pleiades, ikinatuwa nila ang pagpapatuloy ng kanilang samahan at nagpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob ng mga miyembro. Tiniyak din ang ahensya ang patuloy na suporta sa mga group, unit at solo activities ng mga miyembro habang hinihintay ang muling pagbabalik ng kumpletong 13-member group matapos ang military service ng ilan sa kanila. Nag-debut ang Seventeen noong 2015 at noong Marso lamang ay muling nakipagkita sa kanilang mga Filipino fans sa kanilang New World Tour. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at TTVPH.
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare.

0: Welfare and Development para tiyaking mula butid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
11: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 16th of July 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pero sa kasalukuyan, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Samahan niyo kami sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ihahatid namin sa inyo iba't ibang mga talakayan, issue, balita na dapat niyo pag-usapan mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, mamaya may makakasama din tayo. Maki-update tayo sa Bangsamoro Parliamentary Elections. At syempre pa, kumusta? Kumusta ang inyong week? Oo, kasi nasa Thursday na tayo. One day to go na lang ay parang, hindi, yung iba naman kasi, di ba, naka 4-day work week eh. Eh tayo dito, syempre, dahil public service ang ating trabaho, diretso tayo up until Friday. Kaya naman, samahan nyo kami hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programang Salam Radio. Muli po, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. At syempre, wala mo ng ano. By next week, ay babalikan naman natin. Kasi, di ba, for 2 weeks in a row na, ang Radyo Pilipinas ay nakatutok sa paglilitis yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na kung saan naman ay next week, babalikan naman natin yon Mondays to Wednesday. And then after Sona, naman ay iba naman yung schedule. So, pero sana no, para at least makatutok din yung ating mga kababayan. Maganda sana kung sa morning, no? 'Di ba? Dire-diretso, kumbaga pag andar mo pa lang na yung sasakyan, paalis ka pa lang ng inyong bahay, impeachment trial na agad ang inyong tututukan. ganito ka-importante, importante po dapat talaga na tutok din tayo. No, gaya ng pagtutok din natin sa presyo ng ating gasolina na tumaas na naman. Nako. Hanggang oo, pero 'di ba, wala naman tayong magagawa doon. It's the international market that dictates the prices of this oil producing country. Kasi biglang nagkaroon na naman ng tension between the US and Iran na kung saan ay tuloy-tuloy na naman sila. Kung tingin nyo ay medyo na pakalma na, ewan ko, parang yung pagiging kalmado niya ata eh dahil alam mo yun, meron kasing something yung pagtutok natin, no? Sa isang issue na kung saan after a while magiging default na and it will get used to it na parang wala lang. Oh, pero it's still happening actually, no? Gaya nga, yun na nga yung isa din, di ba? If ever this impeachment will go on months, sabi nga nila, baka abutin pa ng Christmas. Definitely aabutin talaga ng Christmas and then the New Year's. Oh, more than sa bilangan nga ng ni Senate President, no, ay abot ng 17 months, no. We are halfway to go on 2026. Kung aabutin ng 17 months, edi next Christmas pa pala, next year. Etong darating din next year pa. Nako, no. Anyways, parang fatigue. Oo. Yung pagtutok natin into one topic issue, baka magkaroon ng fatigue na magiging common na lang, di ba? Na tinan mo yung Epstein, parang nawala na din, no? Yung Gaza na pinag-uusapan, hindi pa rin tumitigil, hindi pa rin nawawala yung issue, pero parang na-overfatigue na yung mga tao at hindi na ninsan na may mention. Pero ongoing pa rin yung mga nangyayari, ongoing pa rin yung mga pangailangan ng mga taga-Palestine. But anyways, tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa. Tutok lang po kayo. Ito na po ang mga headlines, pakabangan nyo dito sa ating programa.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Case build-up sa reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla ongoing pa ayon sa DOJ. National Security Council pumalag sa naging pahayag ng mga Chinese scholar na sinasabing ang Batanes ay bahagi ng China. Dialogo sa mamamayan makatutulong sa maayos na pamamahala sa pondo ng gobyerno ayon sa DVM. Reklamo laban kay dating BCDA President at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games na dismiss na ayon sa Ombudsman. Buying price ng palay itinaas sa 21 piso, 21 piso kada kilo ayon sa DA. Election period at gun ban nagsimula na ngayong araw para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections 2026 sa Setyembre 14. DILG at DMW Region 10 lumagda sa kasunduan upang pag-ibayuhin ang tulong at paghahatid ng mga serbisyo at programa ng gobyerno para sa mga OFW ng rehiyon. Halos 2,000 Pangasinense na paglingkuran ng mobile CRS ng PSA sa unang bahagi ng taon. Kabataang PWD sa Pangasinan pinalalakas sa digital skills at AI sa isang IT challenge. Sambuanga Sibugay, PNP, lokal na pamahalaan at katuwang na ahensya nagsagawa ng multi-agency medical reach-out program.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM 7:14 in the evening. Magbabalik po tayo mamaya at syempre gaya nga nabanggit natin, we'll do a follow-up on the update regarding sa darating na Bangsamoro parliamentary election mula sa COMELEC. 7:14, magbabalik po sa Salam Radio pagkarani ng paalala.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
14: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Bahay kubo kahit munti.
16: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
17: Ang halaman doon ay sari-sari.
16: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
13: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
12: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:17 in the evening, nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. But like I said, 104.3 po tayo ngayon. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Case build-up sa reklamong obstruction of justice labang kay Senador Robin Padilla. Ongoing pa ayon sa DOJ. Alamin natin ang detalye mula kay DK Zarate.
18: Radyo Pilipinas. Nagpapatuloy pa rin ang case build-up sa reklamong obstruction of justice na iniain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Robin Padilla. Ito ay kaugnay sa umano'y pagtulong ng senador para makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kasalukuyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, ongoing pa rin ang evaluation at case build-up kognay dito. Nauna nang sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Normandato na sumasailalim pa ang reklamo sa karagdagang investigasyon dahil hindi pa umano hinog ang mga ebidensya para mapatunayan na may naging sabuatan para makatakas si De La Rosa. Nitong Mayo nang kumpirmahin ng Justice Department na naghain na ng reklamo ang CIDG laban kay Padilla at iba pang individual dahil sa umano'y pagtulong kay De La Rosa upang hindi maaresto. mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, national government agencies mayroong hanggang katapusan ng buwan para makapagsumite ng kanilang performance report para sa gumugulong na proseso ng performance-based bonus ayon sa kanilang mga empleyado. Para sa detalye, alamin natin kay mula sa Malacanang kay Alvin Baltasar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Alvin.
19: Sa ngayong buwan ng Hulyo, ang mga ahensya ng pamahalaan para maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus ng kanilang mga empleyado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DBM Assistant Secretary Harold Handa na sa visa ng EO 61 ay mayroong 20 calendar days ang mga tanggapan ng gobyerno para sa submission ng kanilang report. Pagkatapos nito ay mayroon namang 60 days ang validating agencies para busisiin ang mga report na isinumite. Mula dito ay kanilang inaasahang sa katapusan ng Agosto o unang linggo ng Setyembre ay makakapag-issue na ng final eligibility assessment. Ito ani Handa ang magiging basehan sa paggawa ng listahan ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan na entitled sa 2024 PBB.
20: So inaasahan po ngayong buwan magsasubmit na po ang iba't ibang ahensya para po sa performance reports nila. Then meron pong 60 days ang ating validating agencies at ang EO 61 para busisiin yung mga reports na sinubmit po nila.
19: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Alvin Baltasar, mula sa Malacañang. Samantala, reklamo laban kay dating BCDA President at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon, kaugnay ng umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games na dismiss na ayon sa Ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Diane.
21: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na na-dismiss na noong December 2021 ang reklamo laban kay dating Bases Conversion and Development Authority o BCDA President at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay kaugnay sa umano'y anomalya sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games. Sa isang mensahe sa Ombudsman Press Corps, sinabi ni Clavano na ibinasura ang reklamo laban kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nauna nang sinabi ng Malacañang na mayroong record na magpapatunay na naimbestigahan at naabsuelto si Dizon. Sinabi rin naman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya ang dapat ituro sa naturang issue dahil BCDA ani ang nangasiwa rito na pinamumunuan noon ni Dizon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, kondisyon at seguridad ng mga pasilidad ng BJMP siniguro ng tanggapan. Sino man ang nakakulong ayon sa tanggapan. Para sa detalye, alamin natin mula sa Malacañang kay Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Raquel.
22: Siniguro ng Bureau of Jail Management and Technology na maayos ang kondisyon at seguridad ng kanilang mga kulungan kahit na ordinaryong individual lamang ang mananatili dito. Pahayag ito ni BJMP spokesperson J. Rex Bustinera kasunod ng pahayag ng mga abogado ni Senator Dante Marcoleta na maaari umanong makaapekto sa kalusugan ng mga babatas ang kondisyon ng BJMP facility. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi na opisyal na nire-respeto nila ang pahayag ng kampo ni Marcoleta. Gayunpaman, siniguro nito ang maayos na lagay ng kanilang mga pasilidad at makakaasaan niya na tinitiyak ng tanggapan ng seguridad at well-being ng mga nakakulong sa BJMP facilities kahit sino man ito. Mayroon anya mga doktor na itinalaga partikular para sa Quezon City Jail. Bukod dito, mayroon ding 24/7 nurses na nakatutok doon. Kung hindi rin anya kakayanin at mayroong order ang isang doktor, mayroon namang mga ospital na maaaring pagdalhan ng BJMP kung kinakailangan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, dialogo sa maumayan makakatulong sa maayos na pamamahala sa pondo ng gobyerno ayon yan sa DBM. Para sa detalye, nagbabalik, DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: DK, iginiin ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pakikinig ay isa ring serbisyo publiko sa ginanapa na fiscal priorities and economic dialogue noong Hulyo 15. Ayon kay De Leon, ang makabuluhang reforma ay nasa maayos sa pamamahala ng pondo ng gobyerno ay nagsisimula sa pakikipag-ugnayan at tuloy-tuloy na pakikipag-dialogo sa mamamayan. Aniya, bas napapalakas ang mga pulisiya kapag isinasaalang-alang hindi lamang ang datos at technical na kaalamanan, kundi pati ang karanasan at mungkahi ng iba't ibang sektor. Pinangunahan ng Development Budget Coordination Committee at Philippine Open Government Partnership ang dialogo na dinaluhan ng mga kinatawan ng civil society, negosyo, akademya at policy research institution upang talakayin ang medium-term economic outlook, fiscal program at mga prioridad sa pambansang budget. Samantala, tiniyak ni DBM Undersecretary Wilford Will Wong na isasama sa pagpapahusay ng fiscal policies at pagdesisyon ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyong nakalap ng konsultasyon. Nagtapos ang dialogo sa pangakong ipapagpatuloy ang regular na konsultasyon upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability at participasyon ng mamamayan sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, TESDA, nagsimula na ang training sa mga komunidad para sa iba't ibang programa. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erdispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Luisa.
2: Mas inilalapit pa sa komunidad ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga training sa iba't ibang vocational courses. Katunayan, formal nang sinimula ng TESDA sa Kaatuan Lanpatan Bukidnon ang community-based training programs para sa pastry production, housekeeping at English language training program para sa mga indigenous people o IPs. Ayon sa TESDA, layon nitong maihatid ang dekalidad at inclusive ibang technical vocational educational training sa mga Pilipino, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Makakatulong din ito sa paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng kabuhayan at pagpapalawak ng mga oportunidad ng mga Pilipino at malakrin ang bag dito sa pagunlad ng kanilang komunidad. Inaasahan naman na iikot din sa iba pang mga lugar ang TESDA para magbigay ng training sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, halos 2,000 Pangasinense na paglingkuran ng mobile CRS ng PSA sa unang bahagi ng taon. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mildred.
3: Umabot na sa 1,969 na Pangasinense ang napaglingkuran ng Mobile Civil Registration System ng PSA mula January 28 to July 13 ngayong taon. Ayon kay PSA Region 1 Registration Officer Zenaida Garcilian, naghatid ang Mobile CRS ng mga serbisyong gaya ng pagkuha ng birth, marriage at death certificates, gayon din ang SENOMAR, SENODET at mga serbisyo para sa National ID. Kabilang ang pagpaparehistro, pag-update ng impormasyon at pag-issue ng printed paper format ng National ID. Isinagawa ang mobile CRS sa Lingayen, Balungaw, San Carlos City, Urdaneta City at Dagupan City. Ngayong Hulyo, nakatakda ito sa Malasiki mula July 13 to 15 at sa Aguilar mula July 16 to 18. Ayon sa PSA, layunin ng programa na ilapit sa publiko ang mabilis, dekalidad at mas madaling maabot na civil registration at National ID services. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo dahil nakatipid sila sa oras, pamasahe at hindi na kailangan bumiyahe sa ibang bayan para makakuha ng serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred. Samantala, DILG at DMW Region 10 lumagda sa kasunduan upang pag-ibayuhin ang tulong at paghahatid ng mga serbisyo at programa ng gobyerno para sa mga OFW ng rehiyon. Gikan Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy.
0: Nagkaisa ang DILG at Department of Migrant Workers o DMW Region 10 sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan o MOA para pag-ibayuhin ang support at serbisyo sa mga OFW sa pamamagitan ng pinalawak na help desk at pagtataguyod ng ligtas ng mga oportunidad sa trabaho sa labas ng bansa. Lumagda sa kasunduan sina DILG 10 Regional Director Bruce Colau at DMW 10 OIC Regional Director Emmanuel Toledo. Ginanap ang MOA signing Hulyo 14 sa tanggapan ng DILG Regional Office. Isang mahalagang komponente ng kasunduan ay ang operasyon ng OFW Help Desk sa mga LGU ng rehiyon. Hangad nito na pag-ibayuhin ang access sa mga programa at serbisyo ng gobyerno, suporta sa mga pamilya ng OFW, mga potensyal at oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya. Nagkasundo ang dalawang ahensya na paigtingin ang kolaborasyon ito para mas mapabuti ang impormasyon at advokasya, naglalayong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababayan nating OFW at kanilang pamilya dito sa rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Dandy. Samantala, Zamboanga Sibugay PNP, lokal na pamahalaan at katuwang na ahensya, nagsagawa ng Multi-Agency Medical Outreach Program. Live mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Disregards, nakisang Zamboanga Sibugay Police sa Provincial Office sa ilalim ng paumuno ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo kasama ang Saikan Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Medical and Dental Team sa pamalaang palalawigan ng Zamboanga Sibugay, lokal na pamalaan ng Titay, Philippine Army, kagawaran ng paggawa at empleyo at iba pang mga ahensya ng pamalaan at mga stakeholder sa matagumpay na pagsasagawa ng isang multi-agency medical outreach program sa barangay Tugup Muslim sa bayan ng Titay, Zamboanga Sibugay. Dandaang residente ang nakinabang sa naturang outreach program sa pamamagitan ng pagkakaloob ng libreng konsultasyong medical at dental, mga gamot, tuli, gupit ng buhok, pagbubutas ng tainga, pamahagi ng mga buto ng gulay at tulong sa kabuhayan at trabaho. Binigyang diin ang aktibidad ang kapangyarihan ng pagtutulungan ng PNP at ng mga katuwang na ahensya ng ating pamahalaan sa pagdadala ng mga mahalagang serbisyo ng gobyerno ng mas malapit sa mga pamayanang nangangailangan habang isinusulong ang kalusugan, kabuhayan at kapakanan ng komunidad bilang suporta sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Yeah, maraming salamat, Lesti. 7:31 in the evening, magbabalik mo sa Lam Radio, pagkaraan nilang paalala.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM.
23: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
24: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
24: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
24: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Kultura at kaugalian Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:35 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa ating mga balita. Balita muna tayo bago tayo... Okay, balita muna tayo. Kabataang PWD sa Pangasinan, pinalalakas na sa digital skills at AI sa isang IT challenge. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas Report.
8: Mildred.
3: Ipinagpatuloy ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang ika-apat na taon ng Pangasinan IT Challenge for Youth with Disabilities bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataang PWDs sa larangan ng teknolohiya. Sa pangungunan ni Governor Ramon Quico III at ng Provincial Disability Affairs Office, isinagawa ang kompetisyon na may temang AI for All, Empowering Youth with Disabilities to Shape an Inclusive Digital Future. Sumali ang mga kalahok sa mga kategoryang e-tool PowerPoint, e-tool Excel, e-life map o web browsing at e-content o movie making. Katuwang sa programa ang DepEd, DICT Region 1 at ang Pangasinan LGU Tech for Ed Center Managers Association. Tampok din sa programa si Ken Solomon David Silver Awarding sa 2025 Global IT Challenge for Youth with Disabilities sa South Korea na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang guest speaker. Samantala, kinilala ang tagumpay ng Team Pangasinan matapos makuhang ikalawang pwesto sa e-content challenge ng National Information Science and Technology Challenge 2026 sa Tagaytay City. Sina Jeff Matthew Salcedo at Diane Brain May Estrada naman ang napiling kumatawan sa Pilipinas sa international competition sa Danang, Vietnam. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, lagay system sa paghuli ng mga street vendors, sinita ni Senador Erwin Tulfo. Mula sa Senado, alamin natin kay Nimpa Asuncion.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
8: Nimpa.
11: Binatiko.
10: Erwin Pulfo ang umiiral na sistemang lagay o pangingikil sa ilang street vendor at ambulant vendor sa bansa. Sa pagdinig sa Senado tungkol sa panukalang Magna Carta para sa mga informal ambulant vendor, sinabi ni Pulfo na may mga nagtitinda sa lansang na hinuhuli kapag hindi nagbibigay ng pera sa ilang otoridad. Ayon sa Senador, may mga vendor na napipilit ang magbigay ng lagay sa mga hawker, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, maging sa ilang tauhan ng pulisya para lang makapagpatuloy sa kanilang pagtitinda. Sinabi ni Senator Erwin na hindi patas ang ganitong sistema dahil may mga vendor na pinapayagang manatili sa kanilang pwesto habang ang iba ay hinuhuli dahil lang sa hindi pagbibigay ng pera. Sa naturang pagdinig, inamin naman ni League of Municipalities of the Philippines Representative Attorney Mary Andivera na hindi lahat ng lokal na pamahalaan ay may maayos na sistema sa pagpaparehistro para sa mga ambulant vendors. Ayon pa kay Tulfo, ang kawalan ng malino na ordinansa at sistema sa ilang lugar ang nagiging dahilan para maging vulnerable sa pang-aabuso ang mga ambulant vendor. Dahil dito, giniit ng senador ang pangangailangan ng isang batas o lokal na ordinansa para maprotektahan ang mga vendor habang nananatili ang maayos na regulasyon sa kanilang operasyon. Samantala, pinaalalahanan din ni Tulfo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipagpatuloy ang polisiya nito na huwag kumpiskahin ang mga paninda ng mga mauhuling vendor sa panahon ng clearing operations. Ayon naman kay MMDA Representative Attorney Victor Nunez, hanggat maaari ay hindi kinukumpiska ng ahensya ang paninda ng mga vendor sa kanilang mga operasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Nympha. Samantala, mga bakuna para sa National Immunization Program ng Pamahalaan tiniyak na ligtas na inihahatid sa malayong lugar. Para sa detalye, nagbabalik DK Zarate.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: DK. Nananatiling ligtas ang mga bakunang inihahatid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa tulong ng internationally compliant cold chain and delivery system para masiguro ang kaligtasan at bisa ng mga bakuna mula sa pag-imbak hanggang sa paghahatid hanggang sa malalayong komunidad sa bansa. Ayon sa PharmaServe Express na nagsisilbing pangunahing service provider ng Department of Health sa National Immunization Program, gumagamit sila ng International Safe Transit Association na validated na biothermal packaging system na kayang panatiliin ang kinakailangan temperatura ng hanggang sa isang linggo. Ito ang nangangasiwa sa paghawak at paghahatid ng mga bakuna sa iba't ibang rehiyon, partikular sa Regional Health Office, para sa pagbabakuna ng mga bata at mga ina. Sabi ni PharmaServe President Adrian Perez, layo nito nga mapanatili ang bisa at potensi ng mga bakuna hanggang sa makarating ang mga ito sa mga health facility at vaccination sites sa buong bansa. Nakikita din nila ng health department ang real-time na temperature at location para sa bawat shipment. Bago ito, gumagamit lamang ang DOH ng mga styrofoam box at ice packs para sa pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health at mga local government unit na siguruing sapat ang mga bakuna at libreng makukuha sa mga health center para maproteksyonan ang mga bata. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Okay, maraming salamat DK. Magbibigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at babalikan natin or makakasama natin sa ating pagbabalik ang ating spokesperson mula sa COMELEC. 7:41 in the evening, narito po.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:44 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Eto, bago natin, kasama natin, nasa linya na ang ating mga kasama. But before that, eto, balita muna tayo. Kaugnay ng ating interview, election period at gun ban. Sinimulan na ngayong araw para sa kauna-unahang barn parliamentary elections 2026 sa September 14. Para sa detalye mula Iligan, nalaman natin kay Dandy Macrambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy. Nagsimula na ngayong araw, Hulyo 16, ang election period at gun ban hanggang September 29, 2026 sa buong Rehiyong Bangsamoro, ipatutupad ng Commission on Elections para sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections sa September 14, 2026. Ipatutupad ito sa limang probinsya ng rehiyon, kabilang ang Basilan, Lara del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi, kabilang din ang mga lungsod ng Isabela, Cotabato at Marawi at Special Geographic Areas o SGAs. Kabilang sa mga pinagbabawal ang pagdala, pagbitbit o pagbiyahe ng mga baril o armas maliban kung may kaukulang pahintulot o permit mula sa COMELEC. Paggamit ng mga security personnel o bodyguards ng mga kandidato maliban pa rin sa kung may pahintulot ng COMELEC. Pagbago ng lugar o teritoryo ng isang polling precinct o pagtatag ng panibagong polling precinct. Paglipat ng mga kawani o empleyado sa klaw ng pamamahala o kapangyarihan ng Civil Service Commission maliban kung may pahintulot mula sa COMELEC. Pag-organisa o pagpapanatili ng reaction forces, strike forces at iba pang kalintulad na puwersa. At pagsuspende ng halal na opisyal sa probinsya, lungsod, bayan o barangay na walang kaukulang pahintulot ng COMELEC. Maaring dumulog sa national, regional, provincial at city elections offices ng BARMM para sa mga karagdagang impormasyon at paglilinaw patungkol sa ipinapatupad na prohibisyon sa loob ng election period at gun ban sa Rehiyong Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy Macrambon, at kaugnay ng balita ngayon, makiki-update tayo mula sa COMELEC mismo from our spokesperson, Attorney John Rex Laudjanco. Attorney, magandang gabi.
4: Magandang gabi po, Sir Nords, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening po.
1: At again, maraming salamat po sa oras na binibigyan niyo para sa Salam Radio, para sa ating mga tagapakinig. Kanina nga po ay sa balita ng ating kasama si Dandy mula sa Barm or Mindanao ay nagsimula na ang gun ban. Pwede pong dagdagan pa yung impormasyon na pwede niyo pong maibigay sa atin.
4: Tama nga po, simula po pa yung araw na to, July 16. At tatagal po hanggang September 29 na ipapatupad po ng COMELEC yung tinatawag po election period. At kasabay po nagpapatupad ng election period po ay yung ating pong tinatawag na gun ban. Kanina nga po, nadinig ko po sa balita ni Sir Dandy, may mga nabanggit po siya na nagsisimula ng ipagbawal ngayon tulad po nung pagdadala ng baril at armas sa labas ng mga bahay, bagamat meron kayo pong license or mga permit. Kapag wala po kayong exemption o certificate of authority mula po sa COMELEC, ay pinagbabawal din po yan. Nabanggit po yung paggamit ng security, ka-alter ng mga teritoryo, yung paglipat-lipat po ng transfer or detail ng ating mga kawani, ng pamahalaan, pati na rin po yung organization ng action strike forces, suspension na pinapatak. Alam niyo po, lahat po yan, ang paglabag po niya na ituturing ng COMELEC na isang election offense. At ang election offense po, alam naman po natin, Sir North, no? Ito po ay may pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, and of course, dun sa mga nasa pamahalaan, perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po sa pinapaalala po natin sa ating mga kababayan ay yung pong pagtatalaga ng checkpoints. So kung makikita niyo po, maraming checkpoints ngayon po. Ngunit ito po ay mananatili sa mga na teritoryo na napapilalim sa BARM. So ating lanawigan po ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, ang Basilan, ang Tawi-Tawi, yung Special Geographic Areas, and of course, ang Cotabato City. Lahat po yan ay doon lamang natin ipapatupad, Sir North.
1: Ayan, at maliban dyan, ano pa po ang pinaka-latest na update sa ating paghahanda para sa barn parliamentary elections?
4: Ay, nadala na po namin ang ilan sa mga ECMs na gagamitin po natin para sa tinatawag nating seat. voter education at voting experience na sisimulan po sa unang linggo ng Agosto. So sa ating mga kababayan po, bukod po po sa pag-iikot ng ating mga election officers ngayon para magkaroon tayo ng mga voter education patungkol sa election ito, dadagdagan pa po namin yan. Pagpuntong ng Agosto at sa buong buwan ng Agosto, bukod po sa pag-iikot, ay dadali namin yung makinang gagamitin natin. Meron pong daladalang mga balota yan na tinatawag po natin roadshow ballots. Makaka-experience po yung mga ating kababayan sa paano bumoto. Actually, makikita po nila yung itsura ng balota. Kamat hindi po ito yung actual na balota, ay kahit kulat po ito. Merong logo, may picture ng mga kandidato. At para na rin po sa ating mga kababayan, ano, doon sa nagnanais pong malaman, ano ba talaga yung tunay na itsura ng balota ng Comelec? Sino-sino ba yung mga kandidato dyan? E puntahan nyo po yung website ng Comelec. Nandun po ang bawat balota sa bawat lugar, pati na rin po yung mga kandidato sa iba't ibang posisyon mula sa district representatives hanggang doon po sa ating political parties at sectoral organizations.
1: Okay. Regarding naman Attorney Chandrex Daudianco, sa pagpaparehistro ng bawat kandidato party sa kanilang mga social media accounts dahil papalapit na din po yung simula ng kampanya. Kumusta na po?
4: Tuloy-tuloy po at marami-rami po yung nagparehistro dun sa ating social media. Sa mga kababayan po nating kandidato, ang maganda po dito, yung ating social media platforms, gagamit po niyan sa kampanya. Ang importante lang po, una, mairehistro po ito sa Comelec at makikita nyo po, hindi pipigilan ng platforms dahil lang Comelec po ay may kasunduan dyan sa Facebook, sa TikTok, pati na po sa ating Google at YouTube na yung mga nagparehistro sa Comelec ay hindi po nila iti-takedown, hahayaan po nilang magamit ang platform sa pangangampanya. At ito naman po ay talaga alam natin na libre at nakakarating sa ating mga mamamayan. Ngunit paalala rin po, dalawa. Una, dun sa mga gagamit ng kanilang platforms, purely pangangampanya, pero hindi irerehistro, yan po ay titignan po namin. Kung talagang ginawa yung account para mangampanya at pag hindi irerehistro, yan po ay masususpending account na yan. Mm-hmm. Pero huwag din po magdala yung mga kababayan natin na maaring nag-express lang ng pagsuporta o opinion, hindi naman po kasama yan sa pinagbabawal. At ikaw po pabiling ko, yung po paggamit ng tama ng social media at paggamit ng pangangampanya po natin. Dapat po sumunod sa mga alituntunin ng Comelec, hindi dapat bastos, hindi gagamit ng mga fake news disinformation. At kung po ay gagamit ng artificial intelligence, make sure na i-identify po na kayo ay gumamit ng AI. Para naman po dun ba ito nadedetect kasi ng platforms at i-report po lahat ito sa Comelec.
1: Okay. Attorney Jarex, nilawin na natin kasi sa ngayon, ilan sa mga kakandidato, lalo pat doon sa mga district representation, ay ginagamit nila yung kanilang Facebook page bilang members of the parliament. Ngayon, possible na baka magamit din nila ito sa darating na election. Is it allowed?
4: Ay, papayagan naman po, basta ang hiling lang po ng Comelec ay pumailalim kayo sa aming resolution. Ito po yung resolution 11236, sana po i-register. Dahil darating po sa punto na ipapatupad ng Comelec at ng mga platforms yung panuntunan namin dyan. At ano ito, lahat ng tahasang pangangampanya na ginagamit platforms ng pangangampanya, talagang ito'y nakikita natin. Pag ito'y nakita ng platforms na hindi kasama dun sa binibigay naming listahan ng registrado, malaki po yung possibility na matetake down, hindi lang yung post, kundi yung account po masususpente. So para ma-enjoy po yung privilege nito ng libre, napakadali naman po magparehistro. At saka po yung iba, baka iniisip nila pag isang account lang, no? Kahit ilang account po yan, i-registro ninyo ng lahat yan ay magamit sa pangangampanya.
1: Paano po yung account na ang gumawa ay supporters ng kumakandidato? May it be sectoral, may it be representative, district representative, o may it be party? Kailangan pa rin yun.
4: Pwede rin maparehistro po yun. Ano? Dapat po magpusana yung mga kampanya o sino mang taong mga kampanya na gagamitin yung platform. Iparehistro nyo po yan, lalong-lalo na kung ginawa yung account para mga kampanya. Ito po yung hinihiwalay natin dun sa mga kababayan natin na nagpapahayag lamang ng suporta o sabihin na natin ng supporter na hindi naman talaga makikita nyo yung account niya. Talagang dito lang na to nagsabi tungkol sa pagsuporta sa kampanya. Pero yung personal na account, hindi naman po ito kasama. Ngunit mahigpit na paalala sa mga kakandidat, talagang kandidato. At syempre, personal account po nila yan. At dun sa po naman po sa ating parlamento, ay gamitin po nila itong pagpaparehistro nang hindi po magkaroon ng problema at pangangampanya sa social media.
1: Oo. And para lang, no, para lang malinaw, and in what capacity does the Comelec can take down etong mga pages na makikita ninyo na hindi rehistrado patungkol sa isang tumatakbo at hindi hindi rehistrado patungkol sa isang tumatakbo at ginagamit pa rin ito. Do you have an arrangement agreement already with social media with the social media owners?
4: Ay, opo, matagal na po may arrangement ang public.
1: Okay.
4: Kung ito nga po ay binigay na namin sa kanilang listahan, sila ay mo-monitor po nila yung kanilang platforms. At nire-report din po nila sa amin yung nakikita nila ng behavior ng account na yan. Ay talagang parang pa niya, pati kung kailan ito na-create at yung mga post niya.
1: Ayun.
4: So sa pamamagitan po nito ay talagang magkakaroon po ng concerted action ng COVID-19. Pati na rin ang platform. Sa kapatunayan po namin yan, noong 2025 elections, napakarami pong na-take down at na-suspend na accounts.
1: Ayun.
4: Dahil hindi na po nagparehistro sa COMELEC.
1: Okay, at least malinaw na talagang kaya ng COMELEC na gawin ito kung ito man ay hindi masunod ng ilang mga kandidato. With that, baka may paalala po kayo bilang panghuli.
4: Paalala lang po sa ating mga kababayan, ano, lalo na yung makakakita po tayo ng checkpoint dyan sa farm. Huwag po kayong mag-alala. Ang checkpoint po na yun ay talaga para po maproteksyonan tayo at masiguro po na magiging maayos ang paghahanda sa halalan. Hindi po yan na ginawa para if kayo matapot o iba pa. At isa pa po sa ating mga kababayan, kung may makikita po kayong paglabag sa batas panghalalan, ano mang uri po yan, gun ban o iba pang pang-abuso, lalo na ang pag-abuso at paggamit ng state resources, eh huwag po kayo matakot, i-report sa COMELEC. Pwede po ang anonymous report at yung anonymous report po na yun, ikikilusa ng COMELEC. Kung matatandaan nyo po, lahat halos sa kinasuhan ng 20 paglabag doon sa 2025 elections, wala po kayong nadinig na binanggit na pangalan ng COMELEC na private complainant. Lahat po, COMELEC ang nag-imbestiga. Magamat alam natin na kinuha ng COMELEC information sa ating mga kababayan, ngunit kami po mag-imbestiga, kami ang magsasampa ng kaso, kami po ang magdi-disqualify.
1: With that, maraming salamat. Our spokesperson ng Commission on Election patungkol sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election. Maraming salamat, Attorney John Rex Lalujanco.
4: Maraming salamat po.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Yan po si Attorney John Rex Lalujanco mula sa COMELEC patungkol or kaugnay sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa ano na po yan? September 14, 2026. Samantala, sa ating pagpapatuloy,
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Buying price ng palay tinaas sa 21 pesos kada kilo ayon sa DA. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Then,
5: inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pagtataas ng buying price ng palay habang pansamantalang ititigil ang pagdating ng mga imported na bigas sa Iloilo sa panahon ng anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., simula sa susunod na anihan sa Setyembre, itataas ng National Food Authority ang minimum buying price ng palay sa 21 pesos kada kilo mula sa dating 17 pesos kada kilo. Ito ay upang makatulong sa mga magsasaka na maibsa ng tumataas na gastos sa pataba at iba pang farm inputs. Inanunsyo rin ni Laurel na hindi papayagang magbaba ng imported na bigas sa mga pantalan ng Iloilo mula sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Nobyembre upang hindi bahain ng merkado ng imported na supply sa kasagsagan ng anihan. Sinabi ng kalihim na ang mga hakbang ay inaasahang makatutulong upang mapanatili ang mas magandang farm gate price ng palay at matiyak ang mas magandang kita ng mga magsasaka mula sa kanilang ani. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at higit pang mapatatag ang supply ng bigas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. At maraming salamat sa lahat na tumutok at

0: Ikinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Bukas ay Friday, Jamaa Mubarak. Kita-kita po ulit tayo dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
5: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 sa impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278, at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
5: Radyo Magazine,
2: Servicio Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya,
3: doon na kami bumibili.

0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
8: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Time check, it's 8:07 in the evening.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Alright, no? Magandang gabi mga Lodi. Nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog at syempre mo, mapapanood po at mapapakinggan ang ating programa every Thursday po, no? Tuwing 8 to 9 p.m. po, no? Para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos, at syempre at nakaka-inspire na mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento ay may kabuluhan. At kaya naman po ang Radyo Pilipinas po ay lagi pong nating mapanoorin at tutukan po, no? At welcome po sa Vlog sa Bagong Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog. At makakasama natin muli si Admin Rich, pero wala pa po siya. So Admin Rich, so waiting tayo, pero ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capitals. At syempre po, no, nagpasalamat po tayo sa pamunuan ng Radyo Pilipinas at syempre napapanood din sa Pretty TV, sa mga mayroong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa Afford the Box ng Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capitals, no? At syempre nagpasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. At sa lahat po na ating maabayan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, no, na syempre ang ating mga OFW sa Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa ating sa Mega Manila, at maging sa lahat po ng mga OFWs ang maabayan natin around the world. At syempre po, no, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga kasamang vloggers na meron din pong programa dito. At syempre po, no, paunawa po na starting last nung Monday pa ay pinupunan na po namin yung lahat po ng mga slot para po walang bungi sa programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas from Monday to Sunday po, no? At syempre, para po tuloy-tuloy po yung mga programa ng ating Pangulo na maibabalita po na maibabalita po namin at syempre maihatid namin sa inyo ang mga good news ng ating mula sa administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun po, no? At syempre po, no, umpisahan po natin ang ating mga topics, no? Actually, marami po tayong topics ngayon kasi ang dami pong kaganapan at syempre po especially po yung mga programa na ating Pangulo, ang kanyang mga proyekto na dapat po nating malaman at syempre yung tayo yung makikinabang. So panoorin po natin ang unang video para sa buong detalye.
11: Patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigan supply ng linis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tubunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng... ...ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababangkita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng UPLIFT Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
10: Yes, no. Napalit naman po natin yung sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no, regarding po dito sa may kanyang mensahe. Sa kasi alam niyo naman po, no, yung gera po sa US at saka sa Iran ay patuloy pa rin, no, itong sa Middle East na digmaan, no. Patuloy pa rin po siya. So, nag-aalala po ang ating mahal na Pangulo dahil nga po sa kasalukuyang digmaan dito sa Middle East ay talagang apektado pa rin po ang ating mga kababayan, ang ating bansang Pilipinas. Dahil nga po sa, siyempre po, no, magiging problema na naman natin dito yung pag-angkat ng langis. Alam naman natin na ito yung pinapangunahing produkto para maagwa tayo ng mga ginagamit natin sa mga production, sa manufacturing at nang sa gayon ay magkaroon tayo ng mga produkto na ating gagamitin, kakainin at napakalaga po yan, no? Kasi nga po, no, alam naman po natin na ang lahat po ng ginagamit sa sa production ay nangangailangan ng krudo at langis. So dito na naman pumapasok yung paghihirap natin dito regarding sa pag-angkat ng mga produkto. At siyempre ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang maalalahanin, no? At inuuna po niya ang lahat ng mga bagay na pwede nating mapakinabangan. Kaya naman po nagdagdag po siya ng 2,000 pesos para sa mga pamilyang itong mga 4-piece, no, na sinasabi nga niya malapit na maghirap at yung nasa laylayan ng bayan, no. Syempre po, no, sa mga paganyang pagkakataon po ay talaga naman pong nangailangan ng tulong ang ating mga kababayan, no? Hindi lang po yung mga basic needs ng kinakailangan natin. Siyempre po, una-una rin na rin dyan yung mga basic commodities na rice, food, yan ganyan, no? Clothing and everything. At siyempre po, kapag yung nagkaroon po tayo ng problema sa langis, ayan na naman po yung problema natin sa transportasyon. Ang mga transportation sectors na naman ay magkaroon naman sila ng medyo hindi kagandahan experience na naman dito. Kasi the last time naman, alam naman natin kung gaano sumirit pataas yung presyo ng langis na, na umabot ng 100 plus US dollars. No? At sa ganyan pagkakataon, dyan na naman pumapasok yung mga ayuda. Maaring mabigyan na naman ng ayuda, lalo pag tumaas na 80 US dollars per barrel ang langis, no? So dyan na naman pumapasok ang bagong mga ayuda. Pero sa ngayon po, hindi pa naman sumisirit yung presyo ng langis, pero na-expect na ng ating gobyerno na ito ay sisirit kapag hindi pa taga tumigil itong digmaan sa Middle East. Sa ating mga kababayan, dapat tayo magtipid, no? Magtipid sa maraming bagay, no? Especially kung hindi naman kailangan ng mga electricity natin, yung mga ilaw, patahin na, no? At syempre dapat may oras yung mga pagbuwas ng ilaw, pagbuwas ng TV, o paggamit ng mga gadgets. Syempre, konting pasensya, konting syempre, kailangan makisama rin tayo sa ating gobyerno dahil pag naghirap yung ating bansa regarding sa langis na naman ito, ay damay po tayo, no? Damay po. Hindi lang po ang bansang Pilipinas ang apektado ng gerang ito sa Middle East, kundi buong mundo. So, nang sa gayon po, no? Pero itong ginagawa naman ng mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, yung mga kanyang ibinibigay sa mga tao, ay dapat din naman nating medyo kahit papano magpasalamat pa rin tayo kasi ang ating gobyerno ay talagang nakahanda sa lahat ng pagkakataon na maging handa sa mga gayong klaseng problema ng darating sa ating bansa, no, especially sa ating mga kababayan na mga OFW rin, no, na siyang isa sa mga unang naiipit dun sa digmaan sa Middle East. So sa ating mga kababayan diyan sa Middle East, mag-ingat po kayo dyan kasi ako bilang isang OFW rin, sa Middle East din po tayo nagtrabaho bilang OFW. So alam naman natin dyan, no, sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat at syempre magdasal po, no, para sa kaligtasan po ninyo at ng syempre ng buong mundo, no. I-pray po natin ang ating bansa at ang ating buong mundo na sana matigil na ang gira dyan, no. Sana magkaroon naman ng maayos sa pag-iisip yung mga leaders sa buong mundo, especially dyan sa Iran, sa nasa sukupan ng Middle East, at syempre sa US of A, no, na nagiging masyadong matagal itong gera na, no, no, na nangyayari. Hindi naman dapat na madamay pa ang ibang bansa dahil sa agulungan, dahil sa mga hindi pagkakaunawa ng mga leaders. So sana matapos na. So yun lamang po, no, hindi natin patagalin dito yung regarding sa war regarding sa Middle East, no. So syempre po ay sa next na anong topic natin ay ito po, no, panoorin po natin yung next video.
12: Sa gitna ng lumalaking pangailangan sa enerhiya, isang makasaysayang proyekto ang formal na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Gapan City, Nueva Ecija. Ang Emtera Solar Phase 1. Higit pa sa isang solar power facility, ang Emtera Solar Phase 1 ay simbolo ng paglipat ng Pilipinas sa mas malinis at mas dependableng enerhiya. Inaasahan itong mapapalakas ang supply ng kuryente, mababawasan ang pagdepende sa imported fossil fuels, at makakalikha ng mga trabaho at makatulong sa pagprotekta sa kalikasan. Isang mahalagang pamumuhunan nito para sa mas matatag na ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan sa bawat Pilipino.
13: So less than 2 years ago, I had the opportunity to stand here as we broke ground for the Meralco Terra Solar Project, a moment that reflected our commitment to strengthening the country's energy future. This MTERRA Solar Project stands as one of the clearest expressions of that commitment. In fact, the phase one has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. On the other hand, Phase 2 has commenced early this year with expected completion by 2027. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Naway magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
10: Alright, no, napadid naman natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. At syempre po, no, isa to sa mga napakagandang mga proyekto ng ating Pangulo, no, na kaya naman binabadali niya itong mga solar power, no, energy. Para na sa gayon ay eto nga, nagkaroon tayo ng mga problema kahit na hindi man nating away, pero apektado tayo sa nangyayaring away sa Middle East at sa USA, no. Dahil diyan nagkaroon tayo ng shortage sa energy. So itong mga programa ng ating mahal na Pangulo ay tagamang tinututukan niya at minamadali na matapos yung mawag itong klaseng programa, itong katulad ng sa solar energy, no. Nang sa gayon po ay meron din tayong napagkukunan ng mga enerhiya na magagamit po natin at hindi tayo masya-shortage, no. Kaya naman po itong sa ginawang sa M-Terra, so ito yung Meralco Terra Solar Phase 2, no, sa Gapan City, Nueva Ecija, noong July 4 lamang po, no, 2026. Ito po ay napakahalaga, hindi lamang po bilang isang energy project, kundi bilang isang proyektong may direktang pakinabang sa mga Pilipino. Ang M-Terra Solar ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking integrated solar at battery storage facilities sa buong mundo, ha. Imagine, buong mundo, hindi lang din sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. So, napakalaga po nito, no? Dahil po sa siyempre, no, ang interest po ng mga Pilipino ang pinaka stakeholder po dito, no. At siyempre, dahil nagdadagdag ito ng malaking kapasidad sa Luzon grid, kaya nakatulong maiwasan ang kakulangan sa supply ng kuryente at mababawasan ang possibility na magkaroon ng mga brownouts. Alam naman po natin, no, isa yan sa naging problema before, no, yung mga brownouts especially diyan sa Mindoro, no, sa nagkaroon ng malawakang brownout diyan. At kaya naman po, no, itong mga proyekto ng solar energy ay pinapalawak sa buong Pilipinas para nang sa gayon ay hindi na natin maranasan yung sobrang brownouts na naranasan ng ating mga abayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot nga, no, nangyari sa dito sa solar farm nito ni Leviste, no, na hindi naman niya natuloy, pero yung nakuha niya yung proyekto ng for how many billions, pero hindi niya nakumpleto, hindi niya natupad yung kanyang pinangako, kasi siya yung naging ano nito, di ba, isa sa naging ito yung business niya na kuha niya kay Duterte before, eh. So hindi niya natupad, no. Tapos nangangap siya maging ito nga, bigla siyang tumakbong bilang congressman at ngayon ay nangangap maging tingin ko lang na gusto niya maging gobernador ng Batangas. Pero sa mga Batangas, ngayon, papayag mo ba kayo na gatong klaseng mga politiko ang mamumuno sa inyo na hindi naman tagad na aatulong sa inyo, kundi ginagawa lang kayong stepping stone para sa kanyang mga pangarap na maging may tumatawag, so inano natin, no? Decline na natin. Huwag muna tumawag. So sorry, no. Yun nga po, no, sa mga gitong klase ng mga politiko, no, dapat ang inyong first intention is kaya kayo tumatakbo is matulong, hindi yung puro self-interest lang ang hangad ninyo, no. Kaya nga po ang ating mahal na Pangulo ay taga namang todo-todo po yung kanyang ginagawang mga proyekto. Yan dyan yung wind energy, itong solar farm na to. Kaya nga itong M-Terra solar solar energy na to ay talaga namang isa sa pinakamalaki, ito pinakamalaki sa buong mundo, no? Hindi lang isa, kundi ito pinakamalaki sa buong mundo. Ano nga ba na mapapala ng mga Pilipino dito sa mga getong proyekto ng ating mahal na Pangulo? Siyempre, una-una dyan, no? Yung maiwasan yung pag-brownout, yung madalasang malawaang brownouts. Dahil sa mga solar energy na ito, na proyekto ng ating mahal na Pangulo, ay talaga namang napalaking bentayan nito sa ating bansa. Dahil hindi lang basta ito tumutugon sa pangangailangan natin. Ito rin po ay isang bagay na pwede rin natin magamit bilang isa sa mga kumbaga, nagkapalakas sa ating ekonomiya. At siyempre, at itong klaseng mga enerhiya ay malinis, no? At siyempre, at kapag malinis po yung ano, hindi siya nag-create ng mga lason sa hangin, no? Especially, hindi siya nag-emit ng CO2, kung saan isa sa mga nagigiging problema, kaya nagkaroon tayo ng problema sa climate change, no? At siyempre, sa paglikha ng siyempre, ito yung sa paglikha ng trabaho, isa sa mga kagandahan ng mga gaitong klaseng proyekto ng ating pamahalaan, no? At siyempre, kapag mayroong proyekto na gaitong aganda, siyempre, nag-generate yan ng mga trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. At siyempre, kapag may trabaho po ang ating mga kapwa Pilipino, meron silang pantustos sa ilang pamilya, sa ilang pangailangan, sa araw-araw. At hindi na, kahit pa paano, ay hindi na sila asa sa mga ayuda. Kasi meron silang sariling pinakakitaan, no? May trabaho po sila. Ang gitong dahil sa may kasamang batteries energy storage system o BESS na iipon ang sobrang solar energy sa araw at nagagamit to kapag mataas ang demand o sa gabi, kaya mas matatag ang supply ng kuryente. So hindi na natin masyado alalahanin yung mga brownout, no? Kasi nga dito sa solar farm na ito, solar energy na to ay na-stored sila sa mga batteries, no? So if ganun yung mangyayari, siyempre pag nagkaroon tayo ng na-stored naman yung solar na yun, energy na yan, so hindi natin magiging problema sa mga susunod bang mga araw yung pag brown out, kasi meron tayong naka-storage na energy na, no? So, through batteries. At siyempre po, no, sa ating mga kababayan na siyempre especially sa ating mga kababayan na malapit dun sa Minueva Ecija, no? Napaaganda ng kanilang lugar at siyempre dahil nag-generate ito ng kanilang trabaho sa bawat isa dyan sa Nueva Ecija, sa Megapan, at napalaking tulong ito sa kanilang mga kabuhayan. Siyempre, kapag merong mga ganyang mga proyekto, no, hindi dumadami yung mga nagtatrabaho, no, na tumataas yung lumiliit yung mga taong hindi nakapagtrabaho, yung unemployment lumiliit, no, at tumataas po yung employment rating ng ating bansa. At kapag ganun po ang ano isang ang nangyari sa ating bansa, syempre, no, kaya tayo na elevate na ng World Bank ang ating bansa from lower income to higher income ang ating status sa World Bank, no? Kaya tumas talaga kasi nga sa mga gatong klaseng mga programa at proyekto ng pamahalaan ay nag-generate ito ng trabaho, kaya tumataas din yung status ng bansang Pilipinas, kasi siyempre, di ba, doon naman taga binabasehan yung mga ganyang ng World Bank sa bawat bansa, no? Diyan lang nabasin yung sa employment ratings. At siyempre po, siyempre yung sweldo regarding sa pamumuhunan ng mga investors. At siyempre pag may mga investors, may mga trabaho ang makukuha ang ating mga kababayan. Sa managdang araw po, no, ang ating gobyerno ay patuloy po na umangat, no, ang status, ang antas sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero dahil po ang ating pamahalaan ay naka-ready po sa mga ayuda o pagtulong sa mga kababayan natin na dyan po, nagkaroon tayo ng mga maraming problema regarding sa disasters, nandiyan yung bagyo, lindol, pagbaha, Kaya ang ating pamahalaan ay tagang masusi naman sa kanang trabaho at masinop sa ating kabuhayan para nang sa gayon ang ating mga kababayan na naranasan yung mga itong sakuna o itong disasters ay meron pa rin silang mga kuwang tulong mula sa gobyerno na hindi lang basta-basta dahil talagang marami po silang nakukuwang tulong, hindi lang po ayuda kundi pati yung trabaho, yung mga trainings at nandiyan po yung TESDA, nandiyan po yung DOH, nandiyan po yung DSWD na handa pong tumulong no sa ating mga abayan ng especially sa magitong klaseng kalamidad na meron tayong ayan yung Inday typhoon ay Inday na sumalanta sa ating mga abayan no sa Central Luzon. So sa ating mga abayan no mag-ingat lang po tayo lagi no especially sa at matuto tayong manood ng mga o makinig sa radyo o sa television para nalalaman po natin kung ano yung maparating na mga bagyo o anumang sakuna, disaster sa ating bansa para napag-ready po tayo. So nang sa gayon po ay alam natin at maliligtas po natin ating sarili. Sabi nga, mas ligtas ang may alam. No? Sabi nga ni Dingdong Aban, ano, Dingdong ano nga ba si ano si Dingdong? Dingdong na lang. So yun nga ano hindi ko na pagtagalin to dahil maraya pa tayong tatalakayin na sa mga susunod nating mga topics. Pero bago diyan no magbabalik po ang Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Ilang sandali lang naman po.
14: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
17: Navigating our future together.
18: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita! Mark in! Ang mga balitang mahahal.

0: Ano ba ang inyong fact checker, J. Mark Tagala?
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM, mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang kumurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Alright, no? Nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, bago natin na bago tayo tumuko sa ating next topic ay binabati ko lamang po ang ating mga kaibigan, mga sa ating mga ano, sa mga supporters sa mga OFW, especially kay Miss Wilma ng USFA, at sa ating mga kaibigan diyan sa may Middle East, no, sa ating mga nakasama sa trabaho at nakasama at naging kaibigan dahil sa ating mga ka-atleta natin diyan sa Dubai, no, sa Dubai. At syempre po sa USFA na ating mga kaibigan diyan, si Miss Irene Trinitaria, hello, magandang umaga sa iyo diyan, no. At syempre sa ating mga ibang supporters around the world, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat diyan. At sa, mag-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga ginagawa, at syempre sa mga taga Middle East, mag-ingat po kayo ng gusto, dahil alam naman po ninyo yung gera po ay hindi natin alam kung saan babagsak yung mga missiles or whatsoever nyan sa inyong lugar, especially diyan sa mga Middle East malapit sa Iran. So mag-ingat po ay lagi, no, at magdasal po ay malimit kayo magdasal para nang sa gayon ay yung kaligtasan ninyo sa inyong mga kinaroonan ay maging posible po, no. At iwasan po natin yung masyadong mag-alala sa ating mga ito, sa mga inyong mga pamilya sa Pilipinas, dahil kahit paano ay nakakaraos naman dito, no. At siyempre safe, dahil wala naman dito yung gera. Kaya kayo ang mag-ingat diyan sa Middle East, no, dahil nandiyan po yung sentro ng gera. At siyempre sa ating mga kaibigan dito sa sa Manila, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong suporta, no. At siyempre sa ating mga kaibigan at sa ating pamilya, no, maraming salamat sa suporta. So tungo po tayo sa ating next topic po, no. Panoorin po natin ang detalye ng video.
9: Tulong ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan, personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camiguin General Hospital. Sa kanyang pagbisita, inspeksyon ng Pangulo ang mga pesyalidad at kinumusta ang mga pasyente at healthcare workers upang tiyaking maayos at naipapatupad ang zero balance billing at ibang health programs ng pamahalaan. Inaasahan din ng bukas ito ang mas maraming suporta pa sa organisasyon ng ospital, karagdagang kagamitan at mas mahusay na servisyon medikal pa sa mga residente ng Camiguin. Patuloy ang pagbisita ito na layunin ng pamahalaan na mailapit ang dekaldad na servisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Kahit sa mga isla at malalayong komunidad, ito si Edyo Binyondos at Blago ng Bagong Pilipinas na nagtulad para sa Radyo Pilipinas.
8: Yes, no, nakita naman natin kung gaano natutuwa yung mga tao dyan sa may Camiguin, no, sa Camiguin General Hospital dahil sa pagbisita po ng ating mahal na Pangulo. At syempre po, sa pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa mga hospital, sa malalayong lugar, sa mga liliit na isla, at sa malaking isla, sa malaking hospital man o maliit na hospital, ay napaaganda po niyang isang bagay, no, para sa lugar na pinuntahan ng ating mahal na Pangulo, dahil mas na natututuan sila, no, ng kanilang mga pangangailangan, kung ano man yung pangangailangan medical ng kanilang hospital ay kahit papaano ay nabibigyan ng pansin. At syempre po, kapag nabigyan po ng pansin, syempre na diyan natututuan yung ano ba yung kakulangan ng mga kagamitan sa ospital. Siyempre kahit papano ay pag nabigyan ng pansin, ay mayroong solusyon na ibibigay sa mga pangangailangan nila dyan. No? Siyempre ang ating mahal na Pangulo ay hindi naman basta-basta lang bibisita sa isang lugar o sa isang ospital nang para lang makita siya. Hindi po ganun ang ating mahal na Pangulo. Bagkus ay tinitignan niya talaga kung ano yung pangangailangan ng mga o kagamit man yan o yung mga siyempre yung mga machines, no, ng mga na ginagamit sa ospital. Nandiyan po yung mga kagamitan na especially sa mga dialysis, diyan sa may sa heart, at ano pa mga pangangailangan ng isang ospital na kanyang pinuntahan. At siyempre, tinutugunan po ng ating mahal na Pangulo po yan. At siyempre, isa rin itong pagpapakita ng suporta sa servisyong pangkalusugan. So, mas mabilis na servisyo sa mga pasyente kapag napapalaas ang isang ospital. At hindi na kailangang bumiyay pa ang maraming presidente tungo sa mas malayong mga malalaking ospital. No? Kasi, kahit paano ay ang ating mahal Pangulo ay binibigay naman yung mga kanilang pangangailangan dyan. So sa ating mga kababayan, wait lang po kayo sa mga kaganapan na magiging maganda po yung kamaaganapan especially sa mga ospital na dinadalaw ng ating mahal Pangulo, dahil binibigay naman niya ng katugunan yung mga pangangailangan ng ating mga ospital. At sa pagbibigay po ng pag-asa sa mga residente, siyempre ang pagbisita ng ating mahal Pangulo ay pagbibigay din ng kumpiyansa na may direktang atensyon ang pambansang pamahalaan sa mga pangangailangan sa Camiguin General Hospital. Yan po ang napakagandang balita sana siyempre na nagagawa at nagaganap na dahil po sa pagmamahal ng ating mahal na Pangulo sa ating bansa at sa ating kapwa Pilipino. So sa imagine po, no, sa mga nagdaang presidente o administrasyon, hindi lang naman kay Duterte, no, pero ang ating mahal na Pangulo, nakita naman natin, no, tagang lumilibot siya, nagtatrabaho siya, hindi lang sa mga hospital, hindi lang sa mga farmers, bagkus pati sa mga lokal na at maliliit na isla na bibigyan niya ng, let's say, yung internet, ng wifi, free wifi, yung brownout na solusyonan niya, nagkaroon tayo ng mga solar farms, no? Kaya nga nandiyan yung Mterra na kung saan ay una nating na-topic. So, ang laki ng ginagawa at maraming ginawa ating mahal na Pangulo, although ang ating mga kapwa Pilipino ay alam naman natin, no, minsan ungrateful. Pero ganun pa man, no, siguro ano lang sila, medyo galit o hindi maganda yung nangyari sa kanilang pamumuhay, pero kaya sila napagbitaw ng mga ganyang salita. Pero at the end of the day, no, ang ating bansa ay paangat po, no, paangat. Hindi man papayag ang ating mahal na Pangulo na iiwan niya ang ating bansang Pilipinas o matatapos sa kanyang termino nang hindi niya ito naiaangat, no? Katulad ng sinabi niya, hindi siya alis hanggat hindi niya nakikitang umaasenso ang bansang Pilipinas, especially ang ating mga kababayan, no? Na siyempre gusto niyang maingat talaga ang bansang Pilipinas. Kaya naman, yung programa naman niya, alam naman niyo, bawat bayan makikinabang kasi gusto niyang maingat ang antas ng bawat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So, nasa gayon, no, tungo naman tayo sa ating next topic, no. So, panoorin natin ang buong ang video para sa buong detalye.
9: Alam niyo ba na ang pinakamalaking fish port sa Pilipinas ay halos 5 dekada nang nagsisilbi sa ating mga mangingisda at mamimili? Ngayon, sumasa ilalim ito sa malawakang rehabilitasyon at modernisasyon sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano ang kahalagahan nito? Yan po ang ating alamin.
10: Ano unang-una dati yung condition nito sa sobrang sama niya? Yan, binabaha na, oh, binabaha. Ayun, inangat ito eh. So, parang yung capacity nito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from let's say one full year, nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil sa 50-year-old port.
11: Tulad ng dati, binabaha. Kasi tumakapaw ito, lumataas eh. Ngayon, tingin ko, hindi na ito.
10: Compared to what is this last time, ito ay inangat na natin ng 1.3 meters. Ito na ngayon yung bagong flooring niya at itong bagong structure niya.
9: Inayupan ito ang gabi sa Senta ang Lagotas Fish Port Complex, ang pangunahing bagsakan at sentro ng bentahan ng isda sa Metro Manila.
8: Dahil sa halos 50 years na itong operasyon, maraming pasilidad ang nangangailangan na ng pag-repair at pag-upgrade. Kaya sinagawa ang rehabilitasyon upang magkaroon ng mas matibay na pantalan, mas malinis na palengke, mas maayos na drainage at sewerage system, mas efficienteng cold storage at trading
12: facilities. Simula nung ginawa itong proyekto na to, nagkaroon kami ng pag-asa, mas maraming makikater na mga seafood maibenta sa buong Metro Manila at saka parte na.
8: Layunin itong mapadali ang pagpapadala, pagbibenta at pamamahagi ng mga sariwang isda habang pinapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda at fish traders. Sa inisyatibo at direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang modernisasyon ng Lagotas Fish Port Complex ay hindi lamang tungkol sa bagong infrastruktura. Isa rin itong hakbang tungo sa mas matatag na food security, mas maayos na hanap buhay para sa mga sektor ng pangingisda at mas delikalidad na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako si Prince AJ, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
13: Alright, no, napakinggan at napalad naman po natin yung naging itong sa Lagotas Fish Port, no, kung saan dinevelop ito at yung hindi na siya binabaha dahil inangat po ng 1.6 meter yata yung inangat ng ano ng 1.3 meters yung yung pinaka flooring niya, no, kasi dati lubog na taga yan eh, sobrang lubog na yan talaga, kaya nga madalas ang baha diyan sa may Lagotas eh. Pero ngayon, no, nakakita naman po natin napaaganda na po ng Fish Port sa Lagotas, no, dahil po sa pagde-develop ng ating ng pantalan na yan para na sa gayon ang ating mga mangingisda at yung mga traders ay magkaroon naman po ng mas magandang lugar, no, para sa kanilang bentahan at trading ng mga pangingisda ng isda na nahuli ng ating mga mangingisda. Sa totoo lang po, no, napakalaking tulong po 'yan sa mga taga Lagotas, no. Kaya sa mga taga Lagotas, no, ingatan po ninyo ang bagong Fish Port dyan sa Lagotas, at dahil nga po sa alam niyo sa sitwasyon ng Lagotas even before pa, na imagine mo 5 decades na ang lumipas, no, ngayon lang ulit ito na develop para nang sa gayon ay magkaroon naman ng ng improvement at development itong Lagotas, no, sa Fish Port. Kasi ang ating mga kababayan dyan kinukuha yung kanilang kabuhayan, no, especially dyan sa mga mangingisda at syempre sa karatig na bayan ng nandyan po yung yung Malabon, dyan din po sa mga taga Caloocan at syempre ang taga Valenzuela. So sa ating mga kababayan dyan ay napalaking bentay po sa ng lugar ninyo at napakaganda, magiging tourist spot pa nga yan, kasi yung ibang tao na kita yan pupuntahan po yan eh, nagiging tourist spot din po yan, no? kahit na Fish Port siya ay talaga namang ang tao ay siguradong dadayuhin yung lugar ninyo, hindi lang dahil para bumili ng isda. Alam naman natin na mura ang bentahan dyan ng isda at sa mga produktong dagat ay ang ating mga kababayan po, no, especially dumami mga vloggers, so maraming mga selfie diyan sa lugar ninyo. So asahan po niyo yung pagtaksa ng tao diyan dahil nga po nakita lang napaganda na po ng Lagotas Fish Port at siyempre yung mga tao diyan, mas maraming mga magi-create na trabaho diyan. Siyempre yung mga ating mga kababayan diyan magtitinda, no, kung ano-ano man yung mga kanilang gusto itinda dyan, hindi lang isda, no? Pati yung mga, alam mo niya, yung mga foods dyan na katulad ng milk tea and everything. So, kaya ang tao, talagang dadayuhin niya yung talaga, sigurado. Kahit ako, no, binabalak namin dyan na pumunta para makita yung fish port. Nang sa ganyan ay magkaroon din kami ng content regarding that. At sa huli nating topic ay ito na naman po yung regarding sa ating West Philippine Sea, no? So panoorin po natin itong last video na po natin.
14: Good morning po sa inyo, Jay Carrera. Ang taon na po nang lumipas mula sa Arbitral Award. Ano po ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa pagkapatupad at pagkatanggong nito?
15: Well, ang pinakamalaking impact ng 10 Arbitral Award, 10 Anniversary Arbitral Award, ay mas pinatibay nito ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Although the Chinese government can deny, no? And sabihin nilang hindi ito significant at pinikilala ito ng mas maraming bagsa sa mundo. Dahil dito, ang pagtawag ng mga illegal na gawain ng China ay mas marami tayong nagiging kakampi. Ito ang dahilan kung bakit mas marami tayong events together, not just with the United States, but even Japan, Australia, and other countries from the European Union. Kahapon lamang nilabas ang DFA, ang joint statement ng more than 13 countries upholding the power of the Arbitral Award. At para sa akin, ito ay tagumpay natin lahat bilang Pilipino.
13: Yes, no, ayan po yung nung nakarang July 12, no, yung sa anniversary ng West Philippine Sea at ito yung Arbitral Tribunal Award, no, kung saan na 10 years na lumipas, no. Kaya naman po ang ating bansa ay taga nag-celebrate. Actually, nationwide po yung celebration na yan, no, sa National Peace Walk Rally na ginanap po sa may Carino Grandstand, no, noong July 12. At siyempre, pinuntahan po natin yan at ating pong sinuwerteng naapanayan po si ang ating Rear Admiral Jay Tarella. Hindi na pala siya Commodore, no? Kasi unang alam ko, yung pagkatanong ko sa kanya, Commodore pa rin ang nabanggit ko, eh. So, later ko na nalaman na Rear Admiral na po pala si Rear Admiral Jay Tarella. At syempre po, no, proud na proud tayo sa ating Rear Admiral Jay Tarella dahil sa taga namang very bold siya sa paglaban dito sa West Philippine Sea, no, dahil sabi nga niya, no, dapat nga ang susunod na pangulo ay dapat meron ding same na panuntunan na tinatayuan pa rin itong West Philippine Sea sa paglaban against sa pang-aagaw ng ano ng China, no. Sa imagine po ninyo, no, sa tagal po ng nanalo po tayo ng July 16, pero si dating presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay sinabi niyang papel lang daw 'yun, no. Eh dapat wala raw kwenta, na parang sinasabi niya na it's useless daw yung papel na kung saan tayo nanalo ng sa ano sa UNCLOS, no. Sa tingin ko, no, hindi yun taga ano, no, hindi karapat dapat sinasabi yun ng isang pangulo, no? Especially sobre niya po natin yung ipaglalaban natin dito, pero hindi siya dapat basta-basta lang sinasabi na tubig lang yan, hayaan mong ibang ano makinabang, marami naman daw tubig, pero hindi ganoon, eh. Kumbaga, eh, nasa bakuran po natin ang sinasabi, pagtatalunang bahagi ng karagatan na yan. Ayan po ang West Philippine Sea. Although nasa ano siya ng South China Sea, pero it doesn't mean na pag-aari ito ng China. Di ba? Hindi siya ibig sabihin pag-aari. Kaya nga merong UNCLOS, na nag-determine na kung hanggang saan yung hangganan ng bawat bansa, kung saan lang hangganan nila ng kanilang pag-aari o soberenya. At napaalayo naman po nataga ng China sa ating karagatan, especially din sa Palawan na inaangkin din nila. At lately nga inaangkin na nila yung Batanes, no? Pero lately, kahapon na basa ko sa isang ano, sa isang news sa Manila Standard na kung saan merong isang Jinan University na tinanggal na nila yung kanilang posting regarding sa pag-angkin sa Batanes Island, no. Kasi una-una, paano mangyayaring magiging kanila yung Batanes Island? Sana noon pala sinasabi yan. So, dahil po dyan, no, ang mas lalong tumindi yung pagyanais ng ating bansa, kaya nga, 15 bansa ang ano no ang sumusuporta sa atin sa pag-claim natin dito sa West Philippine Sea, no. 15 bansa na kasama po dyan ang Japan, US, ang Australia, ang India at marami pong iba. So kaya ang China medyo ano sila no disappointed sila dahil maraming kumaampi sa ating bansa para sa paglaban nating ano no ayan sa sobrenya no ng ating bansa. So sa ating mga kapwa Pilipino, sobrenya po natin ang nasa sakupan ng West Philippine Sea. Sobrenya po natin 'yan at hindi 'yan mula sa iba sa China. So dapat yung mga Pilipino sa kapwa Pilipino natin na hindi dapat sila kumakampi sa China dahil kahit ano pang paglalaban natin, hindi man tayo magkasundo sa mga politiko at sa political na kung saan tayo may leaning, dapat solido pa rin tayo sa ating bansang Pilipinas. Hindi kumaampi tayo sa pang-aagaw na ibang bansa sa ating bansa. Yun naman po, no? Kaya po, muli sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa ating mga supporters, sa ating mga OFW, at siyempre sa ating mga kapwa Pilipino na nandito sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo lahat at ako po si AJ13 Vlog at asahan ko pong muli ang inyong suporta next Thursday. Pero po sa Sunday po, nandito naman po ako at may programa at siyempre Monday nandito rin po ako at dahil po mayroon panibag aming programming regarding sa pag-occupy ng slot no para mabuo walang bungi ang aming programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas from Monday to Sunday po no. So asahan ko po namin muli ang inyong suporta dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po muli si AJ13 Vlog. Maraming salamat. Magandang gabi po.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko 738.
18: Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Feel

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: costs about $40 billion per year. Tapos, ano yan, we're the fourth largest in the world sa remittances
1: Okay,
0: after
1: all right.
0: India, Mexico, and China. Kaya, ayun yung, kaya nga po ano eh, yung ambag ng remittances na yan. Kasi from abroad yan nakita ng mga kababayan natin, inuwi dito, no? Ayun yun, kaya nga tayo nakagraduate to upper middle income country status dahil po, isa po yan ang, sa kadahilanan, no? Kasi alam mo, parang yun nandun yung resiliency ng mga Pilipino. So may paraan sila. So makahanap silang hanap buhay, whether dito or abroad, gagawin nila yun, no?
1: All right.
0: So talagang at least nanatili pa rin naman yung growth, pero usually, ang range naman yun, sir, ay 2 to 3% eh. So, bakit po medyo, well, we have to look at other things. Bakit yung mga dollar earner, nakinabang po sila kasi
1: All right.
0: malapit po sa record ay yung dollar peso,
1: Okay. Pero
0: 61.60 levels, no? Kaya, umakyat na po yung dollar ng mga 7% magmula ng gera for more than 4 months. Kaya, dagdag, yan, yung pag nagpapapalit yung mga kababayan natin, mas marami. Kaya nga, parang, gawa nga na malaki yung palitan. Even for the past, for more than 4 years, sir, mula no Russia-Ukraine war. That started February 2022. 51 lang po yung palitan noon. So, may 10 piso na po yung nadagdag. That's more than 20% na dagdag pagka nagpapalit sila. Yeah, true. It's better than, ano, kumbaga, better than purely peso sila. No? Mas malaki yung dagdag na mapapalit nila. Kaya, iyan po yung isa sa mga kadahilanan din, sir, na medyo yung growth nag single digit siya na 2 to 3%
1: Yeah, pero
0: kasi
1: yung
0: nag-offset din yung
1: sa Mike, sorry to butt in, pero yung single digit na yan, may kinalaman ba diyan yung global economic situation ngayon, yung conflict, or it can be attributed to something else?
0: nandun din po yun si Ray. Dahil, ano eh, syempre, nagkaroon ng disruption early this year, yung kasagsagan ng gera, di ba? May, syempre, nabawasan din yung kabuhayan sa Middle East. Yung turismo doon, yung pagkalatang ano yung business and economic environment sa Middle East kasi nung nagigera yung kasagsagan ng gera eh yung Iran, 'di ba, nung nagretaliate siya sa US at sa Israel pati yung mga kapitbahay niya mga Middle Eastern countries sa damay eh. And for a time, may mga na-stranded pa mga turista doon, meron din mga na-stranded na OFW, pati po yung deployment na delay. Kaya bumamagal po talaga si Ray yung growth. Yung deployment, yes, medyo nabawasan. Although nag-normalize sa ano na rin, may normalcy na rin
1: Pero
0: recently, no?
1: can we see it pick up? Kasi Mayo pa naman to, no? Sir Mike, itong figure na to. Can we see it pick up on June and July? Kasi of course, yung June kasi start ng pasukan sa mga eskwelahan. Alam naman natin, marami tayong mga OFWs na pinag-aaral dito sa Pilipinas, and that requires, of course, financial assistance from the OFWs through remittances. Can we see increase o pagtaas itong buwan ng June or July?
0: At true, Sir Ray, kasi yung nag-peak yan, Christmas, di ba? Tapos nagtawid yung bagong taon, ay medyo, ano muna yan, may lean months, kumbaga. O ngayon, mag-pick up na naman kasi actually yung April, May, meron na rin seasonal increase na remittances dyan, yung pag-Holy Week kasi isa sa pinakamalaking, actually, that's the biggest holiday after the Christmas holidays eh. So, nagbabiyahe yung mga kababayan natin, marami rin umuwi sa probinsya, marami rin nagbabalik bayan to spend the holidays here during the Holy Week, yung mga piyesta. Tapos, and true, yes, pagka yung new school year, compulsory yan. No? Lalo na pag lumabas na yung June na data, kasi May pa lang po yung latest natin. Karamihan naman na square, yung sa government school, nagsimula June 8 yung bagong school year. Pero yung ibang private school, syempre, yun yung mga may tuition eh. Sa government school, syempre, may gastusin din naman, no? Pero yung mga school-related opening, mga uniforme, mga school supply, mga bag, et cetera, sapatos. So, yung ano naman, sa private school, yung tuition na yun, malaking bayaran yun. Yung mga nagpaparal sa private school, karamihan doon nagsimula pa lang. Meron na mga ilang, meron na rin nagsimula sa June, pero marami pa rin yung nagka-transition na July, August, yung dating pinanggalingan. Meron pa rin pong ganon. Kaya yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase, sir. Eh. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon, pagka yung next semester na, mga around November, no? Tapos, syempre, yung Kapaskuhan na yon, yung pagdating na ng

0: Siyempre, kasi talagang marami talagang padala pagka ano eh for Christmas related spending eh. Ayun po talaga yung seasonal peak kahit nga yung record high na nakita natin. Itong Disyembre lang po yun, itong December. No,
1: All right.
0: kahit may challenges sa well, nakita naman natin last year yung higher tariffs si Trump. Tapos yung ngayon, gera naman ngayon, 'di ba? Na early this year, yung war on Iran and Middle East, yung parehong factors na yun, last year and this year, nagpabagal yun ng world economy.
1: All right.
0: So,
1: Pero
0: medyo nagpabagal din yun ng remittances po,
1: okay.
0: Sir.
1: So, pero wala bang factor dito yung exchange rate ng peso to the US dollar? Kasi malakas na malakas ang palitan ng dollar laban sa US ngayon. I think kagawa hapon, nag-close tayo ng 61 pesos to 60 plus against a US against 1 US dollar. Hindi ba dapat nakikita ito ng mga OFWs natin? Kasi dito tuwa-tuwa itong mga OFWs natin kapag malakas ang palitan ng piso at mahina ang dollar.
0: True, Sir Ray. Medyo factor din po yon. Kasi kung, alabawa, yung they're paying the same amount in pesos, although, syempre, may inflationary impact din po yon, Sir Ray. Diba? In recent years, no? May, ano eh, may kapalit yun eh. Maring tumaas nga yung palitan ng dollar tsaka peso, may pagtaas din sa presyo ng bilihin pag nag-i-import po tayo, di ba? Yung mga, kumbaga, pero at least, better off pa rin yung mga kumikita ng dollars at saka yung mga may dollars so OFWs, exporters, BPOs, of foreign tourists, foreign investors, eh, better off pa rin sila no in the sense na kumbaga they need to send kumbaga to pay for a similar amount in pesos. Maybe the same or maybe a little higher eh dahil lumakas po yung dolyar over the years. No? Kahit this year lang, 7% na po, sir. Eh. Mula lang noong February 28. Hawig naman po yan doon sa performance ng currencies dito sa Asia. Di naman tayo nag-iisa doon. Magkakahawig po tayo. No? Yung Indonesia, yung iba kasi yan countries. No? So, dagdag agad na 7% pag nagpapalit sila ngayon. No? Compared lang noong February 28. Tapos, for the past more than four years, dati 51 lang yan. No? Ngayon, 61, 60 yung exchange rate. No? Umigit 10 piso. Bibirin nyo, Sir Ray, yung dati, 4 years ago, yung nagpapadala ng, example, $1,000. 51,000 pesos lang po yun. Padala silang $1,000 ngayon. Yung dating 51,000, dadagdag na may git 10,000. It's already 61,600 pesos. So, pero syempre, yung realidad doon, pag gumastos din naman sila dito, napapalit na yun, tumaas din yung mga presyo ng bilhin. Yan lang po yung mag-offset on. But they're better off pa rin kaysa naman purely pesos yung kinikita nila. Eh, yun. Kaya kung hindi naman masyado tumaas yung presyo ng mga gastusin ng mga pamilya dito, dependent sila, loved one sila, eh, ayun, yun din po yung ano, kaya medyo yung growth nag-slow down kasi mas malakas yung dolyar. Mas konting dolyar yung kailangan padala to pay for the same amount, maybe similar amount in pesos compared to recent years. No?
1: Okay.
0: Kaya, at saka, isa pala isipan din, Sir Ray, syempre, hindi sila, kung pwede namang yung mga may, o yung OFW, kahit yung mga pamilya nila, kung di naman kailangan pa masyado yung gastusin, I'm sure, merong iba, kailangan na kailangan, pero pagka, hinaghihintay din sila na, kung magpipick yun, doon nila ta-timing yan. Pagka medyo peak na. No? Ay ngayon naman, malapit sa peak, so pwede lang timing yan. No? Kasi
1: right.
0: Nagpa-fluctuate naman yan. Like last month, nag-fluctuate yan. Was 60 levels, eh, nag-60-20. Eh. So, right. Ito yung
1: pero,
0: perfect time na medyo maganda sila magpapalit. Okay. Mataas po yung makuha nila. Sa
1: pero ito, Sir Mike, ito, matagal ko nang tanungin, gustong tanungin sa iyo to, pero kasi very technical ito para sa akin. Eh. I know you can answer this very, very kanga broadly. Anong epekto anong epekto ng OFW remittances and sa paghina ng piso laban sa US dollars plus the inflation na nakikita natin ngayon sa mga government bonds and treasury bonds na ino-offer ng government sa market? Kamusta po ang treasury bonds at government bonds natin sa harap ng financial situation na kinakaharap natin ngayon, di lang sa bansa, kundi sa labas ng bansa?
0: Ayon, Sir Ray, medyo ano yan. Ito yung ibang side ng story rin. No? Pag mataas yung dolyar, siyempre yung mga dollar loans ng bansa natin, whether sa gobyerno yan, sa bansa natin, or sa private sector, mas nagiging mahal po yung pag-service natin. O, iba yung dollar loan, parang sa analogy natin kanina, eh, kung nakikinabang yung dollar earner, kabaliktaran doon sa mga may utang ng dollar at ibang foreign currency. Like, yung utang, alimbawa, ng yung utang na $1 million ngayon, pagka isi-service yan, kahit, lalo na pag nagmamature na yung mga luma na dollar debt, syempre, pambayad dyan pesos eh, kung ang kinikita ng pamahalaan, yung buwis, pesos, o may dollar loan siya nung mga dati pa, alimbawa, magmamature ngayon, so they're pay, they would mas malaki po yung babayaran nila sir. Alam mo, $1 million ngayon. O pag pagbabayad yung magmamature na utang na $1 million. Ano na siya ngayon? 61.6 million pesos ang kailangan. Samantalang 4 years ago ang kailangan lang pambayaran noon 51 siya nung bago mag-Russia Ukraine war. 51 lang, 51 million. So dagdag siya ng kada $1 million, dagdag siya ng may 10 million pesos. So dahil that's 20% more. Ayun po yung, that's the other side of the story, Sir Ray. Yung mga may utang sa dollar. Halimbawa, parang yung bansa natin, kasi kasama rin po yung pamahalaan. Pagka meron tayong mga importation, kasi we're a net importing country, in-import natin halos lahat na langis. No? At iba pa pong produkto, mga sasakyan, heavy equipment, mga wheat, yung mga wala tayo dito, pati nga yung ibang consumer goods. O ganun din po yung palitan, Sir Ray. Over the past 4 years, we need to pay 20% more. Kasi, alam mo, babayarin natin doon sa import bill. Dati, palitan 51 lang. Ngayon, 61 na. So, we need to pay yung dating $1,000 na binibili natin, example. O dati, 51,000 pesos lang yung ilalabas na pesos. No? Ngayon, 61,600 may git na. So, nadagdagan ng 10,000 may get. 10,000. That's 20%. And ito lang, Sir Ray, mula lang nung gera, pumutok, nagsimula yung gera, nung nagsimula yan February 28, wala pa mang 5 buwan yan, no? Parang 4 at kalahating buwan pa lang po. Yung babayarin natin nun, alam mo, dati 57.60 po yung palitan eh. No? Ngayon 61.60, di umakit siya ng ano, umakit siya ng 4 na piso. No? So that's 7%. So yung dati, yung in-import natin nung bagong mag-gera, February 27, kasi February 28 yung gera, every $1,000 nun, dati 57,600 lang yung pesos na kailangan natin. Ngayon, ang kakailanganin, 61,600 pesos may gitna. Okay. So, nadagdagan ng may git 4,000. So, that's 7% more. Pag okay. Mag-aangka tayo from a, palitan pala po ng pera yun, sir. Kaya, yun po, may impact sa inflation yun. Kasi yes. Marami, yung mga in-import natin, yung mga langis, we need to pay more. Wala pa po yung cost at yung presyo ng mismong produkto. Produkto itself, palitan pa lang po ng pera at nasa similar na sitwasyon po tayo compared to the other Asian countries dahil umakit po talaga yung dollar. Hindi lang naman dito, karamihan sa Asian countries.
1: And matanong ko lang, Sir Mike, how are we performing compared to other Southeast Asian countries? Like say, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, kasama na natin pati Cambodia. How are we performing compared to them?
0: Medyo, hindi naman po pare-pareho talaga sa lahat. No? Yung ibang ASEAN at Asian countries, hawig sa atin. No? At alam mo, year to date, no? Well, halos lahat ng major ASEAN currencies naman eh, na apektuhan eh. Nasa similar situation tayo. Yan, yung Indonesia. Tapos umakit din kasi yung dollar against the Thai baht, 1 year high. Against the Malaysian ringgit, 7 month highs yung dollar. No? Oh, pero yung extent, medyo siguro yung mga kahawig natin palagi sa Asia. Hindi lang po kasi yan, Asia yan. Yung Indonesia, yung India, minsan yung Thailand din po, no? Sumasama sa ranking, yung South Korea. No? Lalo na since the start of the war. Kasi po yung ibang countries dito sa ASEAN. Ang pagkakaiba po kasi nating Sir Ray, yung iba po, actually karamihan naman ng kapitbahay natin sa ASEAN, net exporting country. Malakas sila mag-export. Marami silang kita sa dollars. Diba? Yung mga Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, kahit yung ibang Indochina countries. No? Yung po, malakas sila mag-export. Eh. Ang dami nilang kita in dollars. Kahit nga po yung Taiwan, ganyan. Yung medyo malalapit sa atin. Ay, ayun po yung sitwasyon nila. Boy, mas maraming papasok yung, kasi daming lang in-export na maraming produkto, electronics, consumer, mga sasakyan, consumer goods, etc. Tayo, we're a net importing country. no? Nag-import tayo, so meron mas marami tayong babay, meron tayong mga babayarin na kailangan bayaran in dollars. Sila kumikita in dollars. Kaya
1: Yes.
0: yung iba po, hindi po masyado umakyat yung dollars sa kanila kasi natatapatan nila ng inflow. Masaya, actually, masaya nga yung net exporting country na mahina yung currency nila eh. Kasi mas competitive sila. Tingnan nyo po yung Japan, sir. Mas better off yung ekonomiya nila na mas mahina yung yen kasi lalong nag-umuusbong yung export business nila, yung export sector. Mga sasakyan na binibenta nila sa buong mundo, mas abot kaya ng mga mamimili sa buong mundo. Alam ba
1: Okay.
0: yung mga nagtuturismo sa kanila, mas abot kaya, lalo lumalago yung turismo nila.
1: All
0: Kaya
1: right.
0: yun po yung mga weak currency is not bad in itself. Yung mga net exporting country, yung mga kumikita na marami sa turismo, kumikita mo yung dollars, kasi mas nagiging price competitive sila, mas abot kaya yung mga produkto nila, mas abot kaya magturista sa kanila, at mas nagiging mura, dumadami yung demand, at lalong lumalago yung ekonomiya nila. Tayo naman, kasi ang we're a net importing country, ang concern po natin, Sir Ray, parang yun din po yung concern ng monetary authorities. Pag tumataas po kasi yung dolyar, eh yun, ini-stabilize naman po, no? May smoothening
1: Alright.
0: activities, may intervention kung kailangan. Kasi po, ang impact po niya sa inflation, yung kailangan stable yung exchange rate para stable din po yung inflation kasi yun po yung mandato ng central bank, price stability or stable inflation. Yun po yung mandato, gagawin po nila lahat to fulfill and to really fulfill that mandate, no? Kasi yun po yung kakaiba sa atin, no? Although hindi naman po, meron din naman po sector na kumikita ng dollars dito, yan yung mga OFW natin, sila yung nakikinabang, mga BPOs, yung mga nasa foreign tourism business, yung mga foreign investors, mas malaki po yung palitan nila. Mas, sila po yung dumadami yung kita nila pag yung kumita sila from abroad, whether from exports yun, yung kinita ng OFWs natin, kinita ng BPO. Pag pinapalit po dito, mas malaki po yung pesos. Hawig po doon sa mga net exporting countries. So yung
1: Alright.
0: Export sector, yung dollar earners, sila po yung nakikinabang. Yung mga nag-i-import, ayun po yung kasi syempre inflationary,
1: okay.
0: Tumataas po yung
1: Pero
0: mas nagiging mahal.
1: Sir Mike, nabanggit mo kanina isa sa mga nakikinabang dito sa exchange rate na ito between the US, the Philippine peso and the US dollar is the BPO industry. May lumabas kasi na figures na itong Philippine outsourcing industry natin na overtaken na itong remittances mula sa ating mga OFWs bilang pinakamalaking foreign exchange earning sector. Ito raw ay shift na nagre-reshape ng property market at nagre-redirect ng mga bilyong-bilyong piso sa investment. Kasi para lumalabas dito, itong BPO na overtaken yung OFW remittances bilang pinakamalaking growth engine drive property demand. So anong reaction nyo dito? Nakita nyo rin ba ito, Sir Mike?
0: Oh, Sir Ray, kasi tama po yun, na-overtake ka. No? Kasi ano rin po, may resilient din yung BPO. Kaya nga po, lumalago yung... Bilhin nyo, Sir Ray, isa yan sa nakaambag din bakit naging upper middle income country status tayo. Although it's long overdue, almost 40 years in the making yan, pero parang estudyante yung bansa natin at finally, nakagraduate na doon.
1: Mm-hmm.
0: Natagalan lang, pero nakatulong din yan, Sir Ray. Bilhin nyo, whether we like it or not, yun po yung reality. Although it's not... we need to also... Yun naman, sabi naman ng World Bank, siya yung nag-grado nun eh. Siya yung nagbigay ng pagtaas na status ng bansa natin to upper middle income country status. It doesn't say everything, no? Kumbaga yung inflation nandoon pa rin, yung kahirapan nandoon pa rin, yung inequality between the gap between the rich and the poor nandoon. Pero nonetheless, lumago yung buong bansa natin. Yung distribution na lang siguro po yung ano. Pero the thing is, Sir Ray, we need to really acknowledge also, isa rin yan nagpaambag. Long overdue, long delayed, pero maybe 2 million BPO employees, workers, 2 million. Samantalang more than 20 years ago, 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang po yan, Sir. From 100,000 employees to 2 million. At hindi na sila kailangan mag-abroad. Dito na lang. Nandito na yung mga BPO. Eh. Tapos, yung kinikita niya, tama yung sabi niyo, Sir, mortgage $40 billion. At this year, mga around $42 billion. Nagpas na siya doon sa OFW remittances na $40 million. World Bank data po din yun eh. Consistent naman. May BSP data, may World Bank data. Consistent. Pag pinagsama-sama lahat, mga $40 billion. Fourth largest tayo. So, nandun yung resilience kasi, Sir Ray, bakit sila nag-outsource dito? Kasi mas mura sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: No? At ano yan? Counterintuitive yan. Hindi naman counterintuitive, but mas ano yun eh. Contrarian. Kung kailan humihina yung world economy. Diba noon, case in point, Sir Ray, dun, pagka noon US recession 2007 to 2009 and yung global financial crisis sa mga panahon na yon, may problema sa US at sa world economy. Kailangan nila mag-cost cut. Lalong umusbong yung BPO natin. Doon nag-accelerate yung growth. Kaya nga yung pinanggalingan, 100,000 employees lang 2004. Ngayon, 2 million. Kasi para makasurvive sila or at least maging profitable, no, to weather the yung mga crisis periods in the past, yung nag-outsource sila, nagko-cost cut sila. So, dinadala na yung mga trabaho dito.
1: Alright.
0: Kasi it only cost them like 20 cents to the dollar. At ngayon, umuusbong pa po yung mga probinsya kasi mas mura po yung upa, cost of living, yung mga outside Metro Manila. O punta ka sa, kaya nga nagbo-boom yung Iloilo, Bacolod. Yung growth ng Iloilo, Bacolod, double the national average.
1: Okay.
0: In recent years, 10% yung growth ng dalawang yan. No? Maybe previous 2 to 3 years, 10%. Samantalang yung national average, mga 5-6%. No?
1: Yung,
0: ano, kasi dahil mas lalo nakakatipid doon, mas panalo, at yung mga trabaho, hindi na kailangan makapagsiksikan sa mga lungsod.
1: Yes, oo.
0: Doon na.
1: Doon na.
0: Kaya okay, ano po yan, Sir Ray? Pero syempre, may AI. Parang balansin natin lahat. Kasi napaka-optimistic ng target ng asosasyon din. Maybe 2 to 3 years ago na 59 billion yung target, no, by 2028. So, nag-reality check lang. Kinalibrate lang. Kumbaga, ano? Pero nag-grow pa rin, Sir Ray.
1: Yes, diba? Okay. Alright.
0: This year, 42 billion. Last year, 40 billion. Nag-grow pa rin.
1: Alright. Pero
0: in the coming years. Okay.
1: Pero Sir Mike, itong nangyayari ngayon, patuloy na nangyayari sa Middle East. Eh kasi nga itong Strait of Hormuz para pundidong ilaw, ano? Bukas sara, bukas sara, bukas sara. Ngayon mukhang sinabi ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz, pero sinasabi ng US hindi sarado ang Strait of Hormuz. Sinasabi ni US Donald Trump, pagpapataw ako ng ano ng toll. Tapos nagbago na naman ang isip, sabi, ay hindi na toll. Ano na lang, mga bilateral agreements, parang investments na lang for the US. Yun ang gagawin nilang pinaka-tol, hindi na raw tol. Pero far beyond that, ano ang nakikita mo ngayong epekto dito sa atin, sa ekonomiya natin, kapag nagpatuloy pa rin itong ganitong klase ng sitwasyon sa Middle East? And of course, itong nakikita mo ring epekto, ano, sa OFW remittances, ano ang maire-recommend mong dapat gawin ng gobyerno to lessen the impact?
0: Well, una, Sir Ray, kasi we import, the country import almost all of its oil, petroleum fuel requirements, given LPG, diesel, jet fuel. Imported po halos lahat yan. At karamihan galing po kasi sa Middle East. No? Ilan na dito in this part of the world sa Asia. Kasi yung dumadaan sa Strait of Hormuz, that's 20% of all of the world's oil and about more than 20% ng lahat ng liquefied natural gas. So, syempre, short-term solution, we need to diversify further our sources. No? Hindi tayo masyado dependent sa Middle East. Kaya alam naman natin yung vulnerability. So, yan, yung mga mas malalapit sa atin sa Asia-Pacific. No? Yan, tulad yan, di ba? Yung may working visit po sa Singapore. No? Maraming refineries doon. Pwede rin bumili doon. No? At sa, alam mo, yung mga bansa na maraming inventaryo, maraming refineries, pwede na dito sa Asia, pwede natin sila pagbilan. No? Tapos, yun nga, yung, di ba, may mga state visit sa Canada, no? Marami silang langis doon, marami silang mga natural gas, ko, mga energy products, mining products. So, yun, that's one way to diversify. Yeah, medyo malayo nga lang yun, pero at least hindi tayo totally, yung bababawasan yung depend. And that's a short-term solution, Sir Ray. But the long-term and the structural solution, talagang no choice, but for many countries, not just us, aggressive yung pag-shift sa renewables.
1: Okay.
0: Solar, wind, offshore wind, geothermal, and yung mga tulad, even nuclear, no? Yung mga hydro, kasi nagpa-fluctuate po yan pagka may summer season. Pero yan, isa rin po yun sa option. No? Yung cleaner, kasi kahit naman bago mag-gera, kahit bago mag-pandemic, in-encourage yung shift to renewable energy. Kasi maraming bansa, maraming company, gusto nila i-reduce yung carbon footprint nila, yung kuma-carbon emission. May mga target yan, zero emissions eh. So, kasama po yun. In fact, yung Asian Development Bank, may facility, meron yan assistance program sa mga power plant na coal fire, i-retire nila, gawin nilang renewable, tulad ng solar, tulad ng wind, offshore wind, meron mga financial assistance program na para i-transition at i-retire yung mga coal-fired power
1: Yeah.
0: plant.
1: So,
0: So, away from coal, papunta sa renewables po.
1: So, ang ibig sabihin na, Sir Mike, meron kang short to middle term solution or recommendation. Yung short term to the middle term is yung diversification ng sources, no? Ng sources of energy or petroleum products. Besides, dito sa mga bansa sa Middle East, ang long-term solution is talagang magsishift na from fossil fuel to renewable energy, renewable sustainable energy, or even to electric powered ano na. Yun ang pinaka short and middle at saka long term recommendation.
0: Opo, tama po yun, sir. Kasi ultimo sa mga sasakyan, malakas yan gumamit ng kruto. Internal combustion engine. So, dumadami na rin yung sales ng electric vehicles, mga hybrid vehicles. So, doon na talaga mga e-bikes, no? So, doon na talaga papunta. No? Yung medyo on the short term din yun, eh. No? Kasi immediately, mga nag-take action na yung mga kababayan natin. Para kahit yung mga transport group, ganun din, yung mga fleet nila, yung mga fleet din ng corporate, even government, eventually, nagtatarget sila na certain percent, EVs na, or hybrid vehicles na. So, para hindi tayo masyado dependent. Sa, dahil nga, until now, in-import natin halos lahat ng mga langis natin, petrolyo, gasolina, diesel, jet fuel. So, bukod sa usual na, kasi meron ng template eh, pagka may pagkakataon na ganyan, every 4 years na yan, no? Yung pag-spike ng presyo ng langis, wala tayong control. Gera yan, geopolitical risk. O tapos sumataas yung mga presyo ng bilihin. May template sa po tayo dyan, bukod sa conservation. So lalo pa yung tingin, kasi tulad ng EU, yung EU, Sir Ray, di ba nagka-Russia Ukraine war? No? Ayaw nila masyadong dependent sa Russia for natural gas. Ginawa nila, Sir Ray, in-accelerate nila yung EU, yung solar power production. Nalagpasan na ng solar power yung coal-fired power plant sa production ng kuryente. So, talagang posible. Posible naman po, Sir Ray, kung talagang sineryoso. O, para hindi sila, dahil nga kinondem nila yung Russia sa paggera sa Ukraine. Eh. So, binoboycott nila. Ultimo, hanggat mare, ayaw nila maging dependent sa Russia kahit naka-pipeline yung mga natural gas na energy supplies sa EU. So, yun po. There's no, pati naman past 2 years, Sir, past 2 to 3 years, Sir Ray, ang biggest investments po natin, renewables.
1: Right.
0: Yung mga wind, offshore wind, lalang galing sa Europa. No? Yung mga, sila po yung expert dyan eh. Yung mga Europeans eh. So sila yung mag-invest ng malaki dito sa Pilipinas din. Yung kaya, yung mapunta na po talaga doon, Sir Ray. No, no choice but to really, if you look at regulatory-wise, yung trend sa buong mundo, well, bumaba na rin yung presyo ng mga renewable energy. Tignan nyo, Sir Ray, ngayon, Philippines is the second biggest purchaser in the world ng solar power panels from China.
1: Okay.
0: Kaya it goes to show, kahit sa mga bahay-bahay, pwede na. No? Parang ang laki din nun, kung totoo yung estimate nila, ilang megawatts yung equivalent nun, thousands of mga 2,000, 3,000 megawatts. Of course, we verify pa natin further yan. No? Pero ganun kalaki pala yung binentang solar power panel sa Pilipinas. No? Ano yan, at the household level, mga bahay-bahay, yung mga institution, mga business establishments, mga malls, mga opisina, mga eskwelahan, mga planta, no? Yung mga may malalaking space, lalo na sa bubong.
1: Alright.
0: No?
1: Lahat
0: yan kung pwedeng i-harness. Kaya tapos, ayan, na-launch na. Di ba tinatarget nga ng isang grupo dito sa Pilipinas to become one of the biggest solar power facilities in the world? So, tinatrabaho, okay, di ba? Launch lang noon early this week, no? So doon na po talaga papunta, Sir Ray. Para
1: right.
0: Hindi tayo masyado dependent sa imports.
1: Alright. With that, Sir Mike, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Again, as usual, for giving us a more wider appreciation dito sa figures na pinag-uusapan, lalo na kapag figures na ganito, mga figures, mga remittances, inflation, and of course, yung nga pong pinaliwanag po ninyo ngayon lamang at yung transition ano from fossil fuel, ano yung mga benefits at future na pwede nating makita from the transition on a long term basis from fossil fuel to renewable and sustainable energy including electrification ng Pilipinas as against fossil fuel. Maraming salamat po, Sir Mike. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back at good morning to everyone.
1: Thank you very much. Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recafort. Professor, lumalabas ha, hindi lang ho OFW remittances ang nakapagpapasok ngayon ng malaking halaga ng mga foreign currencies sa Pilipinas. So, na po, meron na ring malaking share ang BPO industry o yung IT, BPO IT industry natin. Lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ay yung growth engine pagdating sa property demand. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Matapos natin makausap si Mr. Michael Recafort, ang ating RCBC Chief Economist sa usaping ekonomi at pinansyal at remittances. Dadako naman tayo ngayon live and direct from New York, USA. Kasama naman natin ang isa pang Mike. Yeah. Pero ito ay isang broadcast, veteran broadcast journalist. Walang iba, kundi si Mr. Mike Cohen. Mike, magandang umaga from the Philippines.
11: Magandang gabi naman, Ray, mula dito sa Nueva York. Umuulan, kumukulog, kumikidlat sa paligid ko na yun dito.
1: Ganun, umuulan at kumukulog, kumikidlat ba?
11: Opo. Para na nga yung temperatura namin na yun, mas mainit pa sa Maynila.
1: Ha?
11: Ng konti. Okay. Kasi Fahrenheit dito, I don't know the exact in centigrade. Nasa mga 96 degrees kanina.
1: Mm-hmm.
11: And alam mo, yung mga bahay dito, hindi tulad sa Pilipinas na may cross-ventilation, may design na ganyan. So actually, yung problema dito na yun, even sa ating mga kababayan at lalo yung mga nasa caregiver community, mga nag-aalaga ng mga matatanda dito sa Amerika, ay yung init. Kasi kulong sa loob eh. Design kasi para yung init hindi sumingaw eh.
1: Hmm. So meaning, balita ko kasi sa Europe, nakaranas sila ng matinding heat wave. No?
11: Opo,
1: sa US nakaranas din kayo.
11: Tapos meron din kaming parang ano, yung naalala mo yung sa Brunei and sa Malaysia, yung mga sunog na malawak. Gayun din, meron din kami dito. Kanina na nga sabi ng anak ko pag-uwi niya galing trabaho, yung itsura daw ng himpapawid, yung langit, parang kulay green.
1: Uy.
11: Dahil sa kapal ng usok na nanggaling doon sa mga nasusunog ng mga kagubatan sa bansang Canada at dito sa may bandang Wisconsin. Malawak yung mga forest fire kasi dito.
1: Okay, alright. Pero sa ngayon, like you said, umuulan, kumukulog dyan sa Nueva York.
11: Opo, kumukulog, kumikidlat, umiinit ang panahon at mainit din yung ating topic dito.
1: Yes, mainit ito. Kasi sisimulan ko na, Mike. Sa,
11: yes, sir.
1: Paano, kasi ito na naman, ito na naman yung nagiging komento dito sa Pilipinas, ano, ng ating mga kababayan, parang daw pundidong ilaw itong Strait of Hormuz. Bukas sara. Ngayon, sinabi ng Iran, sarado ang Strait of Hormuz, pero pinanindigan ni US President Donald Trump na hindi, bukas ang Strait of Hormuz. At mayroon siya naging earlier na mga statements na magpapataw siya ng toll fee, pero binawi niya ulit iyon. Hindi na raw toll fee, kundi parang mga investments na lang, itadaan na lang sa mga investments in favor of the US in guarding and making sure yung safe passage sa Strait of Hormuz. Yan ba ngayon ang pinag-uusapan sa Estados Unidos at ano nagiging epekto niyan sa US? Kamusta ang feedback ng ating mga kababayan, lalo na ng mga US citizens diyan sa nangyayari ngayon?
11: Obviously, walang may kagustahan ng bumalik yung gera kasi nagkaroon na ng negotiation, nagkaroon ng agreement, ng memorandum of understanding, pinemahan ng bawat panig. Pero tulad ng dati kong naiulat sa inyo, apat yung pangkat sa bansang Iran na nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan na yun habang sila ay nasa matatawag natin na stage of reconstruction ng kanilang gobyerno. So yung mga nasa IRGC o yung kanilang religious military side ay medyo tuwing may agreement ginagawa itong mga diplomat, hindi sumasangayon itong IRGC. So yan yung nagiging problema. And minsan may usapan sila, maayos yung usapan, nagiging yung agreement natutupad, nabubuksan na yung port, nababawasan na yung gulo, bigla lang may babanatan na naman isang bako. Eh yung sa atin naman, sa ating mga kababayan, yung direktong apektado dyan, yung ating mga tripulante na nasa bako. Kasi sila ang number one na apektado. Tandaan natin, sa bawat I think the figure is one in every three ships na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz, isa sa bawat tatlo, yung tripulante na nasa barko na yan, magpapatakbo ng barko na yan, ay Pilipino.
1: Okay.
11: So imagine there are hundreds of ships sa loob ng Persian Gulf. And so far, lumalabas mga 20 a day pa lang. 20 to 30 a day lang yung nakakalabas. Meron na nakakalabas. Pero maraming pa rin naiipit dun sa loob ng Persian Gulf. Marami din pumapasok para mag-deliver ng mga cargo, yung mga produkto na kailangan din ng mga mamamayan na nandun sa loob ng mga bansang yan. Kasama na rin doon sa mga mamamayan na apektado ang almost 1.7 million Filipinos na nasa iba't ibang bansa doon sa loob ng Persian Gulf.
1: Pero how is the American people seeing this war na parang walang katapusan? Ano ba sila dito? Ano ba kung magsasagawa ba tayo ng survey, will most or majority of the American people still support itong the US and Iran war?
11: I think so long as the war in Iran is not touching American shores directly, walang ginagawang terror attack halimbawa or mga direct action yung Iran laban mismo sa continental United States o Hawaii o Alaska o yung mga territory ng US, hindi ito gaano nakakaapektong direkta sa mga mamamayan ng Estados Unidos. At bukod dyan, dahil malapit ang midterm elections, talagang pinipilit ng mga Republican at gayon din yung mga Democrat na maging political issue ito. Kaya ng dahilan na gusto rin ni Pangulong Trump itigil na itong gera nito. Actually, naka-recover na yung presyo ng gasolina. Bumaba na ng gusto sa maraming mga lugar dito sa Estados Unidos. Kasi bumaba na rin sa merkado ang presyo ng langis. dahil diyan itong panimula muli ng gera ay talagang isang halimbawa na nagpapakita na meron pa rin problema sa Iran. Dahil yung tatlo o apat na faction ng gobyerno nila doon ay yan ang nagpapagulo dito sa situation. Nakakaintindi yung ibang mga Amerikano dito sa pangyayaring ito. But it is also affecting kanina, 103 Democrat congressmen refused to ratify a bill for the military budget at supplemental budget para sa armed forces ng Estados Unidos. Mm-hmm. That is very rare. Tapos, the same group of 103 congressmen, karamihan ito impluensyahan ng grupo nila Bernie Sanders, yung mga Democrat socialists tawagin, ay nagkaroon sila ng isang effort kasabay na rin ni Chuck Schumer, yung Democrat leader sa Senado at senador namin dito sa Nueva York, na bawasan na or i-limit ang suporta sa bansang Israel upang ito na yung isa pang panig ng kaguluhan ito. Dahil tuwing tumitira ang Israel sa Lebanon, dun sa kaalyado ng Iran na Hezbollah, eh gumagawa naman ng Iran ng halimbawa isang missile titiray ng Israel yung isang kampo ng Hezbollah sa Lebanon, titirayin na naman ng Iran ang isang barko na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. So ang gusto nila Senator Schumer at gayon din yung si Hakeem Jeffries, yung leader ato ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay mabawasan na rin yung suporta sa Iran upang less yung chances na masimula muli at mamitsa ulit yung gera nito.
1: Okay. So may nabanggit ka kanina 103 na mga lawmakers.
11: Yes, 103 congressmen.
1: Ano 'yun? Republic magkasama, Republican at Democrats.
11: Solid Democrat 'yan. Solid Democrat.
1: Ah, solid Democrat.
11: But remember there are 435 congressmen in the US Congress. So 103 out of the Democrats which is basically half. I believe the Democrat numbers are around 418 or 420. Kasi mayroon din mga independent who caucus with the Democrats or caucus with the Republicans. So from what we can tell at this time, this group or this block of 103, hindi sila naging successful dun sa harang ng defense budget. Pero naka-apekto sila sa botohan at nagpakita na meron talagang hati yung Democrat Party dito sa support sa armed forces ng Estados Unidos, which normally hindi nangyayari yan or pambihira mangyayari yan dito sa Estados Unidos.
1: Okay, pero what does that mean for the United States Armed Forces ngayong may ganyan, may delay?
11: Well, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga sweldo, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga benepisyo, hindi naman maapektuhan yung halimbawa suporta sa mga pamilya. Tandaan natin, there's about 20,000 dependent families ng armed forces ng Estados Unidos na nakatira dyan sa Pilipinas. So wag muna po kayong magkatabi. Hindi naman kayo directly affected dun sa salaries. Pero ito ay suporta dun sa mga kagamitan na ginagamit sa gera tulad ng mga missile, mga bomba, mga bala, mga deployment ng mga barko. Tandaan natin, isang aircraft carrier battle group pag yun ang nag-deploy, eh nakakahalaga yan ng halos $13.5 million isang araw yung mga operational cost nun. So isang aircraft carrier lang at yung kanyang mga support vessels yan. Mm-hmm. There are two aircraft carriers currently deployed malapit sa Persian Gulf.
1: All right. Wow.
11: And 50,000 US troops.
1: Okay. So sa ngayon, sa nangyayari ngayon sa Middle East, Mike, yung pag...
11: There is divisions. There is definitely divisions within the United States, and there's definitely divisions to see an end to this the soonest possible way. And mapapakinggan din naman ni Pangulong Trump yung sinasabi ng mga opposition Democrats. Yung kanila mga pahayag ay pinapakinggan din naman. Pero yung sumatot na lahat, ito ay nagiging usaping political na. Kasi malapit na rin ulit ang susunod na kalalan. Ito ang midterm elections para sa Kongreso at Senado at mga local na nahabot sa mga bandang November kung hindi ako nagkakamali.
1: Alright. With that, Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, ha, sa lagi mong pagtanggap sa aming mga request para malaman namin ng pulso at kaganapan diyan sa United States, lalo na sa kinalalagyan mo sa New York. Yan. Ay, sana yes, po hindi kami nakakaabala sa iyo.
12: Salamat din sa inyong pagtawag sa akin.
1: Siguro, bakit siguro Mike, total na pag-uusapan na rin lang naman natin. Matanong ko lang, willing ka bang magkaroon ng regular program sa Radio Pilipinas World Service?
12: Well, kausapin mo yung ahente ko.
1: Sige.
12: Yung aking anak, yan yung mga boss ko na yun.
1: Okay, sige. Para magkaroon tayo ng regular flow ng information. Straight.
12: Alam mo, naging enjoy ako na semi-retired. Yung aking role na yun ay mag-alaga ng anak na medyo nagtatrabaho na.
1: Okay.
12: So ako na yung taga-luto.
1: Taga-inis,
12: taga-laba. Oo, yan. Yan trabaho ng mga nakakatanda, mga Phil Ambito sa Amerika para sa kanila mga
1: pamilya. Anyway, well, don't worry, we will try to talk kung sino man ang dapat kausapin. Anyway, maraming salamat, Sir Mike. Thank you very much.
12: Maraming salamat.
1: Si Mr. Mike Cohen, ang ating veteran broadcast journalist, live and direct from Nueva York, sa New York, sa US of A. Ayan, okay. So, yun po yung epekto na nangyayari ng mga on the ground, on the level yan, ha, mula sa US. Yung epekto na nangyayaring, patuloy na nangyayaring gera sa pagitan ng US at ng Iran. At sa epekto pa rin ng bukas-sara ng Strait of Hormuz. Ano? So, politically, nagkakaroon ng epekto sa US, sa US Congress, maging sa US Senate. Nagkakaroon din ng epekto, of course, sa kabuhayan ng mga Americans. And that includes, of course, the Filipino diaspora, yung mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho sa Estados Unidos. And of course, kung maglalabas ng survey sa Estados Unidos, susuportahan pa rin ba ng mga Amerikano kasama na ang mga Filipinos living and working sa US, kasama na yung mga territories ng US, meaning Guam, Hawaii, yung mga territories na yan, susuportahan pa rin ba nila ang gera ng US laban sa Iran? May nabanggit si Mike Cohen na sabi niya, as long na hindi nakakarating sa continental USA itong mga pag-atake o terrorist attack na maaring magmula sa Iran, palagay niya, ha? Hindi naman niya sinasabing ito ay base sa isang survey, kundi palagay niya, mananatili pa rin yung suporta. Although medyo may mga pumupuna na, pero nandoon pa rin yung suporta. Lalo na, gusto na rin po kasing tapusin ni US President Donald Trump itong sigalot na to, itong gera na to sa pagitan ng US at ng Iran, dahil malapit na rin yung kanilang political exercise. May mga political exercise na naman sila. Malapit na rin matapos ang term ni US President Donald Trump. Magkakaroon din sila ng another, I think, elections this November. So, politically speaking, mas maganda kung matatapos na itong gera ng US at Iran. Hindi lang para sa political situation sa US, kundi para sa global economic situation ng buong mundo, especially sa mga developing countries such as the Philippines. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sa ating production team, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente na kumuha ng double M ngayong araw na ito. Pero kulang na lang ng isang M para 3M na. Yan, di ba? Okay, pero 2M tayo ngayon. 2M ang edition natin ngayon. Mike Recafort and Mike Cohen. Yan. Hindi lang nakasunod si Professor Mike Bato. Yeah. maraming salamat. And of course, kay Drizel Nanyong. Yan, isa rin sa nag-post para makuha yung 2M na ano. Syempre, sa ating pong master control si Mr. Milo Janela, sa wirecast si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Environment and Natural Resources patungkol sa kanilang isang inisyatiba na tumutugon sa issue ng climate change. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Project Manager ng Philippine Ozone Desk ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB, walang iba kundi si Engineer Nolan Francisco. Engineer Nolan, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Araw po at magandang hapon sa iyo, Sir Win, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Opo. Engineer, ay nabatid po namin na ang DNR ay target po na ma-phase out itong paggamit po ng hydrochlorofluorocarbon, so HCFC, sa ating pong bansa. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ba itong HCFC at saan po ito matatagpuan at para saan po itong isinusulong yung total phase out po nitong HCFC po dito sa ating bansa?
4: Okay, totoo po yan, Sir Win. Last week po, inumpisa na po namin ang HPMP3 or ang hydrochlorofluoride Phase Out Management Plan 3. Ito na po ang huling yugto ng pag-phase out natin ng HCFC. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang HCFC po ay ang tinuturing na ozone depleting substances. Mm-hmm. Ito po ang mga chemical na kung saan ito yung nagpapanipis sa ating ozone, no? Kadalasan naman makikita natin ito ay itong mga chemical naman ito ay nakakatulong naman sa ating pamumuhay. Na kung saan ito yung ginagamit natin sa pagpapalamig, sa aircon, sa bahay, sa mga sakyan at sa opisina. Ginagamit din po ang HCFC sa ating mga sopa, sa ating mga kama para maging komportable naman tayo, no? At sa ginagamit din po ito sa mga pamatay sunog, sa fire extinguishers. Doon po nakikita ang mga HCFC na yan. Bagamat nga po nakakatulong sa atin, ito'y may kaakibat na danger sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. Kaya nga po isinusulong namin ang total phase out ng paggamit nito. Sa pamamagitan po ng HPMP3, inaasahan namin sa January 1, 2030, talagang wala na po ito sa ating merkado.
3: Engineer, medyo curious lang ako dito kasi nung mga panahong high school kami, nababasa natin to sa mga libro, yung CFC. Ngayon po ay nahalo na itong, lumawig to, naging hydrochlorofluorocarbons. Kailan po ba ito nag-start tong, kumbaga nahalo itong hydro or hydrogen, kung di po ako nagkakamali?
4: Actually, sir, matagal na to, yung 1970s pa eh, yung mga ginagamit ng mga magulang natin, lalo na yung mga nanay natin, yung mga spray net na tinatawag. Yun, may kalahok na HCFC po yun. Kaya bandang 1980s po, napansin na talagang nakaka-apekto siya sa kalusugan ng tao. No? Gaya ng skin cancer, cataract, dahil nga po numinipis na yung ano, yung pansala ng mundo doon sa sinag ng araw na nakakasira na tinatawag na ultraviolet rays. Yun po.
3: Sir, nabanggit nyo kanina, target nga po ng DNR na ma-phase out nga po itong paggamit po ng HCFC. Ang DNR po ay may sinusundan pong phases pagdating po dito sa total phase out. Kailan po ba ito nagsimula? Tsaka ano-ano po ba yung nagawa na ng inyong ahensya? At nasaan na po tayo sa kampanya po na ito?
4: Totoo po yan, Sir Win. Ang DNR po ay sumusunod sa phase out schedule na itinakda ng United Nations Montreal Protocol. Ang HCFC phase out ay nagsimula noong 2013 at matatapos sa 2030. Noong 2013 po, ang DNR ay nagpatupad ng freeze o pagpapahinto ng importasyon ng HCFC, no, base sa 2009 hanggang 2010 baseline po. Naka-freeze po tayo simula 2013. Then simula naman po ng 2015, doon na po tayo nagpatupad ng phase out na 10%. Doon po. Then sumunod po dyan, after ng 2015, we have in the year 2020, nagpatupad naman po tayo ng 35% phase out. No? So nag-increase tayo ng 25%. Then sa taong 2025, just last year, nagpatupad po kami ng 67.5 reduction. Pero I'm very proud to say, at ang DNR po, ay nalampasan natin yun, yung ceiling na binigay sa atin. Nakapagtala po tayo ng around 72% reduction. So lampas pa tayo sa target.
3: Engineer Nolan, nabanggit nyo kanina na itong HCFC ay marami pong nagagamit para po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At nabanggit nyo nga rin po, nagkakaroon po tayo ng phase out nito. Ito po bang pag-phase out natin at saka ito pong innovation pagdating po dito sa hindi na po paggamit mismo ng HCFC ay nakakasabay po ba itong innovation po o yung mga makabagong teknolohiya na hindi na gumagamit itong HCFC?
4: Actually po, matagal nang meron ding alternatibo sa mga HCFC. Hindi nga lang natin mabigla ang pagbabawas o pag-phase out kasi madaming industriya at ang ekonomiya natin ang tatamaan ito. So we have to balance between environment and economy.
3: Opo. Engineer Nolan, may tinitingnan po ba yung DNR po na mga panukala para po masuportahan ito pong ganap na pagkamit po natin ng target po sa 2030 na para ma-phase out na po itong HCFC po dito sa ating bansa?
4: Meron po, Sir Win. Ito po ay para sa pagpapatupad ng HPMP3 project. Ang DNR ay tinutulungan ng United Nations Industrial Development Organization or UNIDO upang gumawa ng mga estratehiya upang tuluyan ng maalis ang paggamit ng HCFC sa ating bansa. At bukod po sa DNR at UNIDO, kasama din po sa pagbuo ng mga estratehiya ang mga pribadong sektor gaya ng importers ng substances at manufacturers po gaya ng manufacturers ng air condition, refrigeration at mga fire extinguishers. Opo, para masiguro natin na epektibo po ang kalalabasan ng ating phase out.
3: Opo. Engineer, ito bang mga nakukuha nating mga inputs for, lalo na nabanggit niyo po from UNIDO sa mga stakeholders, eh meron na po bang mga isinungguni o ibinigay sa ating mga mambabatas dito sa may Kamara tsaka sa Senado para po tuluyan nga pong makamit tong HCFC na phase out po pagdating ng 2030 at pagbuo nga po ng mga batas para nga po ay ganap nga po itong maipatupad?
4: Sa ngayon po, hindi namin nakikitang kakailanganin pa ng additional na batas, kundi sundin lang namin yung alituntunin o guidance na binigay ng United Nations at sigurado naman pong makakamit natin.
3: Opo. Alam mo, Engineer Nolan, mahalaga po itong pinag-uusapan natin kasi nga po ramdam na ramdam na po natin yung epekto ng climate change. Hindi natin maitatanggi na may mga problema nga naman totally sa flood control projects, pero meron ding ambag itong climate change kaya nagkakaroon tayo ng mga malawakang pagbaha, nagkakaroon ng mga tagtuyot sa ganitong panahon kahit hindi naman, nagkakaroon tayo ng mga bagyo sa mga ganitong panahon kahit hindi naman. Kaya mas maganda talaga na maipalaganap natin yung mga ganitong kaalaman sa ating mga kababayan nang sa gayon ay hindi lamang sila nakatuon sa isang mga dahilan o mga sinasabi nga nating mga sinasabi natin ito, dito lang sila tumitingin sa mga ganitong pagkakataon. Mas mainam na mas malawak yung kanilang kaalaman na hindi lamang iisa lang yung nagiging problema pagdating sa mga baha. Mas malawak, meron tayong climate change na ating tinutugunan sa mahaba na nga pong panahon. Sa ngayon po, Engineer Nolan, para po sa ating mga kababayan, baka may nais po kayong ibigay na mensahe para po sa kanila nang sa gayon po ay may bigyan po natin sila ng kaalaman, lalong-lalo na dito sa ating sinusulong nga po na total phase out nga po ng HCFC pagdating po ng 2030 at may bahagi po sa kanila na kung ano yung magandang o yung maidudulot na pag phase out nitong HCFC nga po. Dahil nga nabanggit nyo nga rin po kanina na maraming naitutulong din kahit paano tong HCFC sa mga nakalipas na taon, though nagkakaroon nga rin po ng mga innovation para tuluyan na nga pong lumayo tayo sa paggamit po ng HCFC. Engineer Nolan, nasa inyo po yung pagkakataon para po sa ating mga kababayan. Ibigay nyo po ang mga gusto nyo pong ibigay po na mensahe.
4: Okay. Ang DNR po ay sinisiguro na tuluyan kaming magmamatsyag po para totally ma-phase out na natin itong HCFC sa merkado. At hindi po kami natutulog, nandiyan po ang DNR, kasama po ang Bureau of Customs, tungkol naman po yan sa importasyon o pagpasok ng mga substances dito. Nandito din, kasama din po namin sa aming grupo ang TESDA. Ito po ang nagte-training sa mga technician natin sa field para hindi sila nagpapasingaw basta-basta ng mga substances po. Yun po.
3: Ayun, maraming salamat po, Engineer Nolan, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
4: Maraming salamat po.
3: At yan po ang ating naging panayam kay Engineer Nolan Francisco, ang project manager ng DNR-EMB kaugnay po sa kanilang target na pag-phase out ng paggamit ng hydrochlorofluorocarbon, so HCFC, sa bansa pagsapit po ng 2030.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naging matagumpay ang isinagawang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa. Ito ay kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore. Sa nasabing pulong, pinagtibay ng dalawang lider ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang mahahalagang sektor tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng artificial intelligence at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at mapaigting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapulong ang isang Singapore-based impact investor mula sa sidelines ng kanyang working visit sa Singapore. Mula Malacanang, nagbabalita si Alvin Baltazar.
5: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pagkikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo ay binahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impacts sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pagkikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, nakadaupang palad din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ang executives ng Singtel Group, kung saan natalakay ang investment expansion sa digital infrastructure at digital economy ng Pilipinas. Sa nasabing pulong, nagbigay ng commitment ang Singtel Group na palawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa Pilipinas. Testamento na rin ng nananatiling kumpiyansa ng Singtel sa Philippine market ay ang long-standing partnership nito sa Globe Telecom at ang patuloy na paglago ng NCS Philippines. Kinumpirma rin ng Singtel na ongoing na ang development ng ST Telemedia Global Data Centers nito sa Quezon City at Cavite na magpapalakas pa sa digital infrastructure ng bansa at magpapatatag pa sa posisyon ng Pilipinas bilang emerging regional data hub.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, pag-aaralan ng pamahalaan ng Pilipinas ang pulisiya nito sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng kampanya ng US government na buwagin ang nasabing tribunal. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinusuri ng Department of Foreign Affairs ang posibleng epekto ng posisyon ng Amerika. Pero bago ito, una munang kukonsultahin ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ilabas ang opisyal na posisyon ng gobyerno.
6: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
3: si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan bunsod ng oil price hike dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Tugon nito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makaraang umapila ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna nang sinuspinde. Ani Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Malacanang, binigyang diin na nakatuon sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi sa mga numero ng survey. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos na lumabas sa SWS survey na tumaas ang satisfaction rating ng punong ehekutibo. Mula Malacanang, nagbabalik si Alvin Baltazar.
7: Binigyan din ng Malacanang na trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng Presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon anong lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito ay bumabaman o tumaas, ay iisang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang anya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa gitna ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Senado. Sa ngayon kasi ay naka-adjourn ang Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa Hulyo 27, ang araw kung saan isasagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang taon na nitong State of the Nation Address o SONA.
6: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Balitaan naman kaugnay sa impeachment, Senate Impeachment Court, iniurong sa Lunes ang pagbibigay desisyon kung ipapasabpina ba ang bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Manny Scarpio. Ito'y sa gitna ng kahilingan ng prosekusyon na maidagdag ang mga nasabing dokumento bilang karagdagang ebidensya sa impeachment case ng Vice Presidente. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
8: Sa Lunes na nakatakdang desisyon ng Senate Impeachment Court ang hiling na prosekusyon na ipasampina ang bank at tax records ni Vice President

0: ni ng boto ng simple majority ng mga senator judges para maaprubahan ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang tax at bank records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Tunggol, kung ilang senator judges ang present sa sesyon sa Lunes, majority noon o 50% plus 1 ang kakailanganin para maaprubahan o hindi ang motion ng prosekusyon. Ayon kay Tunggol, kapag ordinaryong botohan, sapat na ang majority para sa isang quorum. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
1: Pag mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
0: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, House Prosecutor mariing iginiit na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para ipasampina ang bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Mon Scarpio. Para sa kabuang detalye, narito si Melanie Valdos Reyes.
4: Mariing iginiit ni House Prosecutor at Takbayan Party List Representative Shell Jokno na may konstitusyonal na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court sa mga bank at tax records nila VP Sara Duterte at asawang si Mon Scarpio. Sa kanyang pagharap sa mga senator judges, sa gitna ng oral arguments, binigyan diin ni Jokno na dapat ibasura ng Senado ang mga pagtatangka ng depensa na ipagkait sa pagsusuri ang mga pinansyal na record ng Vice Presidente. Anya ang impeachment court ang may kapangyarihan na magpasya kung ano ang isang impeachable offense at mga dapat na iharap na ebidensya. Diin niya walang sinumang maaaring magdikta sa impeachment court kung paano gagamitin ang eksklusibong kapangyarihang ito. Ikinatuwiran din ni Jokno ang mga bank at tax records ni Duterte at kanyang asawa ay lubhang malaga upang mapatunayan ang mga aligasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Sa ilalim ng Article 2, inakusahan si Duterte ng unexplained wealth lalampas sa kanyang legal na sahod bilang opisyal ng gobyerno, hindi pagdedeklara ng maraming ari-arian sa kanyang salin at paglabag sa konstitusyon na bawal para sa mga opisyal na pumasok sa negosyo habang nasa pwesto. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
5: The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat dapat pa rin manungkulan.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Presentasyon ng House Prosecution Panel sa mga ebidensya para sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ng defense team. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Luisa Erispe.
6: Nagsisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang article sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
7: Oh, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
6: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauwi

0: Ubaya na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay POA, sanaan niya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Nanawagan ng grupong bantay Senado sa Senate Impeachment Court na iwasang maantala ang paglilitis dahil sa mga technical na usapin. Ayon kay Professor Clive Argueles, tagapagsalita ng bantay Senado, dapat pagtuunan lamang ang mahahalagang isyung nakapaloob sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat ding tiyakin ng presiding officer na magiging malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga argumento ng prosekusyon at defense dahil ang impeachment trial ay sinusubaybayan ng mga ordinaryong mamamayan. Iginit din ng bantay Senado na hindi dapat maging paligsahan ng mga abogado ang proseso. Anila, mas mahalagang matukoy kung ang mga umano'y pahayag ng vice-presidente ay maaaring ituring na betrayal of public trust sa halip na malihis ang pagdinig sa mga teknikalidad.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, Sandigan Bayan 3rd Division Chair, personal na ininspeksyon ang bagong Quezon City Jail male dormitory kung saan nakadetine ngayon si Senador Rodante Marcoleta. Para sa Kabuang Ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
3: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Rodante Marcoleta. Ito matapos na iutos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BGMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangan medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dialog facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo munang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Iminungkahi ng isang maestrado ng Korte Suprema na mas higpitan pa ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan para matiyak na nagagastos ng tama ang mga pondo. Sa isinagawang oral argument sa mga petisyong kumekwestiyon sa unprogrammed appropriation sa mga nakalipas na taon, sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva na mainam na suriing mabuti ang mga resibo sa mga proyekto gaya ng flood control. Ito'y tulad ng mga progress billing na basihan sa paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure project at kung ilang porsyento ng tapos. Sinabi naman ni Solicitor General Darlene Berberabe na kumakatawan sa gobyerno bilang respondent sa mga petisyon na maraming batas na umiiral para tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo. Matapos ang oral arguments, inatasan naman ng kataas-taasang hukuman ng gobyerno bilang respondents na kumpletuhin ang lahat ng hinihinging dokumento sa loob ng 15 araw. Ayon kay Chief Justice Alexander Gusmundo, aaksyonan ito ng korte sa sariling timeline at tatalakayin pa rin ng Kongreso ang panukalang 2027 national budget makapagsumite man o hindi ang respondent sa mga hinihingi ng hukuman.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Nais ni Senador Kiko Pangilinan na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno mula sa epekto ng El Nino. Naghahain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inaatasan ng Agriculture Committee na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ng epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spells habang dry conditions naman ang inaasahang makaapekto sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa mga agricultural product sa kabila ng naramdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na nananatiling sapat ang supply ng mga agri-product sa bansa, kabilang narito ang bigas, gulay, maging ang karne. Sa katunayan, mas bumaba pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, sinyalis na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture upang matiyak ang food security at mabantayan ang mga pamilihan mula sa pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Upper Chico River Irrigation System bunsod ng epekto ng El Nino. Dahil dito nanawagan ng National Irrigation Authority o NIA Kalinga Irrigation Management Office sa mga magsasaka, lalo na sa downstream at tail end na bahagi ng canal irrigation na huwag munang magtanim ng palay para hindi masayang ang gastos dahil sa kakulangan ng tubig sa sakahan. Ayon kay NIA Kalinga Division Manager Engineer Ferdinand Idamog, maaaring itanim muna ang mga pananim na hindi gaanong nangangailangan ng tubig. Samantala, pinayuhan din ang mga magsasaka na gamitin ng maayos ang solar pump o gumamit ng iba pang alternatibong pagkukunan ng tubig para masuportahan ang kanilang pagtatanim.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe Schools Summit. Layo nitong paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipatutupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
4: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
2: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Armed Forces of the Philippines o AFP, pinagkibit-balikat ang posibleng leadership vacuum mula sa inaasahang pagretiro ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ginawa ng AFP ang pahayag makaraang lumutang ang ilang pangamba dahil wala pang napipili si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kapalit ni Bronner. Para sa kabuang detalye, narito si J. Mark Dagala.
5: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ayon sa AFP, sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sandali, wala pang permanenteng may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Bronner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer in charge. Judge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Bagyang bumaba ang ipinadalang pera ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs nitong Mayo kumpara noong Abril base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, marami ang naging dahilan kung bakit bumaba ang cash remittances sa Pilipinas ng mga OFW. Ilan na anya rito ang digmaan sa Middle East, palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga salik na kinaharap ng ibang bansa na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ricafort na kahit bumaba ang remittances ng mga OFW ay patuloy pa rin naman ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kinilala rin nito ang malaking ambag ng OFW remittances sa loob ng mahabang panahon, lalo't umagapay ito upang mapataas sa upper middle income status ang bansa. Dagdag pa ni Ricafort, bagamat bahagyang humina ang buwan ng remittances, ipinakikita ng datos na patuloy pa rin matatag ang suporta ng mga OFW sa kanilang mga pamilya at nananatiling mahalagang salik ang kanilang padala para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
6: Medyo bumagal to the slowest in about a year, no? Exactly a year ago, no? May 2025, no? Kasi, pero although nag-grow pa rin po siya, Sir Ray, 2% year on year. Steady naman po yung growth, no? Kahit naman ang panahon ng pandemic, Sir Ray, hindi naman po yan hindi naman siya basta-basta nag-decline or yung negative growth. Hindi naman po natin nakita yung contraction ng pandemic kasi parang may element of resilience that's contrary to what ng pandemic, ang dami nagsasabi, baka mag-negative growth daw. Hindi naman po nangyari yun, no? O baka patuloy, resilient pa rin, no? Yung OFW remittances natin. Kasi gawa nga na matagal na kasi sumasalba sa bansa natin yan.
2: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Patuloy ang kalituhan at tensyon sa Strait of Hormuz dahil sa pabago-bago at urong-sulong ng mga pahayag ni na United States President Donald Trump at ng pamahalaan ng Iran. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa veteranong broadcast journalist na si Michael Cohen, ibinahagi nito ang komplikadong istruktura ng gobyerno sa Tehran na kasalukuyang umano'y nasa transition.
7: Mga nasa IRGC o yung kanilang religious military side ay medyo tuwing may agreement ginagawa itong mga diplomat, hindi sumasangayon itong IRGC. So yan yung nagiging problema. And minsan may usapan sila, maayos yung usapan, nagiging yung agreement natutupad, nabubuksan na yung port, nababawasan na yung gulo, bigla lang may babanatan na naman isang bako. Eh yung sa atin naman, sa ating mga kababayan, yung direktong apektado dyan, yung ating mga tripulante na nasa barko. Kasi sila ang number one na apektado. Tandaan natin, sa bawat I think the figure is one in every three ships na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Isa sa bawat tatlo, yung tripulante na nasa barko na yan, magpapatakbo ng barko na yan, ay Pilipino.
2: Ayon pa kay Cohen, nasa tinatawag na stage of reconstruction ng pamahalaan ng Iran na pinatatakbo ng apat na magkakaibang pangkat, kaya naman mabilis ang pagbabago ng kanilang mga pulisiya. Bukod dito, iniulat din niya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga barko sa naturang estratehikong daanan ng langis. Inihayag ni Cohen na nasa 20-30 barko kada araw ang sumusubok na makadaan sa Persian Gulf. Bagamat mailan na umanong nakalalabas, idiniin niya na marami pa ring mga komersyal na barko ang nananatiling naipit dahil sa umiiral na krisis at naval blockade. Ang sitwasyon ito ay nagdulot na ng matinding pangamba dahil tinatayang nasa 1.7 milyong mga Pilipino na nasa loob ng rehiyon ang Persian Gulf ang direktang apektado sa ngayon.
7: I think so long as the war in Iran is not touching American shores directly, walang ginagawang terror attack halimbawa or mga direct action yung Iran laban mismo sa continental United States o Hawaii o Alaska o yung mga teritory ng US, hindi ito gaano nakaka-apektong direkta sa mga mamamayan ng Estados Unidos at bukod dyan, dahil malapit ang midterm elections, talagang pinipilit ng mga Republican at gayon din yung mga Democrat na maging political issue ito. Kaya ng dahilan na gusto rin ni Pangulong Trump itigil na itong gera nito. Actually, naka-recover na yung presyo ng gasolina. Bumaba na ng gusto sa maraming mga lugar dito sa Estados Unidos. Kasi bumaba na rin sa merkado ang presyo ng langis. Dahil dyan, itong panimula muli ng gera ay talagang isang halimbawa na nagpapakita na meron pa rin problema sa Iran dahil yung tatlo o apat na faction ng gobyerno nila doon ay yan ang nagpapagulo dito sa situation. Nakakaintindi yung mga Amerikano dito sa pangyayaring ito. But it is all...
2: Yan ang tinig ng veteranong broadcast journalist na si Michael Cohen.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
8: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
9: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
8: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
10: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Philippine Carabao Center at Mariano Marcos State University magpapatuloy ang kooperasyon para sa pagpapabuti ng kalidad sa lahi ng kalabaw at gatas nito. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
11: Tapno mapay gatan pay digiti panagsukisok may nagiti panang papintas ti lahi dagitinwang dito Ilocos Norte ken panang paygat ti supply iti makan intuloy ti Mariano Marcos State University ti panang salinong iti Philippine Carabao Center iti sumarano adopulo kat lima tawan daytagat kalpasan a nagpinerma dagiti duang institusyon iti memorandum of agreement tapno siguraduan na maituloy dagiti panagsukisok ka dagiti dingwan ken rural development dito Ilocos region gapoy ti data maipausar ti MMSU tinakurang 4000 square meter alote kas administration building iti PCC ken 8 hektarya amausara kas animal facility ken pagiwaywayan karagiti dingwan iti PCC ket isut akin responsibilidad karagiti daduman nga akem kas kumaiti panang ipatakder karagiti pasdek panang manihar karagiti pasilidad ken operasyon dagitoy malasid karagiti lote ana ipaabang ag partner pay dagiti dua nga institusyon iti panagpataod tinwang kan itigatas da bioethanol panagtagiban karagiti da dumapay nga dingwan ken panang establishar karagiti Buffalo Based Enterprises ang makatulong karagiti manalon ang maadanti na yun sa Apol ken food security para iti komunidad. Manipod iti syudad di Batak, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Land Transportation Office na mahagi ng mga metal detectors sa mga paaralan sa bayan ng Naguilian sa La Union. Ang balitang yan, iatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Ago.
12: Sa gudayon, titarigagay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapatibkar ti siguridad ken panakasalaknib dagiti agtutubo. Nang iwaras, ti Land Transportation Office no LTO Region 1 iti metal detectors kadigiti askulaan ijay Naguilian, La Union. Babaan da ito iti inisyatiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ken Department of Agrarian Reform no DAR Secretary Conrado Estrella III. Ti panakaiwaras dagiti metal detectors kat indaulwan ni LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ni Chief of Administrative Division Attorney Danmark Reliera, ken LTO Naguilian District Office Chief Evangeline Agbunag, kastamutan ni Naguilian Mayor Nyeri Flores. May tunas na ito iti commitment ti LTO amang suportar karigiti programa amang salaknib karigiti estudyante, manursuro ken komunidad, manipod karigiti posible apangta, tapno agbalin anatalga digiti askulaan ken komunidad iti sidong tib Bagong Pilipinas. Manipod ago o La Union, Glenda Bakungan Sarac para ite Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Glenda mula La Union, tungo naman tayo sa Southern Tagalog. Mga benepisyaryong barangay sa Oriental Mindoro tumanggap ng financial assistance sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
13: Tumanggap ng financial assistance sa mga benepisyaryong barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng pamahalaang Pandalawigan, kabilang ang nila sa mga proyektong naisakatuparan mula sa 100,000 pesos financial assistance ay ang pagbili ng solar street lights, generator sets, printers, laptops at iba pang mga kagamitan magpapalakas paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga benepisyaryong barangay. Nilalayo ng inisyatiba na matulungan ang mga barangay na maisakatuparan ang mga proyektong tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan at mapahusay ang kalidad ng serbisyong pampubliko sa antas ng komunidad. Inaasahang mas mapapalakas ang programa ang kapasidad ng mga barangay sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo at pagpapatupad ng mga proyektong direktang maikinabang ang kanilang mga residente. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Tom, mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Cash gift distribution isinagawa ng National Commission of Senior Citizens Region 8 sa lungsod ng Borongan, higit 70 octogenarians, nonagenarians at isang centenarian na biyayaan. Si Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
14: 96 nga borongan yung octogenarians ug nonagenarians ng isang centenarian ang nakabinipisyo gintuman ang cash gift distribution ng National Commission of Senior Citizens, a multi-purpose gym at government complex sa Barangay Kampisawa, Siyudad na Naglabayang Adlaw. Kinarawat ng 10,000 peso sa kantidad ng cash gift ikang gobyerno nasyonal ang nasabi octogenarians ug nonagenarians kundi nandu sa hininga binipisyaryo yung magluyahan na sanglit iginduhol ining regalo dito mismo ang iratagsa nga panimalay. Samtang ang centenarian nga lula ang hilayaping nag 100 year old ng Disyembre 2025 o garing tinalikuda kadayunan ng Pebrero 2026 ang kinarawat ang 100,000 pesos na cash gift at tunay duhang anak. Malinang puso ni niya cash gift distribution na pinangunahan ng NCS Regional Office 8 at pagkikoordinasyon ng lokal na pamunuan ay pinagyan pagburubligan si the Social Welfare and Development Office, Office for Senior Citizens Affairs and Syudad Ugaran Federation of Senior Citizens Association na Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, so, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat, Sok, mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. 100 abaka farmers sa bayan ng Inupakan sa Leyte nakatanggap ng ayuda mula sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Ang kabuang ulat hatid ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
15: Kapin-usa kagatos ka mga mag-uma sa abaka sa lungsod sa Inupakan, Lawigan sa Leyte ang nakadawat o pinansyal nga ayuda ubos sa Abaka Rehabilitation Program nga gipatuman sa Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFIDA Regional Office 8. Matag beneficiary nakadawat og tag 6,000 pesos isip suporta sa ilang panginabuyan og aron mapaligon ang rehabilitasyon sa ilang tanom nga abaka. Ang programa kabahin sa palayon nga paningkamot sa PhilFIDA 8 sa pagtabang sa mga mag-uma pinaagi sa paghatag og pinansyal nga ayuda aron mapauswag ang produksyon sa abaka ug mapalig-on ang industriya sa rehiyon. Mapasalamaton si Mayor Azena P. Mirambel sa PhilFIDA 8 tungod sa naasa ang inisyatibo nga dako og tabang para sa mga mag-uma sa lungsod. Matud pa sa opisyal ang naasa nga programa dili lamang makahatag og pinansyal nga suporta kundi dili makapadasig usab sa mga mag-uma nga padayon ang pag-atiman ug pagpalambo sa ilang umahan sa abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Jevic. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Pagbenta ng frozen meat na hindi sumunod sa requirement, pinatigil ng City Veterinary Office at National Meat Inspection Service. Si Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
16: Tungod sa wala na sunod ng mga rekisitos, gipaundang sa siyudad pinagi sa City Veterinary Office ang mga vendors sa Kugon ug sa Carmen Public Market sa pagbaligya sa mga frozen meat products sugod itong Hulyo 13. 384 ka mga imported frozen pork meat ang i-confiscate sa iniusang puwersa sa City Vet, NMIS ug sa City Health Office atol sa gimong inspeksyon nitong Martes, Hulyo 14. Lakip sa gi-confiscate ang 27 ka kilo nga local fresh pork meat ug 39 ka kilo nga chicken meat. Matud pa ni Dr. Helen Antacandong sa City Vet, subay sa DA Administrative Order Number 06 Series of 2012, ang frozen nga karne kinanglan ibutang sa 0 degrees centigrade o mas ubos pa ug ibaligya lang gikan sa aprobadong freezer unit. Gipasabot sa syudad nga subling gipahinumduman ang mga meat vendors nga sundon ang hustong kalimpyo sa pagdumala, pagtago o pagkontrol sa temperature aron nga luwas ang karne. Magpadayon ang City Veterinary Office, NMIS ug ang City Health Office sa pagpahigayon sa regular inspection aron nga masiguro ang full compliance sa RA 9296. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Romy. Mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. National Irrigation Administration Region 9 nagsagawa ng mid-year assessment para sa mga Institutional Development Program implementer sa Zamboanga Peninsula. Si Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
17: Malampusong napahigayon sa National Irrigation Administration Regional Office 909 nga gipanguluhan ni Engineer June Nathaniel Plaza, Regional Manager ang Mid-Year Assessment sa 58 ka mga Institutional Development Program o IDP implementer gikan sa Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur Irrigation Management Offices o IMOs ug Zamboanga del Norte ug Zambasulta Regional Sub Offices o RSOs uban sa 22 ka mga miyembro sa Regional Core Training Staff. Ang aktibidad nagsilbing higayon sa pagsuta sa first semester accomplishments sa programa, pagpangandam sa pagkuhag dugang mga implementer nga edistino sa field o pagpaligon sa ilang kahibalo ug hanas sa epektibong pagpatuman sa programa. Sa assessment, ang matag IMO o RSO mipadayag sa ilang physical o financial nga accomplishments sa IDP paggamit sa operations and maintenance subsidy, mga inisyatibo sa convergence program, kahimtang sa mga programa nga gipatuman sa NIA o mga plano pagsulbad sa mga kakulangon diya sa paggabot sa target. Gipahimugatan ni Engineer Plaza nga mailah ang epektibong Institutional Development Officer o IDO dili lamang sa technical nga katakos kundi diha usab sa ligdo nga kinaiya ug andam nga mosagop sa mapadayon nga pagtuon. pabiling komitido ang Nianain sa pagpalambo sa mga kompetente, may kalam o ganda mo serbisyo mga IDP implementer diya sa pagatud sa mga programa o serbisyo sa mga komunidad sa mga mag-uma sa rehiyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Ampuanga, kini Celeste Cubul para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Lesti mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Mabilis na pagproseso ng PhilHealth Caraga sa claims, pinatitibay ang mga serbisyo sa kalusugan. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
18: Nagpadayon ang PhilHealth Regional Office Caraga sa pagpalig-on sa paghatag og epesyente og kasaligan nga benepisyo sa panglawas isip kabahin sa Universal Healthcare Program sa rehiyon. Pinaagi sa paspas nga pagproseso sa mga claims, masiguro ang hapsay nga paghatag og serbisyo ngadto sa mga kaabag nga health facilities og mga miyembro. Gikan sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 30, 2026, nakapagawas ang PhilHealth Caraga og kapin 526.84 million pesos nga bayad sa claims alang sa 42,433 ka na prosesong claims sa mga partner health facilities sa rehiyon. Kini nagpakita sa padayon nga suporta sa ahensya sa mga healthcare provider aron mapadayon ang kalidad nga serbisyo sa panglawas. Nasuta usab nga ang average turnaround time sa pagproseso sa claim sa PhilHealth Caraga anaa sa 4.85 kaadlaw lamang, mas paspas kini kumpara sa national average nga 10.76 kaadlaw. Gipasalamatan sa PhilHealth Caraga ang mga kaabag nga health facilities sa ilang padayon nga kooperasyon aron mas mapalapad ang access sa epesyente ug kasaligan nga proteksyon pinansyal alang sa matag karaganon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Dayanara mula Caraga. Tunguhin naman natin ang Region 10. Pagtatayo ng automatic weather station sa lungsod ng Iligan, aprubado na. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
19: Giaprubahan na sa sanggunyang panlunsod ng Iligan ang pagtukod sa automatic weather station kon AWS pinaagi sa kasabutan tali sa DOST Pag-asa ug lokal nga pangagamhanan. Sumala ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Armin Aloro, andam na ang tanang kinahanglanon alang sa proyekto ug ang pagpirma na lamang sa kasabutan ang gihuwat sa dili pasugdan ang pagtukod niini. Gipahayag ni Aloro nga dako ang ikatabang sa AWS tungod kay dili na kinahanglan mosalig pa ang Iligan sa weather data gikan sa Lagindingan. Kumatukod na kini makakuha na usab og weather data ang Lanao del Norte ug Ozamin City gikan sa station sa Iligan. Ang resolusyon gisumite ni Committee on Disaster Risk Reduction and Management Chair Councilor Ramil M. Borong isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa dakbayan batok sa mga katalagman. Ang AWS usa ka automatikong estasyon nga mosukod sa ulan, hangin, temperatura ug uban pang kahimtang sa panahon aron makatabang sa mas sayo ug mas tukmang pagpasidaan sa publiko. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang isang maikling paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
20: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagkaloob ang Green Climate Fund ng $6.78 million grant upang suportahan ang Pilipinas sa pagpapatupad ng mga climate investment na magpaprotekta sa mga komunidad laban sa epekto ng climate change, magpapalakas sa clean energy transition at magsusulong ng inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa Department of Finance o DOF, ang programang Third Readiness and Preparatory Support System o RPSP3 ay naglagay sa bansa bilang kauna-unahang tumanggap ng ganitong suporta sa Asia at Pasipiko sa ilalim ng GCF2 na sumasaklaw mula 2024 hanggang 2027. Inaprubahan noong Hunyo 24, 2026 ang 60 buwang programa na layong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyektong nakaayon sa National Adaptation Plan at Climate Commitments ng Pilipinas. Bahagi ng programa ang pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, pagbuo ng pipeline ng mga proyektong pangklima at pagpapahusay ng monitoring at knowledge systems. Katuwang dito ang iba't ibang ahensya gaya ng DENR, Climate Change Commission, DA at DOST na nagpapakita ng matibay na suporta ng pamahalaan sa climate action. Samantala, sinabi ng DOF na higit pa sa pondo, ang grant ay isang mahalagang hakbang upang maisakatuparan ang mga layunin ng bansa sa klima habang inihahanda rin ang panibagong panukala na maaaring magdagdag ng hanggang 3 milyong dolyar na suporta.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang paggamit ng satellite technology upang mapahusay ang pamamahala sa agrikultura at pangisdaan at mapalakas ang food security ng ating bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layo nitong mapataas ang produksyon, mapalakas ang resiliency laban sa kalamidad at climate change at mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay nito, magpapakalat ang DA ng nasa 1,000 tauhan sa buong bansa bago matapos ang taon para sa field validation ng mga datos mula sa satellite. Sa pakipagtulungan sa Philippine Space Agency o PhilSA, layon rin o plano rin gamitin ang satellite data sa flood mapping upang matukoy kung saan naiipon ang tubig ulan at paggamit ito sa irigasyon. Ayon sa kalihim, mahalagang mapakinabangan ng bawat patak ng tubig upang mapataas ang produksyon at mabawasan ang pag-angkat ng pagkain. Isinusulong din ang mas malawak na crop monitoring at paggamit ng teknolohiya sa pagtukoy ng peste, sakit ng pananim at kondisyon ng lupa at tubig kabilang ang Laguna de Bay. Pinag-aaralan din ang satellite-based fishing grounds mapping para matulungan ang maliliit na mangingisda, gayon din ang paggamit ng satellite data sa mas mabilis na agricultural insurance claims. Sa kabuuan, bahagi ito ng pagtutulak ng DA sa precision agriculture kung saan ang mga desisyon sa sektor ay nakabatay sa mas tumpak at makabagong datos.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Samantala, tumaas ng hanggang 50% ang dami ng interbank fund transfer transactions matapos alisin o bawasan ng mga banko at e-wallet sa bansa ang bayarin sa InstaPay at PesoNet. Yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto tangonan mula sa karaniwang 10% ay umabot na sa 50% ang itinaas ng volume ng transaksyon batay sa ulat ng mga bangko. Aniya, bahagi ito ng hakbang upang mas maraming Pilipino, lalo na ang mga wala pa sa formal na sistemang pinansyal, ang mahikayat na gumamit ng digital financial services. Napansin din ang pagdami ng first-time users na nagbubukas ng account online, indikasyon na nababawasan ang hadlang dulot ng mataas na bayarin. Dagdag ng BSP, patuloy nitong isinusulong ang pagpapalawak ng digital payments na target umabot sa 70% ng kabuuang transaksyon sa bansa pagsapit ng taong 2028. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 13.18 trillion pesos ang halaga ng digital transaction sa pamagitan ng InstaPay at PesoNet sa unang limang buwan ng 2026 na nagpapakita ng patuloy na paglakas ng paggamit ng digital channels sa bansa.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: Samantala, tumaas ang bilang ng mga pasahero ng budget airline na Cebu Pacific sa unang 6 na buwan ng 2026 sa kabila ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa kumpanya, umabot sa 14.5 million passengers ang kanilang naihatid mula Enero hanggang Hunyo, mas mataas ng 4.3% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaki ang ambag ng domestic flights na may 10.9 million passengers, habang 3.6 million passengers naman ang mula sa international routes. Lumaki rin ang kabuuang seat capacity ng airline ng halos 10% sa 17.9 million seats na may average seat load factor na 81.2%, palatandaan ng maayos sa pagpuno ng kanilang mga biyahe. Para naman sa buwan ng Hunyo, umabot sa 2.3 million passengers ang kanilang naisakay, bahagyang mas mataas kumpara noong nakaraang taon kahit bumaba ang international passenger traffic. Ayon naman sa pamunuan ng Cebu Pacific, nananatiling matatag ang demand sa domestic travel at inaasahang mas gaganda pa ang performance ng airline sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa pagluwag ng presyo ng krudo at pagbuti ng kumpiyansa ng mga biyahero.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 16, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 65 centavos, habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 84 centavos naman ang Singaporean dollar, habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 11 centavos, habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 83 pesos and 50 centavos, habang ang euro ay katumbas ng 70 pesos and 69 centavos. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 92 centavos, habang nasa 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian Rial.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
22: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Target ni Filipina tennis star Alex Ayala ang makapag-uwi ng gintong medalya habang umaasang muling makapag-representa sa Pilipinas sa 20th edisyon ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Setyembre. Ang world number 28 na si Ayala at ay unang sasabak sa Asian o unang sumabak sa Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China, kung saan nakuha siya ng 2 bronze sa women's singles at mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. Sa isang press conference, sinabi ni Ayala na malaking karangalan ang magsuot ng kulay ng Pilipinas at nagbibigay ng dagdag na inspirasyon ang pakikipaglaban kasama ang kapwa-atletang Pinoy. Gayunpaman, nakabinbin pa ang kanyang paglahok dahil nagtatapat ang tennis event ng Asian Games mula Setyembre 27 hanggang Oktubre o Oktubre 3 at ang WTA 1000 China Open sa Beijing mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 11. Hindi pa inanunsyo ni Ayala kung alin ang uunahin, ngunit malinaw niyang sinabi na ang makapagbigay ng Asian Games gold para sa bansa ay isa sa pinakamalaking mithiin ng kanyang karera. Umuwi si Ayala noong Linggo sa gitna ng mainit na pagsalubong matapos ang makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon kung saan naging kauna-una ang Pilipinong umabot sa round of 16 ng isang Grand Slam singles tournament bago siya napatigil ni Jasmine Paolini ng Italy.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Umabante sa 2-0 record ang Phoenix Fuel Masters sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos ang masikip na 98-97 panalo laban sa Meralco Bolts sa larong ginanap sa Araneta Coliseum. Si Kenneth Tuffin ang nagbigay ng final push para sa Fuel Masters na ipasok ang 2 clutch free throws sa huling 13 segundo para ibigay ang kalamangan. Sa huling opensa ng Meralco, napilitang magmintis si CJ Cancino matapos higpitan ng Phoenix ang depensa. Nagtala si Tuffin ng 17 puntos habang umarangkada si Robert Johnson III ng 26 na puntos at 6 na rebounds. Nagambag si Richie Rivero ng 20 puntos, 6 na rebounds at 5 assists. Mabigat ang naging laban para sa Phoenix na nahirapan sa Meralco kahit wala itong import. Nakuha ng Bolts ang 97-94 na abante sa huling minuto matapos ang split ni Brandon Bates sa free throw. Halos makuha na nila ang panalo ng magmintis din sa free throws si Tuffin at Johnson sa sumunod na plays. Pero nang nagmintis si Chris Newsom, napilitan siyang mag-foul kay Tuffin na kumonekta sa parehong free throws para sa final lead ng Phoenix. Nanguna naman si Cancino para sa Meralco sa 18 puntos, sinundan ni Alain Maliksi na may 16. Si Bates nagbigay ng 14 puntos at 15 rebounds. Tumira lamang ng 38.5% mula sa field ang Meralco at hindi napakinabangan ang 25 of 35 free throw shooting ng Phoenix.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Thank you. Kinobra ng Gilas Pilipinas Boys ang kampeonato ng Stop 3 ng 2026 FIBA 3-on-3 Nations League Asia 2 Conference matapos talunin ang Japan 19-14 Miyerkules ng gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Sa panalong ito, umakyat ang Pilipinas sa tie sa unang pwesto ng overall standings kasama ang Belarus, kapwa may 240 points matapos ang tatlong stops. Ang New Zealand ang nasa ikatlong pwesto habang Japan ang ikaapat. Pinangunahan ni na Cabs Cabonilas, Koji Bonaflor at Earl Medina ang Gilas sa finals. Nagtayo ng 18-10 na kalamangan bago tuluyang sinelyoan ang 5 puntos na panalo. Tumapos si Cabonilas na may 7 puntos, 6 kay Bonaflor at 5 kay Medina kabilang ang 2 long-range baskets. Winalist ng Gilas Boys ang lahat ng laro sa Stop 3. Binuksan nila ang kampanya sa 21-16 panalo kontra New Zealand bago dinomina ang Singapore 22-14 para makapasok sa finals. Nagpakawala si Cabonilas ng 11 puntos kontra New Zealand at 10 puntos laban sa Singapore habang sina Juniel, De La Rama at Medina ay may tig-6 na puntos kontra Singapore. Magpapahinga ang torneo ng 1 araw bago ang Stop 4 sa Biyernes kung saan makatapat ng Gilas Boys ang New Zealand at host Malaysia sa pool stage.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: At bilang pangwakas ating segmentong sports balita, kinapos ang Alas Pilipinas Men sa kanilang unang laro sa 2026 CV Cup matapos bumagsak sa Cambodia 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 sa Pool A match Miyerkules sa Kandon City Arena. Ito ang kauna-unahang panalo ng Cambodia sa kasaysayan ng torneo. Nagpakitang gila si Jude Garcia na may 20 puntos, sumuporta sa pambato ng national team na si Joshua Magalaman na nagtala ng 21 puntos. Ngunit hindi na nagawa ng Nationals na maituloy ang momentum sa 5th set kahit naipuwersa nila ang decider matapos ang matinding 25-22 finish sa 4th set. Naiwasan ng Pilipinas ang 0-2 hole nang maagaw ang extended set 2, 30-28. Umabot sila sa 24-21 lead ngunit naubos ito matapos ang rally ng Cambodia na umabot pa sa set point sa 24-25. Sa huli, sina Garcia at Lloyd Yosafat ang nagbigay ng finishing blows, isang off-the-block hit at isang kill block para itabla ang laban sa 1-all. Sa unang set, nagpakita ng tapang ang Alas ngunit bumigay sa dulo 23-25. Nagambag si Ramirez na si Louis Ramirez ng 17 puntos habang nanguna para sa Cambodia si Vorn Viesna na may 33 puntos. Bumagsak ang Pilipinas sa 0-1 kartada at susunod nahaharapin ang Indonesia sa Biyernes. Cambodia naman ang unang makatapat ng Indonesia sa Webes.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
21: At yan ang Pilipinas Ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
21: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
21: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
21: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Siyempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At kami po ay inyong live na napapakinggan at napapanood sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube channel. At available na rin po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Ito po ay nadadownload yung Evox PBS receiver natin. Pwede pong ma-download sa Google Play Store ng mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. Mas pinalawak, mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pagbabalik po natin sa shortwave radio, syempre sa pakikipagtulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunang Warm Heart, meron po tayong mahalagang pag-uusapan, no? At meron din po kasi kami nakita ni Steph na yung kauna-unahan pong Filipino psychologist na nagkaroon o nakakuha ng degree sa forensic psychology. At sa mga panahon ngayon, no, kung saan talaga mas pinaigting natin yung pag-aaral tungkol sa mga kung paano mag-isip yung mga kriminal, no? Naka-curious kami doon ni Steph at ang ating mga tagapakinig din. Kaya naman, Steph, ipakilala mo naman sa atin kung sino ang ating makakasama sa ating palatuntunan ngayon. Lapit ka raw sa mic, Steph.
1: Ayun. Ayun, palakas daw ng konti. Okay. Ayun. So, para sa edisyon ito ng Warm Heart, ay makakasama natin ang psychologist na si Dr. Argel Masanda patungkol po sa forensic psychology. Dr. Argel, welcome po sa Warm Heart.
2: Ito po sa ating lahat, especially po sa ating mga tagapakinig ngayong umagang to. Hello, Ms. Bea and Mrs. Steph.
0: Welcome po, welcome back po sa Warm Heart, Dr. Argel. Nako, kung natatandaan niyo po sa mga masugid nating tagapakinig at tagapanood, ay naging panauhin na rin po natin si Dr. Argel. Last December ata ito, no, Steph? Mm. Oo, kaya ito, nagbabalik yes, si Doc. Yes, maraming salamat po.
2: Masaya po ako na maanyayahan po pabalik dito sa atin.
0: Yes, opo. Masaya rin po kami at maraming salamat sa inyong oras. Alam namin, it's a Sunday. Perhaps family day po sana kay Doc ito. Pero eto, sige, simulan na natin. Curious po kami ni Steph, Doc Argel, kung ano po ba itong forensic psychology. Maari niyo po ba itong ipaliwanag? At ano-ano po ba yung ginagawa ng isang forensic psychologist?
2: Maraming salamat po sa katanong, Ms. Bea. Basically po, ang forensic psychology ay ang application ng larangan o psikolohiya or siyensya ng psikolohiya pagdating po sa law and legal system natin. So, the application of psychological science in the law and the legal system. So, basta po merong tao doon sa isang larangan, dito ay may psikolohiya. So, isa dito ay ang forensic psychology. Mm-hmm. At dito po sa Pilipinas, ito po ay patuloy na lumalago pa lamang.
0: Oo. Bagong-bago po ito eh sa aming pandinig ni Steph. Although siguro sa mga pelikula, Steph, yung mga forensic psychologists, yung pag ina-analyze yung mga crime scenes or ano ba to, actual forensic science yun eh. Pero yung kung paano mag-isip, lalo na yung mga

0: defendant or witnesses, no? Parang ganoon po yung dating sa akin pag forensic psychologist. Steph, may tanong ka kay Doc?
1: Doc, kasama po ba sa trabaho ng isang forensic psychologist ito bang itong tinatawag po na criminal profiling?
2: Yes po, Mrs. Steph. Kasama po ito sa mga ginagawa ng isang forensic psychologist. Pero para ma-streamline lamang po natin yung trabaho at mga ginagawa, dito sa Pilipinas, ang gumagawa po ng mga criminal profiling basically ay yung ating mga forensic investigators.
0: Okay.
2: So at the moment, wala pang psychologist dito sa Pilipinas na parang quote-unquote hired ng NBI, for example,
0: okay,
2: para magkaroon ng criminal profiling. Tulad ng binanggit natin kanina, ito ay nagsisimula pa lamang na mabuo. Pero hopefully po sa mga susunod na panahon, kasi po noong nakaraang taon lamang po, pinasinayaan ng gobyerno natin yung NFI or National Forensics Institute,
0: yes,
2: dito po sa I think that ito po sa UP Manila, yung
0: mm-mm,
2: kanilang opisina. Ito po, malaki po ang ating pag-asa na lalawak ang kampaning ng mga forensic psychologists pagdating sa forensic science practice.
0: Mm-mm. Doc Argel, bilang kayo po ay bihasa sa psychology, sa tingin niyo po meron po pagkakaiba ng approach kapag ang gumawa ng criminal profiling ay forensic psychologist kumpara po sa sinasabi niyo na kasalukuyang nagsasagawa nito na isang forensic investigator?
2: Sa aking palagay po ay may maitutulong na malaki, syempre, ang isang psikologista. At ang isang psikologista rin po, kagaya ko, halimbawa, ay malaki ang matututunan mula sa ating mga forensic investigator. Karamihan po kasi ng mga psikologista dito sa atin sa Pilipinas ay nasa larangan ng pagtuturo or sa larangan ng klinika o kaya sa larangan naman ng industriya.
0: Mm-mm,
2: yan po yung
0: totoo.
2: Tatlong malalaking tawag dito, sektor na pinagtatrabahuhan ng karamihan ng ating mga psikologista. So, ang larangan po ng pag-iimbestiga ay isang lugar na medyo hindi pa masyadong gamay ng mga psikologista dito sa Pilipinas.
0: Mm-mm.
2: Ako po personally and professionally, I would be very happy po na matuto
0: yes,
2: pagdating sa gawain ng mga forensic investigators. At siguro, ang malaki may tutulong namin would be i-incorporate natin yung psychological science about it.
0: Mm-mm, oo. Actually, ito napaka-exciting part kasi opportunity to, no? Para dito sa bahagi kung saan kailangan pa nating mas palakasin, doon tayo sana pwedeng pumasok, no? Actually, development to if ever po na mangyari siya.
1: Mm-mm. Ito naman po, no? Meron po ba kayong mga gusto nga itama dun sa mga sinasabi po na maling paniniwala or stereotypes hinggil sa paglalarawan ng criminal mind dito sa Pilipinas?
2: Opo. Unang-una po, maraming mga tao ang nag-aakala na kapag narinig ang salitang forensic psychology, ang akala nila, this is all about criminal investigation, di ba? Crime scene investigation.
0: Mm-mm.
2: Di ba? Parang yung mga palabas sa TV, sabi nga ni Miss Bea kanina,
0: yes,
2: yung mga CSI, okay, yung mga criminal minds.
0: Yes.
2: Yan po ay, tama po si Miss Bea, no, binanggit niya kanina, na ito ay forensic science.
0: Mm-mm.
2: So, medyo malawak pa po ito. Ang salitang forensic po kasi ay ginagamit natin para i-describe yung idea ng pagpupulong ng mga tao upang makabuo ng iisang pangunawa doon sa isang kaso. Parang fora, from the word fora. So ibig sabihin, halos lahat ng larangan ng siyensya, kapag sila ay kinailangan para sa law and the legal system upang maunawaan natin kung bakit ganito, kung bakit ganyan, ito na po yung tinatawag natin na forensic. So dyan papasok yung tinatawag natin na forensic psychology, forensic anthropology, forensic dentistry, forensic photography. So marami, napakaraming larangan. Even po yung tinatawag natin na forensic entomology, pag-aaral ng mga insekto.
0: Mm-mm.
2: Okay? So, once na ito pong mga larangan na ito ng siyensya ay kakailanganin ng ating hukuman upang maunawaan ang kaso na kanilang hinahawakan, ito na po ay mag-border na or papalo na doon sa tinatawag natin na forensic setting or forensic practice.
0: Okay.
2: So, sa amin po, ng mga forensic psychologists, kailan kami pumapasok? So, una, dito po sa Pilipinas, ang isa sa pinakamalaking larangan na aming pinagtatrabahuhan ay yung larangan ng, ay yung doon sa bagay na, ng annulment, halimbawa.
0: Okay.
2: Yun. Para sa informasyon po ng lahat, ang Pilipinas na lamang po at ang Vatican City, okay, ang dalawang natatanging bansa sa buong mundo na walang diborsyo.
0: Okay.
2: So, tayo na lang po ang merong annulment. Ang annulment po, ibig sabihin nito ay null and void yung kasal, walang bisa from the very beginning.
0: Mm-mm.
2: Unlike sa divorce, ikakat natin yung divorce.
0: Okay.
2: Sa ating saligang batas po kasi at konstitusyon, bawal ang diborsyo. So, ang paraan lamang upang makapaghiwalay ang isang mag-asawa na pinagsama ng ating konstitusyon o ng ating saligang batas ay through annulment. At ito po ay masalimuot na proseso.
0: Mm-mm.
2: Kasi dapat ay hindi maghihiwalay ang mag-asawa. So, titingnan ngayon natin dito yung mga psychological na salik para mapatunayan natin sa korte, okay, na ang mag-asawa ay nararapat na maghiwalay.
0: Mm-mm.
2: Yan, dyan po. Yan po yung isang malaking practice ng isang forensic psychologist sa Pilipinas. Halimbawa lamang po ito.
0: Opo. Follow up lang doon, Doc Argel, kasi sa, nabanggit nyo rin, na rin po na saklaw ng forensic psychology pagdating sa perspektibo ng ating legal system, yung annulment cases. Kung bigyan lang natin ng background ng ating mga tagapakinig, sabi po kasi nila, maaari pong maghiwalay ang mag-asawa kung meron pong mga dahilan na pasok doon sa batas. Isa doon is yung parang state of mind ng mag-asawa, no? Parang either of them, no? So, dito po, Doc Argel, please educate us. Ano po yung talagang pasok doon sa kung ang idadahilan ay dahil sa mental incapacity ba yung term nila sa law?
2: Psychological incapacity.
0: Yun,
2: yes, Mrs.
0: Please explain po, ayun. Doc.
2: Salamat po sa iyong katanungan. Opo, tama po iyon. Ang isa pong isang dahilan upang payagan o katigan ng ating mga hukuman ang petisyon para maghiwalay ang mag-asawa ay tinatawag nating psychological incapacity. Simula po nung 1990s, naging practice na kung tutusin na every time na may annulment, dapat may psychological incapacity clause at merong psychologist or psychiatrist or counselor na magpapatunay nito. Pero nung 2021 po, naglabas ng briefer ang ating Supreme Court na sinasabi na hindi required ang mga medical professionals at psychologists para ito ay patunayan.
0: Okay.
2: Dahil ito ay legal concept. Ang ibig sabihin kasi ng psychological incapacity ay ang either one or both of the parties are incapable, okay, don't have the psychological capacities to carry the essential marital obligations.
0: Mm-hmm.
2: At ito po ay dapat existing na even before the celebration of the marriage.
0: Okay.
2: Yeah. So, at pangalawa, dapat ito po ay incurable.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi siya mawawala. Kaya po pumasok dito yung tinatawag natin na mga psychological incapacity. Halimbawa po ng psychological incapacity, yung isa or dalawa sa mag-asawa, yung dalawang mag-asawa ay may tinatawag na personality disorder. Kasi ang personality disorder po ay nabubuo simula nung tayo ay bata at ito ay nasosolidify pagdating natin ng kabataan natin at ito po ay quote-unquote hindi na gumagaling pa kasi ito ay pagkatao mo na. Kaya ayan po, nangyari ay hinahanap o tinitignan kung meron bang personality disorder yung babae o yung lalaki o parehas sila that makes them psychologically incapacitated to carry the essential marital obligation. Kaya dyan po pumapasok ang mga psikologista upang tulungan ang hukuman na magdesisyon doon sa petisyon ng mag-asawa na maghiwalay.
0: Okay. Steph?
1: Ito naman po, Doc. Ano po ba yung pagkakaiba ng inyong approach sa pag-evaluate ng patient para sa clinical treatment kumpara sa pag-evaluate ng defendant para sa isang court case?
2: Alright. So, unang-una po, kapag ito ay clinical patient natin, so sabihin natin na pwede kasi itong inpatient or outpatient eh.
0: Okay.
2: So, depende po doon sa mga kanyang sakit o kung ano yung pinipresenta niya na mga sintomas o mga signs and symptoms, bibigyan natin sila ng tamang approach. So kadalasan po dito ay kombinasyon ng psychotropic medication at psychotherapy. Pagka naman po sa mga dependent, usually ito po ay court mandated. So kapag ito po ay minandate ng ating mga korte, by hook or by crook, parehas kami na kailangan kumilos. Ibig sabihin, kahit ayaw po ng kliyente na mag-undergo ng psychotherapy, kung sinabi ng hukuman natin na mag-undergo siya ng counseling, halimbawa, pro-provide natin sila ng counseling.
0: Mm-mm.
2: Yung approach na difference po natin, sabihin na po natin siguro na kapag sa mga forensic clients natin, ibig sabihin yung galing sa mga nirefer ng korte, medyo kan po tayo, medyo mas matapang ng kaunti ng atake kumpara halimbawa sa mga clinical patient.
0: Okay.
2: Ibig sabihin yung atake natin dito, yung approach natin dito, medyo assertive. Yun na lang po siguro ang mas magandang term. Mas assertive tayo kumpara dun sa mga clinical patients.
0: Okay. Ayun, ganun pala ang pagkakaiba nun. Ito naman po, Doc Argel, ano po ang ibig sabihin ng malingering? Isang terminong ginagamit nila kapag pumapasok yung psikolohiya sa legal system natin. Paano po ninyo natutukoy ang tunay o genuine na psychological breakdown kumpara sa isang legal strategy lamang?
2: Alright. Maraming salamat, Mrs. Steph. So, una, sa malingering, ito po ay pagtipeke ng nararamdaman, sa madaling
0: okay.
2: sabi. Okay? So, pinapakita niya na sobrang grabe, okay, or matindi yung kanya nararamdaman. Ngunit sa katotohanan, ito ay hindi naman ganun kalala. Probably may nararamdaman, pero hindi naman ganun katindi that would render a person psychologically devastated, halimbawa.
0: Mm-mm.
2: Okay? Halimbawa po nito, marami kong naging pasyente nung ako po ay nasa NCMH pa, National Center for Mental Health sa Mandaluyong, na may mga pasyente po tayo doon na galing ng DJMP, Bureau of Jail Management and Penology, na nagpapanggap na nababaliw kasi ang akala nila mas maayos sa NCMH kaysa po sa kulungan. So, palalabasin ngayon nila na sila ay may naririnig, may nakikita, mga ganyan. Pero ang totoo, gusto lang nilang makaalis doon sa PJMP. So yan po yung isang example ng malingering. Yung isa naman po na inyong binang, ano nga po ulit ito, Miss Bea, yung pangalawa?
0: Paano nyo po natutukoy kung tunay o pinipeke lang niya yung nararamdaman niya o yung kunyari meron siyang mental condition, paano po ninyo natutukoy yon?
2: Meron po tayo psychological assessment procedures na ginagawa. So ito okay. po ay battery of assessment. So meron po siyang psychological test na itetake. Yan. At may interview and then may observation and then analysis ng mga anecdotes niya or anecdotal records, etc. So lahat po ng ito ay tinatrabaho ng psychologist at psychometrician upang malaman kung meron nga bang malingering o wala.
0: Okay. Steph?
1: Ito naman po, no, Doc. Ayon po sa mga ulat, umaabot sa 4 hanggang 7 taon ang litigation process dito sa Pilipinas. So, paano po makatutulong ang forensic psychologist sa pagpapadali o pagbabawas ng congestion sa ating overloaded court system?
2: Magandang katanungan po yan, Mrs. Steph. Marami pong salamat. Ang prayer po namin dyan, para tayo nasa petition ng paper,
0: yes.
2: ng prayer. Ang prayer natin dyan ay sana makita ng maraming mga korte ang halaga ng expert opinions ng isang psychologist. Okay? At humingi or tawagin kami. Kasi sa totoo lang po, sa mga ganyang proseso, hindi naman kami pwede mag-barge in at sabihin namin na we'd like to help and we'd like to do this and that and blah, blah, blah. Even though definitely very much willing kami to do so. Yan po, parang paano kami makakatulong? By providing expert testimony, okay, to shed more light, okay, doon sa case at hand in terms of the psychological realities noong mga people, noong mga litigants natin, so to speak. Sa psychology po kasi maraming bagay ang akala natin eto na pero deep down hindi pa pala.
0: Mm-mm.
2: Scratching the surface is just an easy thing to do but delving into the deeper psychologies of people, that one is quite challenging. And yan po yung expertise namin ng mga psychologists na hopefully mas makita ng korte na kailangan sa mga ganitong proseso para kami po ay maanyayahan na makasangkot at mag-contribute sa mga ganitong klase ng tawag dito, cases po within our court system. Thank you.
0: Ayun, oo nga naman. Kailangan din talaga yung expertise ng psychology. Doc Argel, eto po, kasi kanina nabanggit na natin yung annulment cases. Ang isa pa pong tanong namin ni Steph is kung saklaw rin po ba ng forensic psychology ang cases tulad ng child custody dispute at yung mga violence against women and children cases.
2: Yes, Ms. Steph, marami pong salamat. Ay, Ms. Bea, maraming salamat. Opo, ayan po actually yung pangalawa at pangatlo. So, marami pong salamat sa katanungan. Ang pangalawang larangan na lagi nating binibigyan ng serbisyo ay yung child custody cases at yung DAUSI. For the child custody, syempre, ina-assess natin nasaan ang best interest ng bata. Nandun ba sa nanay? Nandun ba sa tatay? O baka naman nandun sa kamag-anak, the closest kin, hindi dun sa pares na magulang?
0: Okay.
2: Or ang number four na, ang last resort natin would be gobyerno. Ibig sabihin kung walang kapasidad talaga, halimbawa ang kamag-anak ng mga bata. So we try to, not try, we do. Okay? We do assess nasaan yung best interest ng bata. Aling party ang magbibigay ng best interest niya. And part of the best interest is not just the economic capacity, but also, of course, yung kanilang psychological capacity na gampanan ang pagiging isang tatay o nanay.
0: Okay. Hindi pala palaging either nanay or tatay. Pwede pala yun na yung guardian or kamag-anak.
2: Yan.
0: And also siguro...
2: Yung closest kin.
0: And also siguro yung tinutukoy natin kapag pamahalaan na yung eto, Steph, yung mga na-DDSWD na, no? Opo.
2: Tama po.
0: Okay. Steph?
1: Ayun. Doc, ano-ano naman po yung mga nakikita niyo po na challenges or hamon sa pagiging isang forensic psychologist?
2: Maraming hamon ang kinakaharap natin dito. Una siguro ay hindi pa masyadong bukas ang pananaw at isipan ng mga tao patungkol sa pwede naming maitulong, okay, at pwede naming magawa sa larangan ng law and legal system. Kasi kami ay friends of the court. So, kumbaga ba, pwedeng yung iba ay hindi pa kami nakikita o nakikilala bilang kaibigan ng korte o ng mga hukuman natin. Siguro yan po yung number one na challenge.
0: Okay.
2: Pangalawa na challenge, dito po sa larangan na to, kailangan kasi dito malakas ang iyong puso at matibay ang iyong loob. Okay? Matibay at malakas ang iyong loob kasi nga po, sa larangan to, talagang kone, bagbagan ng tamdami ng makikita mo dito. Iba't ibang klase ng kaso. At during hearing din po, may mga pagkakataon na ang hearing pwedeng maging tensionado.
0: Yan. Yes.
2: Yung ganitong klase po kasi ng mga tagpo, ito ay kakaiba sa usual na setting ng isang psychologist. Lalo na kapag ka nasa clinical ka, educational, industrial. Dito kasi very friendly ang mga tao, especially sa clinical. Halimbawa, you need to provide yung tinatawag namin na unconditional positive regard, ganyan, congruence, etc. Rogerian kasi ang approach ng karamihan pagdating dito. Ibig sabihin po nun, kailangan ay ibigay mo yung empathy.
0: Yes.
2: Eh kapag nasa forensic practice tayo, hindi ganong kadaling ibigay ang empathy doon sa mga taong may kaso o yung tinatawag natin na forensic clients.
0: Yes.
2: Okay? Di ba parang ang hirap naman sabihin, halimbawa yung isa ang kaso niya ng rape, tapos sasabihin mo, oh, I understand you.
0: Oo nga naman. That's true. Kasi accountable siya doon eh.
2: Correct.
0: Iba yun. Iba yun. Pag ganoon. Kung meron kang kasalanan at meron ka pananagutan dahil accountable ka sa ginawa mong hindi maganda sa ibang tao, syempre, mahirap maging mag-empathize, ano. Ito naman po, Doc Argel, sabi nyo, nagsisimula pa lang tayo sa forensic psychology dito po sa Pilipinas, pero kagaya nyo po, I'm sure meron po kayong mga kasama or colleagues na very passionate po sa field na ito, or meron din po kayong tinuturuan siguro, kung I think nagpa-practice din po kayo sa education sector, nagtuturo din po kayo. So para po doon sa mga nais pag-aralan pa ang forensic psychology, paano po ba ito nakukuha bilang degree? Sabi, kauna-unahan po kayong Filipino psychologist na naka-earn ng degree sa forensic psychology. Paano po ito gawin? Ano po yung process, Doc?
2: Maraming salamat, Miss Bea. Sa kasalukuyan po, natatanging ang Far Eastern University Manila lamang, ang meron pong doktorado pagdating sa forensic psychology. Mm-hmm. So doon ho ako nakapagtapos.
0: Okay.
2: Although hindi po ako yung first batch, mm-hmm. actually third batch na ako nung degree,
0: okay.
2: pero ako lang po yung naunang makatapos.
0: Ah,
2: well, siguro
0: alright.
2: Po doon sa mga naging kaklase ko at mga naunang batches, let's just say life happens.
0: Oo. Baka yan nagtatrabaho at nag-aaral din.
2: correct. Kaya nagkataon lang po na ako yung nauna. Kaya ako naman po ay maligaya-maligaya na pangunahan na itong larangan na ito. So, PhD level pa lang po siya. Wala po tayong masterate level pa pagdating sa forensic psychology.
0: Okay.
2: Usually po kasi talaga ang forensic psychology pang postdoctorate. Kasi okay. ito po ay clinical psychology na specialized.
0: Yes.
2: So, specialized po siya, version ng clinical psychology. Nagkataon po na ang FEU Manila with their expertise ay nakapag-come up ng programang ito.
0: Mm-hmm.
2: At doon din po ako kasalukuyan na nagtuturo ng doktorado. So kung may mag-aaral doon, most likely ay magiging professor din po nila ako.
0: Ayun, ako. Mm-hmm. Nakakatuwa naman, meron na tayong ganito, Steph, no? Doctorate sa forensic psychology, no? At naway marami pa po kayong mabahagian ng inyong kaalaman at kadalubhasaan, Doc Argel, para magparami pa po ang mga forensic psychology sa Pilipinas, at sana maitatag natin to, no? At mas maging established, mas palakasin, no? Kasi totoo po yun, meron po talaga tayong pangangailangan ng forensic psychologist sa ating legal system. Sabi nga ni Steph kanina, marami tayong or overloaded ang ating court system at kinakailangan po ang inyong expertise. May katanungan ka pa kay Doc Argel, Steph?
1: Siguro, hinga na natin, no? Yes. Ng final message si Doc Argel. Doc, go ahead po.
2: Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa totoo lang po dito sa Pilipinas, marami na pong mga forensic psychologists ang nagpra-practice. Wala nga lang silang degree to call themselves forensic psychologist. Pero ito po ay mga registered psychologist na may degree sa clinical psychology na nagtatrabaho sa korte, sa correctional facilities, rehabilitation centers, etc. Sila po ay maituturing na rin natin na mga forensic psychology. So kung tutuusin po, hindi lang ako nag-iisa. Nagkataon lang po siguro na ako lang yung nauna, pero hindi nag-iisa,
0: mm-hmm.
2: na nagkaroon ng degree, okay, ng PhD na talagang naka-specialize at nakatuon sa forensic psychology.
0: Mm-hmm.
2: At sa ngayon po ay meron po kasi kaming national association, yung PAP, Psychological Association of the Philippines. At sa ngayon po kami ay nakikipagtulungan para mabuo po yung Forensic Psychology Special Interest Group or Forensic Psychology SIG. So, hinihintay na lamang namin po yung go signal ng PAP namin kung paano ang mga susunod na aming hakbangin upang ito ay formal nang maitayo at maitaguyod.
0: Mm-hmm.
2: So, sinasabi ko po ito para anyayahan yung mga kapwa ko forensic psychologists out there na meron na po tayong itatayo na national group, okay, national special interest group para sa atin na mga nasa larangan ng forensic psychology. Na sa gayon, meron tayong tamang grupo na pwedeng lapitan pagdating doon sa mga challenges sa trabaho natin, whenever we experience ambiguities, challenges, and certain limitations sa ating practice, para lahat po tayo ay hawak-hawak kamay na tulungan ng ating law and legal system na magkaroon ng psychologically informed decisions pagdating doon sa mga kaso na kanilang hinahawakan. So, yun lamang po at maraming salamat sa inyo, Ms. Bea and Ms. Steph, for giving me the chance to advocate for this.
0: Yes, maraming salamat po, Doc Argel. Naku, kapag naitatag nyo na yung Forensic Psychology Interest Group, mag-guest po ulit kayo dito sa Warm Heart, ha? Development po yun.
2: I will message you, Ms. Bea, na okay na siya.
0: Yes, mag-reach out ako ang mangungulit sa inyo or pwede kayong, kung hindi ko pa nabalitaan, ay pwede nyo po akong i-message kasi magandang development to, Steph. Kung mangyayari, no? Wala pa palang Forensic Psychology Interest Group. Aabangan po namin yan. Maraming salamat po, Doc Argel, at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.
0: God bless po. Yan po si Dr. Argel Masanda, isa pong psychologist at ang kauna-unahang Filipino psychologist na naka-earn ng degree in forensic psychology. Ang humble nga naman ni Dr. Argel, sabi niya, ako po ay yung nagkataon lang na una, pero marami po siyang mga kasama. Actually, sabi niya, marami na rin po nagpa-practice. Kahit na hindi po nila nakuha yung titulo, pinapractice na rin nila, no? Doon po sa ating mga jail BJMP. Do, maraming mga nagpa-practice na raw doon kahit na hindi pa nila na-earn yung degree. So minsan experience talaga yung nauuna kaysa sa doon sa titulo eh, no? Oo, yan. So sa pagbabalik naman po ng ating palatuntunang Warm Heart, abangan niyo po ang ating Attitude of Gratitude. Paalala muna mula sa himpilan.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Attitude of gratitude. Gratefulness.
9: Gratefulness.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Joy.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
9: Attitude.
8: Attitude
9: of gratitude.
8: Of gratitude.
0: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood nyo pa rin po kami sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service na meron pong Facebook live streaming sa official Facebook Facebook page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app na pwedeng i-download itong Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo ay Android user at App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service, ang ating pong English program ay mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Nako, eto na naman. I'm so sorry. Eto po, kasi po, ang Warm Heart po ay nire-replay din ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas Magazine, 1278 kHz. Eto po ay in-air nila sa ating sister station every Saturday and Sunday, alauna po ng hapon. So kung gusto nyo pong mapakinggan ulit ang episode na ito, pwede nyo pong abangan sa susunod na Sabado o Linggo sa kanilang station.
1: Yes.
0: Ang 12 78 kilohertz sa Radyo Magazine. Magazine. Yan. At sige, Steph, sa ating Attitude of Gratitude segment, meron tayong mga katanungan na nagfa-facilitate ng pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso.
1: Oh, oh.
0: So, Steph, go ahead.
1: Ayan. So, para sa ating refresher, no, dito sa segmentong Attitude of Gratitude, ang una nating katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today?
0: Ayan. Yeah. So, Steph, ay gusto mo bang mauna muna?
1: Ayun. Actually, may nakita kasi ako dito na may ino-observe pala for today's, kumbaga, for March 1.
0: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. So, hanapin ko lamang yung, kasi para hindi tayo,
0: Oo, para hindi tayo sigurado.
1: Magkamali. Oo, kasi ngayong March 1 pala, if I'm not mistaken, is kumbaga Awareness Day for Self-Injury.
0: Ayun, okay. Oo. Magandang pag-usapan yan, Steph. Para
1: Siyempre para makapag tayo. Kasi alam naman natin, may mga kanya-kanyang celebration or observation, no, rather, regarding mental health, no. Every month yan, katulad na lamang pag September, suicide prevention awareness month, pag October, mental health month naman,
0: yes.
1: 'Di ba? So ngayon naman eksakto, no, ay ngayong March 1, ayan, sakto, ay Self-Injury Awareness Day ay inoobserbahan po dito sa Pilipinas. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi worldwide din po, no?
0: Mm-hmm.
1: Upang makapagpalaganap ng kamalayan patungkol sa self-harm, mabawasan syempre ang stigma at makahikayat po ng mga individual na syempre mag-seek po ng professional help. No, at ito ay kumbaga itong araw na ito ay dinededicate para maintindihan na ang self-injury ay isang coping mechanism para sa emotional pain rather than just a cry for attention. Actually, lahat naman 'di ba ng lahat ng kumbaga masasabing stereotype, no, patungkol sa mental health ay laging nililink, no, o iniugnay dun sa just a cry, no, merely a cry for attention.
0: Totoo. Oo. Yung mga statements, Steph, na papansin, nag-iinarte lang yan, yung mga ganon.
1: Oo. Kaya yun yung actually ina-advocate naman natin dito sa programa na kumbaga mabali na natin yung stigma regarding that. And siguro dahil Attitude of Gratitude niya, no, ang ating segment,
0: yes.
1: Siguro ang pinagpapasalamat ko na lang for today is syempre patuloy tayo na kumbaga as we go on a journey na tayo ay nakakapag-raise ng awareness, no, dito sa ating programa ay tayo rin ay natututo,
0: mm-hmm.
1: 'Di ba, patungkol sa iba't ibang paksa na maaari natin i-share, no, hindi lamang i-share sa ating mga viewers and listeners kundi para ma-instill din, no, sa ating mga sarili, kasi bilang mental health advocates mahalaga,
0: yes,
1: na maging maalam, no, pagdating sa bawat aspekto ng mental health awareness.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang at ako personally, no, on a personal level and of course on a professional level as well, and siguro pati na rin, no, sa yung mga outside of the office endeavors ko, no, ay lagi ko talagang ina-advocate, no, yung kung ano man yung ina-advocate natin dito sa programa. And that includes, no, yung pagbali no sa mga stereotypes na mga paksa regarding sa mental health, including nga no itong tinatawag natin na self injury. Yes. By the way, ang tema pala no para sa taong ito ay connection is coping, finding support together.
0: Ayun, finding support.
1: Oo.
0: Ayan. Okay. Thank you, Steph, for sharing yung ating self-injury awareness month. Thank you. Ito naman po, kasi meron din ako nakita, Steph. Tayo ay mga nagbabahagi ng ating mga nakita. Yung tanong kasi ni Steph kanina, nung nire-refresh na tayo sa kung paano tayo makapag-facilitate ng grateful heart, sabi niya, ano ba yung mga bagay na tinitake for granted mo pa minsan na kapag ka nagre-reflect ka, ay oo nga, no, dapat nga natin ipagpasalamat yun kasi hindi lahat meron nun. Ang isa po sa siguro ipinagpapasalamat ko on a personal level is yung nasa sitwasyon kang may kalayaan kang magdesisyon para sa sarili mo kasi hindi lahat ganoon, no? Napag-usapan nga natin kay Doc Argel kanina yung ibang mga sitwasyon kung saan wala kang kalayaang mag-decide dahil minsan ikaw ay biktima, lalo na yung mga kabataan na biktima ng abuse, 'di ba? Wala silang ganoong option kalayaan na mag-decide on their own, or yung mga babae na biktima ng violence, 'di ba? Nalilimit yung kanilang choices, no? So yung mga bagay na ganoon na merong kang kalayaang mamili, yun po ay isang bagay na madalas tinatake for granted natin. So yun, isang bagay na grateful tayo. At kaugnay po ng pagkakaroon ng kalayaan na pumili, yes, ng mga ginagawa mo, meron kasi ako nakita na quote card sa social media. Ibabahagi ko po sa inyo kasi nagandahan ako. Sabi nila, o sabi ng kung sino man ang gumawa nito, words.motivation.ph, sabi niya, normalize praying for wisdom before making big moves. Don't just act, pause and pray first. Ask God for peace, not just signs. Clarity comes when you ask the one who sees everything. Invite God into the decision, not just the outcome. Before you choose, check in with God. He knows what you can't see. Ayan. So, para po sa mga kababaihan na hindi naman po biktima ng abuso at may kalayaan pong pumili, siguro ito on a personal level, ayon, be grateful na kayo po ay may power to choose. Empowered kayo na pumili.
1: Mm-hmm.
0: At kaugnay noon, syempre, lagi din natin isaalang-alang. Hindi lang yung gusto natin, di ba? Mag-seek, sabi nga, normalize, praying for wisdom before you make your moves.
1: So, ayan, at bago natin makalimutan, kasi sabi nyo nga kababaihan, Happy Women's Month!
0: Yes, it's March 1, Happy Women's Month po. Oo nga, no, Steph? Okay. So, yan po ang ating attitude of gratitude. Sa pagbabalik naman po ng ating palatuntunang warm heart, ibabahagi naman sa atin ni Steph ang ating mga public service announcement.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: Warm heart.
12: Warm heart.
11: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
13: Alamin ang ilang mga self-help tips.
11: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
12: Warm Heart.
0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, ibabahagi na po ni Steph ang ating mga public service announcements.
1: Ayun, so ang una nating PSA para sa araw na ito ay manggagaling sa Argao Health Incorporated at under po nila itong Argao Psych. Ayan, dahil meron silang online basic training on exposure and response prevention therapy o ERP for anxiety disorders na gaganapin po sa March 21, 2026 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maghapon talaga ito, no? Via Zoom. So, ang mga ano po dito, ang mga resource person ay sina Dr. Renz Argao, ang main facilitator, at kasama po niya dyan si Mr. Mark Ronquillo na co-facilitator po ng naturang online training na yan. Para po dun sa mga professionals po natin, no, ano po ba ang mga makukuha nila bukod sa learnings, syempre meron po nga 6.00 CPD points for psychologists and psychometricians, at meron na mga 3.50 CPD points para sa ating mga guidance counselors. Kasi alam ko mahalaga yan, no, pagka nagre-renew ng lisensya dun sa mga professional sa mga professions na ito. So para syempre makapag-ipon din ng aside from the points ay magkaroon ng further learnings para sa inyong profession, ay pwede naman kayong kumbaga umattend dito sa tinatawag nga na online basic training on exposure and response prevention therapy for anxiety disorders. At paano po makakapag-register? Sa pamagitan po yan ng training.argaopsych.com. For inquiries ay maaring mag-email sa pamagitan ng training@argaopsych.com or i-contact lamang po sila sa 0995-794-9642 o 0917-622-6734 or ayan, meron pa silang hotline, no, na 0454574685. Ayan. Samantala, meron din tayong PSA galing dito sa Positive Workplaces na pinamagatang Reset, Not Restart, Designing a Sustainable Work Day. Sa March 4, kasama po nila dyan, no, bilang resource person, si Sir Carlo Carbonell para sa Designing Smarter Workflows Using Spreadsheets to Support Daily Productivity. Naku, importante talaga yung time management para maging organisado, at kapag organize po tayo ay syempre nagkakaroon magandang pagkasi magandang tingnan yung schedule natin ay nakakatulong din sa ating mental health sa pang-araw-araw nating mga task. So yan po ay March 4 from 3 PM to 4:30 PM. Sa March 18 naman po, kasama si Ma'am Rosina Jose para sa paksang Designing Balance, Aligning Work, Energy, and Well-being. March 18 po yan, 3 PM to 4:30 PM po yan. So, paano ba makakapag register dyan? Ay pwedeng pumunta sa positivework.org/march-free-pwebinars-2026. So, siguro doon nyo na makikita lahat ng mga webinars or events nila na for March 2026. Nakalatag na yan. Sa pangatlo nating PSA ay galing naman sa from your Christian psychologist. Ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ang iyong anak at gusto mo silang maintindihan, lalo na kung sila ay Gen Z? Kaya meron sila dyan, no, kaugnay ng tanong na yan, meron silang libreng webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker or resource person ay si Mrs. Josan Nalos Gama. Yan po ay gaganapin malapit na March 9, 2026. Araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi. Ayan. Meron po silang link na nasa kanilang posting, at meron din silang QR code kung gustong scan nyo na lang, no, yung QR code para diretso na po kayo doon sa mismong link. At para doon sa panghuli nating PSA sa araw na ito ay manggagaling naman sa professional practice in counseling and psychology, no? Para doon sa mga kumbaga ay gusto mag-aral naman abroad, no? Para mapalawak pa ang kanilang kaalaman, no, sa psychology at maging sa counseling. So meron diyan, no, 2026 clinical practice series in Melbourne, Australia. So imbitado po diyan, no, nag-iimbita sila ng mga interesado para sa 2026 clinical practice series intensive skills training sa Melbourne, Australia mula June 9 to 11, 2026. Itong 3-day in-person intensive training ay dinisenyo upang matulungan po ang ating mga practitioners na ma-translate ang theory into structured clinical practice. Kasi hindi naman pwedeng laging teorya. Pag may teorya, dapat may application.
0: True.
1: Yan. 'Di ba? Hindi pwedeng laging kasi minsan, no, kaya nga meron, 'di ba, sa college may on the job training kasi puro teorya sa una, 'di ba? Kailangan na-apply din natin dun sa ating trabaho, lalo-lalo na particular dito, no, sa pinag-uusapan nga natin na dito sa psychology, dahil para mas kumbaga ay hindi naman natin pwedeng tulungan, no, tulungan yung mga kliyente, no, through readings, kundi through ano talaga, through practice yan. At bukod dito, no, sa pag-translate sa theory into structured clinical practice, layon din itong in-person training na ito na ma-engage yung mga participants sa hands-on practical learning in a small group setting at ma-recharge din, no, with a guided walking tour of Melbourne. Ayan, bukod sa natuto ka na, makakapag-tour ka pa sa Melbourne, Australia bilang bahagi ng ano, dahil ina-advocate din nila ang self-care dun sa ikatlong araw ng training na yan. So, itong mga shortlisted participants niyan, nitong in-person training sa Melbourne, ay makatatanggap ng full details on topics, fees, venue, and registration oras na ma-finalize na yung pinaka-list. So, para dun sa mga interesado, mag-register na kayo. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Okay, maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi ng ating mga public service announcement. At siguro sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Pero bago tayo tuloy magpaalam, salamat muna kay Sir Leo Magpayo na nagsilbing ating master control. Kay Justin Osias sa ating Warcast, maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Palatuntunang Warm Heart. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente, at ito ang
0: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako

lamang. Bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging matagumpay.
0: Headlines.
3: Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinido ng Pangulo sa Singaporean business leaders.
0: Headlines.
3: Mga bagong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na

0: Nationwide.
1: Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 17, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tatlong araw na working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, naging matagumpay, katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng Pangulo sa Singaporean business leaders. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng tatlong araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwatkan ng aktibidad niya doon. Sa naging pulang kasama sa Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang paggamit ng oportunidad bansod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayun rin ang Singtel Group, kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute, kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leaders sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan.
3: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binasabi na ng Senate Impeachment Court ang unang hanay ng mga testigo ng prosecution kaugnay ng articles of impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Pinagbigyan ni Presiding Officer Chiza Escudero ang kahilingan ng House Prosecution Panel na ipatawag sina Maribek Pajera ng Legislative Archives Museum Management Service ng Kamara, dating mga Land Bank Branch Manager sina Violeta Constantino at Anita Camposano at Land Bank Official Lynette Ortiz. Bukod sa sabi na at justificandum para sa kanilang pagtestigo, inatasan si Ortiz sa pamamagitan ng Sabina Duces Tecum na magsumite ng mga tinukoy na dokumentong may kaugnayan sa confidential funds article. Inatasan ng mga testigo na umarap sa impeachment court sa Martes, July 21 at Miyerkules, July 22.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maayos ang pag-usad ng unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y sa kabila ng mga naging courtroom debate sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team. Sinabi ni Gatchalian na malaking ambag sa maayos na takbo ng paglilitis ang paghahanda ng Senado, kooperasyon ng mga senador, aktibong presensya ng Senate Sergeant at Arms at suporta ng iba pang mga opisyal na sangkot sa proseso. Binigyan din ng Senate President ang kahalagahan ng seguridad sa impeachment trial. Anya, dahil mataas na opisyal ng pamahalaan ang nililitis, tiniyak ng Senado ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa loob ng impeachment court.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ginit naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson

0: Attorney Reginald Tungol na hindi nangangahulugan na mapapaikli na rin ang kabuuang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit na inaasahang matatapos ng maaga sa schedule ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sinabi ni Tungol na bagamat nakatipid na ng ilang araw matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang anim pang testigo para sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats ni Duterte, maaari pa rin gamitin ang mga araw na ito sa ibang bahagi ng paglilitis. Tatlo na lamang sa orihinal na 11 testigo ng prosecution para sa Article 4 ang iaharap matapos hindi na ituloy ang presentation ng iba pang mga testigo. Sa orihinal na schedule, naglaan ng 11 trial days para sa artikulong ito para magkaroon ng tigi isang araw ang bawat testigo para sa kanilang pagsusuri at cross-examination. Gayunpaman, ang unang araw ng pagdinig ay nilaan sa mga paunang usapin habang ang tig dalawang araw naman na nagugol para sa direct at cross-examination ng unang dalawang testigo. Ang ikanim na araw ng paglilitis ay nilaan naman sa oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosecution na makakuha ng sabina para sa mga bank records at tax records ni na Vice President Duterte. Nakatakda namang gamitin ang 7th araw ng paglilitis sa July 20 para sa deliberasyon at pagpapasya ng impeachment court sa nasabing kahilingan para sa sabina. Samantala, sa July 21 naman, iaharap ng prosecution ang huli nitong testigo para sa Article 4, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Matapos ang presentation ni Matibag, tatalakay naman ang impeachment court ng Article 1 na may kaugnayan sa muna'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nilang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang paindulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglalabas ng mga tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang punong ekutibo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Titiyakin muna anya ng prosecution kung makukuha na o makukuha ng mga naturang record gamit ang iba pang mga legal na pamamaraan. Itong naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpasya na ang prosecution na formal na hilingin ang otorisasyon ng Pangulo para sa mga tax records ng Vice Presidente.
2: Una na legal strategy po yan. But in any event, siyempre i-explore muna natin yung ibang option. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na kuluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
0: Si House Prosecution at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino mang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na may kapangyarihan ng mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ng isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tungol, kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang sinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon.
3: Kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity, kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. as I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So, yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-act to yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
0: Si Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Dapat na patunayan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pagkakasala at walang tinatago patungkol sa pondo ng bayan. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na bagamat wala silang kinakatakutang mga dokumento, tutol sila sa iling na mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon naman kay Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang magic word ay truth o katotohanan. Kung walaan niyang kinatatakutan ng ikalawang pangulo, dapat lamang na ipabatid ng Vice Presidente sa mga Pilipino ang katotohanan. Kaugnay nito, duda naman ang Palace Press Officer kung pipirma ng waiver ang Vice Presidente para sa kanyang financial records.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag muling giniit na hindi pananakot at walang intimidasyon ang kanyang paglulunsad ng investigasyon sa umano'y anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi naman pananakot o intimidasyon ang inilunsad ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Unang-una niya, wala siyang ginagawang paglabag at hindi naman siya ang akusado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kundi isang witness. Nanindigan ng NBI chief na mandato nilang silipin ang umano'y halos 10 billion na unliquidated funds ng sports complex matapos may lumutang ng mga ebidensya. Matatandang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinamumunuan noon ni dating Senator Alan Peter Cayetano. Una na tinawag ni Cayetano na marites ang akusasyon kasabay ng pag-question sa timing ng pagsisiyasat. Ipinagtanggol din ni Senator Judge Pia Cayetano ang kanyang kapatid sa pagtatangka umano ng NBI na distract ang Senator Judges sa impeachment trial. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga pinatayong isla o infrastruktura sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games. Sa panayam sa media, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bagamat inabswelto na si Dizon ng Ombudsman noong 2021 kaugnay ng kaso, maaari pa rin silang humingi ng ilang impormasyon mula kay Dizon na makakatulong sa ginagawa nilang investigasyon.
5: So fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG nga, dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pang inano mo rito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit.
0: si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Matatandaan na si Dizo ng presidente ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA noong 2019 Southeast Asian Games. Nadawit naman ang kanyang pangalan sa issue dahil sa mga umunoy anomalya sa procurement at pag-iwas noon ng BCDA sa public bidding sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex, pero naabswelto si Dizon ng ombudsman dahil sa kakulangan ng ebidensya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilabas na propaganda materials ng Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy, patunay na kahinaan ng China. Ito'y ayon sa Department of National Defense. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Hayagan tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang inilabas sa propaganda materials ng state-owned media na China Daily na inilalarawan ang mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa inilabas sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ni Teodoro na ang panunuya sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas at ang pagiging marahas sa mga Pilipino ay pagpapakita lamang ng kahibangan ng China. Pinatutunayan din anya ng Chinese Communist Party ang kahinaan nito kaya tumahantong sila sa racism, pagbabanta at paghahasik ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Dahil dito, nanindigan si Teodoro na walang sinuman sa DND at AFP ang makikipag-usap sa Partido Komunista ng China, gayon din sa mga ahensya nito. Ang kabaliwan ng Partido Komunista ayon kay Teodoro ay malinaw na hindi ito dapat patulan pa at pansinin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard binatikos ang sinasabing racist video na nilabas ng state-owned China Daily. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinundina ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, ang inilabas na video ng China Daily, ang state-controlled media ng China, na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran sa Japan at Estados Unidos. Ayon kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman na mahigit isang minutong video. Binatikos din nito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kundinahin ang gayong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyong kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
10: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida sa Singapore Business Roundtable ang Pilipinas bilang isang matatag at open investment destination para sa mga negosyante. Mula sa Malacanang, narito ang balita atin ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong malalaking negosyante sa Singapore ang Pilipinas bilang isang matatag at bukas na destinasyon para sa pamumuhunan. Itong binigyan din ng Pangulo sa ginawang roundtable discussion na inorganisa ng Philippine Embassy sa Singapore at Milken Institute. Sa harap ng regional business leaders ay pinahayag ng punong ekutibo na sa pamamagitan ng economic reforms at malawakang infrastructure program sa Pilipinas ay kaya nitong maging matatag at hindi matitinag sa gitna ng global geopolitical tensions at trade uncertainties. Kasama din sa nai-highlight ng Pangulo ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Dahil dito ay ginamit ng pagkakataon ng Pangulo ang mga investors na subukan ng pamumuhunan sa Pilipinas sa gitna ng mga reformang ikinasana at makakahikayat ng long-term foreign capital. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino. Tugon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey na nagpapakita ng pag-angat ng satisfaction rating ng mga Pilipino sa Pangulo noong nakaraang buwan. Kinakitaan din ang pagtaas sa natatanggap na performance rating ang Pangulo mula sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Ayon kay Castro, tumaas man o bumaba ang figura sa performance ng Pangulo, hindi ito makakapekto sa trabaho ng Pangulo. Nakafokusan niya ang administrasyon sa tungkulin na maipabot sa mga Pilipino ang tulong at suportang kinakailangan ng mga ito.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development target magtatag ng 12 walang gutom kitchens sa buong bansa sa 2027. Narito ang report ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong Walang Gutom Kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tigi-isang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City Branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kung sa Pilipinas may e-gov app para mapadali ang mga serbisyo, sa Shandong, China, smart TV platform naman ang gamit ng isang komunidad doon para maka-order ng kanilang mga pangangailangan. Mula sa Shandong, China, narito ang report ni Art Cruz.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dahil sa sistemang smart living dito sa Shangliu Jiayuan Community sa Likang District Qingdao, Shandong, China, nagiging madali ang pamumuhay ng mga residente. Sa pagbisita ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, ipinagmalaki nila ang kanilang upgraded smart TV platform. Dito maaari nang mag-order ng pagkain ng mga residente kung saan dadalhin na mismo sa kanilang tinitirhan ng order. Sa pamamagitan din ng smart TV platform, kayang-kaya ng mag-book ng iba't ibang serbisyo gaya ng pag-check ng health data, sumali sa mga pulong at kahit pabumoto gamit lamang ang kanilang remote control. Habang ang mga senior citizen naman na namumuhay mag-isa, may access na din sa one-click emergency alerts. Ang mga ganyang benepisyo at pakinabang sa mga tao mula sa moderno at makabagong teknolohiya, batid ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang pag-digitalize sa mga serbisyo, gaya ng paglulunsad ng e-gov app kung saan magiging mabilis na ang transaksyon sa pamahalaan ng hindi na pumipila. Dahil sa teknolohiya, hindi lang nagiging madali ang pamumuhay ng lahat, kundi laking tulong din sa pag-unlad ng isang komunidad o bansa. Mula rito sa Shandong, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ganda ng Pilipinas, tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. The Philippines by Foot Campaign sinimulan. Narito ang report ni Hazel Esguera.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Rediscover the Philippines one step at a time. Ito ang layunin ng national campaign at the Philippines by Foot na sinimulan ng Primer Group of Companies, Tuwangan Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Sa panayam ng Radyo Magazine, kay Ruel Chan, ang Primer Group, aniya hinihikayat ng proyekto ang publiko na muling tuklasin ang ganda ng bansa sa pamamagitan lamang ng simpleng paglalakad.
18: Knowing the Philippines intimately, madiscover nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman yung essence ng the Philippines by Foot. Hindi nyo po ito madidiscover kung wala po kayo doon physical.
17: Dito lamang nakaraang buwan, binuksan sa publiko ang unang dalawang walking tours sa mga makasaysayang pasyalan ng Intramuros at Doneta. Ani Chan, inihahanda na rin ang mga susunod na ruta sa mga lungsod ng Cebu, Davao at Zamboanga. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang cashless payment system sa Light Rail Transit o LRT Line 2 upang mapabilis at maging mas maging hawa ang biyahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Ivano E. Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang pampublikong transportasyon. Anya, inasang mababawasan ang pila sa mga ticket booth sa pamamagitan ng bagong sistema. Maaring gamitin ng mga pasahero ang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable device at iba pang mga digital payment options sa pagbabayad ng pamasahe sa LRT2. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang bagong sistema. Ayon sa mga estudyanteng gumagamit ng LRT Line 2, mas mapapabilis ang kanilang biyahe dahil mas marami ng pagpipili ang paraan ng pagbabayad at hindi na lamang nakaasa sa beep card. Narito ang mga naging pahayag ng mga commuter.
19: Maraming masave akong time dahil marami ng options yung mga commuter. It's great po na meron na rin po siya sa LRT 2 kasi mas flexible po siya. One tap na lang po sa GCash or using your MasterCard is makadaan na po kayo sa gate po or sa turnstile. Thank you po sa pamahalaan po natin na nagkaroon po sila ng ganitong initiative which is very beneficial po sa commuters.
20: Nakakatulong po ito, lalo na po pag hindi po sapat yung dala kong physical cash. Kapag may ready naman po ako na cash sa bank account ko po or sa e-money accounts ko po, pwede po ako dumiretso ng cashless nang hindi na po pumipila.
0: Ang mga naging pahayag ng mga pasahero ang gumagamit na ng cashless payment system sa LRT2. Samantala, umasa rin ang mga pasahero na maipapalawak pa ang cashless payment system sa iba pang linya ng tren at iba pang uri ng pampublikong transportasyon upang higit pang mapadali ang pagbibiyahe ng publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, mahigit sa 500 Rohingya pinangangambahang nasawi sa paglubog ng dalawang bangka sa Myanmar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
21: Report. Pinangangambahang nasawi ang mahigit 500 individual matapos lumubog ang dalawang bangka na lulan ang mga Rohingya refugee na naglalayag sa karagatan malapit sa baybayin ng Myanmar. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugee at International Organization for Migration, sakay ng mga bangka ang daan-daang refugee na nagtangkang tumaka sa lumalalang kaguluhan, kahirapan at pag-uusig sa Myanmar. Napaulat na may sakay na humigit kumulang 250 individual ang isang bangka habang nasa halos 280 naman ang lulan ng ikalawang bangka. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at tuloy-tuloy rin ang paghahanap sa mga nawawala. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang kumpirmadong nakaligtas. Binigyang diin ng United Nations na nananatiling isa ang Rohingya sa mga grupo na pinaka-apektado ng paglikas sa buong mundo. Nananawagan din ang organisasyon sa pandaigdig ng komunidad na palakasin ang suporta at proteksyon sa mga refugee upang maiwasan ang mas marami pang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Spain at Argentina maglalaban sa finals ng FIFA Men's World Cup. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Magsasalpukan ng dalawa sa pinakamahusay na men's soccer teams sa finals ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Lunes sa East Rutherford sa New Jersey, sa pagitan ng reigning champions Argentina at European champions Spain. Tinala na Espanya ang France 2-0 sa semis ng World Cup upang makaabate sa championship match, kung saan target ni Lamine Yamal at ng La Roja na maiuwi ang ikalawang kampyonato ng kanilang bansa. On the flip side, matapos talunin ng Inglaterra 2-1 sa semifinals, nais ni Lionel Messi at ng La Albiceleste na maging ikatlong koponan sa World Cup history na maging back-to-back champions matapos ang Italy at Brazil. Nakatakda ang kickoff ng World Cup finals sa Lunes ng umaga, 3 a.m. oras sa Pilipinas. Samantala, paglalabanan naman ng France at England ang third place trophy sa Linggo ng umaga, 5 a.m. Philippine time sa Miami. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Yung pinakamalaking tulong ng kanyang administration kay Pangulong Marcos ay yung nga pong yung career progression. Yung let's say po, from T1, pwede sila magtatlong step higher, T1 to T4. So, hindi na naglaladderize. Depende dun sa qualification na pwedeng mapataka ng teacher. Pwedeng, let's say, katulad po ngayon, ang teacher kasi, pinakamataas na position ng teacher ngayon is T3. Pero dun sa administration ni Pangulong Marcos, may from T3, pwede siyang T4, T5, T6. So, meron na po tayo hanggang T7. So, napakalaking tulong nun sa teacher kasi ang teacher, dati pag sinabing T3, wala na pong promotion. Pero this time, mapopromote sila hanggang T7. Katulad po ng MT, dati hanggang MT2. Ngayon po, nagbigay na din hanggang MT5.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo. Ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cultural anthropologist, binaklas ang baluktot na lohika ng China sa isla ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bea.
11: Binatikos ng kilalang cultural anthropologist na si Dr. Nestor Castro ang mga pahayag ng isang Chinese research fellow na gumagamit umano ng anthropological evidence upang bigyang matwid ang interes ng China sa isla ng Batanes. Sa isang pahayag, mariing kinwestiyon ni Castro kung tunay ngang anthropologo si Wang Yuan ng National Institute for South China Sea Studies o NISCSS o isa lamang itong political operator ng Chinese Communist Party o CCP. Nagugat ang issue sa naging pahayag ni Wang sa isang symposium sa Jinan University, China, kung saan sinabi nitong ang pagkakahawig ng wika, kultura at tradisyonal na istruktura ng mga Ivatan sa Batanes at ng mga Tao sa Orchid Island o Lanyu sa Taiwan ay patunay na nagmula ang mga ninuno ng Ivatan sa rehiyon ng Taiwan 3 hanggang 4 na milenyo na ang nakalilipas. Ginamit ito ng mga pro-Beijing na grupo upang mag-imbento ng historical na batayan para angkinin ang Batanes. Upang mapasinungalingan ang propagandang ito, naglatag si Dr. Castro ng 4 na mahalagang katotohanan. Una, hindi saklaw ng China ang wikang Austronesian. Ikalawa, nauna ang mga Austronesian bago pa isilang ang bansang China. Ikatlo, Tao ang identidad at hindi Chino. At ang ika-4, walang claim ang Taiwan sa Batanes. Nilinaw rin ng antropologo na ang Taiwan ay isang independenteng bansa na hindi kailanman napasailalim sa pamamahala ng People's Republic of China o PRC. Dahil dito, walang basehan at hindi katanggap-tanggap na gamitin ng China ang Batanes sa kanilang mga geopolitical na ambisyon sa rehiyon sa pagdadahilan na kanila rin ang Taiwan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: DSWD nagkaloob ng Community Livelihood Facility sa ilalim ng Project Lawa at Minhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Amelia.
12: 100 residente mula sa mga barangay ng Duplican at Mabaka sa Tanudan, Kalinga ang makikinabang sa mga bagong Community Livelihood Facilities matapos itong ipagkaloob ng DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Minhi. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Farmers Association ng Mabaka at Paghuhupumian Organization ng Duplican na nakatapos ng 20 araw ng cash for work activities upang makapagtatag ng fish pond at plant nursery. Ayon kay Project Development Officer 2 Ivy Mariano ng DSWD Squad Kaliga, hindi lamang pansamantalang hanap buhay ang naibigay ng Project Lawa at Minhi, kundi nakalikha rin ito ng mga pasilidad na makatutulong sa pagpapalakas ng supply ng tubig, seguridad sa pagkain at katatagan ng komunidad laban sa epekto ng climate change. Ipaniliwanag ni Mariano na mga proyekto ay kabilang sa mga pangunahing programa ng DSWD sa ilalim ng Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mahihirap at vulnerable families. Naging matagumpay ang implementasyon ng mga proyekto sa tulong ng mga katuwang na ahensya tulad ng BFAR Kalinga na namahagi ng 2,000 fingerlings sa bawat barangay at technical assistance para sa Project Lawa, habang naglaan naman ang Office of the Provincial Governor ng 2 million pesos na special funds para sa seedlings ng nurseries at technical support para sa Project Minhi. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pagguho ng bahagi ng flood control project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaagad inaksyonan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena Sati. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Tom!
13: Inaksyonan kaagad ng DPWH Mimaropa na paulat na pagguho sa bahagi ng flood control project sa Barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid na ehensya, kaagad nilang inatasan ng kontraktor ng proyekto na simula ng reconstruction ng nasirang bahagi ng flood control structure na naapektuhan ang tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday, ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan din ang kontraktor na magdagdag ng tauhan at kagamitan upang mapabilis ang pagkukumpuni ng walang karagdagang gastos sa pamahalaan at matiyak na matatapos ang proyekto ayon sa itinakdang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mahigit naman sa 600 beneficiary sa Legazpi City tumanggap ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Cyril Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Cyril.
14: Tumanggap ng tulong pinansyal ang 608 benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa isinagawang payout sa LCC Third Floor Event Center, Legazpi City. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso depende sa assessment ng ahensya, kung saan karamihan ay nakatanggap ng 15,000 libong piso. Ayon kay DSWD Bicol Promotive Services Division Project Development Officer 2 Sherin May Morasa, may kabuang 19,800,000 pesos ang inilaan na pondo para sa buong lungsod ng Legazpi sa ilalim ng SLP. Layunin ang programa na madagdagan ang puhunan ng mga benepisyaryo sa kanilang kabuhayan at matulungan ang mga naapektuhan ng krisis na nais muling buksan ng kanilang negosyo. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa BBM serbisyo o basta beripikado mabilis ang serbisyo, isang proseso ng beripikasyon ng DSWD upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga kliyente at benepisyaryo, mapalakas ang seguridad ng talaan ng ahensya at matiyak na ang tulong at serbisyo ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo. Tinulungan at ginabayan naman sila ng mga personnel ng DSWD sa pagsasagawa ng kinakailangang proseso. Mula Enero hanggang Hunyo, tinatayang 4,467 benepisyaryo na ang natulungan ng programa. Kabilang din ang Pulanggi, Owas, Ginubatan at Libon sa mga lugar kung saan nagsagawa ng payout ang ahensya. Samantala, kasalukuyan namang isinasagawa ang payout sa Legazpi, Manito at Tiwi. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Webinar para sa mga kabataang agripreneurs sa Ambi Maropa, binuksan ng DA at ng Western Philippines University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Jillian.
15: Muling binuksan ang Department of Agriculture Young Farmers Challenge, Mimaropa at Western Philippines University ang isang serye ng webinar para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa negosyong pang-agrikultura na magtatapos bukas, 17 ng Hulyo. Nagalayo ng proyektong ito na palaguin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pamamahala ng negosyo at pagbuo ng mga epektibong business pitch. Sumasaklaw ang pagsasanay sa mga baguhang negosyante, mag-aaral at mga dati nang pinarangalan ng YFC na nagnanais pang mapaganda ang kanilang kasalukuyang negosyo. Naghandog ang programa ng pagkakataon upang matuto mula sa mga eksperto at makipag-ugnayan sa kapwa kabataang may hilig sa agrikultura. Umaasa ang kagawaran na ang inisyatibang ito ay magsisilang ng mas marami pang matatagumpay na kabataang agripreneur sa buong rehiyon ng Mimaropa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga natitirang miyembro ng NPA sa Parayat Negros, tututukan ng bagong 3rd Infantry Division Commander. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo, Sige. Darito ang balitang atid ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Janelle.
16: Tututukan ng bagong commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na si Brigadier General Joey Escanillas ang mga natitirang miyembro ng New People's Army sa Isla ng Panay at Negros. Ayon kay Escanillas, mahalagang tuluyang mapigilan ang operasyon ng mga rebelde upang patuloy na umunlad ang mga komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Inasahan din ng opisyal ang mas matibay na pakipagtulungan ng militar sa iba't ibang stakeholders upang hindi na makapagdulot ng anumang kaguluhan ng mga rebelde sa mga komunidad. Kapag tuluyan ng natugunan ang suliranin aniya sa insurhensya, sinabi ni Escanillas na higit namang pagtutuunan ng pansin ng militar ang territorial defense. Magpapatuloy rin aniya ang humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Army lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ay 36 na commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na pumalit naman kay retired Major General Michael Samson. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagong gusali ng paaralan, naghatid ng bagong pag-asa sa mga mag-aaral ng Maydolong Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pen.
17: Formal nang itinon over ng DILG Eastern Samar Provincial Office ang bagong isang palapag na gusali ng paaralan sa Maybukog Elementary School sa Barangay Maybukog, Maydolong, Eastern Samar. Ang proyekto ay 3rd natapos ng Pamahalaang Bayan ng Maydolong sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. na may pondong 2.5 milyong piso mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na mapalakas ang infrastruktura sa edukasyon at masuportahan ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran sa mga dating apektado ng insurhensiya. Pinangunahan ni Maydolong Mayor Louie Borhang turnover ceremony kasama sina DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares at iba pang lokal na opisyal, guro at mga stakeholder. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bagares na ang bagong gusali ng paaralan ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapaghatid ng dekalidad na pasilidad sa pag-aaral at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Hinimok din niya ang paaralan at komunidad na pangalagaan ang bagong pasilidad upang mapakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. National Nutrition Council Region 11 muling nagpaalala na pinagbabawal ang pamamahagi ng formula milk sa evacuation centers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Fenequito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Armand.
18: Muling nagpaalala ang National Nutrition Council o NNC 11 sa mga nais magbigay ng donasyon sa sinalanta ng pagbaha at lindol sa Davao Occidental na huwag magbigay ng mga formula milk upang hindi makompromiso ang kalusugan ng mga bata. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Committee briefing sa The Royal Mandai Hotel, inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo na ayon sa Executive Order 51, ipinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk sa panahon ng disaster. Ayon kay Teo, nabukod sa pagkakompromiso ng kalusugan ng mga bata, maaari din itong makakuha ng sakit dahil sa problema sa malinis na tubig sa panahon ng disaster. Kaya payo ng NNC 11 sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na gumawa ng breastfeeding support group na siyang mangangasiwa sa mga breastfeeding mother sa panahon ng disaster. Imlungkahi din ito na dapat parte ng kanilang emergency plan ang pagkakaroon ng designated breastfeeding area sa mga evacuation centers. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tupad beneficiary sa Zamboanga City sa mailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Dole Region 9. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Justin.
19: Sa mailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9, ang mga beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa tupad program sa lungsod ng Zamboanga. Nasa Cabo ang 272 beneficiaryo mula sa 32 barangay sa lungsod ang nagtipon sa cover court ng Barangay Putik kung saan ipinabatid ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho at suporta na kanilang kakailanganin bago ang kanilang deployment. Itatalaga ang mga tupad beneficiary sa mga proyekto sa komunidad na nakatuon sa pangangalaga ng kapaligiran, kaligtasan ng publiko, kahandaan sa sakuna at katatagan ng komunidad. Sa ilalim ng naturang programa ay naglaan ng dole ng abot sa 4.2 million pesos bilang pantustos sa sahod, personal protective equipment o PPE at isang taong personal group insurance sa mga beneficiaryo. Patuloy na nakipag na yun ang dole sa mga barangay local government unit at iba pang ehensya ng pamahalaan upang palawakin ang mga oportunidad sa empleyo habang pinapalakas ang hanay ng mga vulnerabling manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang Bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Bunggao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Laila.
20: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tig 20 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium. Ang 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Nasa higit sandibong badyaw mula sa tatlong barangay at kabilang sa indigent families ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Ayon kay Governor Ismael Sali, lahat ng bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi ay may nakatakdang mga benepisyaryo mula sa indigent families at sa mga susunod na araw ay makakatanggap din ang mga ito. Dagdag pa ni Governor Sally, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugo ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
24: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
25: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
22: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
29: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Pasko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Konon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay July 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayon pong umagang ito ng Friday. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan unti-unti nang bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Pituason hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At pagsapit naman dito sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Ortigas MRT Station lamang po yan. And after ng Ortigas MRT Station, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Pasay Road sa Makati, moderate to heavy traffic na po yan hanggang makarating ng Buendia MRT Station. At nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may pag-ahon ng Shaw Boulevard Tunnel hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. After ng Ortigas MRT, light traffic niyan towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan simula po dyan sa may UP campus, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng Ateneo Gate 3. At masusunod

0: na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng light to moderate po yan hanggang sa may SM Aura. Samantala, northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Blue Bus sa Taguig pa rin po yan. Moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Livisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build up po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Ateneo Gate 3. Sa may Commonwealth Avenue naman, walang problema at tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. At paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. O ito, ha? Merong magandang balita. Makikibalita ho tayo mula sa Energy Regulatory Commission. Ha? Yung pong naalala nyo, pinag-usapan natin dati yung naging kautusan ng Energy Regulatory Commission na yung disconnection noon, ha? Yung policy ng no disconnection hanggang, if I'm not mistaken, end of July. Yan. O na-extend ho ito hanggang Oktubre taong 2026. Ha? And ngayong umaga ang ating makakausap ang director ng legal service ng Energy Regulatory Commission, Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po, ma'am.
3: Magandang umaga naman, Alan, at magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yes, ma'am. Una, itong pag-uusapan natin, na-extend until October yung polisiya na hindi muna po pwedeng putulan, halimbawa, ng linya ng kuryente yung ating mga kababayan kung sakaling meron silang payment arrears, attorney, ma'am?
3: And tama yun, Alan. Pinalawig ng komisyon yung dating kautusan na walang putulan para doon sa mga electric bills na ma-issue mula May hanggang July. Ngayon, ito ay in-extend para sa buwan naman ng Agosto hanggang Oktubre 2026.
1: Okay, so bale, ang extension nito, ma'am, ay additional na tatlong buwan ito, ma'am?
3: Tama po, another 3 months. Kagaya po nung first set po nung COVID periods, nung unang advisory namin.
1: Okay. Pag-usapan nga natin, ma'am, please, yung procedure para dito, halimbawa. Okay. So, yung una is hanggang katapusan ng buwang kasalukuyang Hulyo, ano? So ibig sabihin, kung sakaling may mga arrears, let's say sa pagbabayad ng kuryente ang isang consumer, ang hanggang Hulyo hindi sila pwedeng putulan, di ba, ma'am?
3: Yung kung ang mga bills na hindi pa nababayaran ay yung mga na-issue mula May 1 hanggang July 30, ito hanggang July 31, ay hindi pa rin ito mapuputulan.
1: Mm-hmm.
3: Ayon, itong bagong kautusan ay yung mga bills naman na ma-issue mula August 1 hanggang October 31, kahit anong konsumo pa yon, kahit anong klase pa ng customers, residential man o hindi, ay hindi pa rin mapuputulan hanggang end of October.
1: Okay. Halimbawa, ma'am, pagdating, let's say, ng katapusan ng July, meron silang konting arrears para dun sa period na yon, ending end of July. Pagkatapos, pagdating ng Agosto, Ito, yung extended period na. Meron sila uling arrears. So, covered lahat yon at magiging bahagi yon nung restructuring ng payment na pwede nilang i-arrange sa mga electricity provider nila, attorney?
3: Tama yan, Alan. Ganun ang sistema. Walang putulan, tapos yung may karapatan ng flexible installment terms ay yung mga kumukonsumo ng hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours.
1: Mm-hmm.
3: So kagaya din dati na kung kunwari ang consumption mo ay 180 kilowatt hours. So,
1: okay.
3: Ang halaga nun ay, let's say, 3,000 pesos.
1: Mm.
3: Pagdating ng due date mo, ang pwede mo lang bayaran ay mga 1,000 pesos. Pwede na, hindi ka na niyan mapuputulan. Ang pinaka-significant dyan, pagdating ng Oktubre, doon yung 200. Kasi ngayon, etong July hanggang October, maski hindi mo nga bayaran yan, walang putol.
1: Mm-hmm.
3: Pero ayun na nga, para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit na 200 kilowatt hours, pagdating ng Oktubre, na bill nila, pagdating ng Nobyembre, ay kahit na one-third pa rin lang yung kanilang babayaran, hindi pa rin sila mapuputulan.
1: Okay.
3: Para lamang doon sa mga ang konsumo ay hindi humigit sa 200 kilowatt hours.
1: Ayun. Kumbaga, Attorney Hines, ma'am, merong cut-off yun. Yung 200 kilowatt hours per month, ito usually yung nasa residential area. So, pagka below 200 ang consumption nila, entitled sila, I mean covered sila nitong polisiya na ito na galing po sa Energy Regulatory Commission, ma'am.
3: Makukover sila doon sa pangalawang direktiba dito sa isang advisory.
1: Okay.
3: Tatlo kasi ang nilalaman nitong advisory namin. Una,
1: opo,
3: ay yung blanket na no disconnection para sa lahat ng residential at non-residential customers. Maski ano yung consumo mo, walang
1: disconnection. Okay.
3: Walang disconnection yan. Pero pagdating mo ng Nobyembre, kung kunwari yung consumo mo noon ay lumagpas ng 200 kilowatt hours at hindi mo yun nabayaran, ito ay magiging due and demandable na pagdating ng Nobyembre, kailangan mo nang bayaran.
1: Mm.
3: Pero kung kunwari yung consumo na yon ay 200 kilowatt hours and below. Po pwedeng one-third pa rin lang yung babayaran mo kung ito ay bill mo ng Oktubre. Kung ang bill mo na yon ay Setyembre, po pwede pa rin. Kasi tatlong buwan pa rin naman mula sa Setyembre. So one-third ng Oktubre, one-third ng Nobyembre, one-third ng Disyembre. So ganun yung sistema niya.
1: Ayun. Aha. Ma'am, babalikan ko lang ng konti na banggit mo. Kung ang konsumo is above 200 kilowatt hour a month, this will become due and demandable by November this year. At kinakailangang bayaran nila ng buo. Ganun po yun?
3: Tama yun. Kung more than 200 kilowatt hours ay hindi mo nabayaran itong buwan ng mula pa nung May, June, July, August, September, October.
1: Mm.
3: Kung meron kang arrears doon sa mga buwan na yun,
1: yes,
3: pagdating ng November, magiging due and demandable lahat yun.
1: Yung entire amount, ika nga,
3: Ngayon,
1: ma'am, yung isang aspeto naman na inyong binabanggit din, kapag ang konsumo ay less than 200 kilowatt hour a month, pwedeng bayaran ito sa ilalim ng payment terms, one-third muna by November, ganon, one-third by December, ganon po yon, ma'am.
3: Alan, 200 kilowatt hours and below. Hindi
1: and
3: po, below 200.
1: Okay.
3: 200 kilowatts and below.
1: So
3: para lang po malinaw.
1: Okay, so kasama yung kung ang konsumo mo 200, covered pa rin. 200
3: tama
1: at
3: yun
1: pababa. Okay. So
3: tama yun.
1: So pagkatapos ng Oktubre, ay may utang sila, halimbawa, ano, doon sa period covered na yon, August, September, October, meron silang utang, 200 and below kilowatt hour ang kanilang konsumo, ang payment terms, pwedeng installment, pwedeng staggered, ma'am.
3: Okay, Alan, magkakaiba yung bill na yon, hindi siya cumulative.
1: Okay, kunwari, yan, okay.
3: Yung konsumo mo ng Agosto ay let's say 180 kilowatt hours.
1: Okay.
3: Covered yun ng tatlong buwang installment.
1: Okay.
3: Yun. Pagdating mo ng Setyembre, lumagpas ka ng 200 kilowatt hours, naging 210, hindi na yan covered. Hindi na yan covered. Pagdating mo ng Oktubre, kung yung konsumo ulit, bumaba ka ng 150 kilowatt hours,
1: opo,
3: ay covered ulit yun doon sa staggered payment na yun. Kaya yung konsumo mo ng July, pwede mong bayaran ng August, September, October. Yung namang October na bill mo, pwede mong bayaran ng November, December at January 2026. So ganun yun. Huwag po nating lahatin. Huwag po nating i-add up para makuha mo yung 200 kilowatt hours. Hindi po ganun.
1: Uh-huh.
3: Magkakaiba pong buwan yung consumption na tig to 200 kilowatt hours.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, ang pag-consider sa mga electric bills ay hiwa-hiwalay on a monthly basis. Kung ano yung bill nila for a particular month, yun ang magiging basehan nung cut-off na 200 and below or above 200 kilowatt hour. Hiwa-hiwalay
3: tama
1: na
3: yun,
1: bill.
3: Tama yun, Alan.
1: Ayan.
3: Tama
1: okay
3: yun.
1: And only those 200 and below ang nabilling o monthly bill ang papasok dun sa staggered na paraan ng pagbabayad ng kanilang electric bills. Ma'am, ano po?
3: Tama yun, Alan.
1: Ayun, okay. Well, of course, ito ay applicable sa buong bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, attorney, ma'am.
3: Tama po yun. Lahat po ng distribution utilities, maski dito sa Metro Manila, ng Meralco, pwede din po sa mga sa Visayas and Mindanao. So kasama po lahat yan, lahat ng mga electric cooperatives at mga private distribution utilities na nagbibigay ng kuryente sa buong bansa.
1: Ayun, napakagandang balita yan para sa ating mga electric consumers. Ika nga, no? Extended yung no disconnection. Ngayon, of course, DERC in its regulatory function, meron din po bang mga nire-require ito from the distribution utilities, halimbawa, na isubmit sa inyo o para sa aspeto ng monitoring kung sila ay sumusunod naman sa mga direktiba ng ating ERC, Attorney Hines, ma'am?
3: Oh, meron silang regular submission sa amin, lalong-lalo na doon sa mga purchases nila para sa kanilang mga generation. Kaya ngayong mga iba, at kung matatanda niyo, nag-issue din kami ng advisory na kung nakikita nila na yung increase ng generation cost nila ay lalagpas sa 1 peso, ay kailangan humingi muna sila ng permiso sa komisyon bago nila ipatupad yun. At yun nga ang ginagawa nila.
1: Opo.
3: Religious naman silang nagsasubmit sa amin at humingi nga sila ng staggered payment din para doon sa pagkolekta ng generation charge nila. Kaya gagaya ngayon dito sa Meralco,
1: opo,
3: yung ipinasa na generation charge ngayon ay hindi yung buo. Naka-staggered sila. Yun yung usapan ngayon nila between Meralco at saka yung mga suppliers nila.
1: Mm-hmm.
3: Kaya mas mababa ngayon kaysa yung dapat na sanang generation charge ng Meralco.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Hines, napakaganda po nung pagdedetalye ninyo. Ika nga, napakaliwanag nitong sistema na ito ng payment scheme para sa kuryente at yung extension ng no disconnection policy. Okay, in closing, Attorney Hines, baka meron po kayong karagdagang mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead po, ma'am.
3: Okay. Alam namin sa komisyon na marami ngayong mga complaints at mga concerns ng ating mga consumers tungkol sa kanilang mga billing, lalong-lalo na kung tumataas din at maraming mga lumalabas sa mga balita na nagkakaroon ngayon ng mga misreadings o kaya mga question doon sa inyong mga billing dispute. Pag sa ganito pong mga pagkakataon, bukas po yung aming tanggapan para tumanggap ng inyong mga reklamo at kung ano ba mga clarification na gusto niyong malaman tungkol doon sa inyong mga bill. Huwag po kayong mag-antumili na mag-email po sa amin sa consumer@erc.ph o cas@erc.ph para po matugunan ang mga karaingan at mga concerns po ng ating mga consumers. Bukas po ang tanggapan lagi ng ERC para po sa inyo. Consumer protection po ang sinaalang-alang lagi ng ERC. Ayan. Maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am. Good morning.
3: Si good morning po sa inyong lahat.
1: Yes, ma'am. Attorney Maria Corazon Hines, ang Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Ang ating makakausap ang Bureau of Immigration Deputy Spokesperson, si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, good morning, sir.
9: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. Sumusubaybay ng inyong programang Boses ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
1: Yes, sir. Sir Melvin, hingi lang kami ng mga update. Of course, patuloy ang modernization program ng ating Bureau of Immigration, lalo tigit sa ating mga pangunahing airports. Please give us an update. Halimbawa, itong mga e-gates at yung electronic confirmation ng mga pasahero. Bigyan mo nga kami ng update tungkol dito, Sir Melvin, please.
9: Yes, Sir Alan. Salamat sa pagkakataon. No? Ngayon po, yung Bureau of Immigration, talaga tatlo po yung binibigyan natin ng emphasis po. No? Yung ating innovation, yung ating modernization, at yung ating cooperation. So titingnan natin sa ating paliparan. Nag-implement na tayo para sa ano, sa makabagong e-gates na yun naman po ay katulong natin yung NIC, especially dito po sa NAIA. At ang nakita natin, sobrang bilis po yung ating e-gates. At nakikita ko, tuwang-tuwa po kami pag nakikita Sir Alan doon sa social media na talagang tinitingnan nila na bagong immigration talaga ang ganda ng e-gates na ginagamit, lalo't-lalo na po sa ating arrival at sa ating departure. Kasi sa ating departure, meron din po tayong mga foreign nationals na nakakagamit na yung ano, turista siya na hindi naman nag-overstay. Kaya nakita natin, lalo't-lalo na po dito sa ating paliparan sa Manila, hindi na po masyadong matagal yung volume po ng pasahero. Yan po ang ginagawa po natin ngayon at napaka-importante lang po na sa ating pag-implement ng modernization, Sir Alan, kasama din natin yung iba't ibang ahensya dahil kailangan din po yung sharing ng ibang ahensya and yes, we are using as well yung e-travel, Sir Alan, kasi ang e-travel natin, ang information doon, binabangga din po natin dahil wala na pong stamp kasi, Sir Alan, no, yung kanilang passport, pag gagamit sila ng e-gate, marireceive na po nila, Sir Alan, yung travel information nila agad-agad po, mga ilang minutes lang after gumamit ng e-gates, marireceive na nila sa kanilang email na kanilang pinovide doon sa e-travel.
1: Opo. Sir Melvin, sa ngayon, sa ilang mga airports na ang equipped ng ating mga e-gates ng immigration, sa?
9: Yes po, Sir Alan. Dito naman yung bagong e-gates dito sa NAIA, sa terminals 1 and 3. Pero nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information. At nasa final stage po tayo, hoping po within this last quarter, ma-implement na po natin. And we really are praying, no, na siguro pag na natin, gaganda at gaganda pa yung serbisyo, hindi lang dito sa Manila, pati na rin po sa ating mga international ports of entry ng seat doon sa ating mga probinsya, Sir Alan.
1: Opo. At nabanggit niyo itong advanced passenger information na nung huling nagkwentuhan tayo, nabanggit mo ito ay hinangaan ng iba't ibang mga bansa dahil napakabilis ng implementasyon natin at patuloy na lumalawak ang mga airline companies, ika nga, na nakikiisa dito sa advanced information system na ito. Please give us an update sa aspetong yan, Sir Melvin.
9: Yes, Sir Alan, napagandang katanungan niya, no? Kasi nakita din ng mga airlines na siyempre beneficial sa kanila yung mga pasahero nila makakagamit ng e-gate.
1: Mm-hmm.
9: At ngayon po, as of today, 97.86% na po yung total flight operations nationwide ang nagsasubmit. 44 airlines na po ito. Imagine po sa ganong coverage, talagang napakabilis. At the same time, nakakatuwa din po dahil alam naman po natin dapat yung mga airlines at saka yung ating gobyerno dapat nagtutulungan. Ang nakikita po natin dito sa ating implementation ng advanced passenger information system, not only for facilitation ng mga pasahero para bumilis, nakita din po natin yung mga accomplishment in terms of the major interception, interdiction, investigation ng mga undesirable na mga foreign national na pumapasok sa atin.
1: Opo. Balikan ko lang nabanggit mo, 97 point something percent ng lahat ng airlines, international po ito o domestic po ito?
9: Yes po, yung international po ito, 97.86% na flight operations nationwide, no? Nakikita natin hindi lang sa Manila, it includes sa Clark, sa Davao, sa Iloilo, sa Cebu. Nationwide po, basta may operations po sila, even including sa Bohol. Mayroon na po tayong visibility in terms sa kanilang manifest. Kaya as soon as matanggap po natin yung kanilang manifest, pag alis po nila sa country of origin, kung galing man sa Dubai, kagad-agad po binabanggap po natin sa ating Interpol. Kaya sa Interpol database, marami po tayong mga interception dito. Kaya nga, this 2025, yung 2025 Interpol report, naging number one tayo sa Asia-Pacific at number six tayo sa buong mundo in terms sa efficiency ng Interpol hit. Kaya yan po ang naibigay na magandang balita or accomplishment po ng Bureau of Immigration, Sir Alan, when we use the advanced passenger information system.
1: At ang isang napakagandang aspeto ng advanced passenger information system, kung halimbawang nasa lookout halimbawa o may atraso halimbawa sa country of origin ng isang pasahero, pasakay pa lang siya ng eroplano sa point of origin, halimbawa pupunta siya sa Pilipinas, ay maititimbre kagad sa ating mga immigration authorities, sir, because of the advanced passenger information system, sir.
9: Tama, Sir Alan, talagang napakaganda. Marami po tayong mga interception na ganyan. Katulad po kung may threat against terrorism, kagad nag-inform din tayo sa concern office natin, kaya may preparation nila for interview at malalaman kaagad. Even for the monitoring naman, kung person of interest, we could already inform yung concern na government law enforcement agency na andito darating, they are monitoring this foreign national, then kaagad-agad po nakakapag-deploy sila ng tao. And that's very good, especially for our national security.
1: Yes, at syempre, ito'y malaking bagay dito yung paggamit ng digital technology, di ba? Sangayon na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang teknolohiya para mas mapabilis at mas maging epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And we understand itong ganitong mga platforms ay malaking tulong din. Halimbawa sa border enforcement success natin, sa passenger information interception, at maging doon sa sa pag-check ng mga dokumento kung sakali, Sir Melvin.
9: Yes, sir. Talagang, Sir Alan, talaga ito'y pagtalima. Nakakatuwa po dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman talaga ang nagbigay ng authorization sa dating kalihim ng Department of Justice to enter into agreement with ano with the United Nations na gamitin itong sistemang ito. And this act, this is ano isang manifestation, concrete evidence po na ang paggamit ng teknolohiya ay talagang importante in terms of border security. At ito po ay nakita natin sa mga recognition accomplishment na nagawa po ng ating Bureau of Immigration, Sir Alan.
1: Yun. So talagang malaking bagay ang paggamit ng patuloy na pag-advance ng teknolohiya para sa ating mga kababayan. Okay, isang puntos na lang, ano? Gaano katagal na ngayon? Because of the modern e-gates, gaano katagal ang pagproseso? Halimbawa, ng isang kababayan natin na bumiyahe, pagkatapos na umuwi ng Pilipinas, how long will it take para maiprocess sa mga e-gates? Halimbawa, yung kanilang pasaporte compared to the noon ay manual na pamamaraan ng pag-check ng kanilang pasaporte, Sir Melvin.
9: Yes, Sir Alan, no, kasi ang man counter po, standard po natin yan, 45 seconds.
1: Mm-hmm.
9: Even the old e-gate po, nagkakaroon siya ng time, yung kanyang time is around 10 to 25 seconds. Pero sa bagong e-gates, dahil kung connected na, may 80s na advanced passenger information, 5 to 15 seconds. At nakakatuwa talaga, Sir Alan, dahil kahit nakikita po ninyo sa social media, sa TikTok, marami po silang natutuwa po sila sa sobrang bilis po ng pagproseso ng ating e-gates.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Sir Melvin Mabulak, salamat ng marami sa mga updates na inyo pong pinagkaloob mula sa Bureau of Immigration, sir.
9: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, si Sir Melvin Mabulak.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sandali lang, mga kaibigan. Bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
8: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impila ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
16: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
11: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ngayon naman tayo po ay makikipag-ugnayan sa economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
13: Kaalan, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Yes, sir. Pag-usapan muna natin itong nakaraang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Ang isa po sa mga highlights dito sa kanyang official visit, malinaw na na-mention ng Pangulo ang tagumpay ng Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At ito po ay nakahatak ng mas malalaking negosyo na mag-invest dito sa ating bansa. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, sir, paano magsisilbing seal of approval, ika nga, ang status na ito para magtuloy-tuloy ang pasok ng foreign capital dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
13: Yes, kaalan, no? Maganda yung presentasyon ng presidente sa business community sa Singapore. Isa sa hinighlight nga niya ay yung upper middle income status na ng Pilipinas. Ito ay basically kinikonvey lang niya na mas may kakayahan na rin na gumastos ang significant number of population sa Pilipinas, no, para sa mga goods and services na oportunidad para sa mga investors, no, be it foreign or local. So yun ang pinupunto ng ating presidente. Pinunto rin na niya na ito ay recognized ng ito ay isang measurement or benchmark ng World Bank, so it adds credibility to the so-called pitch to the investors.
1: Mm-hmm.
13: But again, paalala lang natin sa ating mga government officials, no, na sana mas palakasin immediately, no, yung ease of doing business, no, mas pagandahin para naman yung mga gustong mag-invest talaga ay mas gagaan na ang pag at mabilis ang paglagak ng kapital dito sa ating bansa.
1: Ayun. Isang aspeto pa ay ang naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, yung tungkol sa artificial intelligence at sa digital innovation. Itong aspetong ito, Prof. Astro, sa tingin niyo paano nito mapapabilis, ika nga, no, na yung vision ng ating pamahalaan na gawing digital hub sa Southeast Asia, ang ating bansa, ang Pilipinas, sir?
13: Yes, opo, no. Kaalan, alam mo, ang buong mundo ay talagang nakatungtong na sa AI, no, at sa digital world. So talagang kailangan na humabol tayo. Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, eh, no? Kahit
1: yes.
13: Saan mo tingnan.
1: Mm-hmm.
13: So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no? Pero again, kailangan ma-address talaga ng gobyerno yung mga isa sa mga importanteng ingredients dito sa pagtatayo na hub, no? Isa sa kasi na na-express na concern nila ay yung kuryente, yung stable supply, no, and yung cost of kuryente. Sana ma-address to lalo na ng Department of Energy.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa, Prof. Astro, sir, no? Yung pagpapalawak naman ng healthcare infrastructure sa tulong ng ilang mga companies, ABC Impact at Ayala Group. So this would mean the establishment of additional hospitals, diagnostic centers dito sa ating bansa. Of course, sa aspeto ng creation ng mga trabaho para sa ating mga nurses, medical technologies at iba pang mga allied health professionals, Professor Astro, sir.
13: Yes, yes, tama, no? Lumalaki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang ano, magandang balita to, no, lalo na Ayala is one of the known big and reliable names in the country.
1: Yes, okay. Nako, Professor Astro Del Castillo, sir, salamat po sa mga insights na ito at sa mga impormasyon na ito na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po.
13: Kaalan, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga kababayan.
1: Thank you, sir. Mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, nilunsad po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong tinatawag na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIFTA Assistance. Yan po kahapon, July 16, para maprotektahan naman ang kabuhayan ng mga Pilipino at para din patatagin ang ekonomiya ng ating bansa. Yan, ang programang ito, kasama dyan ang pagbibigay ng agarang tulong mula sa ating Department of Social Welfare and Development at syempre iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayun, ha? At syempre, sa panig po ng DSWD, yung kanilang walang gutom program households, merong 2,000 pesos per household na matatanggap isang beses lang. One time yan. Okay. At meron ding about 2.5 million na mga mahihirap na kababayan natin at yung mga near poor households na pasok sa hanggang 25% above ng poverty threshold batay naman sa 2024 community-based system na sinagawa ng PSA at ng DepDev. Oh, yan. Okay. DepDev nating NEDA. Yan po ay sa pagitan o mula July 2026 hanggang December 2026 at yung matatanggap po na tag 2,000 pesos per household yun para dun sa mga qualified po diyan sa benepisyong yan. At meron ding mga isa't kalahating milyong manggagawa at ang kanilang pamilya na may mababang kita nasa listahan po ng SSS o Social Security System. Kasama sila dun sa partikular na benepisyo na yan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, July 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yun pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
26: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.